0: ng hari niya, anak mo, sila sabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued the subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema, pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be, ano, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Villares, I was majority leader. And when he found, he was holed up in his office for, I think, about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued, and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para makapag-kumanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yun pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already, makapagtrabaho na tayo, saan na pupunta usapan.
1: Yeah, for...
2: Dari or si Senator Vicente Soto III. So, ang hingyo sa iban nga senador, upon knowing nga may warrant of arrest galing sa kamiembro, tani si Senator Vicente Soto III as the Senate President pa at the time, informed members through caucus that we have this at hand. May warrant of arrest ang isa kaupod ta, and that Senator Bato de la Rosa. Kaya isa ko no kay Balo nga ma-report at the time si Bato eh. Ha? Sa Senate, ma-attend sang session after 6 to 7 months of absence. Tiwa isa kay Balo, siya ti coordinate with OSAA. Ang isa lang din ka muno nga failure niya, amo ang pag-inform sa mga upod niya, or if not, nagpatawag sang caucus, informing sa mga upod niya that we have this at hand. Nga may upod kita, nga may ara sang warrant of arrest. As far as Senator Vicente Soto III, because NBI operatives as early 7 o'clock in the morning, sang May 11, ara na sa Senate premises, nag-coordinate na sa iya at the time being the Senate President pa. All of a sudden bumaliskad pagkahapon hindi na sa Senate President because there was a coup. Senator Alan Peter Cayetano was installed as the new Senate President by the new majority. So with that, nag-demand sa session sang 11 ang Senate for them to be furnished sang copy sang warrant of arrest. But until yesterday, until now, wala sang magin forward ang taga NBI and whomever nga kopya sang warrant of arrest to the Senate. Ha? They demanded copy of that warrant of arrest. Now, ano yang natabo? Kati wala sila kopya sa Senado. Why is laki balo kung ano ina ang warrant of arrest niya ina? Ha? So, amo nang ginaayo nila? They cannot act unless otherwise they have that warrant of arrest. Now, anong panindugan karon sa mga senador? Labi na gin ni Senator Alan Peter Cayetano, the new Senate President. Being si Bato de la Rosa ang gin paidalom sa Senate custody. Hambal ni Senator Alan Peter Cayetano, ang iya sining hambal, as long as wala sang warrant of arrest from any court of this republic, si Bato de la Rosa will remain under the Senate custody. Si Bato de la Rosa will be surrendered to any court within the Republic of the Philippines nga mag-issue sang warrant of arrest. Pero kung ang warrant of arrest halin sa ICC, tindugan nila ang Senate Resolution Number 44 nga nagpabutyag sang ila sining sentimiento nga they will not turn over to a foreign court ang any member of the Senate and any Filipino citizen for that matter without the benefit sang warrant of arrest from the local court. Dere sa aton sa Pilipinas. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Bangod sini, Kay nagkinagula niya, ari mga abyan, ang dako nga twist. Lima ka mga senador ang nagpasar sang resolusyon. Ano ini ang resolusyon? Resolusyon calling Bato de la Rosa, urging Senator Bato de la Rosa to surrender to authorities. Pasurindero nila si Bato ng pamangkot sa diin sa masurrender. Ha? Nga masurrender siya. For what? Amo na ang legal nga mapala makutanon. Masurrender ka for what? May warrant of arrest ka? Naka-evade ka karon sang arrest? So it is dim nga masurrender ka. This time, kung mag-surrender sa authorities, sino nga authorities or sino ang may otoridad nga surrenderan mo? Ang nag-issue sang warrant of arrest? That's ICC from The Hague. Di pa surrenderon mo to si Bato just like what had happened nga gin, ha? Surrender nila to si Digong. That's it. Pero may Senate resolution saying among others nga hindi nila na pag-i-allow unless otherwise nga may local court dari sa Pilipinas nga mag-issue sang warrant of arrest to any Filipino citizen, especially member of the Senate or the House. Ha? So with that, ladies and gentlemen, ang lima ni ka mga senador nga nagpasar sa resolution, sponsored the resolution, calling Bato de la Rosa to surrender to authorities. Why ma-define kon ano kag sino nga otoridad ini? ICC? Kay tiway man sa warrant of arrest sa any local court. Kay sino sa ma-surrender? Sa ICC? Kanto sa The Hague? Pagkatapos maghambal kay Digong to nga, "Hello, Mr. President, I'm here reporting for duty." Ti bangod sini, ang pamangkot sino ining lima ka mga senador. Nare. Senate President, former Senate President Vicente Soto III. Senator Panfilo Ping Lacson. Senator Bam Aquino. Senator Risa Ontiveros. Kag Senator Kiko Pangilinan. These are the five senators sponsored a resolution calling Bato to surrender to authorities. That's it, ladies and gentlemen. Amo na ang kabahin sang gintalakay kahapon. Bangod sini si Idol Senator Robin Padilla delivered also and made manifestations at the time. Made a manifestations pertaining to that matter. And may ara kita sang voice clip with Senator Robin Padilla. Anatabo sini kay komo gindipinsahan ni Robin Senator Padilla si Senator Bato. Siyempre, may gin-deliver ikaw nga speech, you ought to yield depende sa imo to some clarifications and questioning. So kabahin dari sa nagtindog kag nag-question, ladies and gentlemen, amo si Senator Kiko Pangilinan, what's the common denominator between the two and among the two? Ha? Si present kag si ex. Amo ni nga ang meme subong sa mga social media, ha? Si present kag si ex. Si hubby kag si ex. Why? Senator Robin Padilla was once si boyfriend of Sharon Cuneta. Sharon Cuneta is the wife of Senator Kiko. And that's the common denominator sa duha sa ila. Si Kiko ang bana, si Robin ang ex-boyfriend. Ha? Tikaron, si ex kag si hubby naging kwentro hanay. Why? Bangod kay atong resolusyon calling Bato to surrender to authorities was referred to a committee sa Senado. Hindi pa maka-act ang committee immediately because may ara sang changes sa mga chairmanship. Ha? Kay may ara sang pagbago sa liderato. Because all positions were declared vacant. So most likely may changes sa committee chairmanship. It was only referred to a committee. Pero ay pamahibaluan kung sinong committee ba, sino mag-chairman, sa mo na nga committee ba. So it was referred to a committee. So with that, nagtindog si Senator Robin Padilla. Pagtindog ni Senator Robin Padilla, dito, ladies and gentlemen, nga nagtindog point of order si Senator Kiko Pangilinan questioning Robin Padilla, sinirefer na yun sa appropriate committee. Ha? Pwede pagliban natin yung debate so that we can go to other calendar of business. So with that, may pagsinabtanay that includes at the time ang tawag nato sa ni acting Senate President presiding the session, Senator Lorin Ligarda, siningitan ni Kiko si Senator Robin Padilla, I still have the floor. So pamatian ta, ladies and gentlemen, si Senator Robin Padilla sa iya sining pag-deliver sang speech defending Bato de la Rosa at the time and criticizing sang akto nga ginhimo sang NBI. Bangod suno sa iya, siya way tani ni Matabo, kon, ginhatag lang nila kagin present ang kopya sang warrant of arrest. Nga until now, wala sang kopya ang Senado. Here's Senator Robin Hood, Robin Padilla.
1: Ginoong Pangulo, ako po'y gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon. Iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago, ngayon po ay wala nang question. Ako po ay nagsasalita bilang una, bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Katulad po nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago, yun po ay sa kadahilan ng may prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganun din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, eh parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. Wala pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Yung po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Ito po yung number 44 na malinaw po doon sa resolution na ito, expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblehan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana huwag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution nito na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Dahil tayo naman po ay nasa katwiran. Kung hindi tayo nakakaintindihan sa katwiran, eh huwag tayong magsiraan. Dahil tayo naman po eh sumusuporta kapag ka tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nag-checkpoint. Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo.
2: There you are, si Senator Robin Hood Padilla. Pertaining to the resolution man passed by 5 senators calling Bato de la Rosa to surrender to authorities. Daan mo nang ugatan kung nga nabalik initanan. So with that, ladies and gentlemen, during the interpellation, kiti damo na nag-interpellate mo. Isa dari sa nag-interpellate, amo si Senator Rodante Marcoleta. And during the interpellation, sumalot, invoking a point of order, si Senator Kiko Pangilinan, the husband ni Sharon. Kiti si Kik, si ano yan, si Rubin niya, ex mo. With that, ladies and gentlemen, anong natabo? Anong natabo? Ari, ladies and gentlemen, ang natabo kun nga ginareklamo karon and si Robin Padilla, Senator Padilla, is entertaining the possibility of filing a complaint sa Ethics Committee against Senator Kiko Pangilinan. Ari, mga biyan, ang encounter ni ex kag ni Habi, ni Sharon. Senator Robin Hood Padilla and Senator Kiko Pangilinan.
3: Senator Marcoleta, but this is a point of order, yes. So we recognize Senator
4: Pangilinan. Yes, Mr.
3: Pangilinan.
4: President, my understanding is
2: Senator Kiko.
4: This matter was already referred to the Committee on Rules. And any and all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
3: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report.
4: So, I understand, Mr.
3: As
4: President.
3: A matter of tradition,
4: I understand, Mr.
3: we allow
4: President.
3: That.
1: Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
4: Yeah. I understand.
1: Yes, na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
4: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
3: The appeal,
1: and for the record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
4: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. Yes. So to say that...
2: There you are. I still have the floor. Pwede mo ma-rewind to. Dito lang ang area. Because si Senator Kiko Pangilinan pointed a point of order. Raised a point of order. Bangod kay tisya na-refer na nasa committee ba? Sinabati ni isang Senate President, just a matter of example, si Senator Lacson niya delivered several speeches before, even though the matter was already and were already referred to appropriate committee. It was acknowledged by Senator Kiko Pangilinan, ang actuation niya manughali niya sa kuntani sa rostrum. Sumalot si Senator Robin Padilla. Pa, paano natin matatackle to? Kasi ganito, ganito. Ha? Goal pa lang sumingit si Senator Kiko Pangilin. I still have the floor! Ha? Are, are, bla, are, bla. O, pabati, taliwat, bla, are.
4: Rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
3: The appeal,
1: and for the record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
4: And for the record, Mr. President, I still have the floor! And for the record, Mr. President.
2: There you are, si Habi, Senator Kiko Pangilinan. So with that, ladies and gentlemen, it was raised by Senator Robin Padilla. At the time, sitting as the presiding officer, si Senate Pro Tempore, Loren Ligarda, Senator Ligarda, he raised the point, telling niya, mayroon bang rules yung Senado na pwedeng sigawan ng isang senador ang kapwa senador? Here's Senator Robin Hood Padilla.
3: Mentioned a while ago that he doesn't take it against and he acknowledges that some senators voted against it. And it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter. And the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan.
5: So, may we ask Senator Marcoleta, Mr. President?
3: Yes, Senator Marcoleta.
2: So that's it. That's the decision of the Senate President. Pabati tayo ang reklamo ni Senator Robin Hood Padilla. Ha? Ang yasining reklamo addressed to the presiding officer happens to be Senator Loren Ligarda. Because right now, ang statement ni Padilla, ni Senator Padilla, that he is entertaining the possibility nga mag-file sang ethics complaint against Senator Kiko Pangilinan. Bangod sang shouting match, bangod sang pag-singgit sa iya ni Senator Kiko Pangilinan. Atong hambal ba lang, I still have the floor. Anong botang balon sina? Nati, once you are recognized and you are still tawag na to sini speaking, samtang hambal ka, after you've been recognized, you have the floor. Imo na iya. And kung may ara man nga interjection, it should be coursed through the presiding officer. You should call the attention of the presiding officer and you need to be acknowledged by the presiding officer before you can have the floor. Amo na dapat ang mathag sini nga proseso. Ha? Pero nagsinagol-sagol na eh. Amo na nga sumingit sa Senado, sumingit iya sa rostrum, I still have the floor, si Senator Kiko Pangilinan. This is not, shall we say, normal iya sa Senado. Hindi niya normal sa Senado mo. Kaya nga, ang Senado known to be peaceful sila iya, kag-orderly. Mabatian mo iniya sa House. Yan ang nagasinggitan ba nga, point of order, Your Honor! Ha? Point of order, Your Honor, Your Honor! Ha? Daw libudan bala sa, daw manog libud ya kaga mga bulantiro, blaga singget bala, manog libud, baligya ya bla. Ha? Sa House of Representatives. Kaya tikadamo sang rostrum ya dito nga, anybody could rise to the rostrum and point of order, Your Honor. Ha? Pagkatapos, ma'am, balabi nga, point of clarifications, Your Honor. May ara man nga mamusyon niya, I move that session be adjourned, and so on and so forth. So sa Senado, medyo malinong. Diba? That's why nga ti, kung may mga investigasyon gani, masamis ni, we go to the Senate because ka-orderly sa sistema nila. Not until this came yesterday, during sa ila sini nga session mismo. Nga wala pa ma-constitute right now, kag wala pa ma-porma ang tanan nga committee membership, especially chairmanship of the different committees. So that's it, ladies and gentlemen. So pabati ta ang encounter ni Senator Robin Hood Padilla. Ang iya sininga, not really encounter, kaya napabati na naton. Ang iya sininga reklamo, addressed, ladies and gentlemen, to, addressed to the presiding officer at the time, happens to be Senator Loren Ligarda, as the presiding officer, as Senate Pro Tempore, after nga nanaog si Senate President Alan Peter Cayetano. Ara na, katropang Jan Ray, ipabati ta ang reklamo ni Senator Robin Padilla.
4: I understand, Mr. President.
1: Ginoong Pangulo, pililabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
4: Yeah.
2: Dali lang. Kay it's already 8:30 in the morning. We'll be back, ah. Magbalik lang kita kay ginapangita tapos sa cinema tinion. May ara kita nga na-splice ini. Ha? Mabalik kita right after this kay mga pika may ni Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix is coffee for all. Ang Premium D3 Coffee Mix ay sining nga sweetener stevia. Pagkatapos may vitamin D3 nga nagapabalik sang insulin sensitivity sa aton sining lawas para nga ma-reverse ang type 2 diabetes. Mabuligan la reverse ang type 2 diabetes kay insulin resistance lang ang cause sina. So ipabalik ang insulin sensitivity with the help of Premium D3 kay may VCO, malunggay oil kag vitamin D3. Nabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre din ang konsultasyon na sa clinic. Oras alas 8:31.
6: X FM.
7: Yes to Health.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
10: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
11: Angelita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
12: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
10: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
10: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
9: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan dahilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
10: The secret of health.
9: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
9: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The secret of health.
9: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
10: The secret of health.
9: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
10: The secret of health.
9: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health.
13: XFM.
10: Sample Plus Gold.
14: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold
10: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMA Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gitin nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionix Plus? Check! Ang Visionix Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
22: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong natagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
26: XFM.
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Mga katropa, exciting!

Pwede no, kung dalapad ang Balatsyagon nilang doha, katropang dyan, Ray. Ha? Ang Balatsyagon sang pagkabana, kagpagka-ex, bala. Siguro tayo daw, they are professional enough, no? But in this case, ladies and gentlemen, sa mga katulad sini, Senator Kiko Pangilinan is a seasoned lawyer. Abogado ni siya mo. Ha? Si Senator Kiko Pangilinan, he was once a broadcaster. Senator Kiko Pangilinan, nakilala siya as a seasoned lawyer broadcaster before he entered politics, si Senator Kiko Pangilinan. Tama nang inasawa sa isiling nila, yati pinatul, ang iban gambal, pinatulan niya man yung barumbado. Ha? Tama na gani, nga barumbado si Rubin. Ha? Siya barumbado niya, kagin niya priso. Kagin man sa priso, si Senator Rubin Padilla. Ha? Yati, barumbado niya si Rubin. Ang pamangkot si Nis, as a lawyer, balaan mo nga ti, sa stature mo, abogado kay mo, batuan mo barumbado. Amo nang hambal nila nga, balaan mo naging buang, patulan mo pa. Kung sobra ka buang, pas buang, pinatulan mo. And that's the point, ladies and gentlemen. Pero teka ba, ipang ma-resolve na? This is just a small matter. Gamay nga mga bagay ini, ladies and gentlemen. Only that, again, medyo mataas ang emosyon. Ha? Sa mga senador. Again, because of the circumstances nga nagkainabo. Ang pinakaugat kag pinakabugat sa sentimento sa mga senador, ladies and gentlemen, ano? Ang sudden Senate leadership change. Amo na ang rason, the way we look at it. Hindi man na nila pagakuon, pero isa ina sa mga rason. Because Bato de la Rosa was the very person nga for the past 6 months absent, gulpi lang, nagtambong sa sesyon, and they were able to muster the majority kag nabayluhan ang liderato sa Senado. Why? What's the danger right now? Ang delikado sini, kung si Marcoleta makauyat sa Senate Blue Ribbon Committee, kag-imbestigaran ang tanan, kamagilinuwa dari ang mga anomalia sang mga senador. Ha? Kung may ara gin man. Just like for example, ining insertion. Nga, sinos among senators na why insertion sa flood control controversy bla? Sino among senators? Halos tanan sila. May mga resibo. For example, ang expenses nga gintumod sang kampanya. Atong gindeliver kuno sa kay Yusik Adrian Bersamin. Nga mo nag-account sa tanan nga expenses na galabot 8 billion pesos. Ang mga kandidato sa pagka-senador at the time under sa grupo sa administrasyon, believed to be, may ato dito nga liquidation. Si Bersamin, kung pila na baton, sang kada senador sa idalom sang administrasyon at the time. Pila nagkanto kay Tito Soto, pila nagkanto kay Lacson, pila nagkanto kay, sino pagin iba niya mga senador nagdalaga at the time? Kay Bong Revilla, may ara sang liquidation. So ina believed to be halin sa flood control project and were spent by senators running under the administration party. And that includes, ladies and gentlemen, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, and Senator Vicente Soto III. Di, kung mabukaran ina, ladies and gentlemen, mabinulabog ang bilog sininga Senado. Magluwas si natin, may pending mga kaso na nga daan. Diba? Si Senator Win Gatsalian, Senator Chis Escudero, former Senate President. That's why, right now, ang nagagawa, kung sundon tayo ang sitwasyon sa flood control nga controversy, ibalik tabi sa flood control, sino karon ang nagkakamumuan tatlo ka mga prominent personalities? Ang plano pasakaan sang plunder si Speaker Anay Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Ha? Sila. So, bota malun sini nga, they were the mastermind and they are the mastermind. Sa natabo sini nga, flood control corruptions? Maybe not. Maybe there's somebody else. Maybe sila man. Pero we cannot see it sa ila subong body language and even sa ila sini nga mga pagpahayag sa publiko. Sa ila sini mga public statements nga ginahimo. Why kita may nakitandan, di ba? Oh. Tidak.

0: kadto atong bilyon-bilyon nga kwarta kay Cheese, kay Martin Romualdez, kay Saldico, or may iban pa gid nga nagpartake. During the Blue Ribbon Committee investigation, 8 bilyones kuno kadto kay Yosek Adrian Bersamin. Atong 8 bilyones believe to be amo tong ginggasto sa eleksyon sang mga senador nga dadalagan sa idalom sang administrasyon. That includes amo gani tawag ang hambalta Kiko Pangilinan, Tito Suto, and Ping Lacson. Kabahin reportedly sang nakakuha sang partida sa 8 bilyones nga campaign fund sang grupo sa idalom sang administration party. Medyo magamo, di ba? Pero tin nobody admitted. Why sa may nag-admit pa na hasta subo? Gin-admit ba na ni Lacson yung nakakuha sa isang campaign fund kay Bersamin? Wala. Gin-admit ni Soto? Wala. Gin-submit ni, gin-admit ni Pangilin? Wala. Ang iba ni Masenador? Wala. Ha? Up to now. Ang pamangkot siya ni, ano gingasto nila sa nagligad ng eleksyon? Ha? Kay Balo naman na sila kag kay Balo man kita tanan. Nga ang mga declarations ngini maybe is not good as 100% of the real expenses during elections. Pero sa sitwasyon ngini subong, ladies and gentlemen, mainit ini. Kaya nga, hindi lang ini inaway nila kag binahinbahin right now. Duha diri ka mayor sininga bagay aton ginatanaw nga anagainit ang sitwasyon sa Senado. Number one is the impending impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ha? Amo na ang isa sa mga ginatanaw naton mayor nga ugat sinitanan. Kaya nga, ang Senate President, amo siya nagatimon sa interview ta, sa kay Congressman Anay, 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Among matimon as the presiding officer of the impeachment court, the Senate President. So in short, sini, pwede siya makadribol to make it short or to make it long. Pwede kadribol ang Senate President. Pwede ya katapson, pwede ya kapasakaon. Because siya nagatimon, siya nagapreside mo. Diba? Now, ang isa pag idirikadako nga isyo, amo ang continuation sang investigasyon sa multi-billion if not trillion peso nga pundo sa flood control. With that, ladies and gentlemen, ang mga waay mapatawag ni Lacson sang una, base kon mapatawag subong. Ha? Kag mabukaran ang tanan, kag base kon may madalasa nga senador, madamo nga mga congressman, or maybe mabutang sa hot water pati ang presidente because there were allegations coming from members of the security team sa una ni Saldico nga naka-deliver sila kwarta sa balay sang presidente mismo dito iya sa Lawag, Ilocos Norte. Naka-deliver sila kwarta sa balay sa Forbes Park, believed to be kinbakal. Ha? Ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez and maybe owned by the President or the First Family. You see, ladies and gentlemen, amuna, the way we look at it, ang rason ko ang nagainit ni Subong. Ha? Ti we don't know sang ilaman sining mga personal nga mga interests attached sa amuning nga mga issue. Ha? Ti way mat may nag-ako nga nakabaton sila perks, privilege, or pahamham to defend a certain group of person or a person, ha? Partidera. Why man ti may nag-ako nga ti at all costs will be going against this group of person or this person in terms sa politika, nibla? Pero ti tama man katag kung diin sila nag-upod or sinong ila sinay mga kaliado and given nga may duha ka grupo dira if not ang ikatatlo amo nang neutral sa sulod sa Senado, the pro administration and the pro Duterte. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:10 in the morning. We'll be back sa dugang sining mga balita sa ato sining nga pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bulsay. Oras alas 9:11 XFM.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sa ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
8: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: FM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.22. Padayon kita sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, Anay, sa kay Glenn Amoroso, kay Mamid Napuray, kay Mark Anthony Gonzalez. Yeah, morning, Katropan Jose, hidlaw man tas ang tingog mo sa Action Radio ba? At last na batian ko tingog mo, dara ka na gali sa XFM. Oh. That's life, ambal nila eh. Mm. Sa kay RV Chris Caceres, good morning, Gid, daras tubungan. Kay katrupang James Padura, siya nga manula ginbaton man. Amo mo na gano'y ang palamang ko tanon, kung daw hindi gentleman niya si Senator Robin Padilla. Nag-offer na to gani isang, ano, handshake is a sign of, I want to reconcile with you. Let us, in this rift, sa natabo, bla. Galing kiti way ginbaton ni Senator Robin Padilla. You know naman, ha? May mga bahid politika na ni. Mga groupings politika bla. Dan may mainit nga issue right now, duha, impeachment of the vice president. Ti amo ni Senator Robin Padilla bisan panitan mo niya buhi kapatapakon sa asin niya. Singgit niya na Duterte managyapon, di bla. Sakay Nyek Espinosa, good morning Katropan Josil, watching live sa programa. Thank you. Sakay Kagawad Rodrigo Montaño, da good morning. Daras Kalaparan, kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning, Gid, Senemor Power, thank you, ha, sa kay Mr. Rinaldo Abeto, sa kay Ma'am Mary Ricabar niya, hello, good morning, Gid, Mama. Hmm? Kagamos Pilipinas, no? Pabilihin ka lang danas, Florida, USA.
1: Servisong Katropa! Servisong Katropa!
0: It's already 9:24 sa ato sa ninyo pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ari kita sa ato sa ninyo Servisong Katropa kada Miyerkules. Servisyong katropa with SSS, Social Security System.
1: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
0: Nabayid na sila mag-binaisay, hindi lang magtinapungulay. Ha? Ang importante na rin nga sa mga diskasyon pariyo sini, bisan pa nagainit ang diskasyon, sometimes, ladies and gentlemen, dira nagagwa ang mga maayo nga ideya. Ha? Iban gani ginabuyanay bangko tinapungulay mo sa Korea to tinapungulay tanday. Dari sa aton gani medyo may pagka civilized pa ang manners ang sitwasyon sa sulod sa Senado. And after kumparar mong Senado kag ang house, siya do supermarket mo.
1: Servisong katropa. Servisong katropa.
0: Amole na ugaling kiti di taman madiktahan abing pabayin na lang to. Rob, Senator Padilla, pabayin na. Diretso yaman ako na nung iya sininga plano kung ireklamo iya gin sa Ethics Committee si Senator Kiko Pangilinan. Pero cases like this, ladies and gentlemen, ang ginapangabay talang sa ila, act like an honorable one, being known as mga honorable members of the Senate. Be like an honorable one. Amulan na nga ito sininga pangabay, kung ang ginadebatihan nyo para sa kayuhan sa pungsod, why lang tinapungulay? Kahit ti dirata mahibaluan kung sino really ang capable, able, kag may panindugan, pabor iya para sa citizens of this republic.
1: Servisong katropa! Servisong katropa!
0: It's already 9:26 in the morning. Now, dire kita sa ato sering servisong katropa with SSS. Basi may mga kamusang concern sa SSS. Kay baloon ta right now, anong latest as far as ang SSS is concerned? We do understand nagligan nagwa ang info nga damo kuno ang mga nag-query kag reklamo sa SSS. Natural ina kondamo miyembro. Ha? Kay pareos ni karon kung 24 man lang ang senador, magreklamo sila tanan, 24 lang na. Kay may 318 ka miyembro ang House, kung magreklamo ang katunga, 159 na. Ha? Katunga lang nagreklamo, pero 159. So ang mga reklamo nga ini most likely is about sa ila sining nga mga concern man kagibalon ta ni kun anong kalabanan nga mga concern karon nga ginadulog sa SSS kag isa ni pamaagi para nga mapahibalo ta sa inyo kung ano ang proseso para mapadasig ang inyo sining nga mga queries sa SSS. May mahapos sining nga pamaagi online. Ang problema hindi tanan kita or if not kalabanan sa aton hindi techie, hindi kahibalo ang iban sini alang-alang hindi mag-dare sa pag-query online, ha? Sa pag-verify online, kay gusto nila ang face-to-face gid iya.
1: Servisong katropa. Servisong katropa.
0: Upod ta si Batidon sa gihapon ng ato sining partner sa Servisong Katropa with SSS, si Mr. Amiel Hinova. Mr. Hinova, welcome na sa ato sining Servisong Katropa with SSS.
2: Sir Josel, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamati naton. And hari naman kita. Nice to be back naman sa studio, no, for another information dissemination naman sa aton mga members.
0: Mr. Nova, ning reklamo bala. Damo ko nung nagasulod niya reklamo with SSS. Ang point na rin niya, may reklamo lang as to the process. Pero wala anomalia.
2: Yes, amo nang isa ka number one, Sir Josel. No? But actually, ang base sa previous ng mga data, Sir Josel, hindi man gid tanan nga mabal naton nga plainly complaint na sila. No? Included man dira is ang mga request for assistance man actually nga na-lodge dira sa aton nga opisina. But ang tanaw naton, Sir Josel, da is ang rate of resolution naton. So based sa previous naton nga mga data nga sa same with amoma na nga gin-lodge dira, no, ang resolution naton is within man kag madasig ang aton resolution for those nga ma-concerns nga ginpadala sa aton based man sa gina-require sa aton sang ARTA.
0: You know, bisan kami, ha, ako personally may question sina primero mo, why is it nga bulanan man ako nagabayad, pero for example nagbayad ko January, February and March, the first quarter of the year, nga pag check ko sang March wala pa yan na posting ang akon nga payment. Gali kay may sistema ang SSS pertaining to postings of your payment sa imo sining or ang imo sining membership visa, ano, sa SSS. Kaga ang posting gali sina is on a quarterly basis, Mr. Hinova.
2: Actually, for mga voluntary, mga self-paying, depende sa pagbayad nila, no. But sa ina nga case based, Sir Josel, that is because some prior pa sa mga payment reference number before sa before pa mag PRN. That's why na mention ko last time sa isa naton ka program diri nga gin reverse naton ang proseso or sistema sa pagbayad. Sang una magbayad ka si employer, ma fill up sang form. Pero wala pa na balaan kung sino ang bayaran niya, no. Siya lang niya mismo pa lang nakabalo. And then later on, they would submit ang ginatawag naton nga R3, which is kina USB na sa una kung damo, pero kung gamay kina sulat sa papel, i-submit sa amon together with the SS number and names amon pa na pag-post sa system. Pero nakita na naton nga daw medyo may delay, so ang inubra naton much better nga ma-PRN or payment reference number para ma-encode sila na Sir Josel sa mga empleyado nila kung sino ang ilabayaran. And automatically, ang system makompute kung pila ang total contribution. Pagbayad nila sa system naton, posted na siya sa record ni employee. So, parang matabo na lang, ang pinaka-the-list nga pwede matabo is kung wala pa siya na-post more than a month from the payment, it's either wala payment or minimal, may ara nga problem sa system. But it will never happen nga nagbayad na, nga hindi siya ma-post dayon kung wala malang gid something nga error sa whatever nga encoding nila. No?
0: Oh. So right now, with this online na subong mechanism, in short, sining, hindi mo na paghulaton pa every after a quarter para nga ma-post ang payment.
2: Oo, hindi na siya. Ang nag-ara subong ang quarterly na lang nabilin, Sir Josel, is sa mga kasambahay naton.
0: No.
2: Kaya they are, ang ila deadline would be quarterly, mo. Pero for the employer, for example, if may ang ilang contribution, no, nga need bayaran, it would be paid sa June. So ang May mo, dapat ma-reflect by sa June. So this month, kung gina-expect mo ang imo April, before mag-end ang May, dapat ma-post na siya. Kaya yung deadline is on or before mag-end ang May mo. So, more or less, kung gusto mo siya i-check, by first week of June, dapat ang imo nga April posted na siya record mo.
0: Pero according sa to, sining research man bala, Mr. Hinova, ang kalabanan sang reklamo, ara sa mga employers, sistema sa employers, ang mga amo bala. Nga ginadidakan nila ang employee, ang member, SSS member, pero wa ay sang on-time remittance.
2: Yes, oo.
0: Amo na ang kalabanan. That's why nga damo nag-query. Nga hindi ang nakabayad ko, gindidakan ko. Di, galik ang problema with the employer nga wa ay on-time ginabayad or ginarimit sa SSS.
2: Actually, that's true man, Sir Josel. May mga complaints man kita gyapon nga gin sa aton, no? Napadala sa aton, nga opisina. Mm. And even may ara kita previous nga mga na-assist man through sa mga media nato yung mga friends nga na-assist nga amo nang ila concern nga may panagani iban, Sir Josel, kay ara sa payslip nga na-deduct sila, no? There are cases nga wala gid sila yahawid nga ginbuhinan sila, pero based sa actual nila nga na-receive nga salary, may deduction sila. No, that's why ang advice ko diyan nato, as soon as possible for the employees, dapat may mangayo gid sila yahawid, even payslip gid ya tani, no, para as proof nga kun pila gid ang inabuhin sila, kay later on kung need i-reconcile may ara sila basis, no, for the complaint also. Pero may ara gid, Sir Josel, nga kalabanan nga amo nagakatabo. So sadly, amo nang ila case, but adra gani ang ginatawag naton nga monthly merak da ginakandak nga mga race operations, Sir Josel. Ang race operations amo na bilang ginakantuan naton ng mga employer naton, those nga ga reflect sa system naton nga may mga gap sa payment nila sang ilang mga monthly contribution. Aside from that, may regular man yang function ng ato na account officer, sila nang in charge sa mga account sa mga employer nga nagalibot to check sa mga establishments kung registered sa SSS, kag kung to check the records kung nagabayad gid man sila.
0: So ang kalabanan ng mga queries slash complaint. Butang mo, yes. Queries slash complaint. Ang kalabanan si Mr. Hinova is on reconciliation of their deductions vis-a-vis sa ila sining posted contributions.
2: Pero we cannot discount, Sir Josel, there are cases, bala sa, in fairness man sa employer man, nga nakadtuan naton sa mga race operations, nga iban bi may mga representative sila nga ginominate to do the payment and reporting, no, sa contributions. So ang may gamay lang siguro nga lapses sa iban nga employer, kay totally nagsalig sila sa ilang representative nga magubra sina. Nga wala nila na counter check on a regular basis kung nagasulod yun man bala ang mga payments nga to, no?
0: Oh.
2: So that's why ang isa ka tinutuyo sa race operation natin is to inform man ang employer nga they are responsible also to check bisan tuod nga may in charge ka man dira nga to do the function. Dapat kahit may online naman, Sir Josel, mo, without prodding or asking ang imong staff or tawagan mo or katuan pa or kung sino man ang inauthorize mo to do the payment, pwede mo man check sa cellphone mo kung may gap. It will not take so much of your time kay makita mo nakalatag naman sa system kung may mga months nga kulang, kag makita mo dira kung pila ka empleyado ang ginbayaran.
0: So amo na importanteng online checking, no?
2: Yes,
0: na makapa-enroll sila online so that ma-monitor nila even on a monthly basis kung bala nagasulod ang ilang contribution o kung wala.
2: Yes, kagsubong bi, Sir Josel, during the implementation of the payment reference number, wala na sang employer nga mahambal nga wala sila nakaregister online. Kaya ang manner of payment should be under man sa online nga system naton. So mandatory siya. So pag magbayad sila, may malag-in gin sila sa online account nila. That is required, no? And if they have concern kundi sila kabalo, they could always go ang ilang representative kung sino man ang ila in charge or sila mismo, they could ask sa office naton for them to be given a training, no, or tuluan sila how to do that sang ina nga. Actually, Sir Josel, ang sa PRN naton kung wala changes sa salary base, for example, sang tao or wala nag-change ang number of personnel mo, wala ka naman need i-edit actually mo. Kaya ang system automatically nag-generate sang imong next nga payment reference number for the next month. If in case nga wala changes sa amount nga need mo bayaran, kagsa wala man may nag-resign or wala man may madugang empleyado, automatic pag-click mo ma-generate ka na lang kag-i-print ang imong PRN.
0: Oh. Ang isa pa gid ka na notice nato ng kalabanan bala. Kung sa social media man ang feedback is they're expecting a faster resolution sang concern nila sa ilang employer ang SSS member. Kaya let's say, for example, may question nga, hindi na didakan ako. Tapos sila nga, why da ma-report out? ang magwaya basulon ang SSS niya. Ti anong mahimo nyo diri kay sina na didakan ko, they are thinking all the while nga initanan na forward si SSS but sometimes due to some circumstances or lapses hindi dayon ma-remit. For example, sang in charge sa isaya ka kumpanya or sa isaya ka amo.
2: Miyara man na Sir Jose. Kag miyara gid actually kung for example may na balaan kita Sir Jose. Bisan wala even without the complaint no. Kung ato na account officers may makita bilang mga lapses sa payment no. Automatic gapadala na sila billing sa employer nga na. So makita sa system namon nga ini mga employers is may mga gap no padalan billing. Pero hindi man kita insigida bi Sir Jose ka hambal nga i-force naton si employer nga bayaran mo.
0: Oho.
2: So balaman na naton, so may mambal nga tipigado kami subong mama na and syempre maagi sa ginatawag nga proseso no before ti ang pinaka last thing siguro nga hindi man tani naton gusto matabo is ma-file kita case sa employer kung hindi gid siya amenable to pay. So miyara gid sa Sir Jocel kini kisa nga mabayad na malam pero laton bala Sir Jocel nga na-file na sa court
0: may demanda.
2: Oo na dra na tapos dra sila nga ay makadto na din sila sa office pagkabalo nila kay tip may kay sami warrant na mo. So mal warrant gali ang matabo ni kundi kami bayad so ma-settle na lang sila. But just for the information Sir Jocel, civil and criminal ni bi ang
0: sa laptop
2: sa employer? Sa employer just in case kung hindi sila mag-comply sa Republic Act 11199 civil bayaran niya gyapon ang iyang responsibility sa pagbayad sa contribution sa empleyado kag pag-remit man sang share sa empleyado kag kung hindi siya makasettle kag gapakatiga may ariban ka palagyo pa ang criminal is may imprisonment nga aspect niya Sir Jocel.
0: So ang isa na lang kag gap nga gusto naton sini ma-feel upon is ang natawag nato sini ma-educate ang tanan niya members nga ini sila kahibalo kung paano i-check ang ila sining contribution and status of contributions online.
2: Yes, oo Sir Jocel. So amana actually Sir Jocel, if I know kalabanan man sa aton nga mga kauturan Sir Jocel are frequently using social media, no? So mayara, mahilig man kita magtanaw sa mga prank, mga joke, no? But I'm encouraging everyone man to check ang aton nga mga social media account ni SSS. Kaya actually may mga video man kita dira nga instructions on how to do it. Pero kung hindi gid kaya, we have e-centers man sa office naton or mga service offices to guide them. Pero damo na kita actually, even actually hindi lang Sir Jocel, si SSS, iba nga mga vloggers ginakita na sila kay Gobra sa isang video about instructions sinino kay damo viewers nga gatanaw, which is we appreciate man kay partly may tanawan man ang aton yung mga members and pensioners on how to go sa process. But be wary lang Sir Jocel always sa balko. Careful lang kay kung hindi siya officially from SSS, hindi takabalo kung diin niya kay direct nga proseso bla. So dapat i-check mo gid anay i-counter check lang. Kay base kon ang una nga instruction is check to. Pero ang ending bala base
0: may mga scammers,
2: scam or fraud bala. So much better kung mayara man lang sa official social media accounts naton, much better nga i-check nila.
0: Okay. Kay ang kalabanan sini and damo gid sini ang reklamo kon reklamo lang ha. Kung hindi mo lubos mention yan. Okay, for example, this is a specific example. This really happens. Let's say, nagsailo kasi sa kakumpanya. And I can take an example of myself. From a company 1, nagsailo ko sa company 2. May problema sa payment ko sa SSS sa company 1. Ara na ko sa company 2. Now, ang company 1, nagsiling, hindi na natin ina ma-recover because we've already deducted that. Pero sala sang nagauyat sang account nga nagabayad sa SSS at the time. So may gap ako for example of 7 months. So hindi ko na ma-recover ang 7 months because as of now, why ko gin follow up sa akon employer number 1? So that will remain a gap. So kung ireklamo ko sa SSS, pwede ko ireklamo sa SSS. O galing, what really nag-hold sa akon is that I'm also considering my first employer.
2: Oh.
0: Ang employer one ko, gina-consider ko, nga naghambal na ang mga officers, why na kami may mahimo kay ang kwarta, na-redact na ina, kag-atuto sa employee, sa in-charge, which is no longer connected with the company.
2: Mm.
0: So, pwede ko kreklamo sina. And that's a complaint which ayawan resolve sining SSS, Mr. Renova, with
2: kag,
0: that.
2: Matali to siya sa ginhambal mo, Sir Josel, kay na kung i-lodge nila dito sa complaint, tumadugang siya, plus one na dayon ng complaint nato. And actually, amunahamba ko kay na, it could be a request for assistance mo.
0: Oo. Oh, oh.
2: Pero ang kitabi sa Pilipinas, nunanad kita, Sir Josel, nga ay reklamo.
0: Instant
2: ang word nga gamit nato, dayon reklamo, bila.
0: Oh.
2: Or kung English nato, may concern, no?
0: Mm-hmm.
2: No? Pero kalabanan na mamba sila kilanlan ko imong assistance or kilanlan ko tani magpabulig.
0: Mm-hmm.
2: Kay, for example, sa case B ni amo na case, no? Employer 1, employer 2. Pero actually, kung Sir Josel, kung tanaw naton, pwede gidya tani, no? Nga ma-recover ato.
0: Oo.
2: Kay ti kilala man si ni employer kung sino ang tao nga gin-in-charge niya. Pero it would be, matabo siya na would be internal.
0: Mm-hmm.
2: Based on the internal kung anong magiging remedy sang employer. Kasi it happened, ang ina-concern, initially happened within sa company mo.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, wala pa siya nagsulod sa SSS.
0: Oh.
2: No? But if employer to SSS ang dito nagka-hamalo naton, nagka-problema or may concern, pero hindi gyapon masiling naton, hindi pwede ka pangayo assistance si employee sa office naton. Pwede gid kay nga pwede ya si SSS siya ka facilitate man nga i-inform si employer nga anong natabo diri nga wala ni siya na remit and all. So kung hindi na to ya malagas ni employer ang iyang empleyado nga nag-cause nga wala na remit, mabayad gyapon si employer ya, Sir Joseph.
0: Oo. Oh. Kay case number 2. Silo kapagid silo pagid ako si saka kumpanya. Karon I have a short stint with that company, less than a year. And then at the time hindi pa techy. Why pa ni sa mga online verification, ang payment at the time may representative gid ang kumpanya si saka branch. Nga mo nagarimit dito, may ginafill upan yung mga forms, pagkatapos ang remittance at the time is on a quarterly basis. Karon nadidakan ako, pero yun o naman kung kaysang salig tabala, hambal nga, pagbaton mo sang payslip, dayon lang kumuson ka po basurahan, tapos na ni, why na ni bilin? Why na ni? So, why mo na ginatago nga ikaw, sa pagkamatuod, may deduction sa SSS. Pero for whatever reason, waay marimit sang kumpanya, anangin blanco. So, kung ipamangkot yun na SSS, anong mahimo nyo sini because of this problem? That constitute another statistic or data nga may reklamo sa SSS, Mr. Renova?
2: Possible man na, Sir Josel, no?
0: Okay.
2: Pero ang inabi ko to answer na, Sir Josel, nga concern, kung bisan wala payslip actually, kung magkanto sila sa office, no? Siyempre, yung una natin advice would be kung na-storya na nila ang employer with regards to that. Pero kung maghambal sila, Sir Josel, nga, oo, kapila na namon na-storya si owner or si employer or si company, pero wala action na natabo. So, pagkanto nila sa office, Sir Josel, mapafill up na lang kami isang ilang ginatawag natin nga the complaint nga form.
0: Oo.
2: So, bisan wala payslip, kung may proof nga, like ID, nga dala sila nag-ubra or contract, any proof nga dira sila previously nag-work or kung makita man namon sa system nga ara siya employed siya dira, no, reported siya, inapa-fill up namon na per month per year. So kung ang isa ka question na da is pila ang ginabaton mo nga sweldo sa amo nga period. No, so syempre maagi na sa process of verification and all. So pero pwede gid ya, Sir Josel, naton ma
0: recoverable.
2: Oo, pwede gid ya, no. Pero ti kung makapakatiga gid ang employer, ti da mahambal ko kay na nga manaog gid siya sa ti sa kaso na gid. Kay para at least may ara, kumbaga do may referee la.
0: Oo.
2: Mahambal nga o ti amo gi man ni dapat bayaran mo ni kay based sa nakita naton sa may kakulangan ka gid.
0: May mga cases man, Mr. Renova, nga sa change or pa silo-silo mo sang ulubrahan la ng employer. nga pag sa ilo mo, hindi automatic nga deduction na ni ikaw sa imo nga SSS contribution. So matabo sini nga may gap ikaw for a month, kay why dayon ma deduction na for the first month. So ang guwa niya pag appear karon pag check nimo, oh may ungab ko diho. Nakabayad ako pero without any proof. Basi kun wa ay kagidman madeductionan sang imo nga employer on your first month of employment.
2: Pero actually Sir Joseph, pwede pa mabayaran.
0: Oo.
2: Kaya bisang iban pag amo na akis, amo na guro wala naging bayaran, kay they're thinking nga kung lagpas na sa deadline, hindi na mabayaran. Pero gina-clarify na ton Sir Joseph, ang sa mga employer ya, pwede na nila balikan atong mga gap. Kung wala nila na bayaran, just for example sa muna bino, hindi manungod nga sa first month wala siya na didakan. So pwede na yang didakan niya to ang share sang empleyado and then mahatag man si employer sang share niya kag retroactively bayaran niya to ang previous nga month. Bisan pila pa ka years na Sir Dorsel, bayaran niya. Pero siyempre, may ginatawag lang kita nga minimal penalty for that.
0: Oo.
2: So kung may penalty nga gamay, pero hindi na i-selling Sir Joseph nga hindi niya na mabayaran ni employer ato.
0: Pwede git.
2: Kag amo gina always na remind ko may gani na mention mo Sir Joseph no. Number one git sa mga ga-apply trabaho, matingala ka kung ga-apply ka nga wala kaging pangayan SS number. No, for sure kung wala kaging pangayan SS number, may probability gin hindi mabayaran imong SS contribution. That's number one. So anong effect sina? So ma-deprive ka sa mga benefits mo dapat nga makuha sa SSS. Aside from that, ang security mo sa trabaho eh. Kasi hindi ka protected. You're not reported as an employee sa record ni SSS. Hindi lang SSS, ang imo employees compensation, Sir Joseph, ang easy mo. Nga supposedly, may mabaton ka man dira if in case nga mga work connected ang imo nga mga contingency, no? Sickness or injury. Plus, ang iba niya, Sir Joseph, ang isa pag ni-reminder natin, from time to time, i-check ka nila. Mabudlay ka man, Sir Joseph, sa una na mention mo kayo na, mabudlay mag-check kay makadto ka sa office sa una mo.
0: Napila ka gito.
2: Mapila ka gid. But now, ang pag-check sa imo contribution, do pares lang na mag-login kasi imong Facebook account or other social media account nga pagsulod mo, ibang gani, naka-auto-save ng ilang password is ano, but we do not advise man, especially nga prone. Pero kung iban, kung nakalag-in ka naman lang, ara naman na datanan Sir Joseph mo, insigida makita mo if nabayaran. So, kung mga 1 to 2 months nga wala ga-reflect ang payment, medyo ma-alarm ka na Sir Joseph.
0: Oo. May question dari sa kay Romy Taliti Pedregosa. Niya, sir, pamangkot lang ako sa SSS. Pwede mag-apply condonation payment sa loan ko kay dugay na ko wala makabayad. Thank you.
2: Anong pamangkot nga niya, Sir Joseph? Condonation payment sa loan. Yes, pwede gin, Sir Joseph, kay ongoing. Wala deadline ng condonation naton or consolo naton subong. So for those nga hindi familiar sa ginatawag na condonation, that's the common is the amnesty tawag nila. Nga ang imong loan, applyan mo condonation, parang penalty sina hindi na pagsukdon. Kaya pwede mo siya bayaran one-time payment, pwede mo i-staggered or installment ng pagbayad. So pwede gin, ma'am or sir, Romy, no? Pwede mo applyan through online.
0: Okay. So apply ka, pwede ka ka-apply online. Kaya may ara na da sang choices kung pila ka bulan ni mo bayran, pila ang imo sining amortization niya bayran.
2: Oo, makita mo man siya. Kaya may, tapos may disclosure man ang agagwa. Or, kung gamay man lang ang mabilin, pwede mo man siya i-bayran within 30 days on-time payment.
0: Oo. So kabay pa sa kay Romy, ha? I-check online. Kung why ka pa sang online account, mas better nga magpa-enroll ikaw sa online account. Kung daw alang-alang kagid, ha? Nga nabudlayan kagid, you can visit any branch sa nga to sining nga SSS.
2: E-center natin.
0: Oo, sa mga e-center. Sa kay katrupang James Padura. Sining nga, good morning, katrupang Josil, Sir Amiel. Sa circular number 2023-006, naka-pension booster na ko. Hindi ko makita sa My SSS app ang loan condonation. So, ara da, basi kon ang sistema lang process ni Mr. Hinova.
2: Yes, Sir James, ang kung imo nga contribution nga bracket is more than 20,000, automatic ang sobrang dira, masulod gimana sa pension booster. Pero, inaya mandatory, no? But, kung ang sa voluntary pension booster naman niya, kung nagadugang ka, aside from regular contribution, magadugang ka minimum 500 every month para sa pension booster, makita mo na siya sa imo. Ano. Pero kung hindi mo siya makita sa My SSS app, ang I suggest Sir James, open ka sa website mismo.
0: Oh.
2: Sa www.sss.gov.ph, dito ka log in kay detailed na ang mga information naton. Kaya sa may SSAP, more on mga basic informations lang man mo.
0: Mm.
2: Pero kung gusto ya specific, kay even ang loan condition mo, Sir James, dito, try mo i-open sa www.sss.gov.ph, mangitaon mong may SSS portal.
0: Oo.
2: So dito ka ma-open. Kaya bala na Sir Josel, kaya last time naka-check na siya sa condition niya. So, amo man advice ko siya sa website siya malagin. So, si Sir Josel, makapamatuod nga makita. Yan na dito.
0: May ara na sa myss.gov.ph, kanto ikaw da yun, may ara da sang login ikaw da, napangayo malandang imo sining SSS number, tapos di ang imo sining password, or ang imo sining name. Tawag na kun sa mga Facebook pa lang imo sining ngalan sa Facebook.
2: User ID mo.
0: User ID mo and then ang imo sining
2: password.
0: Password. And then may ara na da sang tab. Click
2: ka na sang... Either sa loans tab or sa inquiry nga tab.
0: Oo,
2: i-open na lang.
0: Oo, i-open mo na da. And ma-display na dira.
2: Sa upper left na, Sir James, makita mo sa babaw, do may ara, sa upper left nga, I think do tatlo ka kurit. I-click mo na, tapos may mga tab ka na makita.
0: Okay. So, dira, i-check mo ang status ng imo sining loan.
2: Condonation.
0: Oo, kung pila na nabayaran mo, pila na nabilin, pati imo sining monthly amortization na rada.
2: Makita ng loan information mo.
0: Oo.
2: Basta sigurado lang, Sir James, kag sa mga gapamati sa tonor, gatanaw nga, make sure lang ako, for example, 2 years to, ang ginpili mo nga or 24 installments ang ginpili mo, within that period, maubos mo siya bayaran.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang mayara concern nga natin ala, Sir Josel, nga nabayaran naman nila based to sa ilang previous nga gin-select, galing kay naglagpas na sila sa allowed nga period bala.
0: No.
2: Imbis nga 2 years, more than 2 years na laging fully paid. So based sa contract daan, sa condonation, dapat bayaran mo siya
0: within the specified period.
2: Oo, nga ginpili mo.
0: Mm.
2: Kaya ito mo nang nakadala sa kontrata dito. Kaya kung hindi, ang gin-waive nga penalty, conditional, ano lang natawag natin? The conditional pag-waive pa lang mo.
0: Mm-hmm.
2: Provided, i-waive na siya provided nga ma-fully satisfy mo ang contract nga gin-applyan mo.
0: Daw pardon kung sa mga may na. Kaso nga penalty mo abi 6 years. Mm. Pagka third year ginbuyan ka because na pardon ka, may nabilin ka nga tatlo ka tuig nga reportan mo sa parole and probation office. Kung hindi ka ka-report, ma-default ka dira,
2: balikan
0: mo sa prisuhan ng tatlo mo tuig.
2: Do man na siya kumbaga, Sir Josel.
0: So
2: make sure lang nga within that period, basta kaysa may malate, kaysa may mga tendency malate. So basta hindi lang maglagpas. Kung sa nung last nga amortization dapat ma-fully paid mo tanan.
0: Okay. Ang partiya sa pension booster, basta sobra sa 20,000 ang declared bracket sang employer mo nga salary bracket mo, automatic ang may masulod si
2: sa mandatory nga pension booster na siya. Okay. Masulod.
0: Pero may ara pagid sang voluntary pension booster.
2: Oo, nga pwede man siya ka bayad nga siya mismo. Nga directly siya ya ma-select kung pilang amount gusto niya bayaran kag i-remit man sa office naton. Same manner nga pwede siya kabayad sa mga e-wallet na mga accredited natin.
0: Mm-hmm.
2: Or sa mga bayad centers natin.
0: So, any amount in sa voluntary pension booster?
2: Not less than 500 lang.
0: Ah, not less than 500?
2: Kag hindi man kailangan ng monthly gid. Ang mga na-mention natin nga kung sample may bonus ka nga na baton. Or let's say, bikaroon may ara ka amount nga na baton nga dako. So, wala ka man bi gamitan.
0: Nakapaldo ka?
2: Pwede mo dahil pasulod, no? Kahit it will earn annually between 6-7% ang initial natin nga gin-peg nga earnings. Or depende kung dako man ang kita ni SSS, nagasaka man siya sa kumanang namin.
0: Okay. Sa voluntary pension booster, Mr. Renova, anong himuon mo para nga makapa-enroll ka dira?
2: So, number one, gid, dapat may online account ka sa SSS. Okay. Secondly, sa online account, under the payment reference number, no, pwede ka da ka-select kung gusto mo magbayad sa imong pension booster. Pero, before payment, dapat maagi ka na sa services nga tab.
0: Mm-hmm.
2: Sa services nga tab, kaya nagagawa na the home, sa babaw na Sir Joseph may kabutang home.
0: No.
2: Tapos makita mo da services, payment reference number. Sa services, dira ka ma-enroll. Ma-select nga you want to enroll sa pension booster. Mm-hmm. And then, pag-enroll, pwede ka din ka-generate sa payment reference number mo man dira for the payments ng imong pension booster nga voluntary.
0: Okay, ginpili mo be 500 ang imong pension booster on a monthly basis. And then there comes a time nga may ulo extra ka, malimuon ko bala isa kalibo. Pwede na, Mr. Reno.
2: Oo, pwede gid, wala ka ni limit actually, Sir Jose. Kaya yung pagkadabayad mo, ma-generate ka man bago nga payment reference number mo.
0: Nice.
2: It is a unique number nga ang nami mandira, kiti ito di posted real time at the same time hindi mabudlay mag-backtrack Sir Josel kay may unique siya or individual nga reference number every time you pay. No, so makita mo, so meron kayo actually Sir Josel, alam mo nangyamba ko kung may bonus sila nga mabaton automatic iban a portion of that gina pasulod dira.
0: Mm-hmm.
2: So para at least do kumbaga do ano nila ang ano kaya term na nila
0: savings
2: sir? Savings and do passive income.
0: Oo. Oh. Ga-earn sang interest na ha?
2: Yes, oo, annually Sir Joseph. Although 5 years ang maturity niya, no? But there are cases nga kung may mga immediate need na financial need ng member, pwede niya na iya ma-withdraw sa ang ina ang pension booster sa voluntary, yeah.
0: Mm-hmm.
2: So pero proportionate sa percentage ang income ma-withdraw. Pero kung after 5 years ang namida Sir Josel, kundi mo ya tandugon, ma-earn siya gyapon.
0: Mm-hmm.
2: Even in the 5 years, no? I mean, every year, example, subong ka ng year nagpahulog, let's say 20,000.
0: Mm.
2: Nalipatan mo or napabayan mo, ma-earn na siya gyapon, Sir Josel.
0: Let's say sa voluntary pension booster mo, amo na ang kalabanan eh. Nalipatan mo, may
2: ginhulog ka.
0: May ginhulog gali ako to. Let's say, para nila mabudlay, bi kwentahon, 100,000 na accumulate mo. Mm. So, ma-earn na siya sa interest sang 6-7% annually, Mr. Renova?
2: Yes, kag ang sa second year mo, compounded na ang imo nga mabato naman nga interest. Kay ang imo nga sample 100,000, madugang kita be within
0: 6%.
2: 6%.
0: Mahimo 106,000 the next year.
2: Oo. Sa 106,000, dito naman kita makuha sang imo nga interest or earnings.
0: 6% of 106,000, amo naman
2: kung,
0: na ang...
2: Kung 6% gyapon.
0: Oo.
2: Pero there are cases man nga naga 7.
0: Mm.
2: Nagasaka siya, no?
0: I see. So, kung namusin eh, on the first year, nag-deposit ikaw, naka-earn 6%, or 7%, butang sa 7%, nag-107,000 the next year. Ang 107,000 mo, the following year pagid, times 7%, 7,000 plus 490, mahimo na siya nga 114,490.
2: Do, amo ng effect niya. Mas dasig siya magdako, Sir Josel, kay compounded.
0: Ang interest siya, may interest pa gin.
2: Oo, hindi bilang siling sa principal lang kita mano.
0: Mm-hmm.
2: But pati ang imo interest na earn. Kiti amo ng total nga unod sa imo nga ginpatago sa pension booster.
0: May limit kita dara sa...
2: Wala, Sir Josel.
0: At ikaw na mo sini, may... If I have 1 million... Ibutang ko sa voluntary pension booster, I'll be earning around 60,000 to 70,000 a month.
2: Annually.

0: madara ihulog para by the time nga after 5 years ang imong let's say 1 million hindi na siya 1 million.
1: Mm-hmm.
0: Nagsaka na siya. So kung may ara man ginatawag nga pagsaka sang presyo sang mga material sa pagpatindog sang balay, in a way ma-hasten or ma-soften ang effect sina. Kiti may earnings ka mo.
1: So kung mag 1 million ang imo in 5 years time withdrawable after 5 years. Butang mo lang flat ng 7%. 70. That's 350,000 at the very least or 400,000 plus ang imo sininga mabaton after 5 years.
0: Kung hindi interest. Na ton pag-compounded sa 70 lang tama base every year, that's 350 after 5 years.
1: Oh, ang 350 mo after 5 years isa na nakapanapa sa balay, Mr. Renova?
0: Laban gid Sir Jocel. sangsanga gin ano man lang no. Wala mo siya gin save dira. Kag di in a way, security, Sir Jose, hindi mo matandog man ang kwarta eh. Mm-hmm. Intended for that project. Bala.
1: Oo. Kag isa ni kadako nga, ano subong, tawag naton sini pahamot sa mga may kwarta, why not invest to the SSS? Kay kunda mo nag-invest sa SSS, actually, pabor ini sa mga regular members ang SSS.
0: Gabalik man.
1: Gabalik.
0: Benefits plus ang in-invest nila Sir Jocel amo man ang ma-form sang sa ilang interest man mo gabalik man sa ila
1: kay i-invest man na sang SSS kung dakong investment sang SSS dako man ang interest nga
0: mabalik man sa ila
1: mabalik yapon sa miyembro
0: sa ila investments which is pension booster kag sa benefits
1: kag sa tanan nga miyembro
0: tanan nga miyembro ga cycle lang
1: in short possibly nga kung damo ang ma-invest pagid sa SSS kag dalag ko
0: masaka siya
1: masaka abi ang capitalization sang SSS ang gwa is ini sa ulihi madugang ang madugang ang mga benepisyo sang tanan nga miyembro kon maayo ang income.
0: Yes, it has been proven na Sir Jocel in the ano actually more than 10 years sa pagtrabaho ko sa SSS kita ko gid nga even without the increase ya sang bracket or sang contribution naton because of the sound nga fund naton Sir Jocel nagapasaka kita no sang pension which is amo ni ganing hambal naton last year diba nagpasaka kan kita 10% no so amo sang isa ka effect plus SSS has kumbaga nag-add kita ng employment benefit.
1: Mm-hmm.
0: So it shows nga because of amo na ganing ang bumble Sir Jocel nga because of the investment because of the contribution sa mga members naton. Amo na gambal nga loan mo gina-interesan proxy ginabalik man na sa imo.
1: Sa may mga lote tawag nila bala. Sa may mga allotment na say imo asawa abroad, may allotment kay gabot kada bulan, ang imo bana bi karon abroad or si Ferrer may allotment ikaw kada bulan. Why find a way to save sa SSS? After all, withdrawable man na in case of emergency.
0: Yes.
1: Pwede mo yan ma-withdraw in case of emergency.
0: Ang 100% sa imo principal is withdrawable and ang income is depending on the year, no? May actually, makita na nila sa website naton ang percentage sa kung hindi nila matapos ang 5 years.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung maka 5 years or more sila, Sir Joseph, 100% of all principal and ang earnings nila withdrawable nila tax-free.
1: Oh, teka, kita nyo lang na sang sa butang nyo sa bulsa nyo dugay-dugay mambal ka ay may isa pa ko kalibo di nga doon sa Brazil niya sa isa ka bandol
0: basta may makita ka bila sa Sir Jocel hindi mo man gusto baklon
1: at tapos gid kung kay sabi na impulsive
0: na buyer
1: buying,
0: alam lang hindi, I mean hindi mo galinid pero kay doon na namian ka mabakal wala na makambiyan why na dayon
1: impulsive buyer bila kung kaysa nga bakal ka lang saging mambal nga isam lang kasi pi ang maubos ninyo bisan hilaw pa pero hambal duhaon ta kasi pi kada brobrato pagkatapos madunot man lang ang isa kasi pi kaysa kasi pi lang maubos mo sayang kwarta mo nasinsiluyan isa mo kalibo hambal ati may loose diri bakal naman tok itlog bakal naman to soft drinks bakal naman ko ano to so matunaw lang matunaw pero kung buta mo si SSS it will earn an interest.
0: Yes, kung wala man lang gid siya bala definite nga need nga gastuan Sir Jocel nga nga do need gid nila no. Pwede gid dra. So at least ang isa pa gid advantage Sir Jocel kay government money ang gamanin sini. So wala gid sila worry nga hindi nila makuha. Kag principal preservation gid actually nga balik-balik ko Sir Jocel. Hindi bala siling nga 100, 200,000, 300 lang ang mabalik if in case. Kumbaga, kumpila yung total nga gin-save mo dira, assured kaya nga makuha mo gina siya.
1: Waay naga-dormant ang account
0: wala, sa SSS. Wala dormancy. Kagang yung, especially sa pension booster, wala dormancy.
1: Mm.
0: So, bisan wala mo siya matandog, basta nga-earn ang investment,

0: ma-earn man siya gyapon.
1: Oo. Mayon ni sa mga nobla, retirees especially, may mga pension mambal nga ti daw. May aragid man kung sa may sulusubras pension. Pwede nyo na ma-invest actually, no?
0: Kung may bata sila da karon nga SS member, pwede nila dito ipasulod.
1: Oo, mambal nga. Ay, tiyo, dugangan ko lang may pension booster ka to, ho.
0: Okay, ti pensioner na sila mo.
1: Mm.
0: So, matabo sila. Kung wala, pwede nila sa mambala ng bata nila nga ti pension booster. Kada anyway, for the security man sa bata nila later on.
1: Pero, ang dako gidari nga maka, ano sila, yung gina-encourage ta, may mga abroad. Is either land-based o kung sea-based.
0: Gaplan nga mag for good later bila sa aton, Sir Josel.
1: Mambal nga masakay ko, sila nga pulok tuig guro, okay na na. So, siya masupot-supot kita. So, instead niya arat na nada sa bakalan, sa balay, sa baol, ibutang mo lang sa SSS. After 5 years, dako pa ang ma-earn niyang interest. Or after 10 years nga kinanglan mo, nga mag-settle for good ka na, dako ang imo sining interest nga
0: ma-earn. Tax-free, Sir Josel. Amo nang isadra. Tax-free. Kag actually mo na sakto na Sir Josel sa mga orientations ko, amo man ang inambal ko kay kalabanan. Do I think do tatlo na ni ka mga manning agency nga si Ferrers man ang gin-orient ko. Nga amo man ang ambal ko no. Kay tiba laman naton nga especially kung official ang yarang, may mga sulusobra sila, so why not try nila no.
1: Kag isa pa kun bago lang nagsugod sa pangabuya. Let's say bago ka mo kasal, si Ferrer ka or land-based ka man yang OFW. Ang imo sining nga galastuhan luwas abi sa pagbata sa asawa mo kung makabata ka mo is ang schooling niya. So schooling will come after sang 5 years. Kaya ti limak tuig mo umpisa sa eskwila. So pag sakay mo umpisa ka na nga dani. Parang after 5 years ang kwarta mo may interest, ang pag-eskwila sang bata mo umpisa ka sa grade 1 or
0: grade 1 ang matamat, may ara na.
1: May ara ka na mambal. Interest na lang kada tuig sang tinago gin
0: ang kwaon pension mo. Booster. Isa na interest na lang gani kwa mo Sir Josel. Ang principal ti ko ni bilin mo no. So pwede gid siya.
1: Hindi matunaw.
0: Hindi.
1: Oh, okay.
0: Ma-earn man Japan ba sa even the during the pandemic Sir Josel man gani ambal nato, nag-earn man Japan sa SSS mo. So how much more sa buong nga wala sang problem sa mobility. So, may income ganyang assured nga makuha sila.
1: Okay. Daw lang aala nagkikita sa tiyempo eh.
2: Servisong katropa. Servisong katropa.
1: There is a servisong katropa. Damo pa kita sang hambalan sini. Pero next week ha, dugang sini nga mga gusto nato sini maklarify. Gusto niyo maklarify with SSS. With the hope na sana ganaman nagapamangkot dari sa aton on air. Parang hindi nakamotusagi kapila pa sa SSS kang magpalibog maano ko niman. So lastly, guro kuanta na lang sini nga statement, parting words sa ato sini nga visita from SSS, Mr. Hinova, sir?
0: Yes, Sir Josel, idugang ko lang sa ginambal mo, no? Ginaganyat, ginaton sila actually to send questions, no? Mga basic questions sila nga, mambal sila nga, makadto pa sila sa office, pwede nila pamangkot diri. Basta mga hindi lang
1: sensitibo.
0: Ano kita sa data privacy, no? Pwede naton sabton. And always, sa kuha lang sila information na Sir Josel sa official naton nga mga social media accounts or website naton para to avoid fraud and mga scam. Kag wala kita gapanawag Sir Josel ha.
1: Oo.
0: To offer any basi kung may gatawag sila nga gapakilata kay SSS, medyo dapat make sure anay bago sila magatag any information.
1: Ambal ni Glenda, dari niya parehas man sa another government agency niya sa pag-ibig. Almost similar, pero hindi parehos ang proseso kag sistema.
0: Yes, oo. Similar ang tinutuyo actually.
1: Ambal
0: natin Sir Josel, similar ang tinutuyo. Kaya yung gusto natin nga ang mga utod natin, yung mga Pilipino, may option nga mag-save. Kagti may opportunity man nga ti medyo makaluligwa later kung in case nga kung amoto gani kami obra sa abroad pag good for good nila may pangdugang man sila sa ilang pangabuyan.
1: Mudlay kun ara sa bulsa mong kwarta kay kunway ka gani kwarta sa bulsa ang hambal mo, okay na ya ang uga. Pero kung may kwarta ka gani
0: kagdamo kamot nga ga mo na.
1: Oh.
0: Mudlay Sir Joseph.
1: May kwarta ka bisel niya makaunta baboy. Ang budget mo for a month na himoon lang 1 week. So, kadula lang na. So, try to invest through, ginatawag na voluntary nga ano ni pension booster sa SSS, pa-enroll sa SSS and find a way nga mag-invest sa ila sini nga voluntary pension booster kay may principal preservation pagkatapos earning interest tax-free and withdrawable in case of emergency.
0: Oh, bisan wala naka 5 year nga maturity.
1: No. So with that Mr. Hinova, sir, salamat gid ha.
0: Yes, naman. Actually, thank you Sir Joseph kag nag-enjoy kita kay Dodamo pa Bangkot Subong. Kag I know na ano naton na sanaga nato ng mga members and pensioners nato.
1: Okay, salamat gid sa inyo sining pagpagigupod sa ato sining serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
1: Why na kita tiempo sa ato sining pagparaga this turbo time, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving, one capsule lang gida. Ha? Mabakal ini sa mga butika ang suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel.
2: Servisong Katropa! Servisong Katropa!
1: Sa technical side, upunta si Katropang John Ray Bertiz and Katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
3: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
4: Ugsad ang bulan, kag nagapalanin to kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
5: Exciting.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
9: Bilhin na.
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

kag may suga nga nagasiga. Pero arumiraw lang dito sa kusina. Gani hindi kita makasanag ang ginasabwag sini. Magwa ako dire sa kwarto ko ah. Kag panilagan si Justin. Ay, malinaw na sa kwarto sa mga tigulang. Sigurado nga mahamuok ng tulog nila. Mahinay ko pa kadto sa portahan. Malili ako sa gihas ng portahan sa kwarto ni Justin.

makita ko dili sa giasang portahan. Nagahigda si Justin. Ba? Nakabati naman ako sa hunis ang pispi sa kagabihon. Ito naman. Naghuni naman ang pispis. Ba? Si Justin? Nagbangon siya? Kag nagpungko? Kag... Hala? Nagangisi? Uy, kalain sa ngisi niya ho? Dungisi sa ngiyawa? Nagtulog siya doon sa portahan? Hindi! Ang iya mata! Kapala! Doon sa nagasiga! Diyos ko! Mahalin ko diri ah! Doon hindi ako makapadugay sa pagtanaw sa iya! Ato! Nagkanto siya sa may bintana! Para! Ato! Nagpadalusos naman siya gamit ang lubid! Diyos ko! Sugiran ko ba si Chi Manuel? O ko na! Ako na lang manaog! Kag magpanila dito! Paisugon kong akong buot! Paisugon ko! Sundon ko si Justin!

0: sa ila si Justin? Pero, wala! Wala sila sa bayo! Hubla sila tanan! Kagang ilang mga mataw! Nagapula! Tusa nagabaga! Tusa na! Nagangisi sila! Tusa mga yawa! Oh, Diyos ko! Diyos ko! Hindi ako makabatas magtulog sa ila. Mahalin ako, Drea. Madali dahil ako balik sa balay. Hala. Mabatian ko pang ila pagkadlaw. Diyos ko. Hindi man pag itugot na makita nila ako. Hindi man.
1: Oh, daw sa may nagapanilag sa ako.
0: Diyos ko.

ko na ang katapusan ko na!

0: Mira. Mira. Mira.
1: Ma, si Chay Lusing. Tawag niya ako. Babangon ako ah. Buksan kong pertahan. Chay?
2: Uy, adlaw na. Nagakatulog ka pa, Mira?
1: Ay, hala. Adlaw na matuod. Chay, pasensya gid ha. Naburaw ko.
2: Masimba kita.
1: Ate, sige Chay, mailis lang ko.
2: Sige. Kay mahulat lang kami sa imo sagwa. Pukawon ko pa si Choy mo Manuel. Kay naburaw man siya.
1: Ate, oo Chay.
2: Sige.
1: Nagdamgo ako kagabi. Kalain sa among adamgo. Nagasaot ko na sa atubang sa nagdabok si Justin. Kag may mga kaupod siya. Nga ang mga dagway. Duiya sa mga yawa. Kalain. Dumatuod gid. Si Chay Lusing? Nagsinggit siya? Kantuan ko siya. O si saon ko? Kung ano natabo? Kantuan ko siya sa kwarto niya.

0: Manuel.
1: Si Manuel? Nalansang siya sa cross? Kagsuli ang paglansang sa iya? Ang iya tiil? Alam sa ibabaw? Kag ang iya ulo? Sa idalom?
0: Manuel!
2: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take, hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you,
6: Santo
9: Plus Gold.
6: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santo Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may natural energy booster. Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: ambot, Mera. Apang makatilingana. Wala sang dugo ang iya ulo. Kag sadiin nagkanto ang dugo. Sadiin, Mera.
1: Ambot, Chay. Kwan? Chay? Basi ko na. Kung ginsuyop sa yawa?
0: May... Yawa? Sino ang yawa ka ginasiling mo, Mera?
1: Kwan, Chay? Nagdamguman lang ko kagabi. Si Justine. Nakita ko upod sa mga yawa. Nagasaot sila sa tubong sang dabok, Chay.
0: Ano?
1: Chilusing, hindi ako makaibalos ang buhaton ko. Inali lang ang naglibog ang ulo ko. Isa lang ang ginadudahan ko, Chay.
0: Ano, Ida Mera?
1: Hindi ayhan. Nagbalik sa paggamit sang druga si Justin.
0: Ano?
1: Oo, Chay.
0: Apang nag-ayaw na siya, Mera.
1: Hindi ako magpati. Kay may mga hulag siya, nga kung kaisa, makita ako, nga makasiling ako, Chay, nga wala siya nag-ayo. Sa baylo, doon naglala pagid.
0: Ano?
1: Oo, Chay. Subong ko lang iniisugid sa imo. Kagbahala na, kung mapati ka o kung hindi. Apang si Justin, basta may ko nga makita, na nagkatulog sa masakit kay Chin Manuel. Kung wala ini nagatulog sa iya?
0: Ano?
1: Oo, Chay. Kag-indi lang, ina. Pila ka beses ko siya makita nga nagapadulong sa kakahuyan kung magtungang gabi.
0: Mira?
1: Oo, Chay. Sa bintana siya nag-aagi. Nagapadalus-os ini paagi sa lubid nga ginhigot niya. Kag-isa lang ang ginapatihan ko nga magkahimuan si Nikit Chir Manuel, Chay. Kag ina, wala sang iban, kundi si Justin.
0: Mira?
1: Chay, nadumduman ko ang ginhimo niya kay Snow. Sang naakig ini sa kuring niya? Ginlansang niya ini sa krus. Hindi bala? Kag ayhan, nagahupot ang kaakig si Justin kay lulo niya. Sang ginpasulod siya sa ospital sa mga adik. Chilusing, delikadong kahimtangan naton diri. Kinahanglan nga maghulag na kita.
0: Apag anong buhato naton?
1: Manawag kita sa kapulisan, Chay. I-report naton ang natabo nga ini.
2: Kung makagwapa ka mo nga buhay diri.
0: Ma! Justin?
1: Chay, nagatindog siya sa pwertahan sang kusina. Kag may ginauyatan siya nga. Mga patalom?
0: Justin? Apo? Ano ba lang nagkatabo sa imo? Ibutang ang patalom nga ina. Ibutang ina, apo.
2: Hindi! Kinanglan niya iunong ka mo sa kamatayon sa ilang tiro nga tigulang ina.
0: Diyos ko! Kuna mo! Ikaw ang nagpatay kay lolo mo, Justin!
2: Oh, tungod aking ako saya! Kaya ang laom ko, kung kanampeng ko ka mo, may pareho magay ka mo saya! Lantawon ko lang kung makareport pa ka mo sa mga kapulisan kung buhaton ko man sa inyo ang ginbuhat ko saya!
1: Diyos ko! Kanain sing itsura niya! Uy, nagganisi siya! Nga doon sa yawa!
2: Kanami siguro sa inyo tulokon! Kung nalansang man ka mo sa cross, no? Kaginatungan ninyo ang tigula kay na! Kung kasubong lang ang nagalantaw ako sa isa kay tabo sa Simana Santa!
0: Oh, Diyos ko! Justin! Maluoy ka man ay! Hindi pagbuhata ang ginaplano mo nga buhaton! Hindi man, Justin!
1: Chay Luseng, hindi na siya mamati. Bisan ano pa nga pakintuway ang himuon mo sa iya? Nagbuang na siya, Chay. Kaginasakyan na siyang panulay ang utok niya.
2: Wes! Ikaw ang unahon ko!
1: Amom!
2: Akbay! Ang mga ilata!
1: Amom!
2: Amos ang mga ilata!
1: Akbay!
2: Nagalumpas sila sa ako!
1: Chay! Amom! Sabihin mo galing ang mga ilaga ngayon na? Pinapungyutan nila si Justin!
3: Ambot!
1: Ambot, Mira! Nabuyan niya ang sundang, Chay! Tulutan ko, ina!
2: Palayo! Palayo ka mo! Palayo! Palayo ka mo sa akon! Ito! Yan ko ang taliban sa akong pantalon!
4: Hindi sila gusto nga dugangan mo pang krimen na nabuhat mo.
1: Om! Lalaki nga may kapirusa ang dawong. Kagang iyak kabot, may ginasuksok nga boxing glove.
2: Om! Sino ka?
4: Hindi na kinanglan niya makilala mo ako. Ikaw, miss, magpuhat saan pwede mo nga mag-apo sa lalaki ngayon, ha? Eh, manawag ako sa kapulisan.
1: Uy, isi Justin!
2: Pastor, hindi siya! Parindi niya ako pang bulitan! Naman tabo nga mga nilagang hindi! Nagmakahalik, parindi!
1: Oh! Bari! Justin! Uy! Ang buwite! Nalipaw si Justin! Uy! Hindi! Natumba siya! Kaganulaan siya sa pangalibutan! Amat-amat ka nagpalayo ang mga ilaga! Mira! Makatilingala, ini!
4: Sige na, miss. Magkuha ka sang igapos ko sa iya. Ngayon, manawag ako sa kapulisan sa bungkit.

0: Gusto ka, Katsuri. Kaginapasalamatan ko gid ang mga katropa mo sa paghatag sang impormasyon. Kani nakaabot kita sa husto nga tiyon. Amo matuod, Katsuri. Kagsa gihapon, nakabulig kita sa nagakinhanglan sang bulig sa aton tungod sang aton pag-isa. Mangin man din lago naman ang aton misyon.
1: Oo, Chison! Oo!
0: Oh, sige na. Iuna sa pagpauli. Mahalin na kita dire.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
4: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
10: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Garantisado
14: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
14: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
13: mag-Santon Plus
14: Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: System Pain.
17: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay kong akong lansa. System Pain para diro-diritso ang training.
16: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
19: Makalage na ko.
3: XFM.
19: Patropa mo.
20: Exciting.
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:47 na sa aga. Kagiting oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape nga mayara sang Glutathione kag Collagen, ang kape nga para sa mga gwapo kag sa mga gwapa. Kagaya ini ang mayara sang mangosteen, may real coffee beans, mayara sang moringa, spirulina, turmeric and garlic. Makabulig agod nga mangin maayong aton sining pamatsyagan sa pagpangapi and ang Glutathione nagabulig agod nga mangin manami ang aton sining pamanit, kalakip na ang collagen nga nagabulig agod nga mangin mabako ng aton sering nga mga katulanan. Gani sa aton sering nga mga katropa, mag-tumar kita or mag-pangapi kita, piliyon tang kape nga healthy, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, kag ang iya sering nga sweetener Stevia. Mabakal na ton sa mga butika, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online, sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang Mo. Centro, centro, centro, centro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpakalagad sa Centro sa Miyerkules edition. Petsa 13 sa bulan sa Mayo. Ikaduha sa apatanan ka mga Miyerkules. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, sa mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo. Hinahinay lang sa pagmaneho sa aton sila nga mga drivers kay wise ang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado, ang masamin aton nga pag-remind sa aton sila nga mga drivers. Importante ang aton sila nga mga pasayro makalabot sa ila tagsa ka mga destinasyon nga safe mga katropa. Ang panahon diri sa aton sa syudad sa nga Iloilo, medyo mag-uom-guo mga aton nga tiyempo katropang Alex, no? Sa aton nga mga tag-palamati, unlike hapon, kaga sa mga nagliligad, may nadlaw nga terrible kasingkal sa nga init. Pero subong na notice na medyo mag-uom-guom, no? Ang aton siling panahon diri sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo. Magapangalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, balita lokal, balita nasyonal. Diri sa aton nga pagpangalagad, inyo kita mabatian sa frequency nga 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band and inyo makita makita kag mabatian sa aton sining mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow and duha naton sining mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati sa aton pilagi sa YouTube channel sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo na YouTube channel, i-like ang i-subscribe or di gani kung makita ninyo dira ang QR code, no? Ngayara sa aton sitting ang Facebook live, pwede ninyo inamaskan para i-direct ka mo sa YouTube channel sang XFM Iloilo. Sa mga overseas sa Filipino workers naton nga nagapamati sa via XFM Radio Network ng application, welcome sa Miyerkules ng edisyon sa pagpangalagad sa Sentro. Sa mga nag-celebrar sa birthday, happy, happy birthday! And sa mga nag-celebrar naman sa anibersaryo, happy, happy anniversary! And sa mga nag-celebrar sa kafiestahan, speaking of fiesta, fiesta subong sa lugar ng daya katropang Bea Subaldo! Teka, tropang Bea, dati, wala agad tada. Ah, Katropang Beya, piyesta subong sa, ano nga barangay sa Katropang Beya, sa Alimudyan man. Lipat lang ako na nung barangay, pero fiesta sa ilan ni Katropang Bea Subaldo. Kaya pamangkot sa Katropang Alex, te! Katropang Bea! Why, gintada? Tibwas naman niya, pizza 14, birthday sa akon nga partner sa programa Servisyong OFW. Si Katropang Bombet Terador Hiller. Was birthday niya Katropang Alex. Pero ano to man, mambalya, may logaplo pa man ko to sa kahasang nagligad ko na pila kita diri kabilog. Pero mas nami, Katropang Bombet, Biyernes para tingob. advance happy birthday kay Katropang Bombet Terador Hiller. Sa aton sa nga pangalagad mga katropa, para sa inyo sa nga mga reaksyon, opinion, mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Sa mga talalupang doon nga mga balita, talakayon, tadugay-dugay ang mga balita nasyonal, pero daw naburos ang tsanta kaga naburos ang aton sila yung pangunauna lunsay sa mga balita nasyonal. Ano, abikay ka mga dalagko, abi sa mga balita nasyonal, especially ang nagkakatabo subong sa Senado kaga subong man ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Pero pakaroonan ta na Katropang Alex kay pasiplatan ta anay ang aton sa ding mga balita lokal diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Una sa balita lokal mga katropa, subong ongoing ang tagtaganay sang ayuda para sa mga mangunguma kag sa mga mangingisda sa banwa sang Dumangas. Ongoing subong sa Dumangas Arena. Pero ang isa ka problema diri Katropang Alex, ang ayuda nga ni Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Tigo magambal kita nga presidential assistance, meaning nga halin sa national government nga nagadistribute sini amo ang opisina sang Department of Agriculture. Ipakita gani ka Tropang Alex kung ano ang sitwasyon. Kay based sa video, no? Courtesy ini mga katropa sang Dumangas ang banwa ko. Nagapakita nga daw wala sang sistema ang apilahay sa mga benepisyaryo sang ayuda. Amo ning siling balang makatilaw ka man matuod sang ayuda nagikan sa aton siling national government, pero kinhanglan mo nga mag-antos. Antos in the sense nga wala sang sistema, nagasinalasala ang mga benepisyaryo. Ti mostly sinay sa ila is mga senior citizen na Katropang Alex. Ti por Diyos por Santo, wala sang sistema, hindi gani mabalaan ko na diin sila malinya Katropang Alex. Agod nga i-validate ang ila sila nga mga dokumento nga ginapresentar sa mga tiler sa aton sila nga mga kauturan kag mga tagpalamati. Di maayo ka na bala? Maka-avail ka man matuod sang ginatawag nga ayuda na sa aton sila nga mga katropa, sa aton sila nga mga tagpalamati, pero maantos ka. Tilang tawa nyo bala ang sistema subong, ang sitwasyon subong. Ini subong lani nga aga, no? And sa mga videos nga nakita naton, nagapakita nga nagasinalasala. Why sang sistema wala bla sa may nagaguide Katropang Alex? Amo gini ang masamiya nga problema sa mga ayuda nga ginhatag sang aton sa mga gobyerno mo. Amo giniya sa masamiya Katropang Alex? Inablang maka-avail ka man matuod, pero damo kapabla sang maagyan nga pagantos bala ka to pang Alex. Te mahatag na gid lang kita sang ayuda kay daw amo malay na balaan sang gobyerno ta ang ayuda para sa aton sa nga mga kauturan, no? Ilabi na sa sektor sang mga mangunguma kag sa sektor sa mga mangingisda katropang Alex. Te maayo ka na bala katropang Alex. Ah, nga bisan may ginauyatan ka na nga mga dokumento da, ah, kalabanan sa mga benepisyaryo, mga senior citizen ini, tinagaagwanta subong, no? Nagaagwanta sa kagutok, sa kaginot, kainit pangadaan subong sa nga tiyempo. O, tiway niya ginbutangan sang sistema, sang ahensya nga amo ang in charge sa pag-distribute sa siling ayuda para sa aton siling mga mangunguma kag sa mga mangingisda. Makatilaw ka man matod ka tropang Alex, pila na ginahatag sila? 5,000? Ah, makatilaw ka man matood sang ayuda halin sa gobyerno pero nagapalamalhas pati hita mo ka tropang Alex. Ah, tani may ara sang sistema bala, no? Sa aton siling mga taga palamati or before pa man sang kinaintindihan naton ining mga benepisyaryo nga ni Katropang Alex na kasumiter na ni sang ila siling mga requirements. Ah? Te kapareho bala sa sistema diri subong nga ginahimo sa distribution man sang distribution sang ayuda sa mga jeepney drivers bala Katropang Alex nga mayara sang sistema nga halimbawa from A to Z or A to C, D to F, something like that pala nga may sistema para mayara sang nag-validate. Yan ang hindi nga mag-gilinutok nga Sos Maria Kagusip Santissima. What if abi kiron may magkalalipong sa dira katropang Alex? Ano, hoypon ang alatrasan sang mga magkalalipong da? Ang mga senior citizen sa mga naga-distribute sang ayuda da. Okay, why sistema lang tawablo? Oh? Makita mo sa video nga gin-upload and ini nga video courtesy sang ang dumanggas ang banwa ko. Kita nyo lang tawa. May latest pag nakatropang Alex nga video nga gin-upload sila. Ti why maluoy sini ang mga natungdan o kon concern nga iyang ahensya sa gobyerno nga amo ang naga-distribute sini mga katropa. Ti, magdamo-damo na sila, maggilinutok na sila, ti ang init sina katropang Alex, terrible. Ah, nagareklamo na sila. Ti lang tawa nyo bala? Ah, ti isang mas timprano kung tani para, like for example, labi, ang requirements gin plastar na nga daan. May mga nagasinalasala sila iya katropang Alex. Ay nako. Amuning siling gani, siling nila makatilaw ka man matuod sang ayuda alin sa gobyerno pero gaparang habas man hita mo sa pila. Na ano nga? Ang pagkaintindi naton ang in charge na dira is Department of Agriculture. Siguro kay ti sa agriculture nga sektor nimo mangunguma kag mga mangingisda, farmers and fisher folks sa katropang Alex. 5,000 ah, ti 5,000 mabaton mo sina. Ambot kun pila gid man 5,000 gid man. No, ang mabaton sang benepisyaryo pero ayawan siya ka apila. Oh, sa mga taga-DA da. Te, okay lang ne? Okay lang ne nga sa isang sistema ne? Mahatag na lang kita sa mga benepisyaryo na ton, pabudlayan tapa, bisa ng mag-validate lang sang ila sa nga mga IDs o mga dokumento dang isubmit. Te, ginapanawagan na ton, kung sino man ang in-charge sini o kung organizer sa siling distribution sang ayuda para sa mga mangunguma kag sa mga mangingisda. Centro. Na tani, no?

0: Bad ka bla ka to pang Alexaw. Ha? Igoon ka bla, maglain pa matyag mo bla. Kiti, grabis na da ang init mo. Makon mo bla ang temperatura, subong. Pagtapos, ti, dugangan pa, nagaglinuto ka da. Oh. So, base ko nagapamati man ang taga-department of agriculture, ah. No? Or ano man nga sahi sa ahensya sa gobyerno, nga in charge sini mga katropa ti laban-laban ni DA ni no DA katropang Alex nga maka ma talupang dan ang sitwasyon subong sang mga benepisyaryo sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. Centro. Last 11:03 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin sa balita lokal. Sa gihapon diri sa aton sa siyudad sa Iloilo, bosin o man yang wala batasan nga ang mga pante kag bra iya katropang Alex nagkalabilin iya sa may diversion road. Kon makita sa aton sini nga matag palamati basi malabot tada dugid katropang Alex basi kon maano tada malabot tada si engineer Neil Rabina kay nakaset na kita dito sa iya. Sa siling nakita sa mga street sweeper sa diversion road, ilabi na dira sa may waiting shed. Sa diversion road, ang nagkalabilin, walabot nga ang basura sa may waiting shed. Tinamugid man niya eh. Pero ang isa sa mga nakadakop sang atensyon sa mga street sweeper, sini mga katropa, amo ang mga nagkalabilin nga pante kagbra. Kay sin o ni pante. Kay sin o ni bra. Ang nagkalabilin. Kita mo na, katropang Alex, ara sa may gutter yun. Ang bra ganito, sa may karsada, nagidya katropang Alex. Nagkalabilin. Tinakita ini, subong nga aga, sang magpaninlo kay kada aga ang mga street sweeper naton aga pa din nagapinaninlo mo mga alas 6 pa lang, 7, 5 pa lang gani no kung kaisa makita ta na nga nagapaninlo ang mga street sweeper diri sa aton sa siyudad sang Iloilo ining mga street sweeper sa idalom ini sang General Services Office sa idalom sang opisina ni Engineer Neil Rabina tikay na sang aga amo niyang nagbulaga sila. No? Amo niya ang nagbulaga sa mga street sweeper ya. Ang basura sa may waiting shed kag kalakip sa mga basura nga ginpanipon amo ang pante kag bra. Ha? So ginatry na ton sining labuton no si Engineer Neil Rabina nga ton sining GSO head. Agod may baluan ta, kung bala may idea ni sila, doon kadamo yan sa mga saprat batasan, no? Centro. Sa nagligad to, may ginhaboy man nga kasudlan sa nga baboy sa Iloilo River, ginsulod man sa plastic. Centro. Ang ya number, itawag. Okay na to siya, no? Sa aton, sining mga taga-palawati kay Engineer Neil Rabina. Ha? Te amo kita sini iya ka saprat diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Abi nyo nagapakita niya sang nagareflect niya sa paminatasan sang tawo mo. No? Ti mayo ka na bla? Sa aton sini nga mga tagpalamat. I don't know kung may idea na si Engineer Neil Rabina, no? Kay nagligad to, ugtas man si Engineer Neil Rabina kay sa nagligad may na-recover man nga kasudlan sang baboy, ginsunod sa plastic, ginhaboy sa Iloilo River. Tisubong aga mo naman niya nagbulaga sa aton sa nga mga street sweeper. Araw-araw tapatin nyo nga. Gapakita lang kamo sang kasaprat nyo. Wabisan diin lang, pantik ag branyo, hindi kamo krimos. Sos por Diyos por santo. Sali niya ta si Engineer Neil Rabina, ang aton sa nga GSO head. Engineer, mayong aga, si Katropang Mario Hilonggo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes, Katropang Mario, ngayong aga, may aga sa tagpalamati sa XFM.
0: Yes, Engineer, na may idea na kita, parte sa siling nakita nga kalakip sa mga basura nga nahimos kay ina ha, natipon sa mga street sweeper naton, pante kag bra engineer, dira sa diversion?
1: Yes, no, muna nga ito, kay ina, Personally, ako kitang nakakita.
0: Ikaw ganyan gali.
1: Yan, aga pa po nag-libot, nag-bike ako.

0: sa pagbalay sa Esplanade, Sunset Boulevard, palibot ko na. So, nakita ko ni Aga pa, and initial investigation, may mentally ill daw nga nag-agi, nagalabay, kag maybe iya na, no? Iya na, undergarment.
1: But I however, see.
0: Ang concern ko to, ang basura, ganyan nagalapta sa area, I don't know if related na siya man ang naglapta. But ara gid no kag ara balat aton tarp which indicates na kita ang clean tourist city awardee, no? So though insulto wala ka dito ginlapta ang basura, and the reason why again pa investigate ko.
1: Oo. Engineer, bala naton nga daw hindi lang ni makaisa, makaduha, or kadamo na nga mga beses nagkatabo ni nga may mga nagalapta sa nga basura, may mga nagahaboy gani sa nga mga kasudlan sa nga baboy sa Iloilo River. Daw amo na lang niya permi, daw ay disiplina nga ton sini nga makauturan sini engineer. Anong mga measures na ton sini nga pwede abi mahimo on the part niya sa nga GSO engineer?
0: Yes, no, actually, I'm not the reason why lang kita physically panglimpyo, no, sa aton mga facilities, sa streets. But we have activities like social behavioral change, IEC. This is to integrate na with society, nga may mindset, nga lain na, no, ang behavior dapat ma-change it.
1: Ining area nga dira engineer, no? Kada ko damo kaya sa mga nakadakop sa atensyon bala sa magluwas sa basura, ngati iniya engineer daw sobra-sobra na niya nga klase sang paminatasan sang tao nga pati ultimo basura ibilin lang da, although nga makita ta dira sa may diversion, may mga gin pangbutang ina dira gani nga trash bin, no, or bulutangan sa basura sa kilid sa dalan. Ang ining nakadakop kay sa atensyon ng parte sa pante kag brabla engineer. So, based sa inyo investigation, mentally ill ang nagapanag-iyas ni.
0: Yes, so muna may galabay ko nung dira kag siguro dira siya nagpahuway sa waiting shed, no, kay lapit sa waiting shed. And siguro na ang pinutos niya bla. It might be nabilin niya nang nakatingob sa food waste, no. Kaga the reason why kasi ang ginlapta bala sing ito, doon mo nang ako niya na ano, no, na plaster, no, nga pag ano naglapta dito with including ang undergarments nakita ko.
1: Oo. Sa sinang mga dira ang mga area sa engineer, why na dira sang CCTV nga naka-install lang aton sa dinga syudad?
0: Wala, no, kay ang aton CCTV I think it's a flyover area dapat.
1: Uh-huh.
0: Although malapit siya po, hindi niya makita. So actually kina-report ko man if there's somebody nag-tinel gabi dira sa flyover sa dalong. Usually kina-report ko na sa ano sa CSWD, no. Kay nabalaan naton nga may ibilin na nga something dira sa dalom, like waste, kung kisa mapangsot ang area.
1: Bao, isa pa na oh. Engineer, bisan diin lang may nagapinangihi, bla?
0: Yes, sama na, isa na, ang katropang Mario, no, gina-emphasize na gina nga sa areas, dapat ikatuan yun ato ng entire term, which na-include, no, ang pagpangi sa public place.
1: Oo. Engineer, dira nga area, di ba daw may nakadeploy na dira nga mga green guards or sang una gani, daw may mga chocolate boys pa gani nga gina-pang-deploy dira, engineer?
0: Ang green guards nato ato sa babaw dampi, no, or sa may taytay, dito sa tabok, no. So, ang dira nga area daw, lagi man na kay doon hindi gawa ang tao dito tabok ang asda mo, eh. Ang going to haro ng area. So dira ang may nagabalantay, kaya ang dira usually ang passengers na nagagin kadto sa isa ka call center double.
1: Aha.
0: Dira sila yan nagabalantay, so ina saya to lagi yan lang git.
1: Okay, so with this incident ni engineer, no, do kahuluya man, no, do kahuluya man kiti since nga malabayan ini and ang makuluya pa kay ti may nakabutang pang tarpaulin nga Iloilo City as iyang clean tourist city awardee, no? Diri sa aton sa syudad. So with this incident, ano ang mga measures nga himuon sa nga imo sining opisina, engineer? Lang kaya na utod ang linya ni engineer Neil Rabina. Standby, last 11:13, diri sa aton sining pangalagad. Sa sentro si Engineer Neil Rabina gijagani gali ang nakakita sa sining mga basura. So again engineer, no, sorry gid kinautod kita. So with this incident nga natabo, engineer, ano ang mga measures nga himuon sang imo sining nga talatapan?
0: Yes, no, may mga inspectors na kita nga may instruction kita para ma-report yan nila sa CSWD if may sightings ba sa mga mentally ill sa area. At the same time, napag-aanta no, ang pag-street sweep sa ang mga areas kag ginapa-survey na sa inspectors.
1: Oo. Okay. So, anong imo nga mensahe, engineer, no, nga mabilin sa aton sila nga mga kauturan? Kaya magluwas sa sining although nga mo ginaya nakakot sa atensyon ang party sa Barakag Pante, no? Sa mga nagalaktas ang basura, bla engineer, kino pirmi na lang niya, ano ang mensahe nga gusto naton ipalabot sa aton sining mga tagpalamati, engineer?
0: So, una sa tanan, no? Kaya pasalamat kita sa inyo, sa media, sa partners naton nga may oportunidad kita mag-apilar sa atong pumuluyo diri sa siyudad sa Iloilo nga kung pwede we should own, no? May sense of ownership katasang siyudad nga na-award dan sa siyudad ng mga classic awards. At the same time, we had been known for as a clean city, no? So, tani, ipanindugan natin kaga we should own that awards para nga mamintay na.
1: Sa time na ginhatan diri sa amon sa XFM Iloilo, engineer, salamat gid ah. And kabay pa nga kabatyag banhuya-huya ang aton sini nga mga kauturan nga bisan diin lang mangihi kag bisan diin lang mahaboy sang ila basura, engineer.
0: Yes, madam, nga salamat kag mayong agis kanan.
1: Salamat si Engineer Neil Rabina, ang aton General Services Office Head diri sa Iloilo City, no? Kahuluya lang kay may nagabalandra bala ka tropang Alex nga nakabutang Iloilo City ASEAN Clean Tourist City Award. Pagkatapos sa atubang sa kilid niya may mga nagalinaptang basura ang pinapakamasubo kay mayara sang panti kagbra. Sa aton sini nga mga taga palamati iti why gida, no? Galing kay bisan ano mo ka pangabay, no? Bisan ano mo ka remind kon tig-abagol tig-agi na iya. Di ba ka tropang Alex ang mga siling sang kilala ko lang siling nga ang iban ang ulo ya ang bagol ya butang mo sa kaldero kagla gaon una pa humok ang kaldero sa bagol kag kilala gaya na ti nagapakita la na kung anong katiga ulo na sa parat batasan bla bisan diin lang mahaboy sang basura bisan diin lang mangihi. Tingin na pabugal taman lang aton sila nga syudad nga ASEAN na Clean Tourist City awardee kita. Centro. Tapos bisan din lang kita iya mangihi. Dapat panindugan ta na. Hindi ta dapat pag bisan din lang bago lang natin luan pagtalikod sang katinlo haboyan mandayon ka basura. Correct. May tama ka katropang Alex. Tay ang ibanda. Although nga bato-bato sa langit ang hindi lang mga akyag katropang Alex, no? Pero suntuod lang ang natabo niya katropang Alex, naga-reflect niya kung anong paminatasan, no? Sang tawo, no? Abi nyo dala sa kita sila dire kiti mga taga Iloilo kita mo. Mga Ilonggo kita, mga taga Iloilo kita, ti. Ako yan na huya, kuya katropang Alex yan. Ikaw ya, huya ka man. Ting iba niya, why na huya? Centro. Last 11:17 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa Centro sa XFM 100.7 Iloilo. Do nakabuylo ko katro pang Alexaw. Ano nakabuylo ko, ma break tanay, ma commercial break tanay sa aton sa mga katropa para hindi ka mo paghayblaon. Ako matumari ko na isang Santon plus Gold Herbal Capsule ko ito pang Alex para hindi ko pag high blood on kay do magsagay ko kay nugtas do dali ka matumbaw la pilasaw. Santon plus Gold Herbal Capsule ang suplemento nga mayara sang lima ka mga kombinasyon sang prutas kag utanon, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic kag spirulina. Ini ang mga ini nga suplemento nga kombinasyon mga prutas kag utanon nga kombinasyon sang Santo na plus Gold Herbal Capsule para malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian bangod sa mga health benefits nga makuha naton nagikan sa mga ingredients sang Santon plus Gold Herbal Capsule. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mga epektibo sa aton sini nga mga katropa. So Santon plus Gold Herbal Capsule, pero dapat kung magtumar kita upda naton sang Santon na vitamin C. Ang alkaline based kag nan acidic nga vitamin C, ang vitamin C nga nagikan sa Santon nagabulin sa pagpabaskog sang aton nga immune system. And ang premium D3, ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3 nagabulig agod nga mangin mabakod ang aton sining mga katulanan, may ala antibiotic effect bangod sa mga ingredients niyang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract sa aton sining mga katropa. So tatlo ka mga suplemento aprobado ini sang Food and Drugs Administration, the ultimate trio, Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon vitamin C kag premium D3. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Mabakal man ninyo sa mga butika, Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag generika sa tanan-tanan nga mga butika nationwide mga katropa. Pwede man ninyo ma-order sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan na, para magapabilin kita nga healthy, Santon na plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Last 11:20, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. Sa please stand by.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
7: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: XFM XFM.
11: Maayong na adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
12: Edukasyon.
11: Edukasyon
12: para sa ikaayong lawas.
11: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon, ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balatianon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Ilalaho naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga puslanon nga mga produkto, ako man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Spin Hiko, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy isa ka sistema sa alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Suno sa Republic Act number 8423 in pahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag himaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
12: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Good day sa tanan, tanay lang kita sang mayong adlaw kagabay pang yara sa mayong panglawason ang tagsa-tagsa ka mga nagapamati subong. Matalakay kita sang ika-anom nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang barley grass. Grass na naman, ilamon, at imakinanding naman tani. Resulta galing sa ini, protektado kaya sa mga balatian kag manami iyang kondisyon sa imusin nga lawas. Eh, bayaw kamot kung sino gustong makanding subong. Ang manami sini kay ang barley grass may uluanggid man gali ini sa wheat grass. Hindi lang kay anggid, pariyogin sila nga ilamon. Ugaling nutritious lang. Sa mga pagtuon, nagagawa nga ang barley grass makabulig sa maayong nga pagtulok. Anti-diabetic man ini, nag-regulate ini sa presyon sang dugo. Nagabasko ka ba yung emosyon ng immune system dire? Ginaproteksyonan man sining aton nga atay. Anti-acne, nagagwapo ka kag nagagwapa. Hindi na pagsapaka ang kontra mo. Kaya bisan na, no mo ka gwapa o gwapo, nauhay ka magyapon para sa ila. Ang barley grass, isa man ka anti-depressant, nagapauswag sang gastrointestinal function, anti-cancer, anti-inflammation, kag antioxidant man ini, anti-gout man gali ini. Ang barley grass nga isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, nagatap na sang mga balatian sa tagipusuon ukon korason. Anti-hypoxia man siya kag anti-fatigue. Kung may hypoxemia ka, manubo ang level sang oxygen sa imong sining dugo. Kung may hypoxia ka, nubo naman ang level sang oxygen sa imong sining tissue. Ang barley grass makabulig sinidiri tungod siya nagasupply sang extra nga oxygen sa aton siniklawasan. Bugana kag mangaranon man ini sa calcium. So ngipon mo, tulaan mo, ginabuligan niya nga magbakod. Nagapauswag ini sang cognitive function. Non-prevention ini siya sa Alzheimer's disease. Isa kasahi sang demensya nga wala sang bulong. Prevention lang git. Tistingi ba lang magpalitas ka gutom bala? Tistingi ba lang wala ka enerhiya? Tistingi ba lang hindi ka magkaon sa mga masustansya nga pagkaon? Kay matingkuling ka git. Kung may Alzheimer's ka, lipatan mo pati ngalan sang asawa mo, pila kabilo, utod mo, pati ngalan mo, pati apelido mo, lipatan mo. Guha ka sa balay nyo, tingala pamilya mo nga dugay kang magbalik, kay gali, hindi na sila katultol yung magpauli. Lipatan na nila, lagyan mo. Yan ay kinahanglan naton sang food supplement nga kumpleto sang vitamins and minerals. Amo ini ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
12: Evergreen Herbal Capsule.
11: Kag ang pinakabago nga produkto ang Evergreen Herbal Coffee nga may turmeric, malunggay, kag mangustin.
12: Evergreen Herbal Coffee.
11: Pili ka, maintenance nga makahalit sa emosining nga mga body organs o kung maintenance nga makahatag sang nutrisyon, vitamina, kag minerals. Ano pang problema, dra? Kaya aprobado man ini sang Philippine Food and Drug Administration ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spin Hiko sa 0926-555-4150.
12: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Valira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:31 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning anay sa kay Ma'am Mary Ricabar nga nagapamati sa aton. Blessed Wednesday morning, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Halin sa kay Ma'am Mary Ricabar sa mga taga Barangay Katropa Kapihan sa distrito sa Muloda kay Kapbot sa Florentine kag kay Kapato Kimsing kay Kap Ising Villanueva. Kap, good morning, happy listening. Bow, dali na lang gali Biyernes, no? Katropang Alex, mamahaw naman kita, Katropang Alex, ang pinakamanamit nga pansit mulo, ang Kap Ising pansit mulo. Biyernes ka makaon, Sabado ka gutomon. Dibla, Katropang Alex. Kap Ising Pansit Mulo. Actually, damo na sila sa mga branches, no? Ang Kap Ising Pansit Mulo. Dibla, Katropang BJ. Uy! Kaya si Katropang BJ, oh! Okay lang, Katropang BJ. Kap Ising Pansit Mulo. Good morning. Happy listening nanda kay Kap Ising Villanueva. And kay Kap, kay Pariboy. Siling ni Pariboy. Daway pagit pre. May naga... Katropang Alex, mas may kilala ka to gusto mag-trabaho bilang barbero sa Vince Barbershop. Dira sa Ungka, sa kilid sa Playuber, bla. Tultulan mo nila. Yan basta kita mo ng building may sa kilid sa Flyover nga barbershop kay Pariboy na Vince Barbershop na tinagapangita to siya sang isa ka barbero, isa kay kulang sa isa ka barbero. Ang mayo ang benepisyo, Katropang Alex, 60-40 ang porsyentuhan ay 60 sa manugunting sa barbero, 40% ang kay Pariboy. Way labot da, may pamahaw, may panyaga, kag libre ang panyapon. Libre, pamahaw, panyaga, panyapon. Isa kabilog lang ah, no? Kay agapangita si Pariboy. Kulang si Pariboy to sang manugunting barbero, no? Kay damo abi sa mga customer ya da. Di kulang siya sang barbero isa. Okay, ang isa ya to daw may maput up sang bagong barbershop. Sentro. So sa mga interesado da, pwede ka mo makapakigangot personal diri sa aton kay facilitate naton dito kay Pariboy, o hindi gani pwede makamo direkta nga makakadto dito sa Vince Barbershop, no? Dira sa kilid lang sa Ungka Flyover sa Barangay Ungka sa distrito sa Haro Katropang Alex. Ay, taon nyo lang da si Pariboy Mortel. O di gani, pwede man ka mo maka-PM, no? Maka-private message diri sa aton. I-search nyo lang da sa Facebook ang aton nga pangalan, Mario Hilongo, and kay para ma-facilitate naton dito, no? Trabaho ni Katropang Alex, no? Tumuhadaan nga chimpo, budlay, mangita sa trabaho. Di ko may abilidad ka man lang kag mayo ka magunting, why not? Di ba? No? Sa aton sila nga mga katropa. Direk kita, nay, before naton talakayon, Katropang Alex, ang update parte sa impeachment. Direk kita, nayo, no? Mayo nga balita ni para sa mga drivers kag operators asang mga jeep, no? Galing kayo dito lang sa Metro Manila, oh. Ginpangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Conchesa Chief Operating Officer Mark Lapid ang paghatag sa ayuda sa 500 ka mga drivers kag operator nga miyembro sang Pasang Masda sining Webes bilang representative sang iya amay nga si Senator Lito Lapid. Kaupod ang grupo nga Lingkod Lapid naghatag sang 5,000 kilos nga bugas si Lapid or si COO Mark Lapid sa opisina sang Pasang Masda dito sa Quezon City. Kaupo ni Lapid si Pasang Masda National President Obit Martin kag Barangay Don Manuel at Chairman Antonio Maria Benito Calma Jr. sang Quezon City sa pagpanagtag sang bugas sa 500 ka mga operator and driver nga kagang ilang mga asawa nga nagrepresentar sa mga drivers naman na wala makatambong kag naga-attend or nagapadayon sa pagbiyahe ang kada isa ka driver kag operator na nakabaton sang tiglima ka kilo nga bugas kag ang nabilin iga hatag na lang sa iban nga mga miyembro sa Pasang Masda. Timayo nga balita ni Katropang Alex, no? Dos ano ba lang ati tag lima ka kilo katropang Alex nako mana hindi bla tag lima tag pila nga daan subong ang kilo sang bugas so ini libre iya para sa mga miyembro sang pasang Mazda o galing dito lang ini sa Metro Manila or sa Quezon City sa Metro Manila mga katropa tani mayari mandiri sa ato no sa mga drivers nga taga Iloilo no? Diba si sunod katropang Alex ah, mayari man di ang ipanghatag no? Kag pangunahan ni Chess Chief Operating Officer Mark Lapid para sa mga drivers. Last 11:37 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Dugay-dugay ma-check kita sa aton sining mga taxi patrollers. Pero diri kita anayo sa aton sining mga katropa diri kita kay kundi nag ang natapos na ang pagbinotohay katropang Alex, kag may ang impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte magasaka na ini sa Senado. Now kahapon ang Kongreso ang nagpili sang 11 ka mga congressman nga magaserve as prosecutors para sa impeachment trial sang kaso sini ni President ni Vice President Sara Duterte, no? So ang ginpili sang ang mga congressman sang House of Representatives 11 ni sila kabilog magaserve as prosecutors sa impeachment. Kalakip sa 11 amo si 3rd District Congressman Lawrence Defensor. Pero ari ang magabugos katropang Alex sa aton sa mga tagpalamati sa nga mga congressmen nga magaserve as prosecutors. Number 1 si Congresswoman Attorney Gerville Jinke Beatrix Loestro. Sang 2nd District ko Batangas na siya ning chairman sang committee on justice hindi bla katropang Alex si Congressman Terry Ridon sang Bicol Saro Party List, Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez One Rider Party List, si Congresswoman Isabel Maria Zamora sang San Juan City Lone District, ti dira si Congressman Lawrence Defensor, si Congressman Jose Manuel Tadio Chel Jukno, abi kala wigil isang ala ni Congressman Jukno no, Jose Manuel Tadio Chel Jukno ang hayo niya si Chel, mas kilala sa Chel sang Akbayan Party List. Si Congresswoman Laila Dilima sang mamamayang Liberal Party List. Si Congresswoman Kaka Bagaw sang Dinagat Island Lone District. Si Congressman Jonathan Quieta Flores, 2nd District sang Bukidnon. Si Congressman Lordan Suwan sang Cagayan de Oro City 1st District. Kag si Congressman Joel Chua sang 3rd District sa Metro Manila or sa Manila, no? Siya ni ang sila ni nga 11 ang magaserve as prosecutors during sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, no? Sila ning mag-prosecute sa maserve as prosecutor sa Senado. Katropang Alex, no? Kaya ang Senado ang mag-serve as senator judges mo, mga senators na ton, no? Ma-serve sila as senator judges. So, sila ni dito ma-depensa katropang Alex, ma-serve as prosecutor sa during sa impeachment trial. Although nga sa subong ang Senado mayara sang bagong majority block katropang Alex kay ti na ilisan si Senate President Tito Soto May bago subo nga majority ti ang grupo naman ni Senator Tito Soto ti nabilong naman niya sa minority block, no? So balantayan ini kag isa ini sa mga ginabantayan gid sa aton sini nga mga kauturan kay matag palabati ang pagsugod sang impeachment trial kay ti matapos ang nominal voting kag nagdaog ang yes sa Kongreso sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Iti bantayan ta ni sunod katropang Alex monitor on tadi kay damo sa mga nagabantay sini kay nga ang resulta sini sa impeachment katropang Alex bisan papano may ari man ni epekto para sa ginapaabot naton nga 2028 elections mo na no? Konsino ang mga congressmen ganito nga nagbulutos ang yes, no? Daw damo gani sa mga reaction kag daw negative ang reaction para sa ila. bisan paano bisan hindi man ipag-admit ron sang iban. Iban sini naga pang handa man ni katropang Alex para sa May 2028 presidential elections mo. Kahit crucial ni subong ang matabo ang mga resulta para sa linyahanay sa 2028 elections. Tekon madayon pagid ang barangay elections ni katropang Alex. Plastaranay man eh sa barangay NSK elections. Kung ano ang mga resulta naman sa impeachment trial, may dako maning epekto para sa 2028 presidential election. Isa pangadaan subong ati ang popularity subong sang vice presidente triple man katropang Alex, no? Sa aton siling mga taga palamati, kita nyo dito gani sa Metro Manila, ma-notice nyo sa mga makita nyo sa mga national news na may mga tension na to gani nagkatabuya sa gwa sa Senado, may mga nagaprotesta to nga nagasuporta sa Vice Presidente. Ang ibang to may ara man sang kontra nga nagadungan man sa rally nila. So balantayan ni sa aton sini nga matag palamati. Last 11:44 ang aton oras sa piak nga bahin. Ari ang parte sa sidelights actually ni, no, sa sesyon kahapon sa Senado daway ginigina expect sang halos kalabanan na nga nagalantaw kahapon do damo sa mga nakibot gapon nga daw nagulpi lang sang singgitanay, no? Nagreklamo gid gani si Senator Ruben Padilla, no? Nga ginsigitan siya kuno ni Senator Kiko Pangilinan, no? Kung sa bagay ang taasay sang tingog ni katropang Alex, kag sa aton sidi nga matag palamati, normal niya sa mga sesyon iban gani, damo pada masubra pa gid katropang Alex. One time, diri lang sa lokal. Diri sa lokal, kun di ko magsalado dito sa Bacolod bala. No, nga sesyon. Sesyon niya may araya sang dinamukulay mo. Aray gani niya kay ang natabo niya sa Senado kapon sa sesyon nila taas ng tingog. Ti ang pag-interpretar ni Senator Ruben Padilla nga ginsinggitan siya ni Senator Kiko Pangilinan. No? Iti doon nagtaas ang tingog la ni Senator Kiko Pangilinan. Pero damo bla naga-react kay Senator Ruben Padilla. Nga si Senator Ruben Padilla, kuno do balat si Buyas. Ado atong dumdumang ko sa naligad may ara sang isa ka video bla daw hearing bla to katropang Alex way back do February siguro parte sa hearing about isa ka ginapropose nga may comment may side comment si Senator Ruben Padilla nga makabataan kuno subong isweek, no? no? Nakita mo na, basta na nakita ko na sa why ko gid tanto gid makwa ang exact nga ginatalakay nila during sa Senate hearing sang certain committee sa Senado, no? Nga basta isa sa mga comment ni Senator Robin Padilla nga ang mga kabataan ko no is weak, hindi ka pareho sang tiempo nila sang una nga maakigan lang daw okay, ga ano bla ga tindog yung Japon strong yung Japon pero ang kabataan yun subong ko na daw weak daw tama ka weak gamay lang istorya gamay lang aki gabatsyag na yun di daw nagabalik sa komentar ni Senator Robin Padilla how no daw taasay lang tingog reklamo si Senator Robin Padilla kag daw nagaplano siya nga mag file sa reklamo sa Ethics Committee against sa kay Senator Kiko Pangilinan. Di daw damo subong sa mga nagapakamalaot kag damo sa mga nagareact kay Senator Robin Padilla nga daw daw balat si Buyas. okay. Parte gali sa kwan eh, parte dumduman ko na. Dumduman ko na sang February nga committee hearing ni, no? Hindi bla daw session man ni nila siguro. Ang iyang comment sininga you are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kayo yakin. Nablang bisan kiga na blaway gapon gihibi ya bla. Bakod gapon. Noong panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi, kung alam, hindi na ako nabalaan kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit sasabihin, I'm depressed. Pebrero na nga, ano no, nga hearing nila or session nila. Sige ah. Pero damo, ganyan subong, basahon mo yan subong ang comment sa video bla excerpt sa video parte sa natabo kahapon ma-shake hand ya si Senator Kiko Pangilinan kay Senator Robin Padilla ya hindi siya iya mo why isa ya nag sila nga nagpangamusta no ti normal man aguro sa session iban gani sobra pagida sa US ganito mayara gani nga nag nagadinamukulay bisan diri lang ang pakanay lang po sana ay kabangko diri lang sa aton sa Pilipinas diri lang hindi ko magsala to latest to nagligad nga mga tinuig to do bakulod bala to hindi gina malikawan kung kaisa ka to pang Alex nga during sa session mayara sang mga argumento nga ginaplastar manda ang kasubong mong mga senador. Di ang taasay isang tingog ya kung kaisa normal na yan. Normal na yang taasay isang tingog. Di kun magtaas sila tingog taas ka man eh. Di wala ka trobang Alex. Galing kay may mga opisyal kita abi, may mga senador kita nga balat si Buyas. Gari-act da yun daw atong daw bata bla no Lex na sige ah sa aton sila nga pagpangalagad daw last 11:50 deleksyon na no atong gintalakay talang kaya daw nasiplatan talang bla nakita talang sa mga comments nawili ko sa pagbasa sang komentar katro pang Alex mo basahon ko siguro basahon mo ang komentar siguro mas more ang bus kay Senator Robin Padilla. Ayo, di ko di ka gusto nga magtinaasay tingog. Dati sunod, di ka lang magpapili eh. No? Next, no? Kung sa, ano, katropang Alex, kung sa, kung mga bata pa sa nga una, daw bata. Araw-araw, manti mo, katropang Alex, daw bata pa yaon. Last 11:50 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa aton sininga mataga palamati. Aliyog tada sa aton sining taxi patroller. Ang nakaschedule sa mga libay daway katropa ka Alex, si katropang Cesar Jimilan, ang aton sining taxi patroller, no? Nga ma-report, check tada kayo gay. No, sa aton sining apaga pangalagad. Hindi nga bahin sa aton nga apaga pangalagad, ang buylog ginadulong sa inyo sa Santon Plus sa Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Kung daw nagatinaasay ka muna sa tingog, pangapihin nyo bla. Na hindi, higing ko maributay sa session kahapon. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may mangosteen, may moringa, kag soya extract. May Ice of Labons nga makabuling sa pagbalanse sa body hormones sa aton sining alawas. Ilabi na sa mga kababaihan nga mayara sang hormonal imbalances kag sa mga kalalakina naman nga mayara sang prostatitis o kon paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na may bulong ka pa. And another variant sa aton sining nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, kag ang kape nga, ang vitamin D3 nga yara sa kape. May mangosteen, may real coffee beans, kag ang sweetener, amo ang stevia. Gani sa mga may diabetes, no? Namini sa mga may diabetes kay... sweetener niya stevia, wala sang tendency nga magtaas ang inyo sining sugar level kagang inyo sining acidity level. Sagay ka mo kapinangapid at sa mga kape nga tapos nyo pangapid, nagapalpitate dughan nyo, nagasakit ulo nyo, isli nyo sang Santon Plus Coffee Mix kaga Premium D3 Coffee Mix. Initanan produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Basi may may ara sang pasayro si katropang Cesar Jimilian. Si katropang Lorito Estember kono ay kay ila schedule subong. Sige, sa aton sa nga matag palmati, pero kung daw si katropang si Sarah ka, sige, kay sa aton sa nga pag panglagad, sa mga may ginabatyag sa lawas, madamo na kamo sa mga ginainom mga bulong, pero may kamo gyapo nag-aayo mag bisita ka magpakonsulta sa libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Adlaw-adlaw, may libre dira ang konsultasyon. Arada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga mag-giya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo. So bisita lang ka mo da kay bukas sila, halin Domingo, Tubtob, Biyernes. Last 9 sa aga, Tubtob, last 5 sa hapon. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Ara si katropang Cesar. Okay, bago lang ka panahog, Bisayro. Yeah, si katropang Cesar Jumilian sa siling matinayon. Katropang Cesar, kamusta ang biyahe, katropang Cesar?
1: Oh, sir, good morning. Ari ko sa super.
0: Oh, kamusta ang biyahe? Bago lang nakadulong, Bisayro.
1: Oo, alin ko sa SM Delgado, nagpila ko to.
0: Te, kamusta? Nakatakas na?
1: Wala pa. Tatlo pa lang ang pasahero.
0: Halin kay ina?
1: Oo, alin, nagbao ko gina, malas TV, media.
0: Wow, te.
1: Tatlo
0: pa lang?
1: Tatlo pa lang ang pasahero, katropang Mario ah.
0: Oo. Why, hindi man matraffic katropang Cesar?
1: Well, there is a super, moving, maluwag din sa super.
0: May mga dala nun ikaw nga maagyan nga do medyo matraffic?
1: Wala, gil tawayo, ayaw sa may terminal ka, SM sa super, dito tawayo gin.
0: Te, mayugid kay, at least, muna nga mga inoras, maturotawhay ang dala nun ta sa syudad. Te, naka, by the way, naka ara sa listahan na yung imo nga pangalan nga maka baton sang ayuda.
1: Wala po ko pa malo ka pang Mario, pero ang to sa talan-talan na ara yung ito sa Hydra eh. Siyempre kami ang pioneer sa Hydra mo. Ikwa amon nga lan, inlista amon nga number sa Maya ko na to. O sa Maya.
0: Pay Maya. Pay Maya number ang ginsubmit mo.
1: Amo man nga lamper eh.
0: Pero why pagin? Why pagin notisya?
1: Wala yun, wala yun. Yawa kami hulat yan ni katropa ni Dilapo. So, magkapitanan eh.
0: Wow, te base sa sunod na, no? Ginahulat-hulat naman kiti ang iya sa mga PUJ nag-umpisa naman sa pag-distribute. Te base sa sunod nga listahan nga magwa base ara nang ngalan ta.
1: Ate oi mo, wala talang kami, wala kami mahimo eh. Kung mga abot eh, happy, kung wala happy man Japon ah. Tuloy ni Gaya.
0: Ang importante nga sige-sige, biyahe ta, no?
1: Naan, corrected bike ka trupang bar, yung basta nadlaw, taka biyahe. Mga importante na mayo ang lawas eh.
0: Oh, pero subong wifi ka takas, gasolina na takas na?
1: Parta ko din, 600 pa lang.
0: Wow, te labig pa man maghapon ah.
1: Oo, oh, labig pa man, kaya pa.
0: kaya pa, katropang Cesar.
1: Kaya pa, sir, kaya pa.
0: Okay, sige. So, halong-halong sa pagbiyahe, katropang Cesar, and regards lang sa pasayro mo da.
1: Okay, sir, salamat, sir, sa pag-ano, ah. Likos mo sa, ano na, may, ano na po, malaryan ako.
0: Oo.
1: Pag-atwish M1.
0: Okay, sige, hindi tayo nakapag-disturbuhon dugay kay balaan ko. Ano anay? Nita anay isang kinabala?
1: Oo. Money market.
0: Money market anay. Sige. Katropang Cesar, salamat and halong sa pagbiyahe.
1: Ito sa XFM. Ako si Cesar Denmark Himilan sa Hydra Taxi. Ito ang XFM News Patrol.
2: Centro.
0: Ayos si katropang Cesar Jimilian sa Hydra Taxi, no? Aran sa subong sa Baleria. Thank you again, no? Nagabiyahe ni sila eh. Tito, tatlo pa lang sa masakyan, katropang Alex, no? 600 pa lang to. Wai pa ang gatong, wala pa ang arkila. Sige, kabay pa nga makatakas ah, no? Sa aton sini nga matag pa namati. Alang-ala na kita sa oras, diri sa aton sini nga pagpangalagad, it's turbo time na mga katropa, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa maka kaglabuwas kagani, baskog kakon, nakaturbo ka. 30 minutos, antes ang labing-labing kemises, magtumar sa isa ka kapsula, kay sigurado nga mas manami, kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X-F-M. X-F-M.
3: Kuan, matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
4: Balita international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
3: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
4: At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver, nagpabot po na may kiramay sa pagtanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyo mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
3: Ako si Brian Depa.
5: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom sa unang bahagi ng taong 2026 ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Ang nasabing datos ay mas mataas kumpara sa 20.1% na naitala noong Nobyembre 2025.

0: ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panayam mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubaya niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na i-transmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ang mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst ng bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate si Dennis Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wheel. So, ganun tingin ko, ganun din ang gagawin ni Senate bagong sayo President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wheel. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede namang ituloy. Kaya lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte, ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya yun na nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
2: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ang analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangambahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan, kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawayang palad, nanalo si Vice President at kinakampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
0: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacanang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ng palasyo ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pasya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Protective custody ng Senado hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato ayon sa PNP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Maaari Patuloy pa rin arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kung maisusunod ang

0: lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo, hindi hadlang ang protected custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon na. Dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnay ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilinan na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok ay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Legarda bilang Senate President for Tempore, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide.
3: UP Broadcasting Association pinuna ni Senador si Senador Lauren Legarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report.
1: Live report.
3: Inuwestiyo ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Legarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Legarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation, and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasabay ng banta na magain din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Matapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado, ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ng proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa nang magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng bigla ang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Lauren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore.
1: XFM News Nationwide.
2: Inumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-recommenda ng pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder, si incumbent Senator Cici Scudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din, sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Sal Dico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panpilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumamang ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa survey ng WR numero na sa Central Rapid Tulfo ang pangunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Nadasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya si Senator Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Rizzo Ontiveros na nakakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sa bayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato at 104.7 sa XFM Malaybalay.
1: Balitang regional.
2: Nain natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Ang dalawang paa ng sanggol ng matagpuan ng mga residente ng Barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan nito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara, Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug by bus operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa sitio Talaptapa, Barangay Talaptap, Bayan ng La Castellana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Karampantana Habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng La Castellana PNP. Samantala, kinilala ang mga sospek na sina Edward Acupan, 41 taong gulang, isang street-level individual, at ang kanyang ina na si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipelango V, hepe ng La Castellana PNP, nagsasagawa ng drug buy bust operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Karampantana sa dibdib matapos itong magkakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahan ni Karampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Karampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa bayan ng La Castellana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ipinadalang sa PINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang pagdalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
1: Breaking news! Breaking news! Balitang Balitang Regional! Regional!
3: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Emblang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway ng Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalan PSMS Noel De Mate, residente na Picoyan, Cotabato at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanyang Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulis na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News!
2: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Report! Tinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ka ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon nitong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LETA. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating sa secondary level. Tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% rating na kinabibilangan ni Marchester Batac at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Mikayla Laureano ng ISU Cagayan Campus na may 94.40% at Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers teachers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Bariza ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echagaya, Desiree Dakaka ng PNU, Jean Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Kabagan, Ann Makapagal Bugawan at Kathleen Dacuma Vardadero ng ISU Echagaya na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon para naman sa bagong lisensyadong guro. Ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ang outlaying ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa propesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisilbing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Lalaki sa Cebu City binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanting lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center ngunit idiniklara na dead arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang imbestigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, na tili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Berak, Catanduanes.
3: Katropang Buddy, dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
2: At tama po, sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Ichage, Sabela. Ngayon din sa may Kamiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte. Habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalo dikit po sa Maynaia, Pasay at siyempre sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6, 16 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold, Katropa, likas, subok at epektibo. Nagipagpulong na sa pamamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila po mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na diniklarang on life support habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres sa Siritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanilang sanggola. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahayag po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Idala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: XFM.

0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.

0: sa pakinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Madiet na kubuhas ah.
0: XFM.
4: Patropa mo.
5: Excited.

al programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki nato sa ring matag panamati sa programa The Secrets of Health. Bagong lakas. Isa naman ini kedisyon, isa ka oportunidad para makahinambalan na kita, makainistoryahan na kita sa mga sikrito, sa mga pagkaon, kung ano ang madulot niya, nga kayuhan o kung kalainan sa ato sa ring alawas. Tandaan tayo, hindi tanan nga ginakaon ta, may maayo nga dulot sa ato sa ring alawas. Sometimes, ina, mga abyan, nagadala langit sang kabulusgon, ang feeling sang pagkabusog. Pero ang ato sa ring ikawang lawas, wala sing may masuyup sini ang mga organs naton, nga mga good nutrients or mga vitamina kag minerals. Sa baylo, kung kaisa mo pa ni nagabulig, good to magpalala, kung may ara na kita ngadaan sa mga kondisyon o kung masakit. Ato nini, amat-amat na ginatukib ang sikrito sa mga pagkaon, halin sa prutas, pagkanto sa utanon, kararuton. Paano ini ipreparar sang insakto nga ma-retain ang iyasin nga mga nutritional value o kung ang mga nutrients para nga pagpasulod sa lawas ta, may ara sang konsumuhon ang ato sa nga lawas nga mga vitamina kag minerals. Kagisa naman ini ka edisyon kon sa din magatalakay kita sang benepisyo sang isa naman ka na preparar naton sa ning bunga. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita sa tanan sa ning mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Sa inyo sining mga queries o kung sa inyo sining mga pamangkutanon angot sa ikayong lawas, parte sa kung paano kamo mabuligan, sa kung anong may ara sa inyo sining palibot, paano ini-prepare, feel free sa pagpadala sa inyo sining mga queries, sa inyo sining mga palamangkutanon sa ato sining live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or XFM Iloilo 100.7. Or hindi gani mag-text sa ato sa ring text hotline 0950975697. Kaysa kutob sa masarangan sa ato sa ring consultant sa programa The Secrets of Health, ato ni na nga paghahatagan sang nagakaigo nga sabat. And syempre nga ato sa ring pagparagad sa gihapon, upuntang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
1: Welcome man, Sir Jocelyn. Kaga thank you. Amo man sa aton sa ni mga tagparamati nga way ginagakataka sa pagupod sa aton sa ni halos matagadlaw nga pagpangalagad diri sa pagtukib naton sa mga sekreto sa ikaayong lawas. Kaga susubong, Sir Jocelyn, sang lit nga ang mga okasyon sunod-sunod, ang mga kinananay, ang mga pulaw, inimnanay, party-party, aragid. Aton talakayon, Sir Jocelyn, ang isa sa ni katanong mo kung isa ka bunga nga makabulig para nga bisan paano makapian-pian bala sa aton sininga ikayong lawas, makabulig, Sir Jocelyn, neutralize sa mga ginakaon bala naton nga hindi healthy kag makabulig tinlo sa aton sininga sistema para bala, Sir Jocelyn, masiling man aton nga malampas man nining season bala, makalabot kita sa sunod pagid nga season, Sir Jocelyn, makasapol kita.
0: Ang kalimbawa ay sini ano mo, hindi naton ginasiling hindi kamo magkaon. Kaya ti inaya depende sa inyo gihapon ang final decision. Ang aton dari is, aton na lang sining tinguan niya mabalansi as much as possible. Bisan hindi man niya patas, pero bisan papano ma-lessen naton ang posible sining bad effects sa ibantang ginakaon, Dok Leo, sa lawas ta, ma-neutralize in the sense pareho sang kapait sang kung ano man ang ginainom ninyo, kung simbugan nyo gani sang tubi, nagalasaw ang yasiri kapait. Amo man ang himuon naton. Hindi naton napunggan ka mo magkaon sa mga mamantika nga mapagkaon, matamis nga mapagkaon, which is nagapadeteriorate sa ato sa ring ikayong lawas. Pero, ginapangabayla naton, nga kung pwede, kaunon nyo ini, kung may ara sa inyo, kay makabulig ina para man-neutralized ang mga ginakaon naton, nga bukat mayadok layo.
1: At tama, Sir Jocelyn, no? Kay hindi man-gid ni manigar, nga ang season niya kada tuig, Sir Jocelyn, ara-gid.
0: Oo.
1: Ang okasyon kada tuig, ara-gid. Ang di talang sigurado sa niya, kung kita ara, pasunod nga okasyon.
0: Muna nga hambal nila nga, hindi tama balaan to, di. Manginaon kita subong mahambal nga ti bulngon lang yang masakit. Kaunon lang yang kalaunon Dok Leo. Ang pamangkot sini ugaling basi kon indi ka kaubos. Antes ka dulaan sang gana magkaon or dulaan ka nagidya sang opportunity nga makakaon Dok Leo.
1: Kagantes ka madulaan Sir Josele sang hurangos. Muna pa lang mahulog na lang sa listoryahan nga kasadya pa sa amon tagabi na gano'y istorya ay naminom pa kami. Subong wala na.
0: Kagpabalunan ka lang Dok sang ahay.
1: Na.
0: Ahay. Buot la si tao tanito mo ay mantodamo tani nga bisyo. Galing kay ambot na taman guro kaon litson. So, sa ato sa ring pagparagat, isa naman ini bunga ni actually or in very very abundant kag bisan sa pugsaran mo lang ni Tanom Dok Leo makasurvive ini siya mo.
1: Sir Josel, tama ini ka kumbaga adaptable na klase utanon no kun kasi klase bunga kay mapaugsaran mo man mapatalamnan man o kun diin mo man sa tanom halos makatubo gini siya.
0: Sa una sini kon magbakal ikaw kada hakop lang ni Dok Leo ginahakop lang. Subong inabugkos inabugkosan na kalastiko. Ang lima kabilog pulo kapisos kon lulagba. May ara kon kaysa anong pamanan niya kon lulipot. Pagkatapos kon balian mo gani punta sila niya hindi mabali buta malus niya medyo gulang-gulang na,
1: gulang na.
0: Siya pamanan talang kaduha.
1: Maganit na na mo.
0: Oo. Pero ini siya actually madanog ini yung klasika bunga Dok Leo.
1: May mga topiko na magkasa nagliligal Sir Josel no, may matamis, may maaslom,
0: may mapait,
1: may mapait. Subong ya madanlog naman.
0: Ah, dere kita sa madanlog kay ang ato sini nga belief actually. We are not a medical doctor. Why kita personally why kuya makatuon sini. Pero ang pagpati sang kalabanan niya kun madanlog ani ginakaon mo Dok Leo dako mabulig ya sini para sa imo sining pagpamuhin.
1: Yes Sir Josel.
0: So now it goes really nga makabulig ining madanlog ang ginakaon ta sa mahapos nga pagpamuhin.
1: Tama Sir Josel.
0: This time abe tanawon ta ko anong mabulig ya sini sa pagpamuhin ta kag iban pa gid sini nga benepisyo sa lawas ta ang pagkaon sang ukra.
1: Amon nga aton sa ni Tunaan Sir Josel no kung ano ba lang iya sa nga cleansing power. Ang iya sa nga puwersa, ang iya sa nga benepisyo sa aton sa nga lawas pag-abot sa pagbulig limpyo. Actually Sir Josel nagabulig siya ang okra, nagabulig siya para ang mga sistema sa lawas na nga responsable sa paglimpyo sa aton sa nga lawas maayudahan niya upon mas strengthen man niya para mas mapahapos ang ila sa nga pagtrabaho.
0: Kaya ang pamangkot nila siniti, paano limpihan ang lawas sa Dok Leo? Kung sa sagwa ya, kung maghambal ka nga, higko na dilargo mo kagbayo, labahan mo. Ang unod niya sa lawas ta, hindi tama na pwede mabalis ka kaglaban Dok Leo.
1: Ano nga nabalis ka rin mo, tinahay mo.
0: So, maghambagita nga pagpanglimpyo, maayo ini magsipot sang mga ato ditong nagatiner sa aton sining intestine Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, nagabulig sa para mas mapamagaan ang trabaho sa aton sining tiyan, sa aton sining tinai, sa aton sining liver, sa aton sining kidneys. Nga mo responsable sa pagpagwa sang higko sa aton lawas.
0: So, dako ang mabulig ya gali sini kay kon ang guwa niya daw ano ini mga street sweeper. Sila ning nagapanilhig gali amo ni siya nagasilhig dito sa higko para nga lulunon yung higko para mapagwa ta pinagi sa pagpamuhin.
1: Yes Sir Josel, para mas mahapos na ton sa nga ipagwa.
0: Ano may ara Dok Leo sa ukra kung nga mahapos ang pagpagwa na ton sa ato sining higko kag malimpihan niya ang ato sining intestine especially.
1: So dapat gil Sir Josel na no nga dapat nga limpyuhan gin nato ng aton sininga lawas so kung buligan nato ng aton sininga lawas sa paglimpyo tungod nga sa panahon bala Sir Josel nga tambak-tambak na. Ang ginakaon mo bala mamantika, ginisa, pinrito, makalamay both ha Sir Josel sa giniinom sa ginakaon na may kuan ka na. may rice ka na nga carbohydrates, pagkatapos may pasta ka pa, refined carbohydrates.
0: Oh.
1: Tapos may sugar kapag iya mismo.
0: May cake ka pa.
1: May cake kapag id.
0: Oh, mag-usap ka palit, son.
1: May soft drinks kapag id.
0: Pagkatapos, mahambal mo nga para lang ni pampapatay isang ugat. Hindi pang paluya sa ugat para siya tulugan ko. Ma-one shot ko ah.
1: Kumplito? Yes, Sir Josila, no? Kaga... Waya, no offense meant man Sir Josila, pero antes ka man lang magkaon pangamuyuan o pangagaan ka sang ikaayong lawas.
0: Mga amon nga panginaon subong dokleo kag bisyo tabi no nga nagagilinuwa kay ti damo gatherings. Pangamuyon mo kabay pa kun mo makabugtaw ako sunod niya.
1: Pero hindi lang masaklaw no, nga aton sa mga tagpalamati nga may amo sina nga pagpati. Ang puntulan naton diri tama-tama lang bala kag ibutan lang kun tani sa lugar hindi mag patuyang. Kaya okasyon suliton ko, kada tuig may ari kita sini. Pero hindi taman sigurado. Ang sigurado ta kada tuig ara, gid. Ang hindi ta sigurado kung kita sunod tuig ara pa.
0: Oo. So we need to survive the 363 days.
1: Mm-hmm.
0: The next, kiti, inasulog natin, duha mo na ni ko okasyon especialmente ko mag-Disyembre, no? So, may 365 kita. So, we need to survive the remaining 363 days para masulit naman ang sunod naman niya Disyembre.
1: Correct, Sir Josil. Nga, healthy kita kung may himo pa lang.
0: Oo.
1: Okay? Gani, buliga na to, ang aton siningalawas, nga hindi sa matamaan, dumuok, Sir Josil, kagkabugat sa mga nagsululupot dito sa sulod. Ang isa sining ginatawag manami sa okra, ang pag-abot siya sa nga digestive tract cleansing. This is okra's biggest strength. Amo ni pinakapwersa, gani, o kung diri sa ni pwersado, o kung manami sa ni, o kung takombinipiso sa okra. Kaya nga man, may kombinasyon kita sang soluble and insoluble fiber. In fact, high sa insoluble fiber plus insoluble of fiber nga nagabulig ni sa Sir Josila, no? Ang insoluble fiber add bulk sa aton sa stool. Nagabulig para may prevent ang constipation. Nagabulig para nga ang waste nga nagahulag, nagaagi sa aton sa nga tinae. Mas madasig magkadto sa aton sa nga large intestine kag maghulat nga pagwaon na lang dito. Samantala, insoluble fiber naman nagaforms a gel-like substance. Nagabulig na sa Sir Josil para matrap ang waste, ang excess na cholesterol, kag toxins, and even gani Sir Josil, no, ang sugar halin sa aton mga ginakaon, kaya nagabulig para makari pagwa sa aton sa ningalawas during our digestion.
0: Ang gwa sang okra galikon ipasulod na sa sulod, na parius ni sang mga molding clays. Kung ipaligid mo gani na sa mayabok sininga party sang imo sininga balay, ubus siya kalulon ang higko, Dok Leo, kag barurunon na sa sulod sa molding clay.
1: Tama, Sir Josil, no? In fact, gani sa mga appliances, tabla, o kung mga gadgets na ton, or sa mga salakyan na ton, di ba, ang hindi malabot sang brush, hindi malabot sa isang trapo, may mga clay para dira. Nga, ipaagi lang na ton, dira, magsulod dito sa mga singit-singit, sa mga hilit-hilit. Nagapilit ang mga higko, Sir Josil. Pagkatapos, lulunon mo lang na, kag ihaboy mo na, upo na dito ang higko, limpyo na ang emotion nga gadget.
0: So, may amon nga characteristics sticks the clayo ang okra ha.
1: Yes Sir Josil, tungod siya sa nga soluble of fiber. Magambal kita balan Sir Josil nga soluble of fiber. Kasubong ni bla sang gel. Kung nakakita sila sang familiar man guro ang mga ginatawag tagpalamati naton sa okra nga kun utdon mo bala.
0: Oo.
1: Danlog gad danlog sa kanagalaway kag may danlog dayon sila nga manutaran o kun mahikapan.
0: Daw hindi mabugto. Ang iya sini nga ano bala tawag na to sini ang liquid niya kag ang tubigid niya ginlakot nimo kon ikiharan mo sang ukrado hindi siya mabugto Dok Leo.
1: Ang termino sa ibang Sir Josil galaway
0: ah.
1: Oh. Doon di mabugto nga daw laway nga doon di mabugto.
0: Oo. Oh. Sa so, mo ina nagatrap sang higko dito sa sulod kag ginapadala sa ato sini nga rectal area para nga ma-excrete na to no kon madala sa ato siring nga pagpamuhin. At the same time Dok Leo sa daw slime tawag na to sini.
1: Yes, slime.
0: I've got that word slime. Hindi molding clay but slime. Alampangan ini sa mga kabataan eh. So Dok Leo. For example, damo kita intake nga mamantika. isa dira is nagadamo aton nga cholesterol sa sulod sa lawas. Number two, ang acid abi, for example, ara malana sa aton man sini kung kaisa sa digestive tract, mabuligan, Dok Leos, ang pagkaon nato sang Ukraine man neutralize.
1: Yes sir Josel, makabulig siya. In fact, isa man na siya sang separado niya nga benepisyo, maglawas siya sa nagabulig dinlo sa aton sa ninga intestine by preventing waste from sitting too long sa aton sa ninga tinai. Iya nga trabaho.
0: So, pero kabulig siya, Dok Leo.
1: Makabulig sir Josel.
0: Parte naman sa nag-support ini sa beneficial gut bacteria. Buta malon sa ni to maintain internal balance, no? Sa sulod sa ato, sinin nga chanda, parius ba sa ato ni environment that we should maintain sa inatawag na to, sinin nga ecology. Sa sulod sa lawas ta, there must be a balance internally. Sang tanani nutrients pakadto sa magagina pasulod na to sa mga pagkaon sa ato sinin nga lawas. Hindi man na pwede nga vitamin C lang tanan, why ka na vitamin D. Hindi man na pwede nga vitamin E lang, why ka vitamin A. So, dapat balance yung tanan. So, paano yay ni gina buligan, Dok Leo? Ang ato sini nga tawag nato sini ma makasuporta sa beneficial gut bacteria sa ato sini nga lawas.
1: Sama gid ka dako nga bagay Sir Josel, no, nga masuportahan naton sini nga balanse sa aton sini nga gut microbiome. Actually, magamba kita sini nga may mga makahalalit nga bacteria may ari na sa sulod sa aton lawas Sir Josel. Sa aton sini nga tinai. Only nga kun ara lang sila sa balanse, hindi ni sila makapurma. Problema sa aton sosyedad bala Sir Josel. Kung aktibo nga aton sini nga mga ginatawag kapulisan, militar, force multiplier na ton, may mga hindi mayo gidya nga tinutuyo sa aton palibot, di ba? Pero kung aktibo ganyan nga aton sini mga safe keepers, hindi sila basta makapurma. Puro aralan sila. Amo man sa sulod sa aton sini nga tinai, hindi man siling naubuson tapapa sa mga bad bacteria Sir Josel. Why si sterile nga tawo mo?
0: Ang kalimbawa is in actually sa balikan ng ecology ha. Ang anay is piste niya para iya sa balay sa tao, Dok Leo. Kagpropidad. Pero ang anay nagabulig a good to mabalancing ecology kaya amo ini sila ang nagapudpud, amo ini sila ang nagabulig pa decay sa mga bagay sa kalibutan nga hindi na naton iban mapuslan kagkalabanan gid.
1: Tama Sir Josel. Kagamalon gyud man naton na balan mo pag magambal gani kita Sir Josel sa cycle bala sa aton sining environment. Hindi mahimo ang ginatawag husto kagbugos nga proseso like for example sa decomposition kuno ay man sing mga bacteria. Ti anong matabo karon kun halimbawa may napatay nga sapat dira. Hindi mahimo karon ang proseso sina sa decomposition.
0: Hindi na madunot.
1: Yes, hindi na madunot.
0: Gatumpok ang ilaga sa
1: so dako kanya problema yun Sir Josel.
0: Ang lain kita kung hindi kita madecompose bangod kay wala sang bad bacteria. Inano na lang bay banta ko gutok ng kalibutan pero hindi isang buhi kung isang patay.
1: So bagay ito mabayran man na yan ang arkila kada tuig Sir Josel. Kung nalimbawa man ganda pero ang pinaka point na tondere dapat balanse lang. Homeostasis ang tawag sana, no? Balance sa nutrients, bisan pa Sir Josel sa aton temperature, sa tanan-tanan, sa fluid sa lawas naton, amuman sa aton sining gut bacteria. Ang fiber sa okra nag-act as prebiotic. Kinanglan din isang mga probiotic o kung mga friendly bacteria. Pagkauni, nagapakauni sa mga good bacteria, kagang ining mga healthy bacteria Sir Josel sa aton sa nangatinae, nag-breakdown sa waste more efficiently, nag-reduce ang gas and bloating, nag-support sa immune health, nag-improve sa nutrient absorption. Tamo Sir Josel, kung nalimbawa ang imo sa nga pamatyag daw hindi ka komportable. Hindi mo maintindihan ang pamatyag sa imo sa nga tiyan. Daw kapamuhinon dyan nga daw hindi man. Daw nagakutoy nga daw wala man. Daw puno sa hangin nga di ka man makatigab. Isa na Sir Josel sa indikasyon nga ang imo sa nga friendly bacteria dito o kung ang gut microbiome nimo hindi balanse.
0: Okay.
1: So, isa ni siya sa mabuligan o kon benefisyo sang fiber nga halin sa okra nga naga-acto as prebiotic nga naga-feed sa good gut bacteria.
0: So, ang guwa is ini do balancer, neutralizer, sa sulod sa ato sining ilawas.

0: Ni nga liver ang aton sini nga kidneys mabuligan sa okra pinaagi siya sini mga antioxidant like for example ang iya sini nga polyphenols ang iya sini nga flavonoids ug vitamin C niya nagabulig para ma-reduce ang oxidative stress nagaproteher sa aton sini nga liver cells nagasupport sa aton sini nga kidney filtration efficiency masaganami galing pagtrabaho sa aton sini nga kidneys sa pagsala ano sang fluid sa aton sini nga lawas para mapagwa sini ang mga higko kag recycle ang mga mapuslan pagit naton dira pinaagi siya sini maayo nga pagfunksyonar sa aton bottom balon Sir Josil less oxidative stress ang organs naton maka work more efficiently and removing waste from the blood so kung manami ang trabaho sa aton kidneys manami trabaho sa aton sini atay Sir Josil manami man ang aton sini paghulag manami man ang aton sini paminsaron kag manami gid ang aton sini Matyagon, kapin pagid Sir Josil kun ang aton sining gidatawag suliton ko nga sitwasyon na sa subong wala too ang mga sinalosalo bugat ni sa aton Sir Josil kidneys bugat ni sa aton sini atay kun hindi kita kabalo sini magbulo balanse
1: kaya ang kalimbawa sini ang aton atay actually sa primero sini kon bugat na gidang iya pamatsyagan di taman gid na dayon mabatsyagan ang iya sini nga masimtoma kung sa gina neglect na ton nga kanormal lang abi no sa ato sini nga lawas pero kon padayon nga hindi balanse ang nutrients sa sulod sa ato sini nga lawas ang kidney naton will slowly deteriorate
0: yes Sir Josil no that's why may iban gani sini nga makibot na lang pagpa-examine nila malala nagli ang kondisyon kaya nga man ang atay kag ang kidneys Sir Josil ginasiling ini sila nga mga silent organs kutob sa makayan nila kaya no ni nila kag sa mga early stages sa nila sir nga pagbatyag why kalo sa mga symptoms sini nga mabatyagan that's why ang iban sini matingala pagpa-examine nila malala nila sini nga kondisyon
1: nambaga doktor siling nga hindi ka na magpauli ipa-confine ta na lang ka.
0: Yes, Sir Josil. Kagang isa pagid sini sa dapat man naton na balantayan, Sir Josil, ini gina-normalize lang bala naton ang mga pagpabatsyag sa naton sini nga lawas. Kaya pa man niya, simple malang nga kirot, simple malang nga sakit-sakit, o kung pulo palang alay, dapat maging vigilante kita kung tani, Sir Josil, sa mga pagpabatyag, sa mga yamo, o kung mga reklamo sa aton sininga lawas, kapin pagid kung kita mismo nahibalaan na ton, nga hindi healthy ang aton sininga lifestyle.
1: Isa dira kung kaisa, gina-neglect na ton, ang pagpalang alay sa aton sininga lumbar region, hawak. Kung kaisa, mahambal kita, ay natamaan lang ko kagay na kapungko, or hindi gani siling niya taman yung hinakadungok or duko amo pa nag-alay nga kung sining lumbar region nga kung sining hawak pero anon to us kung hindi nato ni na pagpakonsulta ina posible pati maana nga to sining kidney is telling us ka problema na ko di sa sulod
0: correct Sir Josil kag posible man nagahambal man naton sa kidneys nga dugang-dugang ibi pag inom sang tubi buhin-buhin ibi pag inom sang soft drinks amo nang mga palatandaan no kon mga patimaan kon tani Sir Josil nga nagahambal lang aton sa lawas sa aton.
1: Now, kag sa aton naman sining atay, ang kalabanan sining nabatsyag sa atay is just like that hepatitis. Sa aton mula mahambal nga ay siya nag-yellowish ka may hepatitis ka. Actuality infection man sa ato sining atay. Inang feeling mo permido gasudo imo sulok-sulok. Gasakit ang imo dari idalom sa rib cage sa tunganan sa imo sining stomach kag rib cage or ribs the floating ribs nimo kung kisa gina-neglect lang nato ni nadok layo nga kun magdalagan kita nagasakit abi naton das normal mahambal anormal ang inigi na maguhan ng kauguro gali kay ang aton nga atay gabanog don
0: correct Sir Josil kagang isa pagit sa balantayan sini sa atay magluwas sa mga nagainom Sir Josil ah kati ko nagainom kita sa makahulubog nga ilim nun tiginatawag ina nga alcoholic fatty liver disease kung makapulan na sang tambok man ang aton sini nga atay o liver cells na ton dira sobran sa tambok pero Sir Josil sunod sa pagtuon pabata nga pabata ang ginaigo sang non-alcoholic fatty liver disease Tungod ni sa Sir Josiel sa mga concentrated starches, mga simple carbohydrates, more kita sini sa mga makalamay, mga matamis, nga mga ginakaon, kag mga ginainom naton, nga nagkakaproblema kita Sir Josiel sa aton sininga insulin, nagkakaapektuhan ng aton sininga atay.
1: Kay kun kaysa, may ara

0: kita sang habit or may ara kita sang lifestyle, hindi kita magkaon sang rice. Nambal hindi, why na ko subong naga-rice. Pero ang pasta tayo sa kabandihado. Pagkatapos, siling niya, why na ko nagainom sang kape nga may sugar, siling niya, sugar-free na kon coffee. Pero ang iya masami nga ginakaon sa snacks, cake. Pagkatapos niya, why na ko gainom siling niya sa mga ano na, mga colas or mga sodas. Pero ang iya gininom siling niya, naga ano na lang ko, ga lemon juice. Pero ang kalamay, apat ka kutsara. So, gina-defeat gihapon nato ng purpose sa pag tawag nato sini daw gininutan ta katon ko galingon bala hindi ka mag-inom sina, hindi ka magkaon sina, pero anon to us ang iyang counterpart amo yang ginakonsumo ta.
1: Amo ni Sir Jose like ng lantagid magtuon no gate sa termino bala nga unknown to us. So botong balon gali sa aton ng kulang. Kay ara malengli kontani Sir Josil ang ika ang hibalo. Ang kaalam, like for example, te dosano malang bala nga kon sa lakyan kita matuniin kita sa 100.7 kada alas 12:30 sa pagtukib sang ginagmay malang posible para sa iban nga mga ihibalo sa ikaing lawas, pero dagko galing impact. Kun masundan pirmi ang ining programa kating pinakapunto malang naton sa Sir Josil, hindi lang sila nagapakilala kita sa mga product. Kagdamo naman actually ang users ni, kundi ma-equipped kita sa knowledge nga kita mismo makahibalo kung paano naton kilalahon, especially ang mga reklamo sa naton sa ningalawas, ang mga sinyales, mga mabatsyagan naton para maging maalamon kita Sir Josil kag maagapa naton, kag especially Sir Josil malikawan gid naton ang paglala sa balatian kun puno kita sinisang ihibalo. Kaya for example, di simple malanggali Sir Josil nga ukra o kun utanon. Pero masiling kita nga, tinga damo karon may problema sa kidneys, damo kinadialysis, damo may problema sa liver, damo may mga alcoholic and non-alcoholic fatty liver disease, mahepatitis, o kun iban pagidira nga problema sa lawas kag organs.
0: So amo ninyo dapat tunanta ang mga kapuslanan sa makitaanta sa ato sa ringa palibot. Importante gini na, kay basikon mapuslanta, and then panilaganta ang aton lawas, kay basikon may mga sinyalis na dadok layo, kay tiya mo nang hambal gani isang iban sa mga marites, siya panilagan mo gani pangabuhi isang piyak balay, lawas mo na gindi kag panilag.
1: Tama.
0: Oo.
1: Tagaling busy sa panilag sa iban mo.
0: So, dari kita balik sa okra ha. Ang okra may dako galing ang bulig ini for hydration sa ato sa ninyo lawas Dok Leobi, kukon may inom ka lang sang liquid fluid isa sa mga pamaagi to hydrate our body, pero kung pala kaon kay gali ka okra, dako ang mabulig yun sini sa pag-hydrate sa ato sa ringa lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kagang isaman sinibalaan sa pamaagi kung nga ma-hydrate man aton sa ringa lawas tungod karon sa aton preparation sa sining okra. Kung paano naton ini prepare, pero ang okra mismo bisan pa sa iya sining pagka-okra lang o direkta mo bisan nga kaunon, high in water ni siya mismo sa iya sa nga bunga. E manggaranon o kung bugana man din sa magnesium, potassium, kag calcium nga nagabulig sa Sir Josil no, para magnami ang pagsala sa nga aton sa nga kidneys sa mga fluids dira o kung sa nga aton sa nga dugo dira. Kag nagabulig mas sa balanse sa fluid sa aton sa nga lawas, and even makabulig sa Sir Josil sa muscle and nerve function. Butang balon, good hydration plus minerals makabulig Sir Josil para ma-flush ang waste sa aton sa ringa lawas efficiently.
0: Kagang hydration actually is not just about niya mainom nga mainom lang kita sang fluid gali Dok Leon. Ang fluid dapat niya mag-stay man somehow sa ato sining lawas.
1: Dapat gid Sir Josil, kay amo nang purpose mo nga i-absorb sa aton sining lawas. Indi parehas bala Sir Josil nga daw straw. Pagsuyop sa pagsuyop sa puno lapos sa punta. Dapat ma-absorb gina sa aton sining lawas. Manotice naton Sir Josil sa aton mga tagpalamati nga kun mahina nga kun pati maan bla nga mahina ang absorption sa aton sa ninga selula sa aton sa lawas sa tubig nga pag inom naton dugay-dugay kita nag-ihi. Kay suppose pag inom naton, hindi kita dugay-dugay mag-ihi kun manami ang pagbaton sang aton saninga lawas. Manotis mo, isa man Sir Josel, ano, nga ginahaboy sang aton saninga lawas ang fluid, nga ginapasulod naton kundi mayos aton saninga lawas, kung nag-inom ka sa mga matamis ang makalamay. Dugay-dugay mo, iihi nga iihi. Na. So resulta, imbes nga na-hydrate ka, na-dehydrate ka.
0: Amoning, masako man ang turnover sang vitamin C sa lawas ta, kung sako ang pagwa ta sang liquid sa lawas ta, it's either sa balhas or if not sa ato sininga pagpangihi, Dok Leo. So, gaupod man da ang vitamin C. Amo nang mahambal nga. Ang vitamin C, according to studies, it stays sa ato sininga lawas for around 8 hours. Pero kung sako ang imo sininga pangihi, Dok Leo, kay pag inumo dugay-dugay ka nang ihi, kay dapat kuntani sina puno man sa electrolytes ang inainom ta. In short, sinega upo dira ang vitamin C, kaya ka deplete dayon ang vitamin C sa ato sininga lawas.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kapin pa kon hindi healthy balanga fluid ang aton ginapasulod sa aton sininga lawas.
0: Kanyang 65 proof?
1: Dami madumduman ko dayon. Dahil palabot, Sir Josel, sa mga owns-owns na ginainom, magluwas sa may proof. Arayati, hard na yan, Sir Josel, ano? A hard drink na yan, hambal sa kilala ko. Te, Dries of Piak, may soft man yung drink. Which is, both bugat sa ito na tayo kaginis.
0: Sa morning mabulig, ha, sang okra para sa ito sering hydration. And it simply states, it cleanses our body. Ang pag-take naton pagkaon sang okra, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel. Sa Luis ay nagabulig para nga ang aton sining mga body organs nga responsible sa pag-cleanse and detox mapamag-an ang ila sining trabaho sa paghatag niya sang material like mucilage, like insoluble and soluble fiber, like vitamins and minerals, kay iban pagid sining mga antioxidants.
0: So importante ini kay hindi man ang okra may katulad sining function. May iban pagid sining mga prutas, pagkaon, nga may katulad man sining function sa ato sining lawas or ginasupply sining nutrients sa ato sining lawas. Only that, ang okra is famous sa ammonia function kag pagbulig sa ato sining lawas kon ato nining take or ato nining makaon. Now, diri kita sa method of preparation, kay diri kita masami nagakatalo. Kay insakto ang aton ginakaon dapat kag ang ginakaon naton insakto kuntani nga kinahanglan sang lawas ta nga mga utanon or hindi gani prutas, ang problema lang sa preparation sala. So diri kita sa pagpreparar sang okra, paano naton ini preparahon, paano ang pag-plastar, pag-prepara na ito sini para ma-maximize na ito ini nga mga nutrients nga magsulod sa lawas ng araw sa okra, Dok Leo.
1: Ari Sir Josel, kumun ni siya nga preparasyon kagtuman ni siya kahapos. Kuha kita mga duha, tubdob tatlo, sari ka fresh nga okra. Hustuhan lang ah, kadako kung medium size lang. Pagkatapos, so, hugasan na ito, Sir Josel, and then utdan na ito sa pungango, utdan man na ito ng punta. Dan na ito ng punta ng person sa isang okra.
0: Ang taliwis.
1: Yes, ang taliwis. Ang ginaligto, bla na itong linghod, bla.
0: Oo.
1: Pero kung medyo gulang-gulang na, bisa nun mo kabali na maganit. Okay, so piliyon na ito siya ang linghod. So ikat na ito ng both side, ang yasa rin nga pungango sa pungango, ang taliwis yung side. And then, isok lang na ito, Sir Josel, sa isa kabaso kung 250 ml nga water. So kung may garapon kita dira o kung may mag kita dira, ibutang naton dira. Pero mas manami, Sir Josel, kung matakpan git naton ng aton sir nga jar o
0: nga aton sir.
1: Hindi, not necessarily, pero at least mas Sir Josel, kung matumba, hindi mauyang, hindi masikan sa ngayabok o kung mga hindi masudlan sa higko. Kay nga man, ang aton ni siyang tubi o kung okra nga may tubi ng isa kabaso ng tatlo bala kabilog, isok naton ni Sir Josel overnight.
0: Okay.
1: Pabayaan na ito na da siya overnight. Actually, 8 to 12 hours. And then, pagkaaga, kwao na ito ng okra, kag-imno na ito ang tubi. Preferably sa ni, antes kita magpamahaw pinakamanami ginang timing, Sir Josil.
0: So before meal, ha?
1: Yes.
0: Mas manami siguro sa ni pagbugtaw nyo gid sa aga, Dok Leo.
1: Pwede, Sir Josil, pagbugtaw sa aga. Kag ang recommendation sa ni Sir Josil, isa lang gid ka baso sa kada adlaw. Sumahapos sa aton sa ni mga tagpalamati.
0: Ay, hindi tama ka trabahuso, abi, ha? Kay once a day lang, no? Yes. Preferably before meal sa morning.
1: Yes, Sir Josil. Kag hindi ka man makasiling, sining amisan masako, o kao kung ga-opisina, kan di ka makahimo, sani?
0: Oo.
1: Kati makapamahaw ka man gani antes maghalin.
0: Mm.
1: Therefore, makainom kagid sani, sang sabaw sa ginhuluman, sani nga, okra, before ikaw sani magpamahaw. O kung hindi man gani, Sir Josil, ano, kung gusto mo gid lapit-lapit sa imo sani nga pagpamahaw, kung hindi magid nga pagbugtaw ni mo mismo, at least 30 minutes before ikaw magpamahaw.
0: Oo. Ang isa lang diri ka mahatag nato sa ning plastada kag sitwasyon. May prepared kay amo nang ginahambal nila madanlog ada ng ukra. So ang iya sining nga kadanlog naga-transfer sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang pagduot sa bibig mo, Dok Leo, may ato na to sa tiyan mo.
1: Gadalhay.
0: Hindi ko nakalisin siya mo nyo. So gadalhay lang siya.
1: Yes.
0: So inang kadanlog ya, amo na to nagabulig sa sulod sa ato sining nga tiyan para limpyuhan man sa mao ato sining nga tiyan para mapadala ang tanan sining mahi higko, solid niya higko, pagkanto sa ato sa ninyo pagpamuhin.
1: Correct, Sir Josil. Hindi lang sa pagtinlo, kundi kung ikaw sa ni ang may GERD o kung may hyper acidity, makabulig man sa stomach irritation.
0: Mm.
1: Kag sa mga may sensitive stomach. Kag especially, Sir Josil, kung may problema ka sa sa acidity, especially kung may GERD, kag constipated kapagid, nagdala pagdating mo sa ninyo mga symptoms. Nga mabatyagan. Kag makabulig diri ning mucilage o kon slime o kon ang kadanlog nga dolaway nga ina nga halin sa okra.
0: Okay. Ina iya sa hilaw nga ginhuluman sa tubig, ha?
1: Yes, Sir Josil.
0: Ti kay ang kalabanan sa aton, Dok Leo. Ginalakot naton sa utan. Ang iban sini and I myself, ang inihimo ko sini is ginalisuhan lang kay ininit.
1: Mm-hmm.
0: Ay nagargumo pobla.
1: Mm-hmm.
0: So, can we maximize, can we do the same? Amo man naghihapon ang yasining may epekto sa ato sining arawas, Dok.
1: At aliyari, Sir Josil, kaya na-extract na biyang yasining mucilage, yasining slime, dira nag-mix sa tubi.
0: Mm.
1: Samantala, kung halimbawa, imo siyang ibutang sa utan, or, like, inaliswahan mo lang siya, or, madali nga pagpabukal nga medyo crispy pa siya, kung nag-ragumo pa siya kung linghod, okay man si Sir Josil, ano? Pero unlike iya sa ning tubi na lang mismo nga diretso na lang kita sini sa absorption. Why na kita sini sa digestion pa sa mga solids.
0: In short sini makapatulutawhay sa ato sini nga digestive system.
1: Tama.
0: Kon liquid ya lang ato sini nga take.
1: Oh, kagin extract naman mismo o kon nakuha naman mismo dito kay nagupod na siya sa sabaw sa paghulom naton.
0: Kag pwede ang imo sining hinuluman nga ukra pwede mo malakot sa imo sini utan.
1: Pwede gyapon.
0: Pwede mo man kung gusto mo gid lisuhan mo lang ininit pagkatapos pwede mo gihapon makaon say mas bilog
1: bisan hindi na paglisuhan, Sir Josil, pwede mo kaunon diretso at least may insoluble fiber kadara.
0: Sa iba niya pwede makauyon niya hilaw gid Dok Leo nga way gid nalisuhan sa ininit.
1: Yes,
0: pero ang gusto niya nga ti lisuhan niyo pa ininit pwede man,
1: pwede gihapon.
0: Pero mas better kun wala sang ininit nga upod.
1: Correct, Sir Josil, ano? Actually, ang ining okra water, kung ang paghulom sang okra sa tubi, tapos si overnight na ito, nag-imnon pagkaaga, this is the most gentle method sa pag-prepare na ito.
0: Amo na yung hambal, tangang tanan niya man nutrients sa ara na da sa tubig, ya.
1: Tama.
0: Parius lang na sang nag-autan, bala kita nga may, ano ka, may rayuma, tawag na ito, may arthritis. Nagutan karon sang baboy kag langka, ini kay moya magkaon sang baboy kag langka kay sabaw lang imo.
1: Mm-hmm.
0: Sakit gihapon ang imo arthritis kay nga kontra gihapon ang baboy ara sa sabaw ang duga sang baboy.
1: Para hindi ka mag kung sa Bisaya, Sir Josil, para hindi ka magmahay. Hindi ka manugon. Kauna na lang tataw niya.
0: At least nabulong pa kahit lang.
1: Tama.
0: Amo mangyapon maragay ka. So, with this kabaypan, nakuha ninyo ang method of preparation sa okra. Now, pamagot si Dok Layo, in the absence of okra, sa mga produkto abi Dok Layo available, just like the Santon Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule, sa duhang ini, pwede natin ini ma-substitute with almost the same function, the same benefits nga makuha naton kag the same almost nga epekto man nga mabulig ya sa ato sa kayang lawas, Dok Leo.
1: Pag abot, Sir Josiel, sa mga iban nga utanon, atali basta gani utanon, Sir Josiel, makabulig na limpyo sa lawas kahit may mga fiber ina sila. Kunwa ay man butang naton sang soluble fiber, may mga insoluble fiber gina sila, mga uganot, nandang mga hilo-hilo bala sa ila sa nga parte sang stem o kung parte sila sa nga stock or sa dahon nila. Pag abot, Sir Josiel, sa paglimpyo sa aton sa nga lawas, isa nga makabulig dira amo ang moringa. Kaya ang moringa may cleansing and detox benefit siya, nagabulig support sa aton sa nga liver detoxification. Kag mangarano masusa chlorophyll and antioxidant. May anti-inflammatory man gani siya. Kanagabulig stabilize ato sa ringan blood sugar. Ang bitter melon, may ara masusur Josiel sang cleansing and detox benefit. Strong blood cleanser, actually, Sir Josiel. Ang bitter melon, mapait.
0: No.
1: Basta mapait ganyan, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton panunaw, nagabulig para magnami pag-function sa aton sa ringan atay sa paglimpyo sa aton sa ringan dugo, bitter melon. Kag ang mangosteen, Sir Josiel, powerful antioxidant tungod sa yasaring sunthone, nagabulig reduce sa cellular toxicity, nagabulig parang aton sa nga liver and immune detox pathways masuportahan para sa manami pag inyapagpagwa sang higo. Kagining tatlo, Sir Josiel, bitter melon, moringa, kag sunthone ngalin sa mangosteen, mga sangkap ini sang sunthone plus gold capsule.
0: No.
1: Nga makuha naton ang benepisyo, ang okra gani, isa lang eh. Samantalang ari, tatlo sila nagabinuligay, idugang pa naton, Sir Josiel, ang spirulina, ang natural antibiotic sininga ahos, nga nagabulig, pagpabakod iya sa aton sininga immune system, kag support pabakod sa aton lawas, tungod nagahatag sila sang bastante nga vitamina, minerals, and antioxidant.
0: Kagining slime-like function sang okra, Dok Leo, that can be provided also sang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 sa premium D3 capsule naton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Actually, pag tinlo sang lawas naton, Sir Josiel, depende man mo sa kung anong aton ginapasulod dere. Like for example, ang okra, nagabulig siya tungod siya sa ninyo mucilage, bulig sa aton tinae para mas mapos ang pagpagwa sang higko. Although, may ara man sa benepiso sa liver and kidneys, wala sang malunggay iya ang bitter melon, ang sunthone, nagabulig sila para nga magbakod pagid ang pagfunksyonar sa aton kidneys kag atay sa pagtinlo sa aton lawas kag sa aton sa ninyo dugo.
0: Oh. So this, if we speak about, pwede naton makuha ining mahatag sininga benepisyo sang okra, may ara kita sa Santon Plus Gold Capsule, may ara kita sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaya nga, may moringa oil man na, may vitamin D3 kag virgin coconut oil. Kung vitamin C sa okra, in the absence ang okra, inom ka mo supplement that Santon Vitamin C. Kung kinanglan pagid naton ang katulad sina nga function sa ato sining lawas, nga pwede mahatag sang balunggay o kon moringa, pwede even sa ato sining mga coffee variants. Santon Gold Coffee Mix, may malunggay na. Gindugangan lang sang collagen kag glutathione. May malunggay mangustin ang palaya, garlic and spirulina. May premium D3 coffee mix kita nga may VCO, malunggay oil, at the same time may vitamin D3, may balunggay man. And then ang Santon Plus coffee mix nga may balunggay, may mangosteen, kag may soya powder, Dok Leo.
1: Yeah, damo sang healthy options or choices ang aton sa mga tagpalamati, Sir Josiel. Kumbaga, hambag na sang kilala ko sa nga doc tip ko sa mga listeners, ang isa sa pinakamanami nga pang regalo, Santon Plus Coffee Mix.
0: Now,
1: Santon Gold Coffee Mix. Kag premium D3 coffee mix.
0: Oh.
1: Kaya actually, kung nga nakahambal siya, kati siya nakabaton mo. Kaya kasi nga, gintilawa niyang tatlo. Actually, hindi sa user, ah. Gintilawa niyang tatlo. So nga daw, isa siyang mapili, kaya puro manami.
0: Mm.
1: Pero, ang bintaha pag yun sinin, kaya hindi lang siling, Sir Josiel, nga diri lang sa dila, tub-tub, o kung asta.
0: Mm.
1: Kundi may binipisyo pag yun sa aton sinin nga, ikaayong lawas.
0: May nag-muno sinin sa akon, Dok Leo, ang kilala ko, ang hinahimo iya. Kay gusto yagid ng itong gidya Dok Leo ang kape mo.
1: Mm-hmm.
0: Selling inahimo ko, I have my own coffee, may coffee maker ako.
1: Mm-hmm.
0: Selling yagi daw ang guaya daw double dose nga kape Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Matimpla sa sang medyo lasaw nga kape,
1: mm-hmm,
0: black. And then simbugan niya sa Santon Gold Coffee Mix,
1: mm-hmm,
0: Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So ara gyapon ang suplemento.
1: Yes.
0: Ara gihapon ang mga nutrients nga ara sa Santon Gold Coffee Mix. Kay ginsimpon niya sa iya sining na andan iya nga coffee.
1: Tikon gusto niya, Sir Josiel, yung extra kick pagid mo. Medyo, may tawag manambalaan, Sir Josiel, yung ang isog nga timpla para sa iban, matahaw pa na sa iban.
0: O may ara iya pa kapihon mong tao, Dok Leo, nga ang sabor sang kape akong kaysa pait pa sa whiskey mo.
1: Tama, agad.
0: Oo.
1: Dumduman ko na sa una, nung drama to sa una. Dua ka klase yung kape nga kinaserve nila mo. Gusto ka maisog, sipa sang kabayo. Gusto ka nga medyo mind lang, luha sang kataw.
0: So amo ina, we're not saying in untatun nyo nagid, no? That's one way to masiling naton ikombinar ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto nyo gid niya, mambal ka, tindig ko yung magbulag, di po na namian ako, anon ko ba? Pwede nyo actually na makombinar. If you like, pareho sabi gusto nyo, isamo sa kapigid yung tunay, ang Santon Plus Coffee Mix. Why niya caffeine, why niya coffee beans? It's up to you.
1: Yes.
0: Pwede ninyo inamahimo. Hindi man na madula ang nutrients nga ara, dira.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang side effects lang o galing, hindi nyo pag imuno nga because of Santon Plus Coffee Mix, kaya most likely ang effect, ang side effects nila is with your coffee nga puno sang caffeine.
1: Mm-hmm.
0: And then, pwede nyo man samuan of your coffee, of your choice of coffee, pareho sa niya, ibang kapagalingid yan, native nga kape pagkataw si butang sa coffee maker, premium D3 coffee mix para iya sa mga taas ang blood sugar or conscious sila sa niya blood sugar level, Dok Leo.
1: Kag sa mga tao, Sir Josiel, nga nagalikaw gid iya sa paggamit sang table sugar.
0: Mm.
1: Kay, actually, pwede man kita makapasulod sang lawas, Sir Josiel, sang damil nga ara gaya po ng katamis, pero zero calorie kagway disturbance sa aton sa dinga blood sugar.
0: No.
1: Ini, kung ang source ng aton pampatamis, halin sa stevia.
0: Mm.
1: Nga amo na siya ang gingamit niya pampatamis dira sa premium D3 coffee mix.
0: Okay. Ining mga produkto, Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Santon Vitamin C, and our three variants of coffee, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag premium D3 coffee mix, mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga butika or pharmacy. Kag kun sa Bacolod, pwede ka makabakal sini sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Marayo Bank. And then, diri naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka makabakal sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre ng konsultasyon kay clinic inay. May consultant kita naga-duty dira in the person of Dr. Empinado nga nagabulig sa inyo gabay on what to do, depende sa inyo sining ginabatyag. Kag kung gusto ninyo mahibaluan kung ano nga mga nutrients, ano nga vitamins, minerals ang kulang sa inyo sining irawas, may ara kita dira sang machine that could determine kung ano nga mga nutrients ang kulang sa inyo sining irawas, kag kung ano ang inyo nagakadapat nga himuon para nga makaparan ang kakulang sang nutrients nga ina vitamins or minerals sa imo sining lawas. Bukas na ang clinic, umpisa alas 9 sa aga. And with that, Dok Leo, hindi lang amunay protection inside and outside ang kinanglan tasubong. Kaya nga, bisan katula na, Dok Leo, kututon ka lang imo sang subay, kututon kay imo sang sapat, very very uncomfortable. Ay ba sinay ka stress gani, Dok Leo mo?
1: Kag ang isa ka piligro dira Sir Josil. Gahalin mo lang sa kutot sang sapat o kung kutot sang subay kun maluya ang imo sunang internal terrain. Kun mahina imo sunang immune system, kun mataas imo sunang blood glucose.
0: No.
1: Kay dira lang na Sir Josil nagaumpisa sa gamay nga samad. Hindi basta-basta hindi madali magpali nagadugang infeksyon nagadako nga nagadako. So halalungan katama Sir Josil.
0: Kay may kilala kita Doc Leo. Ako personally may kilala ko. Diin lang ano lang ginhalinan ko kay ginutod ang iya sininga batiis. Nalapukan lang siya sa nagsuksok sa sapatos nga wala sa nagsuksok sang medias. Kaya tisunod man sa uso, why medias-medias? Tika nalapukan sa satikod, Dok Leo. Nagbanog, gali, kay taas-taas siya blood sugar. Wala recourse ang doctor pagpa-ospital, ginutod ang iabatiis. So, amo na ka-importante nga dapat, from the outside, protection ng tama na ito siningilawas, again sa kutot sa mga sapat-sapat ni at the same time malimpyuhan ta nga to sining lawas sa mga ano germs mga microbes or microbio nga nagatapik man sa ato sining lawas Doc Leo.
1: Yeah, correct Sir Josil.
0: So isa diri sang pwede naton mahimo kun maligo kita, make it a habit yang inyo sining ginahabon ang may mabulig parang magpanami pa sa ato sining kutis mapatay pang mikrobyo, mapatay ang germs sa ato sining panit at the same time mapahumok pa kag mapa younger looking ang panita gamit kamo sang Clear Skin Beauty Soap kag Santon Plus Herbal Soap.
1: At tama Sir Josil, kag ari reminder talen sa aton sa mga tagparamati mga Facebook live viewers naton nga sa paggamit nato sang bath soap Sir Josil, hindi lang ta magsalalay ukon magbase sa basta humot lang. Kundi pangitaon gid naton ang mga bath soap ang gentle sa aton sa nga panit bisan hindi tanto kahamot. In fact Sir Josil, ang mga beneficial sa aton sa nga lawas hindi tanto ka isog ang mga ginatawag ingrediente. Hindi tanto sa ni ka humot pero may ara sa ginatawag epektibo nga antibacterial or property. Kasubong blas Sir Josil, matingala ka. Gamay nga balhas pangalis nga imo sa nga lawas. Buta malo nagamuad, nagaukad ang bakterya sa nandira. Nga pag-mix sa ito sa nga balhas, alis nga o dayon. Layo, kapapaktan ka ng ara ka eh.
0: Nasikwan na rin.
1: Pero in a gentle way, pwede gilin nato na si Sir Josil nga maamat-amat neutralize. Pinagis paggamit sa Santon Plus Herbal Soap tungod nga may ara sa sang antibacterial property.
0: At talima namin ni subong December, perfect timing ini. Pag hinangopya December, kag December, ang pagregalo ninyo sa Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap sa mga tao balang na notice ninyo masami gaaslom dayon ang iya sininga balhas, iya sininga lawas, mabinalhason, so timing git ini para mabuligan ninyo siya nga hindi mag-aslom ang lawas niya. Kaya ang kaslom sa lawas ta, mostly dala ina sa mga mikrobyo kag bakterya nga nagasamo sa ato sa nga balhas nga mo ina daw nagakapanos ang baho niya, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil. Kumbaga, kuha na lang sunod na lang sa season nga ti, nagahinatagay man. At least, amo gani na Sir Josil nga may nagapinamangkot sa ato nga nung masuggest. Mismo ang ato na lang listener nga nagsuggest, regaluhan mo ko coffee, set sinisang Santon Plus, kung ang aton sa nga ultimate trio nga iga hatag kay siling mismo ha, ang aton sa nga listener nag-chat sa aton dire kay dokadamo subong sa mga unhealthy nga mga ginakaon naton, at least may pambalansi kita healthy nga mga ginatumar pinaagi sa dekalidad yung mga supplement like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santon Vitamin C nga aprobado pagid sa FDA.
0: So, ladies and gentlemen, kon protection naman sa mga sapat-sapat parang hindi napagaluto na ito sininga panit. Number one, especially kung diabetic kapag ida, kutot lang sang lamok. So, sang iban sinibinulan kag mag-ayo, Doc Leo. Kaya ang iban nagabanog kag pagkatapos kung hindi mahingagaw, nagaitom inang palibot niya kung diabetic ka. Bisan hindi ka diabetic, kung kututon ka sang lamok, delikado sinibasi kon dengue carrying mosquito, Doc Leo. That's why nga daytime, nighttime, mas manami pamanios ang santon plus herbal oil, Dok Leo.
1: Ariye, Sir Jose, luay kontratiempo. Mapagabi man, kaagahon man, aga, udto, o kun hapon, si Roman, huay gini kontratiempo. Kaya nga man, Sir Josel, kung libawa, may ginatrabaho, kinanglan mo focus, makabulig sa saton sa ninyo memory. Tungod ang peppermint oil, Sir Josel, base sa pagtuon, may benepisyo din sa saton sa ninyo olfactory system. Nagabulig pa nami sa saton sa ninyo konsentrasyon. Pero kung gusto ka man magpahuway, nagabulig man pa-relax, Sir Josel. Kagti labot pa ang mostly, Sir Josel, kung kalabanan nga rason kung anagapamanyos ka, kati may palamaul ka, may palang alay, palamoy po yung pala nakit sa kalawasan. Komo na ina. Which is, ara man na siya sa benepiso sa katon sa nga Santhone Plus Herbal Oil. Pero ang isa, Sir Josel, ka ginatawag damo, gid ang nagaworry, kapin pa ang naka-agi na bla biktima sin eh. Ang naka-agi bla nga na-infect sang dengue. Pero tiyan ang ila sa nga pangaman. Pero, ari siya, bisan waay ka pa sa nga maka-agi, kaya hindi mo na paghulaton. Isa sa nga sa nga bonus benefit, Sir Josel, ang isa nga insect and mosquito repelling benefit. Hindi ka basta mahapunan sa nga isang sapat-sapat o kung napalapitan, kaglakip na ang lamok na posible magdala sa imo sang infeksyon kasubong sinisang dengue tungod nagabugaw ka nagatabog ining peppermint oil nga sangkap sang Santhone Plus Herbal Oil.
0: So, protektado ka mo daytime sa kutot sa lamok na most likely dira nagaglinwa ama dengue carrying mosquitoes. Pagkatapos kong gabi, kung magpabanyos ka mo, kung si Mr. Gani, hambalo ni Mrs. Banyo si Kuanay, kinahanglan si na nakapanghimulsa ka na turbo.
1: Preparado na?
0: Dira mo lang na tanan kung pisa mo. Paghambali nga, galiw ko ganyan, ibanyo si Selingya nga baga ko. Sinanano na nga, download na gidang Santon plus herbal oil sila nga nga, lapaw sa baga, perming haplos mo.
1: Galapos panaog. Ang balsang kilala ko, Sir Josel, sobra pa na isa sale sa mall mo. Kung may banyos, pagkatapos may turbo. Sanya, buy one, take all mo.
0: Langkoy na na, muna kinanglan, kung manawag na gani, kung babae, karon na maghambal si Mr. Nga, liw ko gani yan, ay banyos isa Santon plus herbal oil selling ang abaga ko. Preparar ka na sina kay laban-laban. Kung kaysa tatlo kaplos mahambal ngayon sakto na na. So ang sunod sina is ready si Mr. na sa turbo. Pero isa pag gidari Dok Leo, ang ato sining nga mata dapat din ito pagpabayan sa subong iyang chimpo Dok Leo, tanan ara da hindi ka kung sa makapangindi mag-attend ka sa mga gatherings, reunions, parties, ara da hindi ka man makapalagyo kung may nagapanigariliyo. Makapalain sa imo sining nga mata na Dok Leo. Hindi ka man maka palagyo subong sa dalapugan kay kinanglan mo gid magluto kon uling karon ang ginagamit mo ang aso, grabe.
1: Tama.
0: So maka-damage sina sa ato sining mata. So kinanglan ta suplementuhan man ang mata. Hindi ta lang pagpabayaan. Kaya nga, after all, ang paghinulsol, ara gid permi kon ang mata ta nagani ma-damage. Kaya nga, mga kapgid ka mo, amo nang ginahambal nila nga, nga amadahog kuno ang, without discrimination, ang mga bulag sa masayay, Dok Leo. Madahog sila. Wala malisya mo. Bisan mag-uba yung babae nga ginamasahin nila, waya malisya. Hindi man sila kakita. Si, pero kung papilion sila, between sa pagkabulag kag sa hindi bulag, mas pakamoyon nilang hindi sila bulag. Bisan pa nga malisyahan sila. Amon nga kinanglan ang mata, tama maintain tang healthy, mag-inom kita sang Visionix Plus.
1: Tama gi Sir Josel, kay ako unta man nagsa indi sa kada hulag naton sa pangadlaw-adlaw naton, tuman gi ka importante ang aton sininga mata. Kag tama man lang kapo Sir Josel kun pinsaron mo gid. Tama ka praktikal lang aton sininga mahimo, mapabilin ni healthy nga aton sininga mata. Kundi naton malikawan Sir Josel ang mga contributory factors, pero manami Sir Josel nga ligwaton gid naton aton mga unhealthy lifestyles. Pagkatapos provide naton, hataga naton, supplya naton sa nagakaigo sininga sustansya like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E nga tuman ka convenient tag praktikal Sir Josel kay matumar ka na lang sang Visionix Plus soft gel capsule.
0: So there you are, ha? Huh? Well, protected kita actually. Ini mga gabay kagiya namon sa inyo sa tion niya kinanglano ninyo. And actually, ang suplemento para sa ito sa inyong eyesight, to maintain good eyesight, it should be daily man. Kaya nga, ginagamit man nato ng matataan, always ginabusuhan ta na. Kaya number one, kung kaysa mga tunto, sinang ginadalahig pa nilang mata nila sa krimen, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang pagpanglingling is a sin,
1: mm-hmm.
0: is a crime.
1: Pero bulong mo kung na Sir Josel?
0: Sa ubo.
1: Mm. Daw, kabalo to sa mga, kung ano? Kabalo to sa mga ginatawag aplikasyon na gali sa na. Kay Tituma, nakapraktikal mo.
0: Mm.
1: Kung ga-ubo ka, ang balsang kilala ko, kung ga-ubo ka, panglingling ka lang.
0: Mm. Kaya bisan daw mo ubo ka na, ginawa mo kapugong, iba si mandakpan.
1: Matuslukan pa.
0: Ang isa there is, kung hindi nakamukagwantas ang sakit, kag dapat may istaka mo sini para sa inyo sini nga toothache. Amog niyang nabulayan tagid kung iguon kita sang sakit sa ngipon. Magbatsa kita magsakit ang ato sini nga mga ngislo.
1: Mm-hmm.
0: Magsakit ang ato sini nga tutunlan, magpalanakit ang ato sini nga lawas. Sometimes kinanglanan naton ang relief. Kinanglanan naton dayon ang tambal. So ara da ang cease the pain, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Para hindi bala ma-prolong aton sini dugang pagyan pag-antos nga nagadugang pagyan sa pila sini ka mga complication. Kaya sa loot ko lang, Sir Josel, pag-abot sa aton sini nga mata, dapat magwardyahan man naton ang aton sini nga blood sugar. Siyempre. Kay isa sang ginatawag naandan, kag halos nakabalo na ang mga tagpadamatian naton sini kung taas mo sugar, isa sa resulta sa niya mong pagburon sa pandulukan.
0: Mm.
1: Kag pagkabulag kung hindi ni siya maagapan. Ang paggamit bala, Sir Josel, ang pag-inom bala sang aton saringa Sunthorn Gold Herbal Tea,
0: mm-hmm.
1: Makabulig siya. Kapin pa sa mga tao, bala, Sir Josel, nga mahina ang panunaw, mahina ang tulog, tungod nga disturbo, kundi dala may tiyandihan nga saringa tiyan, nga daw butod, nga daw kung ano nga pamatsyagan, dira, nga daw hindi man makatigab, hindi man makapagwa sa hangin dito sa alatrasan. Pagkatapos budlayan, pagid sila mamuhin, ang cinnamon bark, Sir Josel, nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea, makabulig para dira. Kag speaking of cleansing, may cleansing benefit man sila kung nagainom sila sa aton sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea, nagabulig para ang aton sa ringa liver, aton sa ringa kidneys, magmaayo silang ang iya sa ringa pag, kunang ila sa ringa pag function. Pwede nila inumon, Sir Josel, 1 hour before bedtime.
0: Okay.
1: Inom sila isa katasa sa ni nga Sunthorn Gold Herbal Tea, nagatawhay ila pamatyag, nagabulig pa nami sa pagtulog pagkaaga, nagabulig pa hapos sa pagpamuhin.
0: So bali nagaparelax sa ato sa ning ilawas, no? Dok Leo.
1: Speaking of parelax, Sir Jose, yung isa abi nga nagadisturb sa aton, especially sa aton katulogon, kundi komportable aton tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Disturbo kag halos hindi agid sini makatulog. So kung hindi ka makatulog, ang gamay nga butod sa imo sa ning tiyan nagadugang pagid, Sir Jose, samtang nagadalom ang gabi.
0: Mm-hmm.
1: Nagadugang pagdating mo sa ring anxiousness, gadugang imo pagkabalaka, kag pagka irritable, which is mabuligan si Sir Josel nga malikawan nina. Isa ka oras antes ka mo magtulog, inom isa ka tasa sang maalabaab nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: So ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki nyo sa mga butika sa mga arada sa kabanuhanan or syudad, just like sa Negros Island region, kag sa Kaiping sining mga kaprobinsyanan, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras. Kanto lang kamo sa suki nyo sa ring mga butika kag ipamangkot ining mga produkto, siguraduhon yan lang ninyo nga ang tatak Yes to Health.
2: Kung may sakit ka, di mo na
0: alam. There you are, isa naman kay edisyon sa ato sa ring pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Kaya daw walang alam, nagikita sa tiyempo. Tagaanta na lang sa iya sining tiyempo, parting words sa lina sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Dok Leo Amos, Dok.
1: Sa pagtatap sa aton sa ikaing lawa, Sir Josel, hindi naman kinanglan ng mga malahalon, good actually, ng mga bulong o kung mga suplemento. Kadamo sa makita naton sa aton sa sining palibot lamang dapat makahibalo kita kung paano naton sa gamiton, kag paano naton ini i-apply sa aton sa sining kaugalingon para tumakuha sa ang yasari nga bugos nga benepisyo, especially sa pagbulong sa balatian kag pagprevent para makalikaw na kita sa dako sini nga kagastuhanan. Kag ang pagpadayon mga pagpamati diri sa aton sini nga programa Sir Josel nagatudlo man sa aton para sa aton kasakoon may makonvenyente kita nga pamaagi. Para nga ma-prevent man ang balatian, mabuligan niya mabulong kung ano man ang aton sa mga ginabatyag sa aton kalawasan. Like ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, ang pag-inom sa coffee, healthy coffee for health and for beauty, coffee for all, coffee for our insulin sensitivity, ara dira sa aton sa mga produkto nga gina-introduce dira sa inyo. Gali pa na yun lang ang mag-subaybay sa aton sa mga talakayan para sa dugang pag-insuri ng impormasyon kag mga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos yung nagabilin aton lawas salungan antes pa man manginuli ang tanan kaysa no pasag wrestling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Di mo na alam paano gagaling di na matagpuan.
0: There you are ang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman ng edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
3: Inihinabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Ilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, ako man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Suno sa Republic Act number 8423 in pahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kag paghatag sang serbisyo sa ikayong lawas paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
2: May binungahon nga adlaw sa tanan, ari naman kita sa pagtalakay sang isa na naman kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Wala sang liwan kundi ang wheatgrass. Madamo sang klase sang trigo. Pero ang pinaka-common gud amoy ning Triticum aestivum. Pwede na, maumpisa na kita sang sermonta. Una kita sa chlorophyll, ang green pigment nga ara sa mga tanom. Amoy ning nag-absorb sang light energy alin sa adlaw kag makabulig ini nga makaproduce sang pagkaon ng mga tanom. May magnesium ang kada molecules ini. Nagapanubo ini sang cholesterol kay sunod sa pagtuon nagapakita nga ang wheatgrass makabulig sa pagpanubo sang cholesterol. Cholesterol kag nagapauswag ini sang level sang blood sugar kag mahimo makabulig sa may mga type 2 diabetes.
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Diri na nato ni connect ang property sa magnesium nga ara sa chlorophyll nga ara sa wheatgrass. Diri naton mahambal nga manami manglik nga kanding kita kun kaisa nga makaon ta hilamon o wheat grass, hilamon. Ang chlorophyll nga ra sa wheatgrass nagadugang sang level sa oxygen sa aton siningalawas. Amo na nga maka-prevent man ini sang Alzheimer's kay ginatagaan kita sang extra nga supply sang oxygen especially sa aton sining mga brain cells kun brain neurons. Ang wheatgrass nagapugong nga magpalanghubag ang nagkalain-lain nga parte sang aton siningalawasan kay may anti-inflammatory nga kinaiya nga makita sa wheatgrass kag makabulig sa chronic inflammation. In short, mahimo ini makabulig sa may mga kondisyon pareho sang arthritis kag ulcerative colitis.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Nagapabakot maninis ang immune system sa kadamo sang phytochemicals nga ara sa wheatgrass, nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Nga kung sila nagatrabaho, ini sila bilang mga antioxidants. Kagamunin sila nagakontra sa mga nagahalit o kumbalatian sa kalawasan bangod sa hindi nami lang nga lifestyle abuso sa kalawasan kagang sobrang bisyo, yosi, mamam, ulaw, kagpangguyab man eh. Kabalo na ka muna.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Ang wheatgrass nagapromote maninis ang healthy red blood cells. Kabalo ka mo nga ang anemia, isa ka blood disorder na ang resulta sang hindi bastante kag mahina ang red blood cells o kung hemoglobin. Nga muna silang nagasupply sang bastante ng oxygen sa aton sa ningilawas o kung mga body tissues. So, diri mo mabatsyagan ang mga nagkalain-lain ng mga sintoma para sa bisang pagpalamuypoy, inalagas paginawa, palanglapsi, palamugnaw, pagkadula sang kanamagkaon, palanakit sang ulo, kag dapat ka na mo pakonsulta sa mga espesyalista kung may mabatsyagan ka nga pila ka mga sintoma. Kag advice ko lang, inom kagi damo na tubig. Suno sa pagtuon kung ginakemo ka kag kung nagagamit ka sang wheatgrass, mahimo makabulig ini sa malain nga epekto sang chemotherapy. Ilabi na gid ang mga kasukahon.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555
0: 1-800-875-4150.
3: Edukasyon.
0: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Shantum Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kong ginaabot ang

0: Happen.
1: Oh, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko!
8: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropa Mo Station, Las Dos, Once.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
2: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Eh di wow.
4: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel, may lang yung sala ko!
6: Bahala ka sa buhay mo! Gusto mo yan eh!
7: Hindi sa tanan niya, Tion! Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay gali! Exciting ba?
10: X-Rated X-Rated
11: Upod ang inyong paboritong nga katropa Katropang Era X-Rated, X-rated.

0: Hello, hello, hello, hello, ilo, ilo. Good afternoon sa mga kitropa natin na pamatinda kay Tuto, kay si XFM 100.7 Radyo Petrol. Ilo, ilo ang kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. May ayon nga hapon sa mga kitropa natin na upod sa atin, mga naka-tune in sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan, kamustang buhay-buhay mga kitropa? Kamusta ang inyong Wednesday? Today is Wednesday. It's May 13, 2026. Grabe ka na, 6 ang adlaw ba? Ayan po, test well doon, nasang tanan? Wala pa yun, ang iba ni sa 15 sa Friday pa. De, timing lang na kay 15. Ang sweldo nyo, pagka Sabado, mapabitch ka mo. O, di ba? Perfect! Sana all of a bitch.
1: Sana all
0: bitch lang, hindi ang mayara kami. Pero wala kami kapabitch. We have beach. Di ba may beach ka to?
1: Oo, meron.
0: Pero wala kami nakakadto sa inyo beach. Di ba?
1: Oo.
0: Di kay ano mo?
1: May mga ginatago na mo ng beach.
0: Mm-mm. Ano kabi mo? Makasarili. Gusto mo ikaw lang makakita sa inyo mga beach.
1: Andito yung pwede. May kuan niya.
0: Ay, tuod.
1: Mm-hmm. Basta na po, hindi ko to kapaligo.
0: Ayo, okay, syempre kung maligo ka to, the ano, the beach will be ano, black.
1: Dito pwede paliguan. Kay black na nga daan.
0: Oo, black na nga daan. Kaluluoing man siya. Oh, good afternoon sa mga kitropa natin nag-upload sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tulutambay. Mga bago lang tapos paniyaga. Hello sa inyo tanan, mga kitropa natin nung nag-panghininga pa lang. Mga katropa na natin sa fiestahan.
1: Kamusta ang fiesta, tada?
0: Grabe, kasi katropa may mga pa. Surprise siya pala. May element of surprise sa gali.
1: Temiara.
0: Abi ko sa Senado lang kagapon ang ano ang surprise. Sa Senate lang. Sa Ligat at siyang Monday. Gali sa Senate lang kag sa ano. Actually, wala man tayo surprise sa kamera. Sa ano lang gito na surprise sa Senate. O, oh, diba? May pa-surprise siya.
1: Tigil lang drama to.
0: Yes! Hindi lang drama. Action. Ano na ganito? Drama.
1: Comedy.
0: Rom-com, diba?
1: May gamay nga comedy. May gamay man niya.
0: Ano ah? Tanan yung genre.
1: Oh.
0: Ato to. Diba? Oy, good afternoon ha sa mga kitropa natin nag-upload this afternoon. Mga kitropa natin nga nagpamati sa atin sa 100.7 ng frequencies ng ila FM bands. If you have your comments mga kitropa, mayroon ka po sa gusto nga tamnya one, all you have to do is to comment sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Petrol, Ilo Ilo, kag XFM Ilo Ilo 100.7. Daliwat mga katropa ha, basi may gusto ka muna tam niya won, may gusto ka muna nga i-shout out sa aton nga program subong nga hapon. All you have to do is to comment sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Petrol, Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Good afternoon. May ride nga hapon kay Sir Mayoka Tarzang Kanda de Cabana. Hello, Sir Mayoka. Musta ikaw?
1: Good afternoon, sir.
0: Hapon kay Sir Mayoka nag-upod sa aton nga program. Kaya ka tapang AJ Wardon. Hello, balan ko ikaw ning isa sa mga mata sa bunga hapon.
1: Silent lang siya, nai.
0: Oo, mayong hapon dahil sa imo. Ikaw katapang Renzin, may mga talamyawon ka. Basta ikaw may tamyawon, kada go na sa pagtamyaw.
1: Siyempre, good afternoon, good. Sa tanong mga katropa, dala sa may Dikamay Eatery.
0: Sa may Molo Katihan.
1: Later lang. Hindi pwede na madula mo.
0: Oo, sige na, dalian na.
1: Woodline na
0: go na.
1: Saliwat, good afternoon, saliwat sa ano, no? Kaya Dikamay Eatery. Always yun sila, dagang kapamati. And of course, sa may 3S Eatery. Good afternoon man. And dala man sa may Acacia Eatery, sa may Maymay's Bukuhan. Oh, may ano da, may halo, ano na, Bukuhalo. Ano da?
0: May ara na na ha?
1: Dami ng haluhalo.
0: Wala guro. kuwan.
1: Why guro sila yan, no?
0: Ang buta, wala. Natutukat siya. Kadulito
1: lang,
0: sila
1: para
0: mabalaan mo.
1: New product. Yes. Hindi man nga new, pero basi, why pa sa muna, dira.
0: Product. Additional product.
1: Kay, ano, daw may gapangita, subong halo-halo.
0: Ikaw, guro. Pakuno-kuno, kapang mga iban nga nagapangita sa halo-halo. Ikaw malang na.
1: Namigay na nagaluhan.
0: May dala ka lang. May ice ka to, Gina. Taningin bukbuk.
1: Ayo, oh.
0: Taningin bukbuk mo. Matangin mo lang fresh milk.
1: Bilog-bilog. Pwede bala yung ice. Oo, yung halo-halo.
0: Oo, balang iban. Bala mo na. Gabilog
1: pang ice.
0: Oo.
1: Oh, garagumbo. Garagumbo. Gid eh?
0: Garagumbo. Gulay siya eh. Oh.
1: Sa may, ano, sa may Molo Kapihan, good afternoon, gid. Kay Kap Butch Florentine, kay Kap Patok Kim Singh, kay Kap Ising Villanueva.
0: Good afternoon, Kap. Mayong hapon. Ngayon ayon kapag pumati. Da, sing you tanan. Sa mga katropa na naton, sa may, di ka may eatery. Hello! Mayong hapon. Kag of course, atin mga katropa patrollers, din man nga parte, sang syudad, kag probinsya sa Iloilo, nagabiyay sa Bong. Mayong hapon sa inyo, oh. Although nga super hot ng panahon, mga katropa, pero go lang ng go sa life. Na ano mo subong, na-notice mo subong katropang Gen Z, mag-six siya dulom na gid. Pero sad to, mga before 7, ano pa ya?
1: Sanaw
0: pa ya. Di kayo mag-August na, ano na alas 5 dulom na na.
1: Oo.
0: Ano tuod man, mag-August? O bantay, bala mag-August, bala alas 5, good dulom na hay. Mga 5:30, dulom na na.
1: Alas 6 ang aga, tulong pagawang.
0: Oo. Diba?
1: Longer
0: na,
1: nights.
0: Our nights are longer, yeah. When December comes. I mean, when Bermonts comes, diba? August, September. Kasi pagka September na yun, ano na mo, Bermonts na yun mo. Duh.
1: After June sini, 6 months na lang.
0: Our nights are longer. Pati kay kami, by oras, di kami, dapat alas 6. Diba? So, ano, ma-feel na siya naman kung ano eh, kung weekend eh, diba? Pero lucky are those nga, ano, nga everyday nag-aupod sa aton kay Lucky Charm niyo kami. Diba? Ambitious, ha?
1: Lucky Charm.
0: Lucky Charm.
1: Pampaswerte o ano?
0: May hibot na naman ang keychain.
1: May mga Lucky Charms na katulong era na ano?
0: Itura ko nakabutangan, guys. Okay lang sinyo. Yung keychain. Basta ko nakapaswerte sinyo. Carry lang. Okay lang na siya.
1: Basta makadaog ka muya sa ano?
0: Oo. Kung ano? Why mo to na-check ang ano? Ano? Ano to sa patrol? Alin lo? Si Katropong Romel? Basta yun na, boyo to. Tapos,
1: what lunito, if?
0: Lunito, yung ginangita. Iya ha, kung magdaog to, ay ginsa sang 2 ka milyon nga balato. O ngitay, ano to bala, 100 million. Oh, 97 million to balang yung tawaan. Tatibisa ng waki na lang iyang 2 million, 95 na lang akon. Oh, di ba?
1: Oh, may endorsements.
0: Ay, bongo.
1: Sa din ha?
0: Oh, sa hello, hello.
1: Ah, okay. Imagine. Oh, may ara sa Pavia, di ba?
0: Oh, may ara na to sa may mga molo.
1: Baka naman.
0: Baka naman. Uy, pwede na siya. Good man. Ano lang? X-deal.
1: X-deal na.
0: Oh, di ba? Magdaog ka mamanda. Sa katropang Romel, ginaboya to ha. Nagdaog ko to 97 million. Sa iya pa tong 2 ka million.
1: At yung pangitaan
0: na tumadaan. Tapos, bis ka 90 million na lang ako. Ninyo na lang dito na ng 5 million.
1: Salamat, Gina.
0: Pauna-una lang. Ang 5 million galing, iya mo ko na. Pwede mo damo ka mo tukwa sa dalom. Nanaw.
1: Grabe.
0: Ay! Ano ka mo ya? Dapat pahapos lang ya.
1: Agad-agad?
0: Ako no, ang kwarta nga mahapos mo gin baton or mahapos na nagabot sa imo, mahapos man na nga magawa.
1: Magawa?
0: O, te. Yes! Te, alangan hay. Kundi syempre, ma-enjoy man ko yan. Ay, tanaw sa inyo. Agad nilunumog ka mo to eh.
1: No, may
0: parang,
1: same.
0: Parang a fair, katropang Gen Z. Parang a fair. O, di ba? The more you hapa to, the more you get.
1: Gahaboy ka palang kwaong.
0: Paano ka? Pauna-una ka. Panumdumon mo. Gamay si katropang Alex.
1: Gabi ko rin
0: pag... Masinapo ka na si katropang Alex. Wala pa.
1: Isipo, no? 5 million, haboy mo lang.
0: Oo, tag 100 pesos.
1: Gabi ko rin, no?
0: Tag 100 pesos. Tag 100 pesos. Ayawan ka pa sa
1: siyo sa siyudad. Gakapilas.
0: Kalabot ka pa tungkol sa province. Hindi mo naman kihalan mag-isip. Di ba may... Di ba may mag-isip na da? May money counter na da?
1: Di siya ba mapulot ka?
0: Ate, good luck. Amo na gani ang bal nila. Dapat pangabudlayan mo ang kwarta nga nag-aabot sa imo.
1: Grabe
0: ba? Eh, di ba? Hindi man halata nga hindi kami, di ba? Di, kinag-imagine ko. Ano lang yun na siya?
1: Ginaisip na balahaw.
0: Ano lang, ginauluuluhan lang na mo. Nangamon nga ako kaugalingon. O, PCSO, baka naman. Kabay pa nga, hindi lang taga sinyo. Ang nagdaog naman, B. Maluoy man ka mo.
1: Ah, wala, PCSO.
0: PCSO!
1: Di na naman mo padagon. Tagaan talang ka mo ambulansya.
0: Ayan po, taan. Mayo, tani, kung ginahin mo na service sa trabaho. Ang service. Oo. Hi, Sir Mayo Kambal niya. Pa-shout out lang sa mga kalugas, kalawigan, kapilitan, Cabana family, Canada Kangkang, Kabansagan family, sa Bangka Igadios, Leon, Iloilo. Kay Sir John Perocho Sumagaysay, good afternoon. Mayong hapon, Katrapangera, pa-shout out lang ko. Perocho and Sumagaysay family, sa Barangay Pahok, Pototan, Iloilo. Greetings from John Perocho Sumagaysay, hashtag number one.
1: Oy.
0: Good afternoon. Thank you, Sir John. Pero sa Sumagaysay, salamat gid. Kambal ni Sir John, ni Sir Jetty Baga. Good afternoon, Katrapang Era. Shoutout lang gali sa amon, di nagatambay-tambay. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon, nga business sa business ya. Yeah. Wow, balaan. Updated siya nga may business si Katrapang AJ Bordon ba?
1: Yeah,
0: thanks gid sa pagbasa always. God bless from Barangay Bayang Ahoy. Grabe do, updated si Katropang Jetty Baga sa mga happenings ni Katropang AJ Bordon, ha?
1: Ah, syempre, ah.
0: Ibang-iba. Ibang-iba ang ano. I'm just letting you know. Ay! Diba?
1: Gina-update. Sana all.
0: I'm just letting you know. Naka-time in na po ako sa aming negosyo. Ay! Mga negosyante. Galing mga friend na, diba?
1: Busy kay, sa negosyo.
0: Oo. Kay Ma'am Apple Tabanda, hello. Good afternoon. Mayong hapon lang da. Si kay Sir Mayok, good afternoon, boss. John Perocho Sumagaysay sa Barangay Pahok, Pototan, Iloilo. Good afternoon. Mayong hapon. Sa iban, pagid natin yung mga katropa hanga nag-upod sa atin this afternoon. Good afternoon, gid. And kabay pa nga mag-enjoy kamo sa atin yung program this afternoon. We are until 2 in the afternoon. Ay, 2? Anong 2? We are until 4 in the afternoon, mga katropa, sa pag-upod sa inyong hapon and to bring you good vibes, konting kaalaman, and syempre, maraming chikahan. Diba? Ano ba lang, mga katropa, ang inyong gusto mabalaan sa mga adlaw? Your teacher is ready. Wow!
1: Naragin.
0: Teacher! Oh, teacher yarn. Oh. Si Kai, katropang Bethany Zilleros. Good afternoon! Mayong hapon, katropang Bethany. Kag sa iban pagidatan yung mga katropang nag-upod. Good afternoon, kids, sa aton. This afternoon, sa aton tanan. Magambal ko, good afternoon sa inyo. Tisa ka sa amon nga, hindi. Ano, good afternoon sa aton tanan. Oh, enjoy
1: it. Bayo si katropang Era, kung wala lang siya nag- ano, nag-media.
0: What?
1: Ano, di ba, hambal mo, teacher ka.
0: May mo ka na storya.
1: Secondary or elementary?
0: May mo ka na storya. Ano?
1: Tertiary? College?
0: Boa. Gabi ka man. Hindi.
1: Ano?
0: Daycare worker.
1: Dumadayo na gito, Doc. Ang daycare center.
0: Doc, I mean, joke lang
1: ko. Dumadayo na ginang daycare center. Oh.
0: Pero okay, man, mas magbantay ko sa mga bata niyo, mas hindi ako maniwang.
1: Niwang ka ugtas.
0: Oo, basi pa lang. Sige, dala din yung mga bata niyo. I'll make them wait para nga magniwang ko.
1: Practisan niya ko no, Doc.
0: Practisan, pik-pik. Oh, princess, tuya walang bata nito.
1: Oo.
0: Tuya wala pag ano. Pretty to
1: sa'yo mga customer ka nang adaan sa pag-open mo pa lang.
0: Tatlo. Pero ang tatlo nga na ulugtasan.
1: Para hindi maging boring yung
0: diba?
1: Life.
0: Diba? Diyos ko. Anhon ko lang naman.
1: diba?
0: Ayawan ko na guyod-guyod sa ila. Ang isa, Englishero. Ang duwa, hindi ko kaintindi. Ang isa, hindi ko kaintindi sa ginawakan, ya. Ang isa, Diyos ko. Kasi patapungulay sila. Pero sa jama na gani, okay lang na. Hindi man ako mabuklan. Hoy, good afternoon ha. Mayong hapon. Hambalin Sir Mayo, good afternoon. Katropang Alexas pa. Kay Sir Arvi Grace Caceres, good afternoon. Hambalin katropang AJ Bordon. Wala man may ka-support sa akong business. Ano business mo, katropang AJ Bordon, ha?
1: Yan, yan ang business, ha? Kasi
0: monkey business na. Charo. Hoy, basi ano na katropang AJ Bordon? Pautang?
1: Basta hindi lang ko na illegal.
0: Tapos, utang imo business. Basta hindi lang illegal. Ako illegal. Tiyotik-tiyotik lang sa amon. Kay basi pa lang, no? Basi pa lang.
1: Basi pa lang ano?
0: Ano kung... Okay lang, kung ba si PCPan nga ta, di ba? Basi pa lang, kung swertehon siya, si PCPan mo kami. Pero hindi lang kaya mag-intra.
1: Maulat lang kami libre.
0: Oh, maulat lang kami yan. Oh, di ba? Pero ano nga business, sigat na pong AJ Gordon, na kayo wala man na nakabalo. Ay, wala man kung may nag-support. Ano may... Supportahan na namon, basta hindi lang illegal, ah.
1: Basta restaurant or
0: basi.
1: Ano?
0: Ay, ligad to, tindi mo to iya yung in-picture niya. Ang balya, iya sa mutiya yan. Mayara ka na sa mong business, katrapang AJ Bordon. Ay, ka man nagapanugid, oh. Sakay, katrapang luningning. Ay, ningning, diin ka na sa bong. Wala ka naging ginagalagaw.
1: Gabi nga pangalan, luningning.
0: Oo, siningning na siya. Pakaisa na siya ni Lloyd.
1: Ah,
0: oo.
1: Okay.
0: Hi, Ning. I miss you, Ning. So, diin ka na, Ning One. Ay, ang bot na hidla na tong mga kabataan. Gusin mo. Charot. Kasi mabal ni sila, may mga bata. Oh.
1: Disclaimer, ano lang na?
0: Disclaimer. Gusto nyo makita.
1: Sobra pa sa bata or ano?
0: Yes. Oo, sobra pa sa bata. Hello, Sir Mayo, good afternoon. Oh, mayong hapon, good afternoon ha. Kay Sir Jet, ibaga, bawa, ara ka naman, Ma'am AJ, word on moral support lang bala, anay. Kalayo mo na, bim mo. Ay! Oo, bala ka trapang AJ, word on importante. Biskan ano man ang medium o kung ano man ang ways nga ginapakita ang support sa imo. Support mo na, Gyapon. Oh. Ah, di ba? One way or another. That's support, Gidya, Gyapon. O, te, anong business ni ka trapang AJ, word on na wala man sa kapanukid? Ay, ang bot na lang. Yahoo! Basta karoon kong halo-halohan, di ba? Kuni makakad to, tato sa iya. O, makabakal tato. Makabakal. Gawlat lang galing yung libre, ya.
1: Pwede man ka palibre, no?
0: O, di ba? Pag-ani man, basi pa lang. O, sa atin mga Facebook Live viewers, ha, i-share mga ketropa pa-share sa atin nga Facebook Live para nga madam, kita nga mag-ululo po this afternoon. Para nga, the more, the merrier. And comment at highlight and at followers dyan, mga ketropa. Para nga, magdamo, pag kita nga mag lulupo this afternoon. And kung may mga ano ka mo ha, may mga talamyawon ka mo, i-comment lang da sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline sa liwat ng ating hotline number 0950-975-6970. Hambal ni katrapang AJ Bordon Aria, feeling ko gasungkod niya siya. Hambal niya kung gusto, may paraan. Te, paano? Tadami gani, mabalaan. Katrapang AJ Bordon, basi pagkanto namun, da karun birahon kami da, kundi. Diba? Oh, kasi katrapang, ano pa, kasi katrapang Alvin pa, te, ano nang negosyo mo ha? Kay tirahon ta? Diba?
1: Tirahon ta?
0: Tirahon ta.
1: Ano na, katrapang era? Tirirahon?
0: Tirirahon? Dapal ba? Anong ko sa tirirahon niya kay?
1: Ano na, bit-bit mo? Tirirahon na? Oh, diba? Pwede.
0: Maamo na magamba, hambal ka na nga daan sa iya aga pa lang kung newscast pa lang, hambal ka na nga, sir. Ulat-ulat ka lang, di karang kayo may tirirahon tadi ah. Intindihan nga na na, di ba? Ay, may tirirahon gali.
1: Lain na
0: iya ha. Ay, may tirirahon gali. Daw maguba naman, umad tao. Di ba? Katrapang Alvin lang na iya. Okay, shout out na kay katrapang Alvin Dennis Arabang.
1: Mahilig sa ano?
0: Mahilig sa
1: tirirahon.
0: Oo, mahilig. Mangtira. Char! Hoy, mayong hapon ha. Good afternoon ha. Sa ibang pagid natin yung mga katropa nga nag-upod sa aton this afternoon. And mga katropa, for our breaking news.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
0: For our breaking news, mga katropa, si Anay, former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mavilo. Ginapoint siya bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Sa liwat, for our breaking news, mga katropa, former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang gin-appoint bilang Undersecretary sa Department of Interior and local government. Ini base sa iyang ini ang base sa mga initial reports sa mga katropa hakag. Bantayan lang ang dugang detalye diri gid lamang sa mga public affairs program sang XFM Radyo Patrol Ilo-Ilo. Kag syempre sa mga ano sa mga Facebook news items man nato kung sa ating Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Ilo-Ilo kag XFM Ilo-Ilo 100.7.
3: Yahoo!
0: Oras mga kitropa, 34 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, yung mga sarutin, better carotene, vitamin E, kagsaya sa tin, nga produkto sa Yes Health Incorporated, nga makabulig sa atin mga problema sa mata, kaangay isang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Ang Vision X Plus, epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified, nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kaka trapang Gen Z, blurry ba lang imong vision?
1: Oo, tiyan.
0: Garilibat ka?
1: Hindi man.
0: Ah, wala man.
1: Kita tapo man ka?
0: Ano ka? Galingin na imong ulo?
1: Wala pa man.
0: Oh, wala pa man. Okay.
1: Nakapanyaga kita.
0: Okay. Mga kitropa, if may mga problems ka mo sa inyong mga eyesights, may mga daw feeling nyo, gina-challenge ka mo sa inyong eyesight. Yahoo! Mga kitropa, inyong himuon, magbakal kag magtumar, sing Vision X Plus. Sing Vision X Plus available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop e-search ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak nga yes to help, i-add to cart kag i-check out. Oh, good afternoon, mayong hapon kay Ma'am Hermite. Nag-uupod sa ating program. Salamat, salamat, Ma'am Hermite. Good afternoon and keep safe. Hambalik ka tapong jet, hibaga. Daw no choice, gita niya ha. Oo, wala ka tropang jet, hibaga. Dapat kantuan mo, gita saya, basta mag-support. Oh, hambalik ka tropang AJ Bordon, hindi man makaon. Di ano nabi ko na hindi makaon, ka tropang AJ Bordon, ikapikapon lang.
1: Ano
0: nabi ko na hindi makaon? Masuksok? Paano? Mahikap? Paano na siya? Ang iba, dahil ka tropang AJ Bordon, mas gusto nila na hikap-hikapon. Di ba? Mas gusto nila, may ginahikap-hikap sila.
1: My favorite.
0: Oo, di ba?
1: Favorite nga, no? Pika-pika.
0: Ano, ano na siya? Stress ball? Di ba may stress ball na ginamaligyan sa to? I-search na kung effective. Kinuha ng stress ball?
1: Sige, Ben. Masipang ano na?
0: Stress ball effective. Ano lang, wait lang. Ay, ano, nag-release card man naman? Tres.
1: Tumera ng tres.
0: Pasok. Oh, stress ball is effective kuna in a short-term and natural survival mechanism that boosts alertness, energy, and performance during challenges. Oh, may mga tao, man biya katropan dyan, sinabing-abiskan ang gamay lang bagay, nagaka-stress, or feeling nila under pressure sila. So that's why, namayara sa stress balls na wala, ang gina... kumo-kumo, ang gina ikap-hikap, o ang iban, lain lang ila stress ball.
1: Lain ang yapon niya.
0: Imo ya eh. Nga, may built-in ka na. Yeah. Di ba?
1: May, ano?
0: May built-in yan.
1: May built-in?
0: May built-in?
1: Tapos, may, ano man?
0: May?
1: Extension.
0: However, chronic or long-term stress is generally... detrimental, leading to serious physical and mental health issues like heart disease, anxiety, depression, and cognitive decline.
1: Damo na subong mga ano, mga stress relievers.
0: Hindi naman mo, kulbaan ka na sa nga kulbaan na.
1: Depende sa ano, nakasanayan ninyo.
0: Yes. Ang pag ano mo yas sa kaugalingon mo, if you are stressed, depende na yas sa imo coping mechanism. Kag sa imo nga ano, sa imo nga ano bala, way on how to ano, on how to likaw and on how to get yourself out of the stress. Diba? Nan.
1: Ang ibang gakaon na lohalo.
0: Oo,
1: ang iban na gakaon sa inyong favorite food, comfort food nila.
0: Mm-mm.
1: Depende, no? Ang iban di activities, physical activities. Amo na, may mga ano, may mga sariling coping mechanism.
0: Oo, depende sa tao, katropang Gen Z. Wala man na siya kwan, wala man na ano, wala man gid
1: specific
0: gid. Pero ti depende lang na yan sa tao. Kung, ano ang ilaya?
3: Yahoo!
0: Kay Ma'am Ron Rosalyn na dati, mayong hapon sa inyo. Shout out na dati family watching live sa Villa Rading Resort. Uy, ina siyang Villa Rading Resort.
1: Hindi na siya, ma'am.
0: Basikon pwede, tada magka-post, magka-posting-posting. Basikon pwede, tada ma, pwede ni katrapon dyan, zinda ma, ano.
1: Kapangitan kami daan beach resort.
0: Oh, basi pwede ni katrapon dyan, zinda ma-showcase ang iyang beach body, di ba?
1: Oo, ah.
0: Hindi na siya, ma,
1: ready na ni for, ano? Summer sa ano pa sa 2029 pagaling.
0: Ay bongga. Oh, balik ka tropa ng AJ Bordon, mainom ko no ang iyang negosyo. Ay. Ano na siya, shake? Ano na siya, man? Oh, balik ka tropa ng AJ Bordon, ate gusto tubig. Ko man gani maghikap-hikap. Ay! Oh, Naiglaw na ko sa nguna. Ay, Diyos ko, katropa ng AJ Bordon. Hamali, Sir Jetty, baga, okay, nice, kagidya, ma'am, pampag-good vibes, kagidya. Ay. Ginay mo, walang galiga si katropang AJ Bordon nga pang pag-good vibes, katropang Jetty Baga. Or sadyang ang kanyang existence ay nagpapaano na, nagpapag-good vibes na sa'yo.
1: Oo.
0: Oy!
1: Amo na ko na mo.
0: Your, ano, your presence is a blessing.
1: Oo. Oy. Being happy na siya kay Upod Camore, kilala niya ka, daw muna bala.
0: Wapo, sisitim regalyo. Ay, Diyos ko.
1: Budla yung simabasa mo.
0: Wala ka nag, ano, wala ka nag-reply na kang niganadlaw to. Ginambalanta ka na to.
1: Ano ko nang masakit?
0: Tapos subong makoment-comment ka. Tapos anong masakit? Wisdom tooth or makan?
1: Tit?
0: Tampaon. Ito, Tim. Namo lang niya si Tim yung minabalaan niya.
1: Wisdom tooth or makan tit?
0: Makan tit? Pabasa ako na ganing mga comment mo nga muna. Ang makantagid ka. Nan. Di lang mas masakit. Ha? Ha? Ay, wala niya kasi isa. Namin sila pong buo, no? Makantagid ka. Tim, inagaling ko mapreparar sa mga comment mo, Tim. Kagbabasa, ganing ko na. Makantagid ka, Tim. Pili man yung isa yaw. Si katrapang AJ Bordon. Makan man ko, no? Nga masakit na aw. Ano ba sakit na timaw? Eh, ang bali magigil lang sa ako ni Gado, hindi man.
1: Masakit ang tut?
0: Masakit ang tut? Ha?
1: Or...
0: Di na mas masakit ang inumol or ang muna?
1: Gang iban mo ay nasakitan.
0: Ang gani man, ang buti siya. Ang iban nga ni ka-crave. Pina-crave na na subong. Tapos sa yaya, nasakitan niya.
1: Ang iba niya ay nasakitan.
0: Oo, oh, gani. Pero the best niya ang ay.
1: Ay,
0: ay.
1: Ayos, ayos.
0: Ay, bongka. Gidya pala na. May kamubulong goon. O, te, ano pag in-comment po ka to pang Team Real? Ha? Liog lang ko da. Kayo ngayon.
1: Sabi pa sabtabi.
0: O, sige ka to pang team, ha? When we get back, mga katropa, may ipamangkot ko sinyo our X-rated question. Kagusto ko sabto ni katropang team. Kay bida-bida sa subong hapon.
1: Ara kay sabtan mo.
0: Ara sabton mo, katropang team, ha? Anyway, mga katropa, before kita mag-proceed sa itong ano, sa itong mga commercials, we would like to congratulate katropang Hana. Did you know?
1: Oo.
0: Hambal yung adaan yan, no? Kugid sa... Hambal yung
1: adaan.
0: Siya adaan, nag-hambal yung i-greet. Yabala ako yan. Her wish is my command.
1: Nag-congratulate lang ito sa iya.
0: Ay, nag-congratulate ka lang. Mm-hmm. Oh, hambal yung adaan, i-congratulate. Kugid sa mag-uabis ka na rin pa alas dos ng programa hasta alas kwatro. O, di ba?
1: Congratulations. Hambal
0: yung matakaan ko no, ang mga listeners. Pero hindi. Akong bala. O, te. Congratulations sa ikatropang Hannah Grace Sunyo and to her, I know, to her fiancé na na. Oh my friend. God. Fiancé. Kaya, oh, did you know nga fiancé ni katropang Hana, wala siya na drums this and to sa ano, sa ating opening. Si katropang Ron Albay.
1: Uy. Congratulations,
0: drummer ha. Drummer mo na siya sa ano, drummer mo na siya mga tribo dari sa syudad. Yes. Congratulations kay katropang Ron and kay katropang Hana Grace Sunio on their engagement.
1: Kay Hana Lulu.
0: Oo, kay Hana Lulu. Kay Hana my loves. Oh, di ba? Congratulations.
1: Congratulations.
0: Palakpakan! Oh, di ba?
1: Tesan ona na.
0: Tesan ona na.
1: Way pa, way pa.
0: makaon lang kami eleksyon. Ah. Oh. May bugasan na sila pala.
1: Gani?
0: Oo.
1: Bastante. Unli-rice.
0: Unli-rice na siya. Wala to na lang naman ang ano
1: ang invitation.
0: Invitation. Proper. Charot.
1: Manina. Ay.
0: Manina.
1: Hindi ko gali pwede.
0: Hindi kuya. Ay,
1: mano ka lang ko ng mga bridesmaid.
0: Mano lang kuya mag-guests.
1: Mag-guests.
0: Oo, mag-guests.
1: Pati okay mo na makaon lang.
0: Yes, of course. Oo, mapalakpak lang kuma. Oh, mama mo lang ko na. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, karon naman kay tropa nga na ha, mag-alas stress naman. Tami ubod na kaliwan. Kaya ang bali ano kada oras ko na mo. Oh, di ba? Oras natin mga katropa 44 after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita for some commercial break. Kag sa atin nga pagbalik inyo mga pag-asabto ng atin nga mga ex, ang atin nga X-rated question. And syempre, magtutok lang sa Gyapon mga katropa. Station lang sa XFM kay mine. Magabalik pa ang X-rated sa XFM Philippines.
3: XFM
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: XFM. XFM.
6: Yes to help!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
9: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
8: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
8: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
3: The Secret of Health.
8: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes, to health!
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: FM.
11: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
12: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Xanthon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Xanthon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
13: Xanthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthon Plus Coffee Mix.
13: Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Xanthon Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Xanthon Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthon Plus Herbal Soap.
20: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthon and XFM, libu-libong papremyo.
21: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Xanthon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
22: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
24: Oh.
23: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
24: Aray ko!
25: XFM.
26: Katropa mo!
27: Exciting!
28: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Monkey Tropa, nagabalik ang X-Rated on Sex FM, 58 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Something Blice Coffee Mix. Ang Something Blice Coffee Mix, iba si Mangosteen, muling niya hagsoya powder drink mix, ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atin, ika yung lawas, ilabi na sa mga katropa natin yung may mga hormonal imbalances. Epektibo safe imnon, FDA approved, kagalang certified, available in all leading drug stores nationwide. Good afternoon sa mga katropa natin nga Steel, nag-upod sa atin, sige pa nag-upod sa atin nga program X-Rated. Mga katropa natin nga nagabiyahe sa buong pagkado sa ilang mga kaladuan, sa ilang mga transaksyon, sa ilang mga meetings, sa ilang mga meet-up. Ay, meet-up. Sa ilang mga meet-up. Nga ano yung mga meet-up? Papamatin, anaw? Ha? Good afternoon, mayong hapon sa inyo tanan. Kay Sir Jetty Baga, wala ga sakit puson mo ya ma'am out. Ang kilala ko ya every month ga sakit iya puson. Oh, te syempre na dysmenorrhea. Oh, di ba? Wala kay ginabulong dayon nang balik atra pang AJ for don. Aw sana all my bulong iba just ko katanog to, nog man sina man. Oh, di ba? Good afternoon ay wala ga. Ah, ya metaga rasa. Oh, ayaga mo na. Oh, good afternoon sa mga kitropa natin sa Sagiapo na nag-upod sa aton. Oras mga kitropa 59 after 2 in the afternoon this time. Aton nga i-reveal ang aton nga X-rated question for our X-rated question this afternoon. Mga kitropa, ang aton X-rated question is... Oh, liwat na. Wow. Ano na siya? For our X-rated question, mga katropa, walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Hala, doon ako, gina niyo. Sige na lang, eh. Sabdan niyo lang daw. Charot lang. Sa liwat, mga katropa, our X-rated question, walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa.
1: Daliri. Pwede gani kamay.
0: Pwede gani kamay. Anong pagid sa mamatsyagan yung tando, mga katropa? Tando din bukid. Walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Ano?
2: Tando din bukid.
0: Oo, bala. Tando din bukid.
1: Bahay.
0: Bahay.
1: Ay, mag-isa gani. Gani. Ay, ang bota na.
0: Sa liwat, walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Siya lang gidiyang nagapatindog sa yakaw galingon.
3: Uhong.
0: Ha?
3: Uhong.
0: Uhong.
3: Mushroom bala?
1: Mushroom?
0: Oh, okay. Ah, man.
1: Okay. Pwede, pwede.
0: Ano pa, kids?
1: Ano pa?
3: Sabat ni Danilin ang sa tungang paa.
1: Tunga naman sa ano? Paa.
0: Oh, pwede na rin. Pwede man. Oh, di ba? Oh, te ano pag itinyo nga sabat da, mga katropa? Basta may mga sabat ka mo da. Oh, ano mas masarap, sinigang ng baboy or... katropa, tingin.
3: Sina?
0: Si Tim.
3: Tim.
1: Sabtada.
0: Wala kuya kabalo, be, be, be. Tim. Wala kuya Tim kabalo. Oh, ang bali sa Jetty Baga, kobra. Oy, kobra. Naga, syempre, nagatong kaaw. Gimana yung kobra, di ba?
1: Oo.
0: Oh, te.
1: Balahibo.
0: Pwede man. Ano pagid? Ano pagyan?
1: Ano kaya ang balahibo? Ano?
0: Balahibo eh.
1: Diri man.
2: Bulbul eh.
1: Bulbul.
2: Oo. Hmm. Sabot-sabot lang.
3: Nagsindihan na ilang tabala?
0: O gani.
3: Kadlo si Alex.
0: Mag-sinamutan na itanong itanahan. Amo na.
1: Amo
0: na.
1: Ano ba? O gani. Mag-intindihan tayo dito.
2: Hindi, alay lang ka ba?
0: Sabotan na yarn. Ay, ang boto lang. Ano ka to? Tutunlan ko na nilang. Wait lang. Oh, basi may mga X-rated, may mga X-rated. Basi may mga, ano, pakamuda ha, may mga answers, pakamuda mga katropa. Sa liwat, our X-rated question this afternoon is, walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa.
1: Ay, true ba? Ano yan?
0: Ang balik ka ni katropang team, mayara ako na balaan, pero kung aga, gatindog.
2: Pamalo, bro.
0: Aray, makakadaw ka.
1: Gatindog na kay normal.
0: Ha?
2: Hindi tayo sugar.
1: Basta gatindog ko, normal na.
0: Fast sugar?
3: Kaya basta gatindog, kung kagahon, normal na.
1: Diba? Makulbaan ka kung wala na gatindog. Kay meaning, diba, tulog ka pa.
3: Len? Gatindog man kung kagahon.
1: Oh, i-search na bala?
0: Ano?
1: Kung dapat malaga tindog ko na aga?
0: Huh?
2: Now,
0: it is important.
2: Now,
0: to
2: stand
0: in the morning?
1: Oo.
0: Siyempre, matindog ka, magwag daw ko eh, ka para mong gumpo na kanyo. Kay gadali-dali na ako.
2: Ngakig ka gin.
0: Gapangakig. Kita mo na, nga nag-gulpihin eh, mga ano, tapos gulpi ka tindog. Wala man lang naka, good morning, ang imong dugo, nagdindog ka, nag-gulpi.
1: Oh, hindi ka na kuno dapat magbangon. Insig-
3: gulpi, oh, hinahinay lang.
0: Hindi kong kisama lang ah. Mm. Ay, mo kaya kulbaan?
1: Dapat hinahinay
0: lang. Oh, wow, amo na galing imo nga, imo bangon 5 minutes.
1: Oo. Tabog ka mo kung dapat.
0: Kaya hindi siya kadalas niya. Kung galingon ka mo pa na
1: siya. Dapat ano? Muna
0: pa na siya. Una yung ginapatindog, ang inapapanaw ginanay sa hiligdaan niya, yung atiil. Tapos naman amat pati buli. Yeah.
2: Nga din kaging nga nagbangon, una ulong, panaugaw.
0: Wala, ati dapat iba ka kung kita yung mga normal person, ka bangon, natin yung sa ato nga katray, tapos amo na papanaog sa tiil mo. Siya ya, ano ya? Ginapapanaog yan ang iya tiil.
3: Kaya ba siya sa TV siya?
1: Ako ya?
0: Oo, base.
1: Ako yung ano, kuya? Gakulob ko, anay.
0: Di ba inyo to nga, di ba ang inyo to nga, ano, inyo to nga hiligdaan, ang ano, ang kung wala kaya alarm, di ba? Gapisik lang yung iligdaan kung time na sa ito.
1: Tabog ka na yun?
0: Tabog ka, di ba? Di ba muna?
1: Tani, may maka-invento sina, no?
0: May harap man? Sa China? Tood man!
1: It's, ano, yung, ano to kanya? Very...
0: Ang bolt, ano na tawag?
2: Humba-humba.
0: Base?
1: Designed for humans.
0: Oo. Oh, may harap ka na balaan. Peron, con... Aga, anong peroncon?
1: Peroncon.
0: Ah, mayar, ano balaan? Peroncon, ah, okay, nabasa na rin siya. Ay, ambot.
1: Importante na. Importante na.
0: Ha, balik ka trapong jet, ibaga ako guro matawag, ma'am ay.
1: Pwede.
0: Sige man, pwede. Go lang sa pagtawag, ka trapong jet, ibaga.
1: Open ang linya, di.
0: Oo, open na open. Very open. Di ba? O, basta may mga answers pa ka muna mga katropa sa atin X-rated question, ha? Again, our X-rated question this afternoon is walang kamay, walang

0: ang lubot niya sa tondo
1: ano lang, baby, ano?
0: Baby hair?
1: Baby hair. Mm. Nipis correct. Lang. Balahibong pusa.
0: Malahibong pusa.
1: Malahibong pusa.
0: Perfect. Tinanoy mo sa basket trap ang Yermel?
2: Mushroom.
0: Mushroom. Ano na siyang klase? Sokol?
2: Depende.
0: Pero sa mushroom, anong namit? Sokol or hindi?
2: Sokol.
0: Nga na sa nga sa sokol ako?
2: Kay wala pa nang kahumlad.
0: Nga, ano may ara sa sokol nga wala pa nakahumlad, nga ang ganamit siya.
2: Balaan mo kung sokol, hindi siya maganit. Pero kung nakahumlad na maganit.
0: Maganit na siya. Kahit itigulang siya mo no.
2: Oh.
0: Aging na siya. Sokol. Okay, amo na iya sa bat mushroom.
1: Pili mo iya.
0: Ano ako? Kandila. Gatindog mo na nga darang isperma, wala ako. Oh, kika ka na karon.
2: Patindog mo siya, antes mo niya.
0: Wala ah.
2: Testing ka, babe. Butang kandila nga. Wala ka tindog. Kung matindog siya nga siya lang.
0: Oo pala. Ako eh. Ako nga tindog man ko on my own. I'm stand firm on my own. Kamot nga magtindog ka muna.
2: Ah? Nakabutang to. Wala pa.
0: Magtindog ka muna ako.
1: Sa dako yard.
2: Ang nakabutang question mo. Wala tiil. Wala kamot.
0: Aray ka, wait lang. May nagatawag sa aton. Hello, good afternoon. Mayong hapon. Hello? Oh my gosh, they are not speaking. Basi na nga-connect. Ay, hello. Hello, abi ko na nga-connect sa patrol. Bluetooth sa patrol.
1: Bluetooth.
0: Hello, good afternoon. Mayong hapon.
3: Pinabayang.
0: Ay, si Katrapong Jet, diba? Ay, hello. Katrapong Jet, good afternoon. Kamusta ikaw, Katrapong Jet? Bow.
2: Kamusta ang kasag?
0: Oh, kamusta ako ng kasag sa bayang ahoy?
2: Kambo kasag subong?
3: Niwang.
0: Niwang, ano? Mm-mm. Nga, abi ko tagtalambok na sa kasag subong katapong jetty baga.
3: Nasa yung nagakaon.
0: Ha?
3: Lagi
2: mo katropang jet, may kilala ko na sa bayang tambok iya talaba at laba. Kasagalin. Talaba ako.
1: Napapinsa mo kayo talaba.
0: Katropang jet, may na, ano, ano, may kilala na ako na si katropang jet.
2: Tambok iya nga mga kasag.
0: Ano, kasag sa, ano, sa bayang.
2: Lagko pa, tagikisakakop.
0: Sino? Sino ko, no?
2: Basta taga bayang.
0: Taga bayang, ano, basta taga bayang lang, ano, ya. Ha?
3: Ano
0: ko na piliedo?
2: Ah, secret lang.
0: Secret lang kung nakatrapang siya, diba? Si mabalaan mo ko, no?
2: Oo. Basi pangitaon mo kay pangita
0: mo
2: nga sa
0: gano'n. Basi makita mo kang tilawan mo man.
3: Bukakanhan ni kasag?
0: Bukakanhan mo nga kasag?
2: Oo, bukakanhan.
0: Ah, bukakanhan. Okay. O, katrapang siya, diba? Gaano pag inang sabat mo sa atin? X-rated question. Walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa.
3: Walo-walo.
0: Ha?
3: Walo-walo sa dagat.
0: Walo-walo? Ano na siya?
2: Walo-walo eh. Do... Di ba lang walo-walo? Do ano siya? Part sang manog sa dagat?
0: Part na siya kung ano sa manog sa dagat? Ano man?
3: Yes.
0: Ah, yes. Okay. Ang malo-walo? Ah?
2: Walo-walo.
0: Walo-walo?
2: Otso-tso.
0: Otso-tso. Okay, be. What is walo-walo? Walo-walo. In the sea. Roll over the ocean.
1: Walo, walo.
0: Ayun na. Kaladukan mo na, sir. Kaladukan mo na. Sea snake na?
3: Kaladukan din na yung mga gab.
0: Nga hao.
1: Ano na, Goro? Venomous.
0: May venom na siya. Ang mga katrapa, walo-walo is a highly venomous marine snake found in the Philippines. Mm. Often spotted near coral reefs, mangroves, or swimming in the ocean.
1: Yan mo na sa Palawan mo? Palawan.
0: Oo, eh, kung ano, sa mga, sige, damo ano? To mangroves. Eh.
2: Balaan mo kung sino nag-compose ang kanta niya?
0: Ano?
2: Sang walo-walo?
0: Ano na?
2: Si Bayani.
0: Ano na ang kanta?
2: Ucho-ucho.
1: Tayo'y mag-ocho-ocho!
0: Ocho-ocho! Alright, katropang jet na si may tamyawon. Katamyawan na ang imo mga katropang na nag-upod.
3: Nag-get ko lang si Mabigye.
0: Ano imo? Katropang eh. Ano? Katropang...
1: Hey.
0: Katropang jet, ibaga. Total, nagtawag ka.
1: Mm.
0: Ari, katropang jet. Ano ang imo mensahe para kay katropang AJ Bordon?
1: Na, para na!
3: Okay.

0: mensaje.
1: Oh, Oni, mon mensaje.
0: Allô, mon ami.
1: Eh? I don't forget.
0: Wala na.
1: Oh, so sad. Oh, then, sige. So, katropang dyan, thank you so much. Madami kaya salamat sa imo nga pag-upod. Keep safe and... Yeah! Para yun lang sa pagmamati. Bye-bye! Okay, sure. Bongga.
2: Tawag ang liwat, ah.
1: Oh, tawag ang liwat. Katropang jetty baga, ah. Mga katropang oras, 7:12 in the afternoon. This time, mag-pause kita for some commercial breaks. Atan nga pagbalik, atan nga i-reveal sa inyo ang atan nga X-rated story. Ganitutok lang sa XFM. Kay man, mag-abalik kita after this short break.
3: XFM.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko nag-huben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
14: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Padayat na kubuwas ah.
11: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Okay, tropa, nagbalik ang X-Rated Oras XFM 316 in the afternoon. Ang oras, ginadrong sa inyo is ang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap. Himusagluta koji kag VCO sa pagpamis, pagpaputi. Sang ating akutis, magbakal kag maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, mga katropa, produkto sa Yes Health Incorporated nga makabulig sa aton, mga panit, especially sa pagpaputi, pagpamis. Kag mga katropa, pag palayo sa ating mga skins against bacteria and viruses. Para sa healthy beauty skin, magamit Sinclair Skin Herbal Soap. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubong sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, isearch ang Clair Skin Herbal Soap. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Ay! Good afternoon, may dahil kahapon sa mga katropa na ito. O, hambal ni katropang AJ Bordon, iya sa bat, Naypool. O, ano na siyang Naypool? Hambal niya, to see is to believe. O.
1: Biberon? Kung saan?
0: Ha?
1: Naypool sang biberon? Kung saan?
0: Ay, Naypool, gali na?
1: Sang biberon or...
0: O, depende kung ano kung nakita mo, katropang Romel.
1: Buksi be?
0: Buksi ang...
2: Buksan mo, papasokin mo na.
0: Katrapa AJ Bordon. Alright, mga katrapa, it's time to reveal our X-rated story. And this afternoon is so special, mga katrapa, of course. Wapo!
2: Nyek!
0: Ano to? This afternoon is so special because you know we have our
3: patula ko diya.
0: Balya gid na pro. Amin na mo story di ba? Balya mo story na sa.
2: Sige na kay.
0: Balya siya ko nang masugid sa story. Mati lang ta ko no.
2: Mahipos lang kami di mamati lang kami ya.
0: Oh, istoryahin na kami, katropang Romel. Sige na, istoryahin na ang ating mga katropang na nagapamatik sa buong hapon.
2: We'll hear the story narrated by...
0: Narrated by katropang Romel Pakipa. But, ang balya na gidna, pro. Diba? Wala. Ang balya na gidna. Numarang ang balsa. Ano na ako, no?
2: Harap na. Gamay pa nga pilit.
0: Ara pa. Sige na. Dali. Ana na. May dala to siya bala nga ano.
3: Sino? Lechon?
0: Okay, pasipos na na sa.
4: Frog.
0: Ote, sige na. Sagudan ka na.
3: Wow! Search
0: na daki kahulat sila. Mga katropa, oras natin 3:19 in the afternoon. This time para sa atin nga X-rated story.

0: Good afternoon, Katropang Era. Katropang Era, ako nga istorya. Ang nagpasakit sa akon nga balatsyakon. Ginabaylo ako sa mas bata. Gani nagbalik alindog program ako. Hambal nila, Katropang Era, best revenge is investing in yourself. Imbes nga magsagi ka na kahibi, magmukmok, why not ka magpagwapa ka kag magpangita isang mas maayo nga trabaho? Katropang Era, police ang akong nga bana. Kung saliin siya na-assign, dito kag may babayi siya. This is not to generalize, and this is not to to higot the pangalan of the policeman, but amo lang gid niya ang ako nga experience katropang era sa isa ka pulis. Kundi siya na assign katropang era, may babayi siya. Pila ko na kabeses nga na dakpan sa iya cellphone o hindi gani sa iya mga barkada. Pero ginakonsinti sa giyapon sa ilang mga kaupdanan. Ginakonsinti siya mga katropas ng iya ng mga body. Wala ako nagpahalata katropang era nga balaan ko na. Sa baylo, ginkumbinsi ko siya yang mag-loan. Aba ko, loan ka bala, baby? Kay, sige na please, kay may backloan lang ko, Tani. Di siya, ay gamay mo lang na nga halok-halok sa iya. Very good eh. Gamay mo lang na siya nga halok-halok sa iya, katropang era. Ginlambing ko siya sa abot ng aking makakaya pamati. Kaya kailay naman karon ng sugpon mo da. Oo, gani kita. Kuna kagina pa. Ginlambing ko siya, katropang era, sa abot ng aking makakaya para lang maka-loan siya. Kagambal ko sa iya. Mabusiness ako para nga kung mag-college ang duha namon ka mga kabataan, dapat may extra ng income. Nagpasugot man siya, katropang era. Dako nga kantidad ang ginloan niya. Pagkatapos ko baton sa kwarta, nagpasalon kuya lagi akag nagpa-nail extension. Upod ko man ang akong duha ka mga kabataan. Nagkaon kami sa mamahaling restaurant. Wala kuya kapsang pake kung maakig man da siya. Nga gingasto ko ang kwarta sa luho or sa pagkaon kag sa pagpagwapa. Kay di damo man kuya ebidensya against him. Nag-enroll ako katropang era sa gym kay di gusto ko nga magbalik ang akon nga alindog kag isuportahan man ko sang akon nga mga kabataan. Katropang era ang akon mga kabataan is mga teenager na may 15 years old na ko kag may 17 years old. So maka-relate na gid sila sa akon. Katropang era wala na sang may mas masakit pa o kon may ika-akig pa. Nga ginbaylo ka sa mas bata sa imo. Para sa akon, dako nga insulto katropang era, especially nga dali na lang mag-college ng akon duwa ka mga bata. Bilog ko nga kabuhi gin-google ko katropang era sa pamilya ko. Wala na ko gani kadumdum kung kasan o pa ang akon ulihi nga ayos ang akon nga kaugalingon o pagpamanicure or pedicure man lang. Madamo nagambal sa akon nga daw na bilin ako sa ere kay man ang akon nga bana makisig ano tindig pala sa asawa ko daw ano basta daw hunk bisan 48 years old na katropang era. Nagpabungol-bungol lang ko katropang era pero ti aware man ako especially sa trabaho niya. Kagkapila ko na siya kabeses nga nadakpan sa iya cellphone. Especially kung magkadto ako sa ilang barracks. Ginatiis ko ang sakit. Alang-alang lang gidya sa mga bata ko. Kahit di wala ako yasang trabaho. Hindi man ako gusto nga magdako sila sa isa ka broken family. Wait lang gid ha. Nagpisik, nagpamisok lang ko na wala na ko. Charot lang. Hindi na tong sulat ya. Pero katropa pang era sang sila ang sila mismo ang akong mga kabataan mismo ang nakadakop sa ila tatay abi nila ginapabayan ko lang. Ay. Sa sila mismo ang nakadakop sa ila tatay abi ko pabayanan nilang ilang pag-eskwela kag magarebelde sila. Pero sa piyak, sa natabo, sila mismo ang nagtulod sa akon katropang era nga magbalik alindog. Hindi man sa pag mamayabang. Pero maganda, mapaman kuya, biskan 39 years old na kuya. Gani ang ginhambal ko, ang ginhimo ko katropang era. Gingamit ko ang iya kwarta para magbalik alindog. Nagpa-inject kuya slimming pills, slimming shot. Nagpagwapa kuya, nagpa-salon kuya, nagpa-spa kuya, nag-enroll ko sa gym. Tapos nag-skincare ko, nag-exercise, nag-diet. Oh, te, gani ang iya nga loan. Gin-enjoy ko to ya ah. Pila ka bulan matapos ang birthday ko, naghanda ako sa dos ang gamay lang. So, gin-invite ko halos mga close friend ko na kag-arap man ang mga supportive kong mga anak. Na nakibot ako katropang era kay may flowers kag regalo ang akon nga bana. Kay mine sa pila ka tuig namon katropang era nga oo, sa pila ka tuig namon katropang era. Oo, dali lang gid nung may isa pila ka tuig namon katropang era nga mag-asawahay. Wala gid ako sang may nabaton. Kani nakibot ako. Amo ni katropang era nga amo niya conversation sang akon nga bana. Sang nakibot ako kay man may paano siya sa akon. May pa flowers and bouquet siya sa akon. Kagambalya, nagagwapa na gid ko sa iya nga panulukan.
1: Uy, happy birthday, babe.
2: Thank you.
1: Ah, flowers for you.
2: Apa, nakadumdum ka sa akon ba?
1: Ah, syempre ah. Guwapa ka gid yan, no? Nga daw ka sexy gid sa imo subong man.
2: Ah, syempre ah. Dapat alagaan taman ang kaugalingon ta kon kisa kay basi bala isla naman ta.
1: Ah, islan?
2: Isla? Hindi gin man gali islan, dugangan gali.
1: Dugangan. Hoy, loyal kuya bala sa imo.
2: Aba, grabe ang tsura sang loyal, no?
1: Oo bala. Ay, sus. Amo na gani kay swerte, gid ko kay ikaw na pangasawa ko.
2: No, gay, kada gani kapilata na kamadakpan, di ka gid yung mag-ako. Sabagay, sa mga ugali, gid man na guro sang pulis, basta pulis, matulis.
1: Pero... Gabi, no? Nakapila ng imo hawak, man?
2: Siyempre, 24. Ay. Gusto mo mabalaan ang akon nga, ano?
1: Yung mga vital statistics?
2: Yes. 36, 24, 36.
1: Ah, timayo, kay effective ba ng imo nga pag-gym?
2: Siyempre, ah. Dapat... Mukis ang adaan kung mapabayan tang kaugalingon ta. Daw ginapabayan man ta sang bana ta.
1: Ah, gabi ba? Anong napabati-batian mo ko?
2: Wala ah, hindi man sa amo na. Pero, basta ah.
1: Hoy, gabi ka man ah. Pero, sa tuod lang, gabi no? Nag-sexy ka ginyaga. To... daw madugangan pagit si ano ha?
2: Ay, no way. Tama na niyang duwa. Nag-ugtas na ko gani sa imo pa lang dugangan mo pagid.
1: Ay, nag-ugtas kaya ha? Hindi halata ang nag-ugtas kaya gani.
2: Ay, syempre ha? Kay alaga ko gani ang kaugalingon ko. What? Hindi ko na gusto nga magbalik ako liwat nga mag-losyang.
1: Wala ko yung balaga pa-ugtas sa imo.
2: Wala ka lang guro kabalo nga nag-ugtas ko sa imo.
1: Ay.
2: Speechless ka, no?
1: Pero, at least, ah, nakita ko man niya daw ginalagaan mo, ginagin mo ko galingon.
2: Wala siya kabalong, ah, gina-enjoy ko ang iyang alone. Ah, syempre, ah, basta nga ginalagaan man ko sang bana ko, gagwapa, gin man ko na.
1: Ah, oo, ah, alagang-alaga ka, ganyan, eh.
2: Oo, oh, syempre, ah.
1: Ate, sige na. Damo, tagalibisita, subong, no?
2: Oo, gin-invite ko to si, ano, mga katupad balay, takag mga naanay sang classmate, naanay sang mga ginikanan sa mga bata, ta?
1: Gani, pagkakita ko sa imo daw, abi ko, dalagang dalaga.
2: Aba!
1: Abi ko, 18 years old ka pa lang.
2: Hindi, amo-amo gin man siguro. Eh,
1: karon na.
2: Ay, amod sa imo da. May duty ka bala karon basi nalipat ka?
1: Di, dason na lang eh. Oh, sabi mo nga hawa ko. Pwede ko na ma-one-hand.
2: Paano, abis ang ligad nga? Do, hindi mo man ko masakam. Ti, amo na, kapagamay-gamay, mangkoy.
1: Gani. Basi may ginapagupahan ka ng iban, ha?
2: Ay, kung amo nang ginapinaminsar mo, siguro ikaw lang na ang ginagaubra.
1: Huy.
2: Hindi pag ibalik sa akon.
1: Why, ah? Pati ka man na.
2: Bot, sa inyo. Amo na, guro ko nag-fail ka sa mga babae nga. Mga side chick mo, ah.
1: Huy, huy, kuya, side chick, ah. Pero sige na. Entertain na tong mga bisita ta. Basi napangita na ta to.
2: Sige ah. Lakad na to.
0: Kay Tropang Era, plano ko nga pakisamahan nila nga ako nga bana tugtog nga matapos makatapos ang amon nga anak sa college. Kaga tugtog subong. Amo pagyapon ang setup namon. Wala pa kami nagbulaganay sa akong nga banang katapang era, pero sa tuod lang, naka-move on na kuya. Amo na, basta ginasakit ang babayi. Biska nag-stay pa siya sa imo, pero ma-move on na siya ya. Manamugid nga salamat katapang era sa pagbasa sa akong nga sulat. Sa liwat ako galing inyong tagpadala from Anilao, Iloilo.

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: tropa'y nagkabali kang X-Rated. Oras natin sa XFM 52 after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Ang Southern Plus Gold, yung si Mangosteen. Ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga makabuling sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Kag-amuman sa mga katropa natin. Nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag-bukol-bukol sa lawas. Ang Sun and Blast Gold supports health. He was a 100% herbal extract available in all leading drugstores nationwide. Just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southster Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Thank you so much. Salamat ha sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon in our program, X-Rated. Sa mga nag-upod, nagtawag, nag-comment sa atin Facebook Live, mga nag- pamati sa ilang mga radio. Good afternoon sa inyo tanan. Kag, salamat gid mga ketropa. See you all tomorrow, same time, same station. Drigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Ila Ila. Upon sa technical partner this afternoon, ketropang Alex Saspa. Ako naman ang inyo ketropa. Ketropang era ang ketropa mo.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
13: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
15: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw!
19: XFM. Katropa mo!
18: Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM.

Aw, nagatongga na kamo. Kundi, pagsalop sang adlaw, kundi wala na kamo sang animo. Tulog-tulog gamay da para karon may bana ta magdiskota. Importante, wala lang sang maoy. Basi pag alas 11 pa lang karon na untat na ang music ta. Ay, hindi. Tagini karon ma-enjoy ang aton nga disco sa buong tuig. Good afternoon na sa mga katropa natin. Dira nga ka tutok, nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo mga katropa. Good afternoon gida sa inyo tanan-tanan. Dira kanday dira sa Dakyado family, Avenido family, Manuel family. Ay, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Da, kamusta? Kamusta ang inyo siningo Wednesday afternoon mga katropa? Sa tanan man of course nga nag-celebrate sang ilang nga birthday, happy happy birthday. Do ka nami pagid ko nang imong birthday nagasabay sa fiesta kay duha bilugid yang barangay ang nag-celebrate sang imong birthday ya. Matian ko to kagina may kasakay ko hambal niya. Makadto tatuan na ya di pang pila ka beses nga kaon. Pag-abot, ang gin-target, lumpia. Tapos pagpuli niya na may mga, kundi may daamang, may sa mga ano, sa mga nagpamiesta mga katropa pips, basta may mga bag na gaya, may mga sling bag, sigurado, mga skin bukadon mo na paghalin sa balay nyo, may take out na sila nga Coca-Cola. Nagyan yung manasang una siguro, no? No, hindi tama na guro pag ikahuya. Kahit tinagyan, tama na asang una. Ano ba lang, do? Hindi ka pa maka-afford nga magbakal sang soft drinks. Tamang take out ka na lang halin sa fiestahan. Sige lang, padayuna lang na imo kung importante may ano ka, may lamok-lamokon ka da sa ano sa tunga-tunga sang imo nga panglakaton. Amo ni nga daan nga perte ang tagiti sang init. Oh, perfect gid yung maglamok-lamok sa malamig nga soft drinks. Oh, subong nga hapon mga katropa, update niyo na naman si Katropang Bea until 7 o'clock subong nga gabi. Gani ko mayara ka modera sa mga mensahe, mga greetings, pa shoutouts kag mga music request. Well, hindi na maghuya-huya nga ipadala sa amin sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Kung nagapangon niya, di ka mo subong mga katropa, subong nga panahon sa krisis. Dapat mangon niya, di man ka mo nga para hindi na ka mo madugangan pang inyong mga gasto, mga katropa pips. Ilabi na no, pag abot sa mga kung magkabalatian ka mo, hindi bala, matamagid ka gasto, no, kung may mga balatian kita. Kung ako sa inyo, subong nga panahon sa krisis, mag-invest ka mo sa inyo sininga ikaayong lawas, magtumaros ang Santon Vitamin C mga katropa. Ang Santon Vitamin C, nagabulig no, sa pagbusa ang atong sininga immune system, agad niya hindi kita madasig tapikan sa mga ubo, hilan at sipon, mga trangkaso, kagkon ano pa dira ang sahi isang balatian. Santon Vitamin C mga katropa, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Mga katropa ha, hindi na kamo maghuyang-huyang magpadala sang inyo sining mga mensahe. Kay pagkas mabasahon naton ina sa aton nga pagbalik. Oras diri sa XFM, it's now 12 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Gani mga katropa, padayon lang sa pagpamati. Diri lang sa 100.7 XFM, Iloilo. We've been

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamik it kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: College na ko!
1: XFM!
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa! Exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Maylin ka kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti ka bang nawala, so hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold,
4: Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher,
5: nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen, in kape ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtig.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: X FM.
11: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
12: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
15: Katropa mo!
2: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

usapan naton dira nga mga nagatulo tambay. Ay, good afternoon gida sa inyo dira mga katropa peeps, sa aton nga mga katropa dira nga mga tricycle drivers, mga drivers sa tricycle. Dira sa may Kintinsala, sa may Tabuk Suba, dira sa Mandurriao. Kag sa mga katropa naton nga nagapamati diri sa programa nga Extra Drive. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Abang man bala kamo sa matabo kay Senator Bato de la Rosa. Siyempre, amo nang ginaabangan sang tanan. Para nga mang-inupdated kamo mga katropa peeps, i-follow gid ang amo sining mga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Dira bantayan ninyo mga katropa peeps ang mga kaganapan sa Senado ngayong hapon. Makita ko si Katropang Romel nga gakaon busog na ko. Imagine mangagda siya yung makaon pero ari ko di tapos dito na siya nagabitbit sang pinggan niya. So okay na lang na kung makita ko siya nga gakaon so busog na ko na, lipay na ko ah. Nagabitbit na siya yung pinggan tapos ako nagaprogram ko di tapos agdahon niya ko yung makaon. Ano na early dinner na nakatropang Romel? Sabi ko kayo, manyapon patataw sa sinamay. Hindi nagali. Sir Alex, ikaw na lang to karon eh. Dritso ka to karon. Ano yung pagali-out mo no? 9 hours? Nine asa aga duty mo? Ay, balda base gali. Hindi tagali ka tongga. O gani, sabay ta gani. 9 p.m. out, di ba? O di sabay ta to karon eh. PM out, 9 a.m. in. Ay, ang saya ng buhay, mga katropa peeps. Enjoy lang tayo, di ba? Makita, takagaling nga, gakaon, busog na ko. Mga agda kapag head.

sa mga nagakaon na sang panit sang lechon. Oy, binli nyo kami! Ang mga katropa, peeps, mga katropa dan aton, mga katropa, hindi na maguya-uya nga magpadala sang inyo sininga mga greetings kag pa-shoutout. Sa amon sininga text line 0950-975-6970. Kung kamuayhan, mga katropa, peeps, ang may, ano no, may sala, madalagan man kamuayhan. Pili nga nagkakao, amugin man ano, kung may ginahimo ka nga sala, daw, maano ka nang gapananagpa ka na sang dalagan. Para lang nga mapalagyuhan mo ang imo mga kasalanan. O, di subong hapon, no, gina temporaryo nga naghalin sa Senate floor ang mga senador, mga katropa peeps, because sang report nga arestohon na naman kuno si Senator Bato de la Rosa. So abang-abang mga katropa peeps, bantay gid kamo sa amon sini nga mga Facebook post mga katropa. Pangitaan nyo lang sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Oras dali sa XFM mga katropa, it's now 5:09 in the afternoon. Kagini nga oras ang ginadulungin sa inyo sang Santon Plus Gold. Subong nga hapon mga katropa peeps kanami, gid magpangapikapi no, especially kung ang kape nyo healthy. Wala ka mo bala kabalo-bala ka mo mga katropa nga ang Santon Plus Gold isa ka natural food supplement bangod mayara inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagabuli gini ha sa pagbusa atan sining immune system, nagahatag man sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atong blood sugar, nagapanubot sang cholesterol, kag of course nagamanage man sang aton sininga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes, kamayari ni sa mga ampalayang nagabulig sa pag-improve sang glucose control. Santan Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag mabakal gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Sa mga nagapauli na subong hapon mga katropa peeps, maghalong gid kamo kay ang always ko ginahambal ang kalibutan mariit. Mga katropa, oras diri sa XFM, it's now 10 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Padayon lang sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: XFM. XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Cold.
5: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Cold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to help!
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabarangay Bacau, Binabista, Guimaras, nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Mga katupa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
10: ang sakit.
9: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, kangkarang pain, fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
11: Madiet na kubuwas ah.
12: X FM.
13: Patroba mo.
14: Exciting.
12: X FM.
15: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: X FM.
8: Mga katupa, exciting!

0: Good evening mga katropa. Welcome back sa programa ng Extra Drive with katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang mga katropa natin dyan nga na-stuck sa traffic? Malaba pa bala ang inyong pasensya? Siyempre, wala man kamo sang choice kundi ilabaan pag ilang inyong pasensya because as a commuter, no? Kinanglan mo maghulat sa terminal. Kinanglan mo maghulat samtang nagasakay kay every time nga masta ka sa traffic. Madugayan ka na naman. Madelay na naman ang imong pagpauli. Tapos madelay kapagid kun ang imong sugat pag abot mo sa imong ginapanaugan, wala gihapon. Oh, ano ka uyaya, no? Daw ang mga nabalaan, yung man nga nabalaan ko man bala? Daw damo lang, basta damo issue sa life. Damo na gid man issue subong mga katropa peeps. Hambal gani isang iba, no? Hambal nila. Hambal sang bata ni late Senator Miriam Santiago. Hambal niya, ma, ang gulo na ngayon ng Senado. Bakit Senado lang ba ang magulo? Akala ko buong mundo. Ay, ambot na lang gidya. Kadamo na gidya sang problema subong mga katropa peeps. Sige ka obra, tapos sige ka man bayad sang tax.

Hamuda na isang isda-isda, sugba-sugba, prito-prito. At least, no, layo sa balatian. Pero wala ka mo kabalo, mga katropa, nga ang Bangros. Ang tambok sang Bangros, kontra mana sang uric acid. Nagpataas na sang uric acid, mga katropa peeps. So, abi mo, feeling mo, healthy ng ginakaon mo? Kung kis, wala ka lang kabalo. Kung nag-aidad ka na gidman tuod, no? Nag-amat-amat ka na, ano? Nagkakabala ka, kana sa mga ginakaon mo, wala kay basi, amuni-amuto ang epekto. Maski nagkakabala ka, kagaling, pero sige man ang dapal mo. Ah, diba? Tonto yarn. Sa mga nag-groceries da, sa mga hapon mga katropa, sa mga nag-pa-manicure, nag-pa-pedicure, sa mga nag-pa-ribbon ng mga momshies, hello, hello, good evening sa inyo tanan-tanan. Lapit na lang ang 15 mga katropa, kunting tulog na lang. Sa mga nagsasahod every 15th of the month, lapit na lang, 2 days na lang mga katropa. Kapit lang, kapit lang. Bala ko nagahingagaw ka sa jeep na bala. O, dali na, last trip, kapit lang, kapit lang. Pero naagyan nyo man ang sanguna mga katropa peeps. Kung last trip na gani isang jeep, nagakinabit ka muno, tapos ara ka mo sa, ano, sa babaw sang jeep, nagapungko. Pero subong makita ka, mavideohan ka, tudas kagid. Dagdagan kagid show cost orders ang taga LTO. Kung kisa do, ibutang mo ang side mo, no? Kung ikaw isa ka commuter, mga katropa, maintindihan mo gid na ang ilang sitwasyon. Pero kung ikaw may pribado na nga salakyan, kag naghalin ka sa mga ano bala? Kung nabata ang natao ka nga, na born ikaw nga may golden spoon, na born ikaw sa golden spoon. Ti laban-laban videohan mo na kag ipasa-pasa kundi in. Ay ambot na lang gid Ang isa daw maluoy ka na lang gid sa driver nung ginhawa niya man sang ginawa niya man kapangunyadi kung tani, pero nasuspended pa kag na ano pang iyang lisensya da. Kabudlay subong no, hindi ka gid kabalo kundi in ka malugar no? No, hindi ka kabalo kundi in ka insakto, di in ka nagsala. Ando may konting hugot to, ha? Huh? Ay, ambot na lang gid mga katropa peeps ha. Enjoy ka mo sa inyo sa mga pagpaniapon mga katropa. Ini magkalipat nga magbutang sang tubig sa inyong ingod. Basi karon sa tama nyo da ka chismis. Madunlan ka bala. Kag matuluyan ka na ay tapos kagid. Tapos gid ang maligayang araw mo. Samtang nagakaon ka na hindi mo pagpamasawan ang iban nga tawo. Istorya, hida ang kung anong makapamaayo sa kabuhi mo. Hindi nga ang makapalain sa iisig mo kapareho. Amo ang imo. Mind your own business, gani mga katropa peeps. Ay, ambot na lang gid . Oras diri sa XFM, it's now 12 minutes after 6 o'clock in the evening. Kagining oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santhon Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag mabakal gid sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Available man na, kadto lang kamo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Enjoy, enjoy ka mo mga katropa samtang nagpamati diri sa XFM. 12 minutes after 6 o'clock in the evening mga katropa. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant. Oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Iba ka sa lahat.
2: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: Yeah!
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
10: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Mga katropa, exciting!

0: Yes, diri sa XFM mga katropa. It's exactly 7 o'clock in the evening.
1: Extra drive! Extra drive!
0: O, tinalingawan ka mo sa mga music na ginatukarta diri. Paano kayo nagahuya-huya? Bika mo mag-sense ang inisining nga mga music request? Tomorrow, bawi ka mo mga katropa pipsa. Isa niyo ang mga greetings niyo. Basil, gusto niyo na tamyawan ang inyong mga exes. Wala? Oh, tomorrow ha, bawi kita. So buong mga katropa, wala na kita sang time sa aton subong sa aton sining program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Madamo gid nga salamat mga katropa peeps sa pag-upod kay katropang Bea. This one's the edition sang programa nga Extra Drive. Kita buwas, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Kagsangala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Ramilito Uy. Kagsangala naman sang amon Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatch ako sa

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga katropa. May gabi na sa aton makatoran, sa aton makabenan, sa aton makatropa. Diri sa palibot sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Matiyon kami sa inyong mga radio, sa inyong sining mga transistor radio, pagi sa FM band, ining XFM, Radio Patrol, Iloilo, ang hamon nga frequency 100.7, naman ang frequency mga katropa sa Z100 sa una, dira sa sulod sa University of San Agustin. So mong makabin ang ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network, ang mong ini makabin ang nag-manage sa XFM 100.7 Iloilo, amon ang amon nga Facebook account, samtang amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Naka live stream kami kabanan sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira kapadala sa inyo mensahe kag mga impormasyon na lakit pa ninyo sa mga pass out out subong gabi mga katropa. Diri sa aton pamangalagad sa programa Headshot. Gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa gyapon mga katropa inyo ka angkorman subong gabi. Ako si katropang Phoebe Borz Tibor Morales. Yari kita makabanan si ka tracing adlaw sa bulan sang Mayo. Opo, kita mga katropa ni katropang Alex Saspat, tubtubalas 9 ang takna sa buong gabi. Kaga sa buong makabanan ng aton sining news center, opo kay katropang Bia Joy Sobaldo. Madlagko sa buong makabanan ng mga development na may kangtanan sining sa warrant of arrest. Nag-inisyo makabanan sa International Criminal Court bato kay Senador Bato De La Rosa. Ini matapos makabanan ng ang pinakaulihi makabanan ng development sini makabanan sang warrant of arrest sang ICC bato kay Senador Bato De La Rosa. Gin confirm makabanan sang Supreme Court nga ilan na baton ang petisyon ni Senador Bato De La Rosa nga nagapangayo sang temporary restraining order. Agod nga punggan abi ang pag-serve sang warrant of arrest batok sa iya makabanan na kung ikaso gin man abidang nga may mga mapagwa nga may ara nga mag-serve sang warrant of arrest niya. Wala sa payan si makabanan nga may ara siya nga ginatagan siya sang Senate protection o kung may ara siya makabanan nga protection alin iya sa Senado nga hindi siya pwede manakop samtang ara siya sa premises sang Senado mga katropa. Apang hindi pagid makabanan ka iniibalasyan abing secure na si Senador Bato De Rosa kabangdanan nga nagpetisyon ang iya sining abogado sa Supreme Court nga mag-issue ko sang temporary restraining order. Tiging confirm kabanan sang Senado o konsang Supreme Court nga ilan na baton ang petisyon ni Senador Bato De Rosa pagi sa iyang abogado apang subong ilamang gabi makabanan na wala pa as of now. Wala sang mag-in-issue pa nga temporary restraining order ang Supreme Court sa petisyon ni Senador Bato De La Rosa sa bylaw makabanan nga

0: ginahatagan sang tiempo within 72 hours nga maghatag sang ila komento ini ang petitioner nga si Senador Bato de Rosa pagi sa iya abogado kag ang umanong kabanan ang executive. Di ko magambar kita magkabanan ng executive tila malaman nila nadala nila ang NBI, nadala nila magkabanan ang PNP. So, laban-laban sila magkabanan ang magapagwa, mag-submit sa ila sila nga response. Amo iya ang Solicitor General nga amo makatropa ang nag-representar sa abogado sang gobyerno samtang ang abogado naman ni Senador Bato de Rosa ang amo naman iya ang mag-response magapadala sa ila sining response. May kang tanan magkabadan nga as of the moment wala sang magin isyong temporary restraining order ang so Korte Suprema santo iya sa prayer ni Senador Bato de la Rosa mga katropa. FM Flash Report. Sa nung bota ba doon sila makabanan kung lasang gin pagwa nga warang sa pagwa sila nga temporary restraining order ang Korte Suprema? Bota ba doon sila ba naman ka kung ang law enforcer lang sa Pilipinas ang mahimo nga mag-service ni sang warrant of arrest ng ICC, no pwede, hindi pwede unless nga may confirmation halin iya sa local court. Ang kabilugan makabanan nga akabilugan sini nga resolusyon sang Korte Suprema atong ginahabdat subong kay ang nabato na naton diri mga katropa nga confirmation nga wala magpagwa sang magpapanaog sang temporary restraining order ang Korte Suprema sa prayer ni Senador Bato de la Rosa mga katropa. Pero kung may ara abing nga mga membro sang international police nga mag-aabot diri sa Pilipinas agad nga implement ang warrant of arrest mga tropa sang international criminal court. So ang matapos ni ang papel iya sang gobyerno amo ang pag-cooperar gid lamang sa international police mga katropa. Sabihin tayong karoon dito sa Manila kay man na ginabaha karoon dito sa palibot sang Senate premises sang mga police. May duwaman ka grupo nga nagakuan karoon nga nagarally sa Piak o northbound dito makabadang nga nagarally ang mga anti Duterte kag anti Bato de la Rosa group nga nagpanawagan sa pag-umpisa ng makabanan sang impeachment hearing. Bato kaya kay Vice President Senator Duterte kagapag panawagan nga aristoho na si Bato de Rosa mga katropa. Samtang dito naman iya sa southbound, dito naman ang mga pro-Duterte nga mga grupo. Ini sila ang nagapanawagan man sa suporta bato pabor kay Senador Bato de Rosa kag kay Vice President Sara Duterte mga katropa. So ang aton karon makabanan nga mata dito karon sa Metro Manila naka-standby aton nga news center dito mga katropa agon gibaloon kon anong matabo ha kay kita kabalo kon nag-coordinate na ba kon may ara nga mga nag-abot nga mga miyembro sa international police. Agod nga i-sir, pining warrant to arrest batok kay Senador Bato de la Rosa or kon may ara makabanan nga ginisyo nga warrant to arrest halin iya sa Pilipinas, no? Sa korte sa Pilipinas. Agod nga i-confirm ang warrant to arrest nga ginisyo sa International Criminal Court mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:18 na. Mga kwan ninyo, mabalik naman kita makabanan sa aton sinigap ng topic ko. Nakagagabiwi kita katulakay sa mga local news. Nagpabiling kita makabanan sa national scene. Bakal sining natabo ba na makabanan nga kwan, no? Nga pagbidaisay ni Senador Robin Hood Padilla kag ni Senador Kiko Pangilinan nga nagresulta makabanan sa pagkasuspend sa sisyon kahapon. Ay kaluloy lang itong mga mangguma nga dito ihalin sa daw I think na pagkasinan. Kaya inisilat kong tani ang serving resource person sa ila dito ngayon panamagaring nga tayo apektado man sa subong panahon ang mga manguman nato hindi lang dito ya sa pagkasinang kundi dream sa aton sa Western Visayas. Hindi sila makabanang invite agad ka mag-serving a resource person may kang tanan sa ila sining ginapangayo kag mga kwan man mga programa sa gobyerno ay sus timagod sini sa pag baisay kahapon ni Senador Padilla kag ni Senador Kiko Pangilinan na suspend ang sesyon kag wala na makabalik nag second round naman subong nga hapon. Nakaroon makabanan ato at pamatian ang kabugusan sini makabanan ng mga detalye. Sinisang natabuo naman kayo ng second round between Senador Robin Hood Padilla kag Senador Kiko Pangilinan mga kabianan. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:19 na. Manimprano kita kay Salambaltan at mga katropa. Ang aton karon nga mata kag dulugan dito nakatutok sa Metro Manila. Naka-on alert karon ang aton nga news center kay pagkatapos kay ina nga nagginagumon dito ya sa Senado sa pagsuspend sa pagbaisay naman iha ni Senador Kiko Pangilinan kag ni Senador Robin Hood Padilla ti may nakit-an si Senador Bato de Rosa nga nagwa sa session hall sa Senado nagsakay sa elevator papanaog ti subong uway may buluan kung si DN si Senador Bato de la Rosa mga katropa. Di ba na, basi ba lang may mga advance information siya nga di wala mag-isyo ang wala pa mag kagwala sa maging isyo nga temporary restraining order ang Supreme Court may kang tanan makabanan sa pag-serve sa warrant of arrest siya nga ginisyo mga katropa sa International Criminal Court. Kagiban pagkain makabanan ng mga balita dito sa Metro Manila aton ni Baloon pagkain kakatropa ang Bia Joy Sobaldo aton makabanan ng news center personnel kaysa nambal sa makabanan ng aton karon mata kagdulungan dito ya sa Metro Manila. Tiba ka mo sa makabanan ng mga sitwasyon na madelay ini ang pag-umpisa sa impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Ara makabanan natin sini nga news center personnel upon kay katropa ang Biyajoy Sobaldo. Kilabrigid makabanan ang nakatutok karon no halos kanabanan karon nga mga balita dito sa Manila amo ini makabanan ang impormasyon nga wala sa maging pagwa nga TRO Contemporary Restraining Order ang Korte Suprema sa pabor ya kay Senador Bato de la Rosa. Tropang Pia, mayong gabi.
1: Tropang Wars, ginklaro ni Senator Pia Cayetano nga wala si Senator Bato de la Rosa nagsakay sa iya sa lakyan kag wala may nisang ideya nga maabot sa Senado ang nasambit nga senador sang Mayo 11. Pahayag pa sini nga sa isa ka mystery kung paano ini kag ang iya sa lakyan na ulamid sa issue. Ginpakamalaot ni Senator Pia ang statement ni Senator Ping Lacson bangod suno sa iya, wala inisang kamatauran. Nagapangabay man ang senadora sa mga kaangay nga senador nga hindi maghimo-himo sang istorya nga hindi matuod batok sa mga kaupdanan sa trabaho. Nagalaom man si Senator Pia nga sa idalom sang leadership sang iya utod nga si Senate President Alan Peter Cayetano manginpatas ang chamber kag may respeto sa kada isa. Bangod sini nangayo man sang pasaylo si Senator Panfilo Ping Lacson sa senadora matapos ang sala nga impormasyon nga iya ginpagwa. Suno kay Lacson naghalin sa iya reliable source ang report nga sa lakyan ni Cayetano ang ginsakyan ni Senator Bato de la Rosa padulong sa Senate sang Lunes. Dugang ni Lacson nga wala siya naglaom nga mangin issue ini bangod wala man sang problema kon bisan diin nga sa lakyan magsakay ang iya mga kaupod nga mga senador. Samtang sa dugang pa nga balita national ginbawi sang CIDG ang subpoena bato kay Senator Bato de la Rosa bilang respeto sa institusyon sang Senado angot sa Senate Protection Order. Suno kaya Police Brigadier General Randolph Tuanyo ginbato na kaina sang aga sang staff ni de la Rosa ang letter of recall para sa subpoena. Kasunod sini, ginpabutsyag man ni De La Rosa sa mga katapos ang media sa Senate nga wala inisang plano nga magsungka sa International Criminal Criminal Court nga mo ang nag-issue sang warrant of arrest may kaangtanan sa kaso nga crimes against humanity nga gin-file batok sa iya. Ginkantaman si Nika Tropang Board sang Philippine Military Academy HIM samtang nagapanawagan sa iya fellow PMA alumni nga magbulig sa pag-uphold sang soberanya sang pungsod sa pihak sang arrest warrant nga ginpagwa sang International Criminal Court batok sa iya. Ginklaro man sini nga wala siya nagapanawagan sang violent support kundi ini ang nagapanawagan para sa peaceful action. Sini nga hapon naghalin sa Senate floor ang tanan nga mga senador matapos ang report nga arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakita ang ngalan ni de la Rosa katropang boards sa database sa International Criminal Court sa idalom sang wanted persons kag nakatag ini bilang at large. Suno sa tribunal ang warrant of arrest batok sa senador ang sikreto nga gin-issue sang Nobyembre sa isang nagligad nga tuig kagin sa publiko lamang sang Lunes, Mayo 11. Sa subong katropang boards no sa ang Senate complex ang ginpaidalom liwat sa lockdown para sa security measures man. Samtang sa piyak nga bahin flimsy, unacceptable kag mabudlay seryosohon para kay Senator Amy Marcos ang excuse nga ang House ang nag-reproduce pa sang voluminous documents. Nakasulat man sa statements ang senadora nga madamo sa mga personnel ang House kag suportado man ini sang bilog nga administrative legal records printing kag information technology support. Kun basihan ang sa nagligad nga tuig nga pag-transmit sang articles of impeachment sa Senate na approve man ini sa parehong adlaw dugang pa ni Marcos. Nagapati man ang senadora nga ang nagakatabo nga delay ang isa lamang ka-political maneuver agod makontrol ang timing sa ang sang Senate proceeding. Samtang sa piyak naman nga bahin seryoso nga ginakonsiderar ni Senator Risa Hontiveros ang pagpadalagan sa mataas nga posisyon sa 2028 national and local elections. Suno pa diri nga kaangay sang iban seryoso sini nga ginapreparahan nga dapat mayaraman sila sang mabaskog nga kandidato gikan sa ila grupo agod mahatag ang mga best offers sa mga botante. Sa piyak sini katropang boards ginklaro man ni Hontiveros nga sa tion nga may mapilian nga iban nga kandidato ang oposisyon handa man ini nga mag-give way. Naibaluan nga matapos na ang senatorial terms ang senadora sa palaubuton nga 2028. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo na gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga katropa. Ati, ang taon tani karon makabanan ang natabo kay na sa plenary sa Senado. May kang tanan makabanan sa abaw daw, hindi ka tulong siguro si Senador Robin Hood Padilla. Nga, ang iyayang pag-insindi, mga katropa, ang ginsinggitan sa iya ni Senador Kiko Pangilinan. Ti, ano ba, tiyan ko man ito kahapon nga, I have the floor. May taas mo ginanong ba ang boses ni Senador Pangilinan? Ti, I have the floor. Tinugin kabig ni magkabanan ni Senador Robin Padilla nga daw naglaing ibuot yan, no? Kati, violation ko no sa ilang nga rules on ethics. Ining pagtaas ang boses, kahit yung ginambalya, gisigitan siya mo. But lain ang singgit, lain ang taas boses. At akong tanikaw ng makabanan, makatropa, kahit na may hawag kita dire sa ilang internal rules. Kung bala nakapasok bala sa ginaaligar ni Senador Robin Hood Padilla, ang mga ginpang boyan nga tinaga ni Senador Kiko Pangilinan. Dirigyapon mga katropa sa XFM, Radyo Patrol Iloilo. Kagahay. By the way, nagpalabot lang ang XFM sang pagpakingunong sa pamilya Carrion, labanigid sa pagtaliwan ni Mel Carrion. Naging confirm sa pamilya niya nga subungid lamang nga adlaw, nagtaliwan si Mel Carrion bagod sa komplikasyon. Ibalantawan nga harin sa national scene, pakanto din sa lokal, bisan diin ka lamang kanto, Mel Carrion naging istoryahan. Ti, nag-aedad makabanan si Mel Carrion sa 84 anos. July sining nga tuig, na interview, last year, no, interview pa naton siya. Parte sa iya nga mga pananawan sa City Council. Te amo na haban natin makabalan nga ang tanan-tanan kita nga may ara nga kandila nga ginuyatan. Kundin ka lang asta, drak ka lang asta. Iban gani, pag bunag sang ilang nga mga sang ilang nga ginikanan, sang ilang nga iloy, pagwa sa yatagwang kan, patay. Kati asta lang sa damo. Amo na iyang kabuhi isang tao, but pwede natin ni makabalan marimedyohan. Pwede natin ini makabalan nga ma hatagan abis ang extension ng aton nga lawas. Kaya man, ining aton nga lifestyle ko kaisa, diri nag-aumpisa ang lala nga balatian. Yadagin din yung makatropa ang mga kumbara, mga kasubong ubo-ubo ka lang. Ganugay, sige gapon daw, sige-sige nagin. Kita yung si Chris Kino, ubo-ubo lang to. Nag-ubo-ubo lang si Chris Aquino apang sanggin check makabanan, positive siya sa COVID-19. Timon din sa aton, mga tropa, dumdum naton, simple lang ubo. Kaya man, ang hambal sa pamilya ni Mel Carrion, komplikasyon, abi mo. Te, ini mga bagay kung tayo mahapos, ini nga ma, buligan kita, ilibrigid ka kita, nga kita ang nabilin. Pagi sa pag, hatag proteksyon sa atong nalawas. Kati ang balaton, okay na kayo ubo-ubo kita. Ganugay, ubo na gid. Magpakonsulta ka sa kita sa doktor, tagaan ka sa synthetic medicine, nga antibiotics, gali kay, nasudlan ang atong nalawas ang bakterya, kag viral, abunak ko nga aga, hambalang turba siya may tagaan kay ikaw sang resita sa niya sa antibiotics nga antibacterial kag antiviral para sa infeksyon. Pero para hindi kita matamaan makabanan kati may mga epekto ni sa aton nga lawas mo. Ilabrigid sa aton nga organ, sa aton kidney. Ining mga synthetic medicine, tayo may kita mahimo. May mahimo kita kung sundun na aton makabanan ang mga pamaagi pagi sa pagpaganagan sa pag-inom naton sa mga antibiotics. Pagi sa pag-inom sining mga supplements. Ang supplements makabanan nga ginatanay sang Yes to Health makatropa, ini ang premium D3. Kaya ba ng premium D3 makabanan makatropa, ini siya ang ginpabaskog, ginpa-epektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang ubo, sipon, hilanat, katrangkaso, dumdum naton, ubo na, dumdum naton, hilanat lang na, gali, kaya ginasulod na sa bakterya, kag virus, ang aton nga nawas. Katiyan mo na mo, kung may infeksyon kao, gahilanat ikaw, tapos gadugay ubuhon ikaw. Tapos dumdum mo trangkaso lang pilotilot ka, dumdum mo okay na gadugay balik naman. Para manikawan ni makabanan mag-inom kita sang premium D3. Hindi nato papabayaan natong lawas sa maigo sa ring baratian. Proteksyonan naton pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kay epektibo nga premium D3. Ang premium D3 may ara siya nga vitamin D3, may ara man siya nga virgin coconut oil, kabi ara man siya nga moringa oil extract siya. Ang premium D3 mga tropa may ara sa kapasidad sa pagguba at magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may ara nga 110 klaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3 de superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3 mahimo ini makabalan mabakal dira sa Antique agap mati subong aton dira mga listeners dira kay Ryan Mundihar sa Maradona sa Bilison Antique med gabi diyan mga pamilya Mundihar diyan sa Maradona kag diyan man sa Tiulas no San Joaquin sa Purines pamilya diyan agap mati subong mga personnel sa sugbahan sa Tiulas med gabi kanina diyan no kag diyan man sa Kulase kag sa Tibyao sa Bagyoro pamilya diyan kay Padoy kag kay mga pamilya ng Rimi diyan med gabi kanyo. So, bakal ini makabanan dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa Pharmacy, Generic ka, kag pwede man makabanan nga ma-order, paagi iya sa Shopee, kag TikTok Shop. Ang imuha nyo lang, kung di ka mo kaya balok on paano mag-operate sa inyong mga account sa Shopee, patudlo ng kamo sa inyong magkapuhan, sa inyong mga kabataan, kag i-add to cart na na para nga sigurado nga pagkasunod ka simana, kung dili ka kapauli sa haro, tinabalaban sini ang mga Shopee Boys na tunri sa haro among ma-deliver sa inyo nga gin-order ng mga supplements kanin iya sa Yes to Health Incorporated. Dira kayo man ang mayas, tanggi na ang mayang gabi. O, kagdrapagay di mga kwandang mga gapamati sa buong sa aton. Mayang gabi kagaton ng mga patrollers, ha? Basi ko rin mga balita muna sa aton mga patrollers. Notify lang ka muna para nga makakuha kita sa inyo sining mga balita, inyo yung mga informasyon. Kinabanagin ka ba nan ang hindi pa dayo naman nangin benta kabalon ko na nung kapalaran sinisang pag ang presyosang petroleum products mga katropa. Pero importante lang, mas mayong atong lalawas kasi bisan anong matabo, mataas man ang petrolyo sa presyo, pero ang atong lalawas bintinado, sigurado gid makakaon ang pamilya ninyo. Mabati kita ay makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remedito Oy. Ang oras alas 7:34 na mga katropa.
2: X FM.
3: Yes to Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remedito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold, live testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
7: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
7: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
5: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to help!
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
20: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
21: Oh.
20: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
21: Aray ko!
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Ang oras tayo makatupa sa XFM Radio Patrol Ilaw, alas 7:45 na. May mga miyembro na makabansang pulis, no? Nakasulod sa Senate Complex. Ini sila makabanan ang may mga bit-bit ng mga taas ng mga malagba ng mga pusel nga dito karon makabanan. Wa kita kabalo kun anong tuyo sini, but dito sila subong sa sulod na makabanan sa Senate Complex. Kung makita ninyo sa amon nga video, sa amon nga wall makabanan, ining mga mga pulis karon nga nagasulod dito. Mga nakasuksok karon sang on fat, full battle gear ng mga membro sa PNP makabanan, ini sila ang may mga nabitbit ng mga mataas kag malaba ng mga kalibre sang pusel mga katropa nga dito karon sa Senate Complex makabanan. Why kita kabalo kung anong tiyotoy sini, but sa giyapon mga katropa ang ason sini nga ginalantaw nga posible may kang tanan ini mga katropa sang pagwa na sang Korte Suprema sang ila nga confirmation nga wala pa sila sa mag-issue mga kabanan nga temporary restraining order santo sa gina petisyon ni Senador Bato de la Rosa. Ano ba na mga kabanan ang petisyon ni Senador Bato de la Rosa? Base sa ato nga nakuha ng informasyon mga kabanan nga daga petisyon ni siya sa pagpagwa tuntani sang isa ka temporary restraining order agod nga hindi pag i-serve ang warrant of arrest sa iya nga ginisyo makabanan sang International Criminal Court. Prayer, wherefore, in view of this foregoing supervening development, amaring prayer niya, no, ni Senador Bato de la Rosa, gin petisyon sa Korte Suprema, and without prejudice to an express reiteration of all the principal reliefs already prayed for the urgent manifestation with omnibus motion filed earlier on the same day, Petitioner Senator Ronald Bato M. De Rosa most respectfully prays that this honorable court immediately issue temporary restraining order and or status quo ante order prohibiting former Senator Antonio F. Trillanes IV, the National Bureau of Investigation, NBI Director Attorney Melvin Matibag, Attorney Emeterio Dungalio Jr., their agents assigned, and all persons acting in concert with them from entering, remaining in, or returning to the Senate of the Philippines for the purpose of arresting, detaining, restraining, or otherwise interfering with the Senator De La Rosa exercise of his legislative functions. Attempting to serve, execute, enforce, or give domestic effects to any purported ICC arrest warrant, Interpol notice, or any other foreign tribunal document against Senator De La Rosa without valid Philippine court order authorizing such arrest or surrender, and performing any further act calculated to deprive Senator De La Rosa. So, mo di makabanan ang iyang agin petisyon sa Korte Suprema nga nagapangayo siya makabanan nga hatagan siya sang magapagwa sa isa ka temporary restraining order agod punggan ang sinuman makabanan ng mga law enforcers including si Senator, former Senator Antonio Trillanes, NBI, PNP, and other law enforcers in the Philippines, including ang international police, nga magdakop sa iya. But sibuang ilamang gabi makabanan ang pagbasa isa ka resolusyon ang Supreme Court. Nga nagapahayag mga tropa, nga wala pa sila, nag-akto makabanan sang gin-request nga petisyon ni Senador Bato de Rosa party iya sa TRO or temporary restraining order. Ari ang ipagwa makabalik na press waiver sang Supreme Court. Napisahan ni subong adlaw Mayo 13. The Supreme Court in bank during the special session today, May 13, acted on this, the Supreme Court issued a resolution requiring respondents to comment on the urgent manifestation with omnibus motion, urgent manifestation, and extremely urgent supplemental manifestation. With a motion filed by petitioner Senator Ronald Bato M. De La Rosa within non-extendable period of 72 hours from reset. The resolution shall release and deem serve on the parties under counsels upon its upload on the court PH and publication is Supreme Court website. Senator De La Rosa was likewise directed to file his reply within a non-extendable period of 72 hours from receipt of the respondent's comment. The Supreme Court held that this is without prejudice to the court taking any interim or urgent measure as prayed for the Senator De La Rosa should be become necessary. On May 11, Senator De La Rosa filed the urgent manifestation in response to reports that the International Criminal Court issued a warrant of arrest against him in connection with its drug war investigation. Senator De La Rosa sought a temporary restraining order, a writ of preliminary injunction, or a status quo ante order to prevent his arrest, detention, or transfer without prior judicial authorities or authorization. He also questioned the validity of subpoena issued by the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, him to appear at Camp Crummy regarding alleged extrajudicial killings during his time as Davao City Police Director. On the same day, Senator De La Rosa filed a supplemental manifestation alleging that National Bureau of Investigation operatives attempted to block his entry into the Senate Session Hall and that former Senator Antonio F. Rillanes presented what he claimed to be a copy of ICC arrest warrant against him. Ari pagid ang countdown makabanan sa order. Senator De La Rosa prayed for a TRO and prohibiting the NBI and Trillanes from arresting or detaining him or serving any ICC warrant or other foreign documents. A copy of resolution and available pleadings may be downloaded to current cases section of Supreme Court. Now, wala sa magiging pagwa makabanan ng temporary restraining order. Iniya makatropa para sa ginapangayo ni Senador Bato De La Rosa nga inisya ang hindi pagdakpon. Ti, bangod siya ni makatropa ang Senado nag-file sa resolusyon nga ginatagan siya sa Senate Protection Order na samtang while on session wala sang sinuman nga makadakop sa iya. Kasi hindi na pwede kaya ara sa konstitusyon nga kon ang isa ka senador ara sa sunod sa session hall kag session hindi mo siya pwede madakop. Kag gin dugangan pagid makabanan sang order nga resolusyon nga proteksyonan siya sang Senado. Ari ang sitwasyon makabanan dito sa Senado makatropa live ini makabanan sa dito karon sa Metro Manila. Katropa Gades.
2: Yan ay kasama augmentation for lahat yan ay kasama augmentation sa
1: courtesy ng GMA 24 oras. may ginakwa, no? May gina-focus karon ng kamera. May tika ba naman kamera kung sino gina-focus ng kamera kag may mga police?
2: Yeah, we're forced to, ano, to step back. Hindi step back, hindi. Tumakbo kami paatras dahil palapit ng palapit yung palitan ng putok. At until
1: pinusan nga nila
2: yung accordion sa baba to let us out. Ngayon, hindi natin alam kung anong nangyayari kasi nung nagkakaputukan, may mga security from Osana na nagsasabing walang papasok ng kwarto, walang papasok ng kwarto kasi baka baka ikimatrap. Of course, sa second floor, marami rito committee rooms, ano?
1: May linok panay karon makabadan dito sa Senado. Wala pa may balabaan kung sino ang nag-una palupok.
2: But hanggang makababa kami ng main staircase, ano, papunta sa ground floor. So ngayon, ang mga media na kaninang nakaabang sa taas ay lahat nandito ngayon sa baba. Hindi namin naririnig kung ano nangyayari sa taas bago habang kami ay nag-evacuate. Madilim, pinatay ang mga ilaw. So you can imagine yung chaos, ano, habang nag-evacuate ang press, ganun din ang ilang tao ng Senado. Teka lang ha, eto pakinggan ninyo. Ano sir, kamusta? Hindi, kamusta lang sir. Nagpuputukan pa. Kamusta si General Aplasta? Saan sumugod eh? Saan sumugod? Isa ang kinakausap namin ay
3: isa. Ipuin po tayo dahil may papasok sa sasakyan, mag-deliver ng papel.
4: Yan yung room.
2: Isa ito sa mga senior officer ng OSAA, ano kinakausap namin.
3: Muna kayo. Anong naman nyo? Matama kayo doon. Papasok. Saan yung gusto?
2: Yung hysteria is among some of the members of the press kasi may mga kasama na na-trap doon sa loob eh. May mga cameramen na
1: okay, may mga
2: pa sa loob sa utukan at yung naririnig nyo na of course panicking are sa mga kasamahan natin, yung mga reporters sinahanap, ina-account yung kanilang mga kasama sa kanilang istasyon, ano? Wala makapagsabi kung kamusta ang sitwasyon sa taas, ongoing pa ba ang gunfight dahil wala tayong nakikita lang natin ay so much action pero walang detalye. Ganyan ang sitwasyon dito, Mel. Sige.
5: Sige, mag-ingat ka dyan, ha? Tapos
6: nandito pa rin tayo at naghihintay ng report magamat nakita na natin si General Aplasca, mga kapatid. Again, mga kapatid,
1: okay, may nabatihan mo kami ng anlok panay sa sunod ka sang Senate.
6: Kalayuan sa kung saan nangyari yung putukan, ano? At nasa linya tayo ng mga polis at Senate Sergeant at Arms na sinasabi i-clear dahil meron daw dadaan. But we don't know yet bakit nagkaputukan, may nasugatan ba, sino yung target sa putukan. So we are still awaiting updates until now, mga kapatid. But right now, wala na kaming putukan na naririnig. But as you can see, madilim ang second floor. Pinatay na yung ilaw dito. The only light that you can see ay yung ilaw ng mga camera boom namin, mga kapatid.
1: May nagasigit, Anay Subong. May nagasigit sa sunod sang Senate building, mga tropa. And matapos kagin confirm na may lunok panay, no, sa second floor. Patay yung subong sa second floor, mga kabinan.
7: Tinuro ko sa kanila lahat ng mga dataan. Itong hallway na to, dire-direction.
6: Okay, mga kapatid, ito nakikita natin na may mga osa at may dala pa rin silang mga barela, no? Medyo madilim lang tayo, mga kapatid, pero itong nakikita ninyo, mga Office of Sergeant at Arms na may barel, mga police, the armed men, the armed marines, we can't see, pero mukhang nandun sila sa may bandang dulo. Mga kapatid, medyo humupa na yung putukan doon sa may dulo nitong second floor at ngayon ay nasa hilera tayo ng mga police at Office of Sergeant at Arms at hinihintay natin kung sino ba yung naging target ng putukan na yon at meron bang sugatan. And as of now, ang nakita pa lang natin ay ilang mga taga-Office of Senate Sergeant at Arms at si Sergeant at Arms Aplasca na pumasok doon sa isang room dito sa second floor. We're still waiting for updates until now. We don't know what happened, bakit kailangang magkaputukan, mga kapatid. Hang in there, mga kapatid, dahil live po tayo dito sa News 5.
1: Okay, kontak siya makamalit sa News 5.
6: Yes po, Cheryl. Yes, yes. Not yet, not yet. Mukhang nag-meeting sila doon na I can only surmise ha, dahil naroon din yung ilang mga tauhan ng Office of Senate Sergeant at Arms. Kung nakikita nyo yung aking live, ang nasa unahan namin ay mga kapulisan. Wala tayo nang makitang Sergeant at Arms. Mukhang nandun sila sa loob ng sumulong room kasama. Ito, pwera na lang ito. Ito ay Sergeant at Arms eh. Pwera na, ito, ayan, may mga Sergeant at Arms na nakamahabang weapon. Okay? Nasa loob yung karamihan sa kanila nitong sumulong room kung saan naroon si Sergeant at Arms sa Plaska. And then, hindi nyo na makita dahil madilim, pero nakikita ko, Cheryl, na nandoon sa dulo pa rin yung mga armadong Marines. Hindi sila umaalis doon. Meron silang... Hello? Hello? Okay, go, go, go, go.
1: Nagalantok ka kumating ang makabanan, courtesy sa News 5. May panay subong sa second floor sa Senate building. Kaga may nakasunod na nga mga Marines. Kaga gitsugaan ang sila makabanan, gin-block sa mga security personnel sa Office of Senate Sergeant at Arms. May mga pulis karon makabanan ka standby sa second floor. Gin-patay ang suba. Why may bunuhan kung sino ang subject sa lupok. Kung may naigo makabanan kahit hindi pa maklear ang building sa subong si mga tinion.
6: Yes po, I'm here. Naputo lang po. I'm sorry again. Okay, nasa second floor po ako ngayon kung saan din namin hinintay kanina si Senator Bato de la Rosa. Ito yung floor kung nasaan yung plenaryo at kung nasaan yung isa sa mga opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Again, recap ko lang ng konti. Dinala tayo kanina doon sa kabilang dulo nito kung saan naroon yung mga committee rooms, ano? And then pagdating natin doon, nakita natin maayos na naghilera yung mga police, Office of Senate Sergeant at Arms. At ano nangyari? Sandali lang. Okay. Senate Sergeant Arms and then yung mga Marines na heavily armed nga, ano? Pero nagulat tayo, wala pang 5 minuto silang nandoon nakahilera. Nagkaputukan na isa, dalawa, and then nagtuloy-tuloy. So nagkagulo, nagkaroon ng komosyon dahil ang naging concern ng mga OSAA dito ay paalisin kaming mga taga-media dahil nga napakadelikado. So sa pag-atras, nagkasakitan, nagkaapakan dito hanggang sa nandito kami sa mismong tinatawag na legacy wall. Itong legacy wall ay kung saan na pagitan yan ng press office at ng plenaryo. Sa ngayon, nasa loob pa rin itong sumulong room, yan yung room ng mga cameramen, si General Laplasca at yung ilan pa sa mga taga-Office of Sergeant at Arms. At ngayon lamang natin silang nakita yung sa tagal nating nagko-cover ng Senado na nakamahabang weapon, Julio, Cheryl, at maging yung mga police. Yes po, go ahead.
1: Courtesy of Kabinet sa News 5.
6: Ang nakita ko na unang nagpaputok ay yung sa akin ha, sa vantage point ko ay yung naka-full battle gear. We don't know kung Marines yun, yung naka-full battle gear. But we don't know if may nag... Yes, yung naka-fatigue. But we don't know if may nagpaputok kasi dun sa kabilang dulo na hindi natin kita. Yun. Yes. Oo, magkakasama sila. Yes. Exactly, Julius. Exactly. That's why we're waiting for General Laplasca to give us updates. Kasi we are very confused bakit biglang nagkaputukan at parang kanina paulit-ulit nakikita nyo naman, di ba, sinasabi sa amin, umayos kayo. Kung hindi, wala kayo makukuhang video kasi we were expecting na idadaan sa harap namin si Senator Bato de la Rosa. Tapos yung pala yung magkakagulo ay sila-sila. So hindi natin alam ba't nagkaganon. Yes po.
1: Kortesya makabanan sa News 5. Kadito karon sa second floor sa Senate building. Kadito man ang opisina ni Senator Bato de la Rosa. Ang membro sa Marines. nagluso makamanan sa Senate building kag ginsugata sa mga miyembro sa Office of Senate Sergeant at Arms. Kadito nag-umpisa ang Lukpanay.
6: Yung kabilang dulo nito kung saan dumadaan yung mga senador kapag didiretso na sila ng session hall. Kung hindi namin alam, bakit parang may exit point ba doon? Meron bang pwedeng idaan doon? Kaya takang-taka din kami bakit doon nga sila nagsipuntahan, Cheryl. So, hindi ko masabi, pero tama si Julius kanina, mukhang may ibang grupo na nandito sa loob ng Senado na kalaban nila. Nakalaban nila kasi kaya nga. Opo, opo. Wala po akong nakitang sugatan kasi malayo na po kami. Nasa gitnang part na kami, malayo na kami doon sa kung saan nangyari yung... pero nasa second floor pa rin po ako. Sa, nakikita ko pero hindi na po kaya ng lente ng camera ko. Pero nakikita ko yung at least yung paliko kung saan nagkaroon ng putukan. May isang polis akong tinanong kung meron bang sugatan. Sabi naman niya wala. But of course, we have to wait yung mismong report ni General Aplasca that we are hoping nakaharap sa atin anytime soon. Yes po. Okay.
1: What is this on News 5? Ah, nakita niyo makamayan na mo ini ang...
6: Sir, what happened, sir? Bakit nagkaputukan? Sir, ba't nagkaputukan? Na nakapasok?
5: Yes, galing sila sa kabila.
8: NBI yun, sir, NBI.
5: Perceived NBI.
9: Pero sila daw yata una nagkaputok.
6: What happened to them? What happened to them, to the NBI? So may sugatan, sir? Cheryl, ongoing si Secretary Dong Mendoza. Let's hear him, sandali. Sir, let's hear him. Okay, again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba?
5: Nakita kasi perceived pa lang, ha? Wala namang confirmation na lang. Perceived NBI agents.
6: Okay.

0: na po sila sa building, sir. Is that safe to say?
1: Yes, hopefully. Pero okay, secure naman yung area.
2: Sir, yung may nakarating sila sa building talaga?
0: Teka, teka. Ilang NBI agents ito, sir?
1: Hindi namin ma-determine kung ilang talaga. No? Kasi kung ilang team sila na nag-attempt na pumasok dito. Nagagawa pa ng assessment sila sa...
0: But what we are sure is nakapasok sila ng Senate building. Paano, sir? Paano, sir? Paano?
1: Sa kabilang
0: building. Yung dinidrill? Yung dinidrill sa baba?
1: Siguro ang assessment nakita nila na nandiyan yung team natin na nakabantay na kabang. So to divert the attention, nag-draw ng fire. Pumutok sila.
0: Sorry, bakit po sila pumasok, sir, the NBI agents?
1: Hindi namin alam po anong purpose nila. Well, ano yan, ha?
0: Perceive. Are they going to serve warrant? Are they going to serve warrant?
3: Director Matibad, nagpasabi pa sa inyo si Melvin?
1: Well, kasi may usapan naman the other day.
2: Yes,
1: So, pinag-uusapan pa kasi sinusubukan namin.
2: Sir, in short, walang coordination. Walang coordination po.
1: Sir, how many senators may usapan the other day?
3: Sir, ilang senator?
0: Ano yung usapan? Sir, pakitapos. May usapan?
1: Opo. Natin, kalmado lang po tayo.
0: Okay.
1: Para ano, in-assess lang po ano. So, konting case lang.
0: Hindi alam kung magsiserve sila ng...
1: Walang coordination.
0: Hindi alam kung...
1: Yung
0: perceived NBI, are they going to serve warrant from ICC warrant? Is that...
1: Kasi hindi namin alam, hindi naman sila
0: nakaano
1: eh. So,
0: okay. Basta, how do you treat that, sir?
1: Kakausapin pa namin yung NBI talaga. Talaga bang kasi...
2: Itong tao nila to, hindi pa natin alam.
1: Kasi madami pwede kasi mag-sabi na NBI is or any lower employment agency. So, sa doon moment, ilang mabibig ko muna ano.
4: Pero, kung possible na NBI talaga, may pananagutan sila dito?
1: Of course.
0: Ano po?
1: Ano to? May criminal liability sa pagpasok nito.
0: And it's a clear violation, sir.
1: Clear violation.
0: Okay.
1: Una-una, nag-assume sila dito. In-endanger nila yung buong, lahat ng taon na sa Senado.
5: Kapatid ng Kamerahan, sa Special Coverage sa XFM through
0: Just 5.
2: Okay. Pero sir, meron doon sa mga nagtangkang pumasok, walang nakapasok kahit isa.
1: Wala naman. Yun lang ano, nung nakita nila, alert yung team natin nung nakita naman.
0: Ngayon wala na sila sa building, sir? Wala na po? We don't know kung sumay...
1: Wala namin alam kung nakayaklo pa rin.
2: So good, sir.
1: Well, ang instructions ito, to secure the area, i-check kung ano yung mga ano. Kung ano yung mga assessment po na kami, magpo-post sa assessment.
0: Okay, sir. Sige, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Thank you. Thank you, sir. Go ahead. Thank you. Okay. Cheryl, Julius, did you hear that?
5: So, ang information magkabalan yung perceived members sa NBI ay nagsunod magkabalan. Pero ako pagkantaw kayo, natin yung full battle gear eh. Naka-full battle gear magkabalan ang... by the way, we would like to thank sa ating News 5. Thank you, Gino, sa News 5 and ABS-CBN sa pag-provide magkabalan sa audio kagang video dito sa Senate Building. Ini matapos magkabalan, nga ginapayag sa commander sa Office of Senate Sergeant at Arms nga atong naka-full battle gear kayo na. Atong una natin mo lang in flash. Nga may mga nakasulod nga naka-full battle gear. May aras lang helmet. May arak magkabalan nga mataas. Ako managba nga mga pusil. Ang nabato ng kabinan sa Senate Office of Senate Sergeant at Arms, siya kuno membro sa NBI. Anong sulod dito? Pagkatapos mga katropa,

0: nga may ara kuno nga gulpila nga naglinok panay. Pero kuan pa lang no, indi gid bisang individual ang nanok panay no. Gulpila nga nagbinurot na. Ang report nito makabanan sa second floor, ginpatay ang suga sa second floor sang Senate building. Samtang nag-retreat ko dayon, sunod makabanan sa commander sang Office of the Senate Sergeant at Arms, ining perceive ng miyembro sang National Bureau of Investigation. But, tindi ba naman taman kung ano ang NBI, no? Nga may ara ni sila yung ginatawag nga Chariko, nga may pangalan ginaya nga NBI. Balik tabi ka ito pang Alex sa audio.
1: Masagot kung yun ba ay true doon sa kaninang pinag-uusapan natin may nagdi-drill. Puntun pa sila nakapasok, ano?
2: So the emotions
1: then,
2: are high here
1: right now, ayaw nila sabihin kung ilang senators pa nasa loob ng building, but all senators are safe, all employees are safe. We are in total lockdown. They're doing assessments right now.
2: Ang puto sa Senate
1: President Alan Cayetano ay lockdown muna and do assessment and make sure everybody safe and sa hanay ng usaan ng mga police dito at yung mga Marines walang nasugatan, pero sa hanay nung sa perceived NBI ay hindi nila alam kung may nasugatan. Cheryl, that's what we have right now.
0: Kakabati ka makabadan sa coverage sa News 5. So ang information ng kabinet perceived members sa NBI. May nagahatag sa buong sang statement.
2: So si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, ha? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
0: Senate President Cayetano.
3: When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. So, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. So may sigaw ako dahil mataas ang emotion.
2: So I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paaalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
1: Ili siyang building.
0: Okay, supposedly, so may instruction ng kabinet si Senator Alan Peter Cayetano. Gintabga nila kuno si NBI Director Matibag. So again, na may mga ang reaksyon nila daw, tingnan pa nga, do your job. So nag-react sa karon ang atong mga senador. Ito sa sulod, may apat ito kasinador sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano makatropa. Sa lobby, sang Senate building sa second floor, may mga membro sang PNP na naka-standby lang. Pero, sunod makabadan sa commander sang Office of Senate Sergeant at Arms, nga kuno, ini ang, yeah, it's perceived, yeah, base, mga membro sa NBI, but naka-full battle. Gary, balikatabi ka trapang Alex, ang sitwasyon dito sa Gwa, sang second floor, kung sa lobby sa second floor.
1: Yes, I agree that so, I guess that's something that we have to ask kay Senate President Alan Peter Cayetano, bakit nauwi sa ganito? Yung sila yung nagsasabi kanina na tumabi, umayos kayo. Ang nangyari, sila pala yung nagkagulo at sila pa yung nagkaputukan, ano? So we're trying na lumapit.
0: May order si Senate President Cayetano nga i-off ang tanan kasuba sa Senate building.
4: Okay ka na?
1: Okay. Sorry, hindi ko pa naririnig yung mismong salita ni Senate President Cayetano habang nandito pa sa second floor. But if that is what he said, maybe that justifies bakit naka-lockdown kami ngayon at puno pa rin kami ng mga armadong pulis at sundalo at maging yung mga Office of Senate Sergeant at Arms, hindi ibinababa, hindi tinatanggal yung kanilang mga baril at bulletproof vest. Hindi kami sanay sa ganyan dahil usually wala naman silang dalang mga baril dito sa loob ng Senado. Ma'am Ces.
5: XFL Special Coverage. Special Coverage.
0: Ginbuhin na naman kami ang suga sa Senate Building. Santo sa order ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-off ang mga suga. Sa mga pulis sa Aranag Salabi nang standby mga tropa samtang ang mga kameraman na trap kayo na naman sumong tawahay na no ang second floor sa Senate building base kayo na sa pahayag sang commander sang Office of Senate Sergeant at Arms nga si Senator Bato de la Rosa.
1: Yes. Right now, dito sa second floor, if you can see my FB Live, itong portion na ito na may ilaw, ito yung portion lamang na nasa elevator. Okay? Pero pag pupuntahan natin, naglalakad ako ah, pupuntahan natin yung part kung saan nagkaroon, malapit papunta doon sa lugar kung saan nagkaputukan, walang kuryente, walang ilaw, pinatayong ilaw dyan. And siguro sana makita ninyo no, yung kung gaano katindi yung nangyaring gulo kanina. Ayan, sobrang nagkanda bagsakan yung mga exhibit dito. May exhibit kasi dito sa gitbang to eh. Nawala na dahil nga sa dami nung dahil nga patras kami kanina at nagkatulakan na so hanggang doon sa dulo nasira na ito exhibit na to. Okay. So pinaaarawan sa tayo. No. Medyo
4: ito nandito na po si Mike.
2: Dito ako sir. To update. I'm sorry, I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isesecure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
0: Okay, so maabot pa kabinan sa Senate building si Secretary Remulla sa DILG.
6: Nila iiwan. Senator Bato de la Rosa doon sa loob ng Senado kung saan papunta naman ngayon sa Secretary John Vic Remulla ng DILG. Abangan natin kung ano yung magiging
0: naka-standby ba kabayan? Naka-alert sa buong naka-full battle gear ng membro ng Marines.
6: Dito sa komosyon, tensyon na nangyayari sa loob po ngayon ng Senado. Nagkaputukan po kanina, ilang sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ng aming mga reporter na nasa loob at labas ng Senado. Hindi pa natin nababalitaan, wala pa tayong balita kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa na sinasabing aarestuhin sa bisa ng ICC arrest warrant. Narito po, dumating na sa Senado si Secretary John Vic Remulla.
0: Okay, na si Secretary Remulla.
7: Talked to the senators and they told me that there were shots fired. As of now, as of now, the perpetrators are not identified. Given the following instructions, number one, secure the CCTV room. This is nothing is to be touched. Number two, I asked the Senate President to allow me to enter Regina Labyrinth with 30 policemen to secure the senators. That is my number one priority, to secure the senators. I will give a press conference after I know more. Okay?
8: Secretary, nasa loob ako si Senator Bato.
7: Everyone inside. And I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Okay?
8: Sino po ang napaputok ng baril?
7: We don't know. Let me throw.
8: Alamin lang muna niya yung mga karagdagang mga detalye sa loob dahil kararating pa lamang ni Secretary.
0: Baka patawag magkabadan sa press conference pagkatapos rin nga magka-istorya si Secretary John Vic Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ago di baloon kung ano ginatabo kag ang isa sa mga instruction niya nga isay secure ang tanan ng mga senador nga ra sa ibabaw sa ilang opisina including Senator Bato de la Rosa kag ginpahayag makabanan ni Remulla nga wala sang iserve nga warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. I-secure ang CCTV nga dito karon sa Senate building.
6: Papasok na po ngayon si Secretary John Vic Remulla sa loob ng Senado. Ang sabi niya kanina, tinanong na kasama natin si Mariz Umali kung nasa loob ba ng Senado si Senator Bato.
0: Courtesies ang GMA kag EBS-CBN makatropa.
6: Is inside. So narumpa po sa loob ng Senado XFM, si Senator coverage, Bato. Special coverage. Ang bilin ni Secretary John Vic Remulla is secure yung mga senador. Siguraduhin na ligtas sila. At i-secure din yung CCTV room kasi mismong si Secretary Remulla hindi pa raw alam kung sino ba yung nagpapotok ng baril kanina.
0: Another source makabanan from Metro Manila ANC ginakover makabanan sa sulod dito sa Senado may makaplastar dito ng mga polis kag may nakasulod dito sa Senate building nga naka full battle gear no may ara nga bulletproof vest may ara sila nga
6: para i-secure yung lugar
0: bulletproof nga helmet
6: tapos nga ang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril ngayong gabi sa loob ng Senado. Kasama po naglalakad ngayon ni Secretary John Vic Remulla, ang hepe ng NCRPO, si Major General Anthony Aberin, at ilang pong opisyal ng PNP. Yung naka long sleeves na gray, ay ganun yung uniform ng mga USAA o yung Sergeant at Arms ng Senado. At ang bili naman kanina na Senator President Alan Peter Cayetano, sinabihan niya ang USAA at ilang security forces na i-assist si Secretary Remulla papasok sa loob ng Senado.
9: Sec, quick question, Sec.
8: Kasama siya ng mga taga-USAA.
7: I'm here to secure the senators. Number one, reports that shots were fired. There's not verified who the perpetrators were. I'm here to make sure of everyone's safety. I cannot answer anymore until I go guide. cameras and to secure the CCTV room so we can make sure who entered, where they entered from. So if I, after that, I have no further information.
5: Special coverage.
7: And I am not here to arrest Senator Bato. Okay? I am here to see, in fact, to secure him. Okay? Thank you.
9: Walang host naman sa loob.
0: Nakasunod daw kami din sa Senate building si Secretary Remoria ng DILG. Yung order nga i-secure ang CCTV room. Takipan makabanan ang senador na to. No?
6: Makakausap natin si ang kasama natin GMA News reporter na si Mark Salazar.
0: Courtesy of GMA makabanan dito direkta sa Senate building.
6: Mark, nasa ka ngayon? Ano ang nakikita mo? At kumusta kayo ng team?
5: Special coverage.
10: We're okay. Sino pa si Jonathan?
6: Jonathan ito, Mark, yes.
10: Yes, okay. Jonathan, nandito kami sa labas. Nakalabas na kami. Kanina lang kausap namin si Secretary John Vicremulia ng DILG. Ano, ang sinabi niya lamang, he is here to secure the senators para siguraduhin yung safety ng mga senators at i-secure din daw yung CCTV room para daw ma-monitor kung ano nangyayari sa loob. Ang sabi niya, there is no report of casualty, Jonathan. Wala rin. At wala rin daw siya rito para arestuhin. Hindi rin daw siya nandito, Jonathan, para arestuhin.
0: Nakita niyo dito, mga kabinan, sige na flash natin sa buong sa aton nga wall, ang apat ka lang ka mga membro sa Marines. Naka full battle gear, may armalite, may bulletproof.
10: Yun naman na, nakalock nito a couple of hours ago pa.
5: Special coverage. Special coverage.
10: Karamihan ng media sa labas pagkatapos nga ng mahaba-habang putukang nangyari doon sa second floor. So, kami naman, habang nangyayari yon, Jonathan, ay wala kaming nakikita ritong puwersa coming from the other side. When I say from the other side, yung kaputukan
0: ng GMA
10: ng Senado, ng OSAA, at ng kanilang mga augmentation unit dyan sa Marines, sa PNP, sa Coast Guard.
0: Ano na kami kabinan sa second floor, si DILG Secretary John Vicremoria. Masunod ni siya sa opisina ng kabinan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi matapos ang kabinan, nga naghatag sa instruksyon si Senator Cayetano sa tanan ng mga membro sa PNP, including ang membro sa USAA or ay hindi makabinan ang Office Sergeant at Arms.
10: Wala namang medical emergency.
0: Sang Senado nga i-escortan makabinan si Secretary Remoria na magsaka sa second floor. Kaagot-agot nga magpag-istorya kay pagkatapos makabinan na maka-istorya karon si Secretary Remoria magkapatawag siya sa isa ka press conference. Pamangkot karon kung sino ato ang mga grupo, no? Kaya may maging tumot, kaya may ara ang mga ang informasyon makabinan nga nagagawa dito na may ara kung grupo nga nag nag-upod sa makatapos sa media. I don't know kung ano ka mga media. So, ano nga, atong grupo nagsunod sa makatapos sa media nga mo ato makadropa ang ginpunggan sa mga membro sa Office of Sergeant at Arms sa Senate, sa Senate, no? Gulpi lang na may naglupok. Pagkatapos ka naglupok, dito na pumiro daw kung pa no? Isa-isa pa lang. Sa ulihi, dito na batian makapanan ang daw asun-asun ng panay. Wala pa sang tuled karon ng impormasyon kung may napilasan. Wala pa sang tuled karon ng impormasyon kung sino ang nagpanguna sa pagpalupok. But ang importante dito nga balita makabanan sa Senate building nga secure tanan ang tanan ang tanan-tanan nga mga senador naton including ang aton yang Ilonggang senadora nga si senadora Loren de Garda.
10: In their room, ano? At naghihintay sila na kung ano ang update, kung secure na ba o safe na ba na umalis sa gusali. Basta ngayon ay nakalap.
0: Or this is ang GMA makatropa. Nakalap-down nga po ang Senado. Ang tanat ng mga suga sa opisina ginpangpatay. Santo sa order ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samtang ang sanabi, gasiga subong sa batiron. Ginatumpukan karon sa makatapos sa media si DILG Secretary John B. Cremolia, including makabalan nga nag-escort kay Cremolia, amo ang NCPO director nga nagsaka dito sa second floor sa opisina sang mga senador naton makatropa. Ang pamangkot may mga napilasan sa makabanan sa commander sang USAA nga wala pa sila sa ideya subong sa matineon. Sino ang nagsulod? Sino ang nag-impintro? Wala pa sila sang ideya kag aginamalya perceive niya base taga NBI. So hindi pa masigurado kay may makita kita makabanan dito sa premises sang Senado na may naka full battle gear nga mga membro sang ginapahayag makabanan nga mutong hambal kay na ni Senador Alan Peter Cayetano nga membro sang Marines nga naka standby dito sa Dalom kag may arap man nga PNP kag may arap man makabanan nga NBI. Ang report pagit nga react man ang mga sergeant at arms kag for the first time nagamit ini isang ila ng mga nagba ng mga pusil makatropa ago depensahan man ang sitwasyon sa second floor sang Senado makatropa nagakonsubong nagakiregubot yapon ito marikan tabi katropang Alex
10: ano yon yung adjacent to GSIS may passage doon pero pwede kang manggagaling kung hindi naman ay nakasara pero pwede mong buksan kung halimbawa tatagustan nyo ng GSIS offices
0: nakasanbay gapon makabanan sa gawa sa labi sang second floor sang Senate building ang mga pulis po makabanan daw wala sila sang ginahimo nga kwa nabi no daw hindi sila aktibo daw hindi sila aktibo nagatindog lang sila makatropa sa gwa no, sa opisina sang aton mga nga mga senador dito lang sila kag ati na ibang ano nagakuan parang alang man aton sining mga pulis mga tropa kati ano man ang ila dito kundi ang i-secure mga kabayan ng mga tropa ang aton yung mga senador dito sa second floor although ang ginambal ng mga kabayan ni senador Alan Peter Cayetano na ang tarat ng mga senador dito sa second floor ang secure sa subong sa mga tinawan ginulat subong mga tropa na magbalik magba halin sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano si DILG Secretary John B. Cremolia ay magapatawag sa kilayon sa isa ka press conference. May mga porsyon kita makita din makabanan sa sagwa kag sa may mga lugar na madulom. Kaya man nag-order makatropa si Senate President Alan Peter Cayetano na ipatyon ang tanan na suga sa opisina luwas lang sa may lobby, lapit sa may elevator mga kabayan ng mga tropa.
10: Dahil nakasunod kami sa special and then bigla na lang nagkaputukan. We are sure na sa loob at dahil ilang metro lang from us so, doon sa lakusan na sinasabi kong lakusan na pwede tumawid papuntang GSIS papunta dito sa Senado doon nagsimula ang putukan. Ngayon as I said ang nakita lang naman namin sa aming mga point of views ay yung puwersa ng Senado. Hindi namin nakita ang kanilang kaputukan. Of course, may report sila. Iyan.
0: Nagambal si Senator Alan Peter Cayetano nga hindi nila pagbayaan sa Senate building si Senator Bato De La Rosa. Ang amba ng makabanan ni DILG Secretary John B. Cremolia nga wala sang may i-serve nga warrant of arrest. Batok makabanan kay Senator Bato De La Rosa as far sa bahay iya sang PNP. Kaya man ang PNP under ini mga tropa DILG. Apang ang Department of Justice under ini mga banan ang National Bureau of Investigation.
10: Ng mayorya, yung bagong mayorya, pumunta sila doon sa office ni Senate President Cayetano para nga doon sa caucus. Wala pa yung tension noon, ano? So nandun sila, sila Senator Marcoleta.
6: Second floor pa rin ito, Mark, ano?
10: Second floor yung
0: napakita. Nagkatulong tayo, mga kabanan, ang sitwasyon dito subong sa second floor. Kaginalat nato ang pagwa, mga kabanan, ni Senador Cayetano upon si DILG Secretary Jun Biclamoria kag na-check subong kung may mga napilasan. Kaya man, ang una nga lupok, pampalang nung daw nakalaka, palang gulpi lang nagpanan, nag-automatic na mga kabanan, nga daw lupok sang Armalite.
10: Hindi ka naman
0: sumarasang iniya pa karon ang commander sang USAA kon may napilasan kon wala kay may mga porsyon karon nga sang building nga ginpatay ang suga makabinan Santo sa order ni Senator Alan Peter Cayetano.
10: Tingnan na rin yung augmentation forces na yan naman ay talagang naka-assign na dito sa Senado. Unit galing sa
9: Coast Guard. Baka kayon dahil may request lang po
10: unit mula sa Marine.
9: Si Rick Biloso,
10: iba na ito,
9: no? The security of the perimeter. Kanina pa po yun.
0: Si GM.
11: Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano,
12: ikwento nyo,
11: ano nangyari? Ba't nagsigawan daw kayo?
9: Ganito po, actually, malakas yung boses ko kasi may tumutugtog kanina, kumakanta. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin, ang unang opening sa akin, ang sabi, palisin nyo yung mga agent nyo rito, pinuputukan kami. So sabi ko, teka muna, wala ko kaming mga ahente dyan. Sa loob, pahuli nyo ho. Sabi na nga yung pahuli
0: si Matibag
9: nyo. Sabi ko ganun, wala kami kasi.
0: Si MBI Director Matibag.
9: Sabi ko na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job, find out kung sino.
11: So ang ibig sabihin, akala niya yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo.
9: Yun na po, yun ang allegation po sa amin.
11: Oh.
9: Yun na po.
6: Kaya kailangan...
12: Pero, Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP?
0: Or this is an ENC.
9: Hindi ko po alam dahil wala nga po doon.
6: Ganito.
11: Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa?
9: Wala po.
6: Wala.
9: Wala okay. Po. 100% so, wala po.
6: So kailangan...
9: If somebody na gumawa nun, hindi po NBI yun. Sabihin na may ganyan po, we have to make that person answerable.
6: Hindi, kasi kailangan, balikan din namin yung reporter namin, si Zian Ambrosio, dahil nung oras na nagre-report siya ng live sa TV Patrol, ang alam po namin, kasama po niya, mga ahente po ng NBI.
9: Well, yung pong kaninang sinasabi, hindi po sa Senate yun, sa GSIS, based on the letter ni GM na pwede ba magpunan tao just to check the perimeter dahil nagkakatulo. Okay. So doon lang po sa GSIS, not on the premises of Senate po.
6: Sige, dahil
9: wala akong mga baril yung mga tao po.
12: Walang baril ang mga taga-NBI?
9: Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po.
6: Okay, sige.
12: Alright, ang tanong ko lang, Director, wala ba kayong urgency na pumunta sa Senado ngayon? Kasi isipin nyo, may putukan na nangyari kanina eh. Mm-hmm. Hindi ba dapat magpunta kayo doon?
9: We are already been alleged na doon eh. Kami na po yung pinagbibintangan na pag pumunta kami ron, baka naman maturo pa kami o kaya magkaroon ng commotion na akala nagugulo pa kami. So I have to protect my people naman po.
11: Na, teka muna, parang weird din na aakusahan ka ng Senate President at ng kapatid ng Senate President na hindi mo naman ginawa. Parang weird yun. Sigurado siya na tauhan niyo po ang gumawa at nagkakutukan
0: okay,
11: doon.
0: Justin Makabinan.
9: Ang pagigat po dyan, wala pang ating investigasyon eh.
0: Justin Makabinan, si katropang Eres Pinoza, may nagpanupok naman kag Himanong Tabi ni, no? Kung katropang Aira.
13: Just in, katropang Febby, according kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, ila ginapatihan ng mga taga-NBI o National Bureau of Investigation Agents, kag Marines, ang nagbailuhan na isang lupok sa sulod sa Senate building. Ang baliskad o kung sa piyaks ng pagpahayag ni Atty. Melvin Matibag nga wala siya kay Molo kung sino ang nagpalupok dito sa sulod sa Senate building. Sulod kay Mendoza nga, iniamo ang ilang ginaperceive sa diin ang mga taga-NBI personnel ang una nga nagpalupok kag possibly nga nagbalus lang ang mga taga Marines. Kay according kagina kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mayara sang presence sang Marina sa sulod sang Senate katropang katropang Febi.
0: Makita magdopang era no nga may ini naka full battle gear nga mga personnel.
13: Yes.
0: Naka, may helmet sila, may tapos may bulletproof amaning buslo ang ilang alawas. Naka full battle gear, may malaba nga pusil, Arbalite. Amo tong miyembro makatropang era sang ano sang
13: Marines.
0: Marines.
13: Yes. Kay ang ara sa sulod kag sa sagwa sa kun sa sulod sang Senate premises katropang Febi is only police kag mga taga Marines. Mm-hmm. So magapatigayon sa subong agab isang caucus ang mga senador sa Senate building matapos ang ginaaligar nga luyag nga magsulod sa mga taga NBI sa Senado. Ginpahay ni Senate President Alan Peter Cayetano nga may nagabarina sa partahan sang Senate halin sa side sang GSIS. Samtang nagapasalamat si Cayetano sa mga taga PNP nga yara sa sulod kag sa sagwa man sang Senado. Mayara man sang Marines sa subong apang emergency lamang amo ang mga naglinupo kagina kag ginkumpirmar man ini sang taga Sergeant at Arms sang Senado. Gindeny naman sa mga taga NBI ang atawon nila ang may kahimuan sini. Samtang pagtampad ni Cayetano nga wala sila nakahibalo kun ano ang nagakalatabo. Ang tanan ang yara sa sulod sa mga hulot sa Senado kag nagkapanglak na so no kaya Cayetano apang hindi nila ma-secure ang iban nga staff. Duwang ni Cayetano nga wala sang may nagasabat sa ila tawag gikan sa government. Kag nagapilar si Cayetano sa tanan nga mga nagapamati kaangay sang Department of National Defense, DILG kag iban pa kun nga ang sila ang under attack. Kay according sa iya, kun luyag sa mga taga NBI nga magserbe sang warrant of arrest bato kay Senator Bato de la Rosa, iya man ini nga atubangon. Welcome ang mga taga NBI nga magserbe sang warrant of arrest apang hindi lang paghimuon sa amo nga pamaagi. Nagapangayo man si Cayetano sang pagpangamuyo gikan sa mga pumuluyo katropang Febi. And ara na nagabot na si DILG Secretary June Vicrimulya sa Senado katropang Febi kag nagdeklarar ini nga nagkadto siya para i-secure kag i-check ang kahimtangan sang Senate hindi para nga i-dakpon o kunya arestuhon si Senator Bato de la Rosa. So amo na subong ang mga update gikan sa Senate gikan sa News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo era Espinosa ang katropa mo.
0: Maraming salamat kay katropang era Espinosa mga katropa. Tiyo ba ding sitwasyon pero maniskan ni makabanas kinahambal karon ang Director Matibang sa NBI nga wala kunong ilang atawo dito sa Senate building. At ang gano'n ito magkabanan, nga ang ginatumod, ang Senate building, wala to kuno ya ang NBI. Dito kuno sila ya sa may GSIS building. I don't know, hindi ko sulado, no? Kay, do, actually, do, isang sa compound eh. Ang Senado, kag ang Kongreso, ang House of Representatives, ang lower house. So, dito kuno yung kaposisyon makabanan sa GSIS building ang mga taga NBI. Sugi pa mang kotsya sang ANC. Ti bago si Rizal Lino Panay si niya Director Matibag hindi ka mabi magkanto di. Ti ambar makabanan ni Matibag siya alam niyo na si Nina po si Bang Daringgan kami siya nga kami si niya ang nagsulo dito sa Senate building. Makanto pa kami. Siya ti basi karon kon maglinok panay na karon kanti silagay pa si Bangdan. Subang mo. Actually, ang ambal kayo na sa commander sang OSAA or Office of Sergeant at Arms nga perceive. Siya base NBI. Di ginambal karon ni Matibag, ni Director Matibag sa NBI, siya hindi wala amito iya sa Senate building. Dito iya nga kon, iya nga mga personnel siling niya, dito iya sa GSIS building. Opposite sila makabanan sang Senate building. Dito iya kon kaplastar iya mga tinawo. Kag, ang parte sa pagsinggit, pala kiti, direklamo to kanay Senador Ligarda, Senador Pia Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano, nga magtaas ko ng boses niya. Tinagtaas ko ng boses niya kasi daw gagawa ba lang sila yan pa si Bangdan? Di ba ni makatropa, nga nagadugay ba na kwa na to, no? Ulato na to ang mga statement makatropa ni DILG Secretary John Vicrimoria. Ano pang Alex Masikon, mga gabito sa tonto sa tiki kasi kung may number sila ni Congressman ato man kapangayon ito number ni Senator Lorraine Garda no gabi kasi kung may ito sila nakatapang Alex kay Congressman alam kasi kung makapamangko ito kung kamusta ito subong si ang atong mga Ilonggo Senators nga dito no si Senator Lorraine Garda taga tiki kagang ang bueno ang si Meg Zubiri isa man sa mga adapted ng mga Ilonggo Senator mga katropa. Kaso bang nagtabay na ang Senate building kay dito karon sa sulod sa opisina ni Senator Alan Peter Cayetano si DILG Secretary John Vic Remolla. So isa sa mga order makabalat ni Remolla nga i-secure ang CCTV operation. Kaya dito ina makita ang tanan-tanan ng mga katabo halin sa pagsulod kag paglinok panay kag isecure ang tanan ng mga miyembro sang Senado mga senador na ito isecure kay ang natabo kanil kung nga ang nadira pa sa sulod sang Senate building kanday Senador Alan Peter Cayetano including si Senador Batol de Rosa kati under protective custodia mo sang Senado. Kaya sino, makabirang kay Senador Alan Peter Cayetano, ginahulat nila nga subong kontani nga gabi, i-transmit sang Congress, sang House of Representative, ang Articles of Impeachment. May nagabot subong nga isa ka ba, no? I don't know kung sino nagabot ang ban na subong. Alam to, tabi ka itong pang-anex sa kwan sa GMA. May nagabot nga ban puti, doon kabilog. Ang tatabi, sino na sino manaog. Nagasulod dito makabalan sa premises ang Senado. Dua ka ban puti nakabot. Gato ka ba kung sino itong I don't know kung nakabot o kung magwa. Pero ginamban makabalan makatropa ni DILG Secretary John Vic Remolla nga kung sa bahay niya sa enforcers ang law enforcers under DILG PNP wala iyas ang iserbe nga warrant to arrest. Kag bago na ng pagwa sa statement si NBI Director Matibang sa interview sa ANC nga wala man kuno sila sang iserbe nga warrant to arrest batok ya kay Senador Bato de la Rosa mga tropa. Di pwede ka ba no sa inyong sitwasyon karon kung basi ko yung mga nagalabot iyan nga mga miyembro sang International Criminal Court. Agon sila mismo iyan mga pagwa sa akon mag-serve sa warrant to arrest. Balikan tabi kay Tropa Alex ang ANC no. Daw ang gudang na sa binalibot na si wala si Secretary Remolla.
11: Wala nang gamit Victoria.
14: May mga Alvin daw ang pagsasagan ng putukan nandun tayo.
0: Alam ka plus star sa buong mapagagawa sa isa ka isa ba kami ng ka
14: dahil nga
0: isa ka press conference si Secretary Remolla.
14: So takbuhan yung mga tao nagkabumanga yung marami sa atin dito sa mga display na dito sa second floor. Kaya merong mga natumba pero hindi naman serious yung injury. Siguro mga kasa ang inamit kung ilan sa mga kasama.
11: Beck, thank you. Babalikan ka natin na pag meron pang bagong development pero sa ngayon alamin naman natin ano na nga ba ang sitwasyon sa labas ng Senado. Yung kasama natin si Jeff Caparas na nakabantay doon. Jeff?
0: Nagpamati ka magkabanan sa coverage ng ANC dito sa Metro Manila. Magyatong po sa mga tao
15: ni kanina to nung makatanggap ng impormasyon yung mga nandito sa ground particular yung mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa na nagkaroon ng komisyon doon sa loob ng Senado ay nagkagulo rito Tony at may mga taga-suporta na nagtangkang pumasok ka sa Senado dito yan nagtangka dito sa gilid Tony. Diyan sila nagtangkang pumasok kaya kanina ay tensionado yung mga eksena dito. At merong mga sumisigaw kanina na mga taga-support
0: ay hindi lang maulit yung nagambal subong na resource person.
15: At pagkatapos doon,
0: Okay.
16: Yung sa GSIS building, yung sa GSIS building, there was a request.
17: Oo, kanina may bago ka umere, may nakita kami live footage natin na apparently mga sundalo, kasi mukhang nakakamouflage sila, nakatutok yung barrel sa isang direksyon. So nandiyan pa rin sila. May mga sundalo dyan ngayon.
0: Nakita mo rin ba yun? Ginao na, subo mga kamerang namagwa sa office ni Senator Alan Peter Cayetano, Secretary Remoria sa DILG.
16: Wala po.
0: Ginapaplastar sa mga katapos sa media kay Balanta Karong kung sino to ang report makabanan nga nag-pinilupok. Kagati, gin-confirm makabanan nga ang EBI ko no, kag ang Marines, amo ang nag-pintrohan ay. Nasunod sa ang opisina makabanan sa pila ka mga lugar sa Senado, sa Senate Building, patay ang suga. Kay ito nag-order si Senate President Alan Peter Cayetano nga patyo ng suga. Bagod man kay nagambal siya nga ang Senate is under attack.
18: Pinapalabas sa kami ng building.
17: Dahil daw?
0: Pinapagawa sila, pinapagawa.
18: Kung wala ng NGS area, di ba? Sa hindi pala tayo pinapatrap talagang totally asking the building na.
17: Oo.
18: Sir, yan ang order, talagang labas na kami ng building. Sir, bakit po? Sir, bakit po? Iyano kita sa parang...
0: Pinapagawa ang tanang kami dyan sa babaw subong.
18: Sir, anong order, bakit
19: po? Wala po kami idea po kapag na pinababayan po.
20: Ah, okay. So, dito sa...
18: Sir, may threat pa rin?
19: Oo, po.
18: Yes, walang sinabing dahilan, pero ang sinasabi lang sa atin...
0: Cornices and
18: JMA. Building right now.
17: Okay. So, ito ay NCRPO, no? Tama, so, Marisol?
18: May threat pa rin ba? May threat pa rin? Si RD nandito. Si RD nandito. Natanto, wala. Alsa, balutan kami lahat.
17: Oo, sige.
0: Ginapapanahog magkabanan sa second floor ang tanan ng mga media. I-clear ang second floor kay ginapamangkot kung may arap pagyapon nga may arap gyapon nga delikado sa second floor o kung may arap gyapon bala nga threat. So wala, hindi masabat magkabanan sa pulis nga nagsaka dito. Kaya nagsaka dito magkabanan amo si Secretary John Bicrimolia sa DILG kaga sumong magkabanan ang director sang National Capital Police Command NCRPO no ginatabog sila sa bungkus sa babaw no may takabalo kung ano ang mga ginapamangkot subong sa mga media dito ang nag-cover sa babaw kung ang rason kung nga panaog sila but order ginapot sila ginatabog na mapanaog sa Idalom may takabalo kung ano ang rason mga kabanan mga katropa so may ginapagwa nga official statement si Senator Tito Soto ay furious and disappointed with the PNP and other ay focus back to mga Alex other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the crowd and unruly crowd allowing so may gipagba ang kabinet nga official statement masahan na karon kay why to contact sa ano kay Senator Bongo
21: tukan po sa second floor.
0: Courtesy ng GMA.
21: Po sa inyo. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado na hindi po magkagulo at walang masaktan. Nanawagan po ako sa ating mga kababayan no, na magpanatili ang kapayapaan dito po sa Senado. Dito po kami habang merong meeting na pinatawag po ang leadership ng Senado ay narinig po kami sa second floor kanina. Ingat po kayo. Pagdasal niyo po kami dito sa Senado.
0: Si Senator Christopher Bongo.
17: Update sa Senadora Ivy Marcos via Facebook Live. Narito po, panoorin natin.
0: Si Senator Marcos.
22: Ayan o. Ayan o.
0: Courtesy sa GMA News.
22: Pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob? Mapayapang nagkukulong.
0: ANC, may katapang Alex.
17: Hanggang ngayon, si Senador Mark Villar
6: at narinig daw mismo niya yung mga putukan kanina. Ito po ang kanyang FB
0: Live. Okay, ang ANC, magkatapang Alex, kaya na-interview sa buong ang director sa NCRPO.
6: FB Live na yan, ni Senator Villar. Pinalalabas po ngayon ang mga miyembro ng media na nasa Senate building. Balikan natin ang kasama natin si Ian.
1: General, marami hong nagtatanong after ho nung putukan commotion sa loob. Meron ho bang sugatan? Meron
3: We will investigate. Nandun. Pupunta ka ako personally.
0: And CPNP na natin sa kabot pagkabalan sa Senate building.
4: Ano information, General? Ano po nakarating sa inyo?
1: Anong meron, sir?
4: Ano po nakarating sa inyo information?
3: Tumawag sa akin ng Sergeant of Arms na humihingi ng tulong. And so I directed Jabirin. So, nandyan na sila sa loob.
1: Pero sir, as far as the PNP is concerned, hindi ho tauhan natin ng pumutok.
3: We have personnel dyan. Meron tayong PSPG na security din inside. So, well, I have to look. Pero according to them, wala naman. Hindi sila.
1: Sir, ano pong report ng mga PSPG dito? Yung mga nakadetail nilang mga... Kung saan sila nakadetail ng mga senador? Ano?
3: Wala silang ibang area yung bandang likod. So, we have to clear kung ano yung ano.
1: Jeff. Sir, baka lang may tanong yung nasa studio.
12: Okay.
1: Si Karen po ito, or right. General.
12: General, si Karen Davila po ito.
1: Karen,
0: si magkabilan sa BNC.
1: Si Karen po, sir. Sir, si Karen.
0: Ayun, Martian, magkabilan si CTNP, si Ministro Natatis.
1: Jeff. Karen, magpalik daw. They have to investigate first.
23: Hayaan mo na.
24: Kasi kami, marami tayong tanong eh. Si General Nartates lang ang mag-iimbestige.
23: Oo.
24: Kayaw naman mag-iimbestige ni John Wick.
23: Hindi, pero yung investigasyon, dapat nung nangyari yung...
0: Okay, so nakapot ka ganun sa Senate premises si CPNP, si Merincio Nartates. Okay. Sagunin mo noon ang sitwasyon. No? Kay, may mga gin-confirm yan, may mga police kin man. To kakita nato, ng mga police dito sa babaw. But ang initial information makabalan nga ang naengkwentro ko no sang mga sang aton iyan mga law enforcers ang NBI kag ang Marines gamo ko no makatropa ang nag-engkwentro na dito sa babaw. May mga report pang kabayan nga dito kuno sa likod may gabarina kuno sang dingding sang Senate building. Aram makabanan sa ibabaw, gapasaka na si CPNP Natates, mapas ito kay DIL Secretary John Vic Remolla.
1: Ang PSPG na naka-detail or mga security nung...
25: Ikaw ba, Merica?
26: Dito ma.
27: Ma'am, konti lang.
25: Sir, nasa live po tayo ng...
27: Naka-live tayo.
25: Special coverage. Hello?
0: Sa babaw, dalawang may ara, may media, sa babaw to, may media man, pag-abot ito sa babaw, suka tao naman sa isang media, ara pag-indugang ang statement ni CPN Penertates.
25: But it's like fire. Hindi siya blank. Hindi siya
3: recognized. I think so, according to them.
0: May big to makabilan sa atong news center upang katropang era Espinosa, sa katropang era, anong mga development ito subong sa Senate building katropang era?
13: Update, katropang Febi, nagpakigsugilanon sa subong si DILG Secretary John Vic Remolla kay Senate President Alan Peter Cayetano. According naman sa Senate, nga wala sang may recorded o kung may nabaton nga casualties o kung report sang casualties ang Senado matapos na nagluntad nga shooting incident sa sulod sang Senate premises subong gabi. Iniangin pakigbahin ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Samtang padayon pang irasas ang sitwasyon matapos nga ang undetermined nga numero sa mga law enforcers ang nag-attempt sa pagsulod sa building. Plano nga i-secure ni Remolla ang mga CCTV footages agud nga mahibaluan kung ano gid ang natabo kag kung sino ang mga involved sa shooting incident. Iyaman niya i-secure ang tanan ng mga senador sa sulod sang Senado. Samtang nagpabutiag ya si Senator Amy Marcos nga naghunahuna siya yang ang ilan nabatian nga lupok ang fire works sa sulod sang Senado. So as of now, padayon ang pag-istoryahanay ni Remolla kag ni Senate President Alan Peter Cayetano. So bantayan lang kung ano ang mga resulta sang investigasyon nga patigayunon regarding sa nagluntad nga shooting incident. Tinigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. So
0: nakahook up sa mga katropang yan ang aton siring sister station sa Roa City kagang Antique. May kagtanan siring kinagubot dito sa Senate building. So para sa ibalo sa aton siring mga taga-Antique dira, ang latest development dito sa office ni Senator Aaron Peter Cayetano, ang aton siring Senate President, na dito subong, no? Dito subong sa opisina ni Senate President Cayetano, si Senator Lurin Ligarda ng Atikantiki.
13: Yes.
0: So secure dito sa subong, apat sila. Mm-mm. Si Senador Pia, Senador Ligarda, si Peter Cayetano. Apatos lang ang mga senador dito, subong. Mm-mm. So, bilang background sa atong mga listeners dito sa Antique, Kagsaruha, sa naka-hook up subong, may nakasulod. Actually, yes. may nakasulod sa Senate premises. Nagupod sa membro sang media. Why magaling ma-mention subong kung ano nga outlet. Nagupod ini ko, no, kag ang nakita natong kita katapang era, no, sa atong dira nga mga listeners sa Antique kag sa Rojas, pero naka full battle gear.
13: Yes.
0: Nga mo to makabanan ang ginhambal nga membro sang Marines. So, pwede kita mo itong ginan sa atong nga kwan, sa atong nga primero nga coverage nga gina hatagan sila sang direksyon. I don't know kung anong ginahatagan direksyon. Kasi nagsulod sila mo, nagsaka sila sa second floor, ganito na pamtang ang opisina sang aton ng mga senador.
13: Mm-mm.
0: So ginakuan sila, ginahatagan sila direksyon, dilikaliko. Sa dilikaliko, gulpi lang, na naglupok. Ang lupok, primero, takanaka pa lang. Mm-mm. Gulpi, nag-burst of fire. Amo to, nga nakibot ang mga katapos sa media. So, may nagsaka sa ban sa bukat mga Alex American tabi ang ANC kung sino na ang nagsaka.
2: Erte, mula sa camera tinransmit diyan sa Senado. Yan sinasabi
0: ni okay.
2: Senator Pia Cayetano
12: kanina. So, ang
2: kanina, tanong, inaabangan nila.
12: Sino kaya na lang ang nasa loob ng Senate building
0: okay, sa okay, so ang nag-abot magulang nga ban, duwa ka ban ka itong era, ini ang personnel sang House of Representative.
13: Yes.
0: Nga nagdulong sang
13: articles of impeachment.
0: Articles of impeachment. Kamu itong nahulat ni senador sa mga senador naton mo.
13: Mm-mm.
0: Kay kung nga ang nagabihan sila, kay may mga informasyon magkabanan nga subong gabi, i-transmit sang Congress ang articles of impeachment.
13: Sa Senate.
0: O sa Senado.
13: Uh-uh.
0: So dito sila, muna kung nga ang ginulat nila. So kung pila nga nag-nopok, wag kami may mo, ano ka, kundi ang ginimo lang ipamatay nila itong mga suga sa sulod sa opisina nila itong tutuloy nga nag-order makabanan si Senate President Cayetano, Alan Peter, nga patyon ang tanan-tanan nga suga sa ilang opisina.
13: Yes,
0: including ang pila ka mga suga sa labi. Kaya ang gasiga nga suga, dito lang iya sa may atubang sa elevator.
13: Sa subong katropang Febby, nagpagigsigula nun si DILG Secretary Rimulya sa iban nga mga senador, mga majority, sa majority block ni nga mga senador, nga ang iya nga ginasugila nun.
0: Okay. May ginapukusan subong sa kamera, no? And no, may nagba diri sa side mo, nga sa roll-up door naman daw? Nga diri ginpaagi ang iban nga mga empleyado sang Senado dira sa viral outdoor na ginapagba sila nag-pull out na subong ang duwa ka van.
13: Uh-huh.
0: Na muna nagdulong sang articles at tatlo'y gali kato pang era, no?
13: Tatlo articles of impeachment ang ilaging dulong.
0: Apat. Nagdulong sila sang articles of impeachment. So,
13: kaya according kagina katropang Febby, according kagina kay Senator Pia Cayetano, nga amo ni ang ilang nga ginahulat subong nga gabi, pero nakibot sila kun nga ang may naglinupok. Kay kuntani ang ila ginahulat nga mga senador is ang articles of impeachment from House of Representatives.
0: So dapat nag-declare si Senate President Cayetano, Alan Peter, nga ang Senate is under attack. Napanawagan sila sa pila ka mga membro sa law enforcers nga dipinsahan ang Senado.
13: Mm-mm.
0: Kay under attack sa buong simati noon. Ang ito nga nag-responder makabinan, makatropa, si DILG Secretary John Vic Rimulya. Kag bago lang, nagsaka dito sa second floor si CPNP Jose Melencio Natatis, katropang era.
13: So, bantayan lang ang dugang ang mga updates diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Gikan sa News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, ang katropa mo.
0: Marapang salamat, katropang Era Espinosa. Wala pa karon matuloyed kung may nangapilasan. Kaya ang unang, wala sa pilasan, no? Ang una sining nga report nga kuno, anong kwentro sang ang unang report, no? In kuno, no? Marines. Anong kwentro sang mga sergeant at arms nga for the first time sa history, abi sa mga cover na sa Senado, for the first time nakita nila ang mga membro sang USAA or Office of Sergeant at Arms nga may bit-bit na kaina ng managba ng mga pusil. ang una sini nga paghangop sang mga reporter dito sa sini nga aning pintro sining mga Marines amo ya ang mga taga-usaa nga nagpugong abito sa mga ginapahayo makabanan nga Marines tisangon eh gin-interview si NBI Director Matibag sang ENC yung tiwala kami tawo na ya siyang tawo na mo na ito ya sa GSIS building which is opposite sinang building sa Senado na dito ya kanon naka-standby amon sa mga tinawo tinaga ipamangkot si ate Director pupunta ka ba dito dahil ito na ngayon nangyayari dito niya hindi ka magkantuda kay nga siya magkantuda na karon masik ka mag-inukpanay pagin kay kami iyan na pa si Bangdan pero sunod naman niya makabadan sa initial nga report dito sa Senado nga nagkwintrahan ay kunoya hindi ang NBI kagangusaa kundi ang Marines kaga ang NBI mga kabayanan so may nakikiti wala sang maygin wala sang minapilasan as to the warrant of arrest kati na pagba ang Supreme Court sang ilang nga resolusyon nga wala pa sila mag-akto sa petisyon abi ni Senador Bato de la Rosa nga mag-issue sang temporary restraining order agod nga punggan ang sino

0: makabilan sang gipagwa abi nga temporary restraining order nga wala magpabor, wala pa. Kasi hindi man niya, lain man niyang giabot sa balon nga wala na. Kundi wala pa sa subong si Matineon. Nga nagpagwa sang isa ka TRO ang Supreme Court. Nga umutungong abi kuno ang imbasihan sang paglusob sang NBI. Ka mga Marines dito sa Senate Building. Tiambal ni DIG Secretary Rebolla, siya hindi ah, wala kami yung serve siya nga warrant of arrest. At the same time, si NBI Director Matibag. So matiyan na ito magkabalang kati, nagtutawahin naging man ang Senate premises, ginapagwa na subong ang mga empleyado ba? Damo istoryan man sa mga empleyado, was kag standby ka mo kay base kung magpagwa sang statement. Ang DILG, kay initalantanan, mga kabanan, nga ginakunokono, ganagang kontrohanay, amo, ang NBI kag ang Marines. Mamalanta karon kag pa secure na to karon sang DILG, ang tanan nga CCTV, including ang CCTV office, agot nga makita to ang tanan-tanan nga mahulag sa tawag na nagsunod sa Senate premises. Tinga ang may Marines, ha? Ah? Kita naman na ito, magkabanan ng mga Armed Forces of the Philippines, ng mga Marines ngayon eh. Including ang Army, hindi nila maghulag kung wala sa order, halin sa ila nga Commander-in-Chief. Aburaya mo. Bisan, banabag pa na sa ila yung konsensya. Once na mag-order ang ilas din yung Commander, amo na yung sundon. Aburaya mo, amo na yung Marines. So lang taon ta ako nung magwa sa mga kabinet ng mga information bus. Ngayon gabi ka tumangalik sa News 5, may pagwa nga statement si Senator Alan Peter Cayetano,
1: si
0: News 5.
1: Of giving 3 days each na mag-comment, no? So anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, Please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So for sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay.
0: XFM special coverage. Katuan na to si Senador Bato de Rosa sa iyong opisina mga katropa. Kung kamusta si Senador Bato, no? Pero kayo na ang declaration ni Senador Alan Peter Cayetano nga okay, taran sila ng mga senador dito sa second floor mga katropa. So, bantanan nyo ang dugang sinigang madibilipin pagkabinan. Kahit tayo sa subong daw nagkanay-kanay naman ang sitwasyon dito mga kabinan sa Senate Building mga katropa. So, ang pinakalitest makabanan nga nabato na sang opisina sang Senado ang Articles of Impeachment.
2: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Ang isa lang kasigurado makabanan nga posible ma-delay ini makabanan ang pagtalakay sa Articles of Impeachment katropang Diyosel, no? Kay bago lang, in-confirm sang Senate President na nabaton ang Articles of Impeachment, ang mga tugadeng apat ka mga ban na ginkargaan sang mga dokumento sa pag-transmit sang Articles of Impeachment. So, balik kita diri sa mga kinagubot o kinagamo dira sa Senate Building, hindi pa karoon ma-confirm. Pero, kung pamangkot kung may napilasan, kung wala sa napilasan. Pamangkot na sino ang involved dito katropang Joseph?
3: Katropang Tibor, we would like to start from the start. Unless otherwise may mga magsulod karon yung mga informations. Nagumpisa ini sang nagasesyon pa sila at around mga 5 o'clock, 4 o'clock to 5 o'clock. Nakabaton sang information ng iban yung mga senador nga may tip nga alis na kayo dyan.

0: kasi may mangyayari. Ang Plastada, before that, samtang nagasesyon pagkagina sang timprano pa, sang kapunanon ang Senado, may mga presensya sang NBI operative securing the GSIS building sa Pasay City. Kay ang Senado is located sa GSIS building. Ang pihak gina-occupy sang GSIS and ang pihak gina-occupy sang Senado. So, pag kinagubot kagaina, nagamatamat sulod ang mga miyembro sang Philippine National Police. Pagkatapos sa members ng Philippine Marines, would don't know kung ano ang ila sininga tinutuyo kag nga ang agin panugutan sila makasulod. May mga information kita from the inside nga nabaton nga ining mga police were somehow to protect Bato de la Rosa. Kay ti may mga grupo siya sa Philippine National Police, mga officers, mga mista nga ato didto lang sa palibot man, and they are protecting Bato de la Rosa. So, ang pag-presume naton nga ang mga Philippine Marines members, kag members ng Philippine National Police nga naka-full battle gear, were there to secure the area, the premises, because of that threat. Karon ang members niya sang NBI is patrolling diri iya sa side sang GSIS building, kay may request ang GSIS General Manager nga i-secure ang GSIS building bangod kay daw magamo. So, may presence dito sang NBI agents sang timprano pa. And then, there was that clip coming from News 5 nga antes maglinupok, nabatian ng hagunghong sang cutter. Kag may nakitaan dito nga clip nga ginaalsa ang roll up, roll down, pasulod niya sa Senado. And nabatian ang asod-asod nga lupok. Believed to be nga ang ato sa pihak, members sang NBI, and there is a pihak, members ng Philippine Marines and the Philippine National Police. Nga ang lupok naghalin there is a sulod sa Senado, pakadto dito sa area sang GSIS office, nga dito nakaplastar ang NBI. That's why may mga information nga naglinuwa nga ang nag-inkwentrohan ay ang operatives sa NBI agents, mga NBI agents, and members of the Philippine Marines and the Philippine National Police.
1: Oh, katulong sila din ito kay Gudag Ba Naguro sa office ni Senator Alan Peter Cayetano, si DLG Secretary John Bicrimolia. Alas mong ganito po kasi sa mga media. Katulong Alex Lugabi sa courtesy sa GMA.
2: Uso tumawag daw si Pangulong Bongbong Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano. Panoorin po natin ang bagong FB Live ni Cayetano.
3: Good evening everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government, and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec John Vic, and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you everyone, dumating yung articles of impeachment, we don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So for sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay.
2: XFM. Samantalang balikan po natin ang Facebook Live ni Senator Mark Villar. Kanina narinig daw mismo niya yung mga putukan sa loob ng Senado. Panoorin po natin ito.
0: This is courtesy of GMA.
4: Kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob. At nag-blackout kami dahil pinatay namin yung mga ilaw at grabe talaga yung nangyari kanina. But okay naman kami ngayon. I think medyo nag-normalize na dito pa kami kasama lahat ng senador pati yung kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us. Thank you.
2: Yan po si Senator Mark Villar. Ang mahalaga pong nabanggit kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano nung tumawag si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, sinabi daw ng Pangulo na it wasn't the government, hindi gobyerno yung nagpaputok. Di mga ahente ng gobyerno yung mga nagpaputok ng baril sa loob ng Senado kanina. Tinatanggi na rin po ng NBI Director na hindi rin sila ang yung nagpaputok ng baril doon sa Senado. So yung po yung gusto nating malaman ngayon, sino ba talaga ang dahilan ng mga alinga sunod-sunod na alingaungaw ng putok ng baril sa loob ng Senado kanina na nagdulot po ng tensyon.
0: XFM Special coverage. Ang information niya to siya na nakuha from One News. Nga may grupo kuno sa mga tao nga nag-attempt nga magsulod sa Senate premises via GSIS compound. Amo nang information and amo ini ang isa ka ginatanaw ginhalinan ko nga nabatian ang asod-asod nga lupok kon sino ang nagpalupok ina mga byan wala pa mahibaluan pero ang lupok believed to be sandig sa mga accounts sa mga senador sandig sa accounts sa mga witnesses ang lupok naghalin sa sulod sang Senate premises ara ang lupok sa sulod da ara sa second floor reportedly sang Senado. Kay it's a compound actually, GSIS building inang ina-occupy sa Senado and half of that is being occupied by GSIS and half of that amo ini ang gina-occupy sang Senado. XFM Special coverage. And right now, suno sa mga authorities, mga feedback nga wala kag indi halin sa trupa sang gobyerno ang nagpalupok ang pamangkot sino. Pero based sa latest sining monitoring sang PNP, niya wala sang may napilasan. In short, sini kung diin nag-iligo ang mga asod-asod niya lupok, barak sang lupok kagaina, ina ang wala pa mahibaluan, ladies and gentlemen. Nagapamati kamo sa XFM Special Coverage sa natabo nga kinagamo sa sulod sang Senado. Special coverage. Ginatalusan ta si Katrupang Phoebe Borges Tibor Morales. Diri sa to sering pagparagad sa special coverage sang XFM. May kang tanan sa natabo dito ya sa sulod sang Senate building. Kung sa diin, nag-timing ini sa pag-forward sang House of Representatives sang Articles of Impeachment. Kagaina earlier, may nagsulod ng mga van sa premises, sa parking lot sang Senado. Atong mga vans, amo ato ang nagkarga sang mga taga House of Representatives nga nag-turn over sa mga documents, voluminous documents, angot sa Articles of Impeachment from the House gagin forward nila sa Senate. Now, ang ara karon sa Senate building, hindi pa ma-account kung sa sino nga mga senador, pero ang kalabanan sa ilan nabilong sa mayoriya. Kay earlier, nakagwa niya ang iban nga mga senador, especially from the minority group. Isa diri sa mga nakagwa na amo si former Senate President Vicente Soto III. Nga sa iya sininga pagwa Dere mga abyan ginlambatan sa mga rallyesta kagin paulanan haboy ang yasining salakyan. Amuning na focus natin subong si Senate President Vicente Soto III, a former Senate President, nga may escort nga van and then pinanghaboy sa mga bato, pinanghaboy sa bottled water ang yasining salakyan. Kay hindi makagwa bangod kay ginatumpukan sa mga rallyesta outside of the Senate building. XFM special coverage. Amo ni nga nagreklamo si Senate, former Senate President Vicente Soto III nga ano siya, dismayado siya sa ginahimo sini nga pag-secure sang Philippine National Police sa sagwa sang Senado bangod kay inisya ginharas sa mga rallyesta, mga supporters ni Senator Ronald Bato de la Rosa. XFM special coverage. Special coverage. Why makapugong ang mga kapulisan na overpower, na overwhelmed ang mga kapulisan nga nagabantay sa gwa sa Senate premises, sa gwa sang kudal, pagwa na iya sa main road, na overwhelmed sang kadamuon sa mga rallyesta. Why nila dahil mapunggan ang mga rallyesta nga naghaboy sa bottled water, kalakip man bato sa salakyan ni former Senate President Vicente Soto III sang nagwa ang anay Senate President. XFM special coverage. Special coverage. So amo ning part sa mga nagakinabo, ginahulata ang dugang sining mga statements coming from Secretary John Vic Rimulya of the Department of Interior and Local Government, ang statement nagikan sa Philippine National Police and iban pagid sini. Pamatian tabi sini matinon si Senator Ronald Bato de la Rosa sa iya sining interview before. It was recorded earlier courtesy of One News.
5: All right, thank you very much for that report. That was correspondent Molly Balbus.
6: And now we have Senator Jinggoy Estrada on the line. Good evening, Senator.
7: Good evening, Seth, and good evening to all listeners.
6: Senator, first of all, how are you and where were you when the shooting incident happened?
7: I was at the office of Senate President Alan Peter Cayetano together with several senators. We were having a caucus and we were awaiting for the articles of impeachment to be transmitted here in the Senate. That explains the reason why we are... That explains the reason why we were still here at the Senate building.
6: Because the last we heard was you were with Senator Bato de la Rosa and Senator Robin Padilla. Were they with you also in the office of the Senate President?
7: When it happened, when the gunshots were heard, Senator Robin and Senator Bato, I think they were in their respective offices. They were not with us when we heard the gunshots. Mm-hmm.
6: We understand, Senator, from the statement of the Senate President earlier that there were tips received. Were you one of those who received the tips that the Senate would be, ang pinakasinabi ay umalis na daw ang mga senador na ito dahil may mangyayari? May natanggap po ba kayo, Senator?
7: Well, nothing. Wala po ako natanggap. I was not aware of it, mm-hmm. of those tips that were allegedly tipped to other senators. I was not aware of it.
6: Mm-hmm. We are now, it's difficult to know how the situation is because nagtuturoan po kung NBI ba o hindi. We managed...
7: Go ahead, Senator. According to the chief of the Office of Sergeant at Arms, mm-hmm. General Laplasca, it was the NBI who first fired the gunshot.
6: Mm-hmm.
7: Mm-hmm. And of course, we the senators were inside the office of Senate President Cayetano. We were surprised, mm-hmm. and then syempre naglabasan at pangalawa, hindi na kami pinalabas ng mga tao because tuloy-tuloy ang putukan doon sa second floor mismo,
6: mm-hmm.
7: and the NBI allegedly were already at the ledge. Nandun na sa ledge ng Senate building.
6: Mm-hmm.
7: They really wanted to enter the Senate building.
6: Yun po ba ang report mismo?
7: Yun ang report ng aming Sergeant at Arms.
6: Mm-hmm. si Ms.
7: The reason why he said that it was the NBI is because naka-uniform sila ng ano eh. Meron vest ng nakalagay NBI eh. Mm-hmm. So it's really confirmed that the elements of the NBI were the first to fire these gunshot.
5: Mm-hmm.
7: And this is unforgivable. I'm telling you, this is unforgivable.
5: Mm-hmm. Senator Jinggoy,
7: wala na silang respeto sa Senado bilang isang institusyon.
5: Senator Jinggoy, can you describe to us ano po yung ledge kung saan nakita ng OSAA yung mga supposed members ng NBI? Was it on the first floor, second floor ledge? Trying to get in a window? Ganun po
7: ba? Second floor ledge. Mm-hmm. The second floor ledge.
5: So, Senator, hindi po ito...
7: In between the GSIS building, kasi sabi namin GSIS building.
5: Mm-hmm.
7: At meron pang mga reports na nag-drill sila, nagbabarena sila.
5: Yes.
7: Mm-mm. Hindi ko alam kung bakit sila nag-drill dito. Mm-mm. I don't know why.
5: Mm-mm. Pero, Senator, what was the reason cited based on the investigation of OSAA General Aplasca kung bakit nagsimula itong shooting incident?
7: Well, I really do not have any idea about it.
5: Mm-hmm.
7: You know, it's good that Secretary John Vic Remulla arrived on time. Alam mo, maraming pinatawagin yung mga senador. Actually, Senator Pia or Senator Loren called up NBI Director Melvin Matibag.
5: Mm-hmm.
7: No?
5: Oh, yes po, napanood po namin.
7: Unfortunately, sinigawan pa ni Director Matibag si Senator Cayetano. Pia Cayetano. Siyempre, the emotions were really high at that time.
5: Last question, no? Very quick. Senator Jinggoy, do you know where Senator Bato is right now? Can you confirm that he's still there in his office?
7: Yes, he's still here in the building.
5: Mm-hmm.
6: But Senator Jinggoy, I'd just like to inform you, well, this is the statement of the NBI Director Matibag. None of their personnel went to the Senate. They were all in the NBI headquarters having a conference.
7: The video can speak for itself, Steph.
6: Mm. All right. So,
7: That's all I can say. The video can speak for itself.
6: All right. We thank you very much for talking to us, Senator Jinggoy Estrada, and do take care.
8: XFM Special Coverage.
0: There you are, interviews ang One News sa kay Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada, narrated niya ang lupok naghalin niya sa grupo sang NBI kay may nakakita nga mga taga USAA, Office of the Sergeant at Arms, nga naka-vest, bulletproof vest nga may ngalan nga NBI. And ini sila ang may nagabagrong katulad sang ginapangkat bala na sang mga salsalon, tawag nato sina cutter, nagabagrong kag na kuan sang video footage sang News 5 nga ginahana nila nga ibayaw ang roll up roll down kay gina cutter reportedly ang kandado sa duha ka daw dulungga na sang roll up roll down sa side ya sang GSIS kiti gatambihan na yung GSIS mo. GSIS building na inoccupy sa Senado. And then, dito nag-umpisa, dugay-dugay, may linupok nga nabatian.
8: XFM Special Coverage.
0: So, amo na ang information. The first information we've got from Senator Jinggoy Estrada, it was from members of NBI naghalin ang lupok, but not really sa sulod sang second floor sa Senate building sang compound sang Senado, sa premises sa Senado, but on the opposite side dito ya sa GSIS building area.
8: XFM Special Coverage.
0: So ginahulat-hulat ang dugang sining mga statements coming from other high-ranking PNP officials present that possibly maghatag sa statement, including ang mga taga Department of Interior Local Government, ang taga USAA, and additional statements dugay-dugay coming from the Senate President Alan Peter Cayetano. Amo nang ginabantayan naton mga biya na ma-wrap up ang tanan nga mga informations so that isang bagsak may baluanta what really had happened. Nga ana tabo ato. Kon may presence gid man sang NBI operatives, it was confirmed by Director Matibag nga they are trying to secure the GSIS compound. Indi kayang sinado but the GSIS compound because of request coming from the GSIS General Manager to secure sang compound yes ang GSIS. So therefore, may operative dito sang NBI pero dito yes sa pihak. Sa kautod ya building sang GSIS kaya ang kautod gina-occupy sang Senado.
8: XFM Special Coverage.
0: So may iban pa gin sinikaroon nga mga informations nga gusto nato sila nga makuha live dito karon sa area sa Senate. We would like to thank News 5. We would like to thank GMA News. We would like to thank ABS-CBN, ENC, and we would like to thank One News sa mga sources of information naton nga nagather nga aton gin consolidate para nga maintindihan ta gitanan diriya sa XFM 100.7 Iloilo.
8: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Daw naglinong na karon dito sa area si Secretary John Vic Rimulya, his presence together with some police police officers and men amo ang pag-secure sang Senado. And nato arrest ba to? There will be no arrest nga himuon as far as the Philippine National Police is concerned. Wala sang arestuhon kag wala sang dakpon. Kag indi pagdakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa. His presence together with police operatives to secure the Senate and the senators. Commitment from Secretary John Vic Rimulya. So, ina karon dugang mga statements. So, we don't know kung it was recorded earlier. Ipabati tabi from the ENC ang statement coming from Secretary John Vic Rimulya.
9: The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. And I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I am here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. Senator?
10: First and foremost, we thank God that everyone's safe. We'd like to thank the President, Secretary Todo, Secretary Rimulya, who personally came here. Chief PNP Nartatis is here. So as you know, last Monday, po tayo ng PNP just to make sure na that there will be toward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got so sabi ko, believe that as is na about an hour before that, pa nilang nation, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our caucus and to prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, is not about impeachment. So at around that time, Mulya, we heard noises, ala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window.
8: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Ginapamatian ninyo si Senate President Alan Peter Cayetano.
11: And then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung USAA na, sir, confirmed na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Rimulya that calm everyone down, but we're on our way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was a senator before he became President, to Sec. Rimulya that, of course, the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even our building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media, no? I know you are also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo ma-infiltrate. until we get to the bottom of this. No, so the USAA and the PNP under the direction of myself and Secretary Mulya is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight. No, I'll be here and we'll brief you further. No, so we'll stop there. Pasensya lang po kayo. We'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff, no, not to tell a lie, not to hold, to tell the whole truth, and to make sure nga that we cooperate with the PNP in their investigation.
12: Who are the shooters and how many, sir?
13: Again, okay, we still have to determine through CCTV footage kung sino, kung ilan talaga sila. So we cannot answer that with any definitiveness.
8: XFM special coverage. Special coverage.
9: That is conclusive. They'll have to
11: respect ni label na yon. Emer.
0: Si SP Cayetano and SILG John Vic Rimulya is being interviewed right now, live dito sa Senate.
11: It's okay questions, but forgive
0: SP us Cayetano.
11: If we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, well, we're in trouble. And I want hindi ito gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the president down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us that magiging independent at no holds barred yung investigation.
9: Please do not ask questions that are leading. Okay? Please do not answer. Do not ask questions that are leading. Please do not ask. Wait, I'm not done. I am not done yet. Let me talk. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay, please.
12: What's the one motive, sir?
9: We do not, you cannot, again, you cannot ask questions of any detail because we cannot have answers for that either. We do not know either. We have to review the CCTV.
14: Sir, wala rin ng person, sir. Wala rin.
9: Wala. There was a protection lang ang number one, ng usahay.
11: One reason we can...
15: Mics and DNA. Cell phone.
11: Things. We're all doing what we can, and USAA's there, the PNP, the TPP, binigyan ng SILG.
9: We are sweeping all the floors. We are sweeping. We've asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each essential here.
11: So far, yes. I'll decide so far. Kasi nga, dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial. So, yes.
15: Thank you.
9: Please submit them to the USA. Kung meron...
15: No one's
9: under custody.
11: We it's secure. Nakaalis na rin yung mga taga. This is the first time. I will be interpreted to be talking politics, especially katabi ko si ang rules ko, ano constitution, ano batas, ano president.
12: Is the Senate safe?
11: We're making sure that is now, but I can tell you for me that I feel na cargo ko layout walang kamalay-malay dito. Describe it, you know. First,
10: you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. Hindi namin masabi kasi nag, I mean, it's secure. It's secure. But
9: all senators are secure. All senators.
12: How many senators are inside, sir?
10: I think we were complete majority except Cheese. I don't think is anyone from the minority there. Parang wala naman niya. Unless may nasa opisina parang
12: na. You are all here right now.
9: Yeah. Pato and Senator Robin Padilla upstairs. They're in their quarters.
10: Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days. So. We'll coordinate muna with the PNP and the
16: sector. Boss, konti naman, boss.
9: 80 of all the senators. Safe to go home. Okay?
12: Thank you, sir.
9: Okay.
17: Thank you very much.
16: Thank you. Okay. Sige, so katatapos lang po na magbigay ng pahayag si Senate President Alan Cayetano at saka si Interior Secretary John Vicrimulya. Yung hinihintay nating sagot, Karen, saka Alvin, kung sino ang mga nagpaputok at kung may nasaktan ba? Yung una, hindi pa nila masabi sino nga ba nagpaputok. Pero kung may nasaktan, tila wala naman. No? Otherwise, sinabi na sana nila na may kinailangan bigyan ng medical attention. Ngayon, sinasabi nila, ang trabaho daw ng DILG dyan at PNP ay to secure the Senate premises, pero hindi para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ina-assure nga si Senate President Cayetano na hindi sila pumunta ngayon dyan para damputin si Senator de la Rosa. So, may active warrant pa rin naman, di ba?
18: Pero ang isang nilinaw niya ay nandyan sa loob ng building.
16: Si Senator Bato.
18: Oo,
19: at yan, hindi niya sinabi kung nakita niya.
18: Hindi okay. Niya sinabi, pero
0: so, courtesy ni isang ANC. Pamatianta si Senator Amy Marcos right now. She's live with the GMA News sa interview pagid sa pihak pagid sa makatapos ang media dito gihapon live sa Senate building.
20: Mavic Garcia nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, makakagulo. Eh bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya ang maniwala, ayaw niya kami makaliwala. Itanak ako bakit yung iba pinagsabi na, ibig sabihin, yung nakakalam, meron din naiwan katulad namin dun sa putukan sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nagputos na lusugin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami, walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan? Dinig nyo? Ang lakas-lakas, ay nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takabukaway ako, fireworks lang yan. Ano fireworks? Kalakas-lakas sa panlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NDI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman yung si-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, ma-aresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusugin ng Senado at naka-hostage lahat ng Senador ng Republika.
21: Kung anong naramdaman nyo, anong naging nyo putukan, anong ginawa ninyo?
20: Well, nagagalit ako kasi siyempre, mga tauhan natin, tapos mga kapwa Senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NDI, nagsidatingan talagang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaligid kanina. Yun nga, dinakakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa.
21: Mga information po, NBI, kasi dinay po eh, ni Director Matibag.
1: Hindi daw po in-deny. Eh, nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagde-deny si DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny. Si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdi-drill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasokan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, eh, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
21: Sir, bakit binubutasan yung pader?
1: Hindi ko nga maintindihan eh, diba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro, no, pumiglas eh. Binubasan na lang ng pilip.
3: Ang may message
1: ay wala na
3: yun. Presidente.
1: Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusong ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit.
21: Thank you. Okay. Thank you. Salamat. Salamat po. Salamat sa inyo.
0: Special coverage. So there you are, ang statement given to the media by the presidential sister, Senator Aimee Marcos. So si Senator Aimee ginatudlo NBI. Kaya sila niya may umaaligid na mga NBI, binubutasan yung pader sa pagitan ng GSIS office at saka sa Senado. Kay annex building lang ining Senado eh. Tama ni ka dako kag malapad ang espasyo sang GSIS dira sa Pasay City. Lapit lang ini sa Lunita Park de Blacatro pang Alex. Somewhere dira lapitan na ilan ni sila pagkadto man dito sa Malacañang. So binubutasan ng ni Senator Aimee ang pader between sang GSIS building kag sang Senado. So NBI kay Senator Jingo Estrada NBI. Hambal ni Director Matibag sang NBI, wala kami tawo dira. Ang tawo namon sa GSIS. Kaya nag-request ang General Manager nga i-secure sang NBI ang GSIS premises.
8: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Sa diin si Bato. Si Bato right now is in his office. Ara karon siya sa ring opisina. And si Bato right now is resting together with Binoy. Sino si Binoy? Senator Robin Padilla. Ato dito si Ibabaw and some senators still present dito si Ibabaw. And ang ano karon ang Senado, ang tanan niya floor, ginapavacate ang tanan niya mga tao. Pagkatapos ginasweep, maghamal ginasweep, gina-inspeksyon isa-isa, kwarto per kwarto, area per area. Amo nang ginahimo karon sa mga katapos sa Philippine National Police. Ang PNP, hindi good magdakop kay Senator Bato de la Rosa but to secure the Senate building and all the senators. So, ang iba niya mga senador na una na kainagwa, including ang mga ara sa minoriya. Ang pamangkot sini, kay sino naghalin ang tip, ang information niya may matabo sa Senado, sa Senate building, kag sa Senado. Sa di naghalin. Senday sino ini ang maglusob sa Senado? Ha? Kay ti ang mga operatives present, amo ni ang miyembro sang PSPG, Police ina siya, Police Security and Protection Group, amo ini sila ang naka-detail sa mga senador. Kay ang mga naka-escort sa senador, miyembro sang PSPG, Police Security Protection Group. Police, number one. Number two, presence of Philippine Marines. Pamangkot sini, kay ang Philippine Marines, they were allowed to enter the Senate building. Ginpanugutan sila makasulod sa Senate building, naka-full battle gear ang members of the Philippine Marines. Now, may clearance bala sa kay Senator Alan Peter Cayetano? Kay tikon wala clearance sa USA, kag sa Senate President, hindi amo ato kakampante nga makasulod ang mga miyembro sang Philippine Marines kag ang mga armado sininga Philippine National Police members prior sa paglinupok. Sa pihak sininga side, sa katambi lang, ara reportedly ang mga operatives sang NBI securing the GSIS building and premises. GSIS office and premises ang ginasecure niya sang NBI.
8: XFL special coverage. Special coverage.
0: Wala pa sa may nag-ako kung sino ang nagpalupok, but there are already two personalities ang naghambal kag nagatudlo nga sa side sang NBI naghalin ang linupok. In short, kay nga an identify, kay may nakakita nga ang vest niya ginasuksok sang mga nagpalupok iya sang NBI.
8: XFL special coverage. Special coverage.
0: May mga assault rifles ining NBI, may issued rifle sila kalabanan sini sa NBI ang issued rifle, if not mistaken, tabor ni M16 like. So right now ang sitwasyon dito sa Senado, nagamat-amat na kanay. Nagamat-amat na tawhay. While ang members of the Philippine National Police right now is doing the sweep sa pag-check sang tanan sini nga mga areas. Gina-focus sa sini matineon ang isa ka floor dito sa Senado. Naginunutay na po sila, no, ini? Ha? Amoy ni kagaina, di ba? Pag linupok, members of the Philippine National Police, all with sidearms only, kag may ara sang PSPG. Kalabanan sini naka-detail sa mga senador. May long firearm, assault rifle, ang naga-dinuko sini matinon, nakabit-bit na sang pusil. Ha? Kaginataya ang pusil pagkadto sa muwar dito sa ginhalinan sang lupok. Nagkinagual, naglinapta ang mga gamit sa sulod mga biyan sang Senado. Amo ni ang situation, and may nagwa sini ng mga believed to be members of the Philippine Marines nga naka full battle gear. Nagamalikaw nga naka full battle gear, may long firearms, assault rifles, and sidearms, pagkatapos nakasok-sok sang vest.
8: XFL special coverage. Special coverage.
0: So amo ining plastada, ladies and gentlemen. Now maninit na gid man ang tubod sa mga informations because Senate President Alan Peter Cayetano right now, together with members of the Philippine National Police, ang mga officers, just like for example, ang director sang National Capital Region Police Office, NCRPO, right now is doing the sweep, ang pag-check room per room, area per area, dito karon sa building occupied by the Senate. Sakop inis ang GSIS compound.
8: XFL special coverage. Special coverage.
0: Nga ang may nagpalupok, anong tinutuyo sa tong mga nagadrill? Sa tong mga gusto iya magsulod sa premises ang Senado? Who are these personalities? Number one suspect dere, taga NBI. Ha? Pero hambal ni Director Matibags niya, wala ko daya tao. Ara ko daya sa GSIS building. Tidito managhalin ang kuno hagunghong sang daw cutter, daw mabuho sa pader. Dito man nga side sa GSIS building naghalin. Taga NBI gid man. Ha? Kaway sang presensya dito ya sang miyembro sang Philippine Marines and the Philippine National Police. Kaya ang Philippine National Police ari diri sa tubang sang Senado. Kung may entrance exit sa tubang sa Senado, diri sila nag-occupy, kinaka-concentrate, kay diri ang mga rallyesta. Kag ang main entrance sang Senado nga nakasira via roll up, roll down.
8: XFL special coverage. Special coverage.
0: So with this, ladies and gentlemen, dere kita na'y madulog. Aton ining sundon ang dugang nga mga updates sa ato sa ining Facebook page sa mga tagpalamati. Ito sundan nyo lang sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag sa XFM Iloilo 100.7.
8: XFL special coverage. Special coverage.
0: Doon ay nagidman sang dalagkuan pagid niya mga updates, no? Katropang Bea. Oo. Why nagidman, no? Si Katropang Ira. Halos nag-pull out na ang mga tao dito. Pero ang area karon nga ginataguan sang digital video recording sa tanan nga CCTV is being secured right now by members of the Philippine National Police through the order of the Senate President and halin mismo sa kay SILG, Secretary of the Interior and Local Government, John Vic Rimulya.
8: XFL special coverage. Special coverage.
0: Tikon hindi ini mga abyan, masanagan kita kung sino gid man ang nagpalupok, kag di naghalin ang lupok, ang CCTV won't lie. Mahibaluan gyapon ini sa CCTV sa Senado and if in case dito iya sa part sang GSIS kung sino nakapenetrate sa sulod sang GSIS compound, sa sulod sang GSIS building, kag sino ang nagatener dito, kag nga agusto nila nga magsulod sa premises sang Senado.
8: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: It's already 9:58 in the evening sa ato sa ringa pagparaga dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. For the meantime, ladies and gentlemen, I will be posting sa ato sa ringa live coverage sa ato sining special coverage dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ang sagit to mo tokin ang sagit sang ha line pagid to. Ah rada sa pihak. biko ko na mo na tong sagit. Daw nagpaspas ta gid man ang sitwasyon. Sa ato sining mga kauturan, medyo alerto lang kita. Vigilant lang kita. We don't know kung ano mga inaksyon sa isang presidente. We are waiting statement coming from the president. Kung ano ang iya sining recourse, anong iya sining pasalig, that the institution, just like that of the Senate, be protected. Kag anong mapasalig sa presidente that the truth will come out kung sino gid man naghimo sini. Tatlo malang kapwersa, police, marines, kag NBI. Ang aras sa sulod, police, marines, kag NBI. Members ang USAI, Office of the Sergeant at Arms, sang Senado, Senate Sergeant at Arms Office. Tiini sila may mga pusil man eh. Naka bulletproof vest gani sila kagainay. Because of that information, pamangkot sino ang ginhalinan sang information, the advance information, halin na kamo sa Senado kay something may happen. Kay sino naghalin ang information. That's why timprano pagkagay na nagpulol out ng iban nga mga senador and that includes ang ginharas nga senador, ang salakyan niya, si former Senate President Vicente Soto III.
8: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Grabing pagbato sa iya sining salakyan. Laban-laban damo, gas-gas sa salakyan niya to. Happens to be daw malahalon niya salakyan to. Ano nga klase ka salakyan to? Actually, it's like a sedan, no? Auto nga style. Kita mo ang pag lagpok sang bato nga no, tamala inumol kadako mo. He is being escorted by a van, na uli ang van na unang iya sining salakyan, pinunggan sa mga rallyesta, supporters ni Bato, Senator Bato de la Rosa, and then pagdulog, pinanghaboy bato, bottled water, and so on and so forth.
8: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: So, dire kita nay, ladies and gentlemen, madulog sa ato sining special coverage. We'll be back sa ato sining regular programming sa programa with katropang Troy Tisoy, ang programang Phone Pal.
8: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Salamat gid sa inyo sa ninyo pag-upod. Again, we would like to thank our news sources, ang One News, ang News 5, ang ENC, ang GMA, and all of the sources naton. Salamat gid. Sa mga footages and interviews, voice clips nga ito sinin nakuha. Thank you very much. And sa ito sinin news center personnel, sa kay katropang Ira Espinosa and katropang Bea Joy Subaldo.
8: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: With katropang Phoebe Bors Tibor Morales Kagaina, nag-sustain na sa ito sinin coverage. Upod man sa ito sinin technical partners, katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertiz.
8: XFM Special Coverage. Special Coverage.
0: Stay tuned kamo dari sa XFM and sundan nyo lang kami sa mga updates sa ato sining Facebook pages any time of the day and of the night. Bisan karon sa kagahon kung may maglagko ang mga updates, we'll be bringing it to you live dari sa XFM 100.7 Iloilo kag sa ato sining Facebook pages and YouTube channel. It's already 10:02. Salamat sa inyo sa inyong pag-upod para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Josil Banyas, XFM News.
2: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
23: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
25: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
26: Ha?
25: Oh, ma? Ikaw na?
26: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
25: Clear Skin Herbal Soap?
26: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
25: Hala, tingala ko naghuben ka.
26: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninis ang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
25: Ma, baklan mo mang kusina ha?
26: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
25: Oh, gali, diriyo.
26: Ah, dali na.
27: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
28: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
29: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Xanthone Vitamin C.
28: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
30: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
28: Sister Pain.
31: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
28: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
32: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
33: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remelito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
32: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
34: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
35: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
36: Madiet na ko buwas ah.
28: XFM.
37: Katropa mo!
38: Exciting!
39: Mga katropa, exciting!

0: servicing ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
11: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi Hazel Onarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa, gapala no, kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
9: anak. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Makalage na ko.
9: XFM.
14: Patroba mo.
13: Exciting.
15: Mga katrupa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugutan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearm. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Madiet na kubuwas ah.
6: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting!

0: kasing ang ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Sun Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Pahubin pasang na worm.
1: Sun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sun Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sun Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Ex.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodels ang tanggol. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicos veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasulang nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Siyagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya. Pulaw Bugtaw nga ako nga obra. Hindi ko malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas nga ako na acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga ako nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Xanthan Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthan Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthan Plus Coffee Mix.
1: Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang capsule na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthan Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
1: Sister Pain!
18: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
17: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: oras sa Pilipinas, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May aga Pilipinas, may aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, mga katropa. Huwebes ng edisyon sa atong pagpangalagad fit sa 14 na subong sa bulan sang Mayo. Sa kinandaan, maghatag kita sa inyo sa mga exciting mga balita, exciting information, exciting mga reports, mga byan. Diri sa atong pagpangalagad sa XFM 100.7 MHz. Sa mga lilisuan sang inyong mga radyo, mabatian kita sa 100.7 on FM band. Kung luyag ninyo, makita man ninyo kami sa duha namong mga Facebook pages. Nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa inyong mga opinyon kag mga comments sa mga issues nga aton nga pagatalakayon, pwede ka mo makapadala dira. Basahon ta sa kahanginan. May mga pa-shoutout ka mo sa inyo, sa inyong katrupa, kapamilya, kapuso, kagiban pa. Pwede ninyo ipadala dira sa duha namong mga Facebook pages. Sa aton nga mga OFW, sa din man ka mga bahin sang kalibutan, welcome sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang mga balita nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan lokal kag pamantalaan nasyonal karon nga adlaw, inyo na mabatian sa atong pagpangalagad sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Antes kita magpasiplat sa aton nga kasaysayan, mga katrupa. Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, ang pinakamanamit nga kape sa sining nga mga tinion. Pagbugtaw nyo, kapin pa, bangon ka mo dayon, amo ini ang dapat nga kape nga inyo higupon. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo sa moringa kag mangustin, kag may ara ini mga katrupang soya powder mix. Nga dugang pananam sa sabor sang aton nga kape nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, bisan mga diabetison, mahimo makainom kay wala inis ang kalamay. Ang nagapatamis sa Santon Plus Coffee Mix, ang natural sweetener nga stevia. Sa mga mahilig mag-inom sang regular nga kape, nga daw nagareklamo na, nga nagahilab ng sulok-sulok nila, basi, bastante na. O kung damo na kamusang na-intake nga caffeine ngayara sa mga regular nga kape, ang tendency, nagataas ang acid level, nagahapdi ang sulok-sulok. Kung namuna na ang mabatsagan ninyo, kambyo na kamusang inyo kape. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, mga binula iniya sang caffeine, hindi iniya makapahapdi sa inyo sulok-sulok. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyo siniimnon sa isa kadlaw, wala chance nga maghapdi ang inyo sulok-sulok. Wala caffeine. Ang caffeine isa sa

Magamuna na gani ang mga pamatasan sang mga kababayanhan, pasuyupan nyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may mga medicinal properties nga makapabulo balanse sang mga hormonal imbalances nga ginasufrir sang mga kababayanhan nga nagaminopause o yara na sa menopausal stage. Pasuyupan nyo Santon Plus Coffee Mix kapin pa kung gabi nga hindi makatulog timprano, antes maghigda, antes magtulog. Pasuyupan nyo isa katasas ang Santon Plus Coffee Mix. Pwede man suyo, pwede man higop. Kaya kung ino, magambal kay inom katropang dyan rin, umamambla. No? pasuyo pa, pahigo pa. Galing ang higop para na naya sa mga supas eh. Bahala ka mo, basta butang nyo lang sa isa katasa. Ang Santon Plus Coffee Mix, isa kasasye, isang Santon Plus Coffee Mix lang nakatapat niya. Antes magtulog sa gabi, si partner nyo, nga daw naghahana ng magpula pa ng alas mo sa gabi eh. Kung kagahon gindi kapin pa kung hindi mo matuman obligasyon mo bla si Yabla. Kung kagahon nga daw naghahulat-hulat pa si partner ninyo kag daw wala mo matuman ng isa mo ka obligasyon si ila. Gapaning al na ti ano turbo ah. Mga muni oras inaya kung nagpalapabati-bati ilayan ni story Yabla si misis nyo si partner nyo. Nga daw ginapabayaan nyo niya ang flower pot niya. Nga daw wala nyo balagi na sapak na. Daw wala nyo na balagi na bilibisatahan ang flower pot niya. Di kayo ay nagaduko lang permi si Junjun mo. Daw mahuloy-o na bala permi si Junjun. Daw isa na lang kapangsyon ang ginaobligar ni Junjun ang pagpangihi na lang bala. Di may sabat kita dira sa inyong problema. Ari na, nag-abot na. Actually, dugay na ni nag-abot. Dugay na ni ginagamit ni Pidring. ang turbo dietary supplement for men, nga may maka kaglabuwas ka. Amo ining pinaka main ingredients sang turbo dietary supplement for men, ang maka kaglabuwas ka, nga amo ini mga katrupa ang nagapabakod sang panindugan ni Junjun. Kag amo man ini ang nagapadugay sang standing ovation ni Junjun. Ibalik mga katrupa ang nagakayabang performance sa kama. Magtumar sang turbo dietary supplement for men. Kung luwag nyo ginya ibalik ang nagakayaba ninyo nga performance sa kama. Nga daw iya sang rabbit nga desperado. Kita nyo rabbit magtira, gaarak lang mo. Kung luyag nyo ginumabalik ang nagkakayabang performance sa kama, mag-turbo dietary supplement for men. Kaysa turbo, mga katrupa, sa turbo dietary supplement for men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya,

Pa ang gyapon na ato nga panahon subong mga katrupa diri sa Pilipinas, wala pa malabot ang pinakapiksang El Niño phenomenon. That is why sa ato nga pagpanglakaton halong gyapon kita sa heat stroke, dehydration kag iban pa nga mga pamalatian nga dulot sang tuman ka init, tuman ka singkal nga palibot. Mag-sunblock, magbalon sang bottled water. Nagabiti ang dulot sang init mga byan sa aton nga panit. Notice nyo? Dala ka mo payong, dala ka mo jacket kung may mga kalatuan ka mo. Parang iwas mga byan sa heat stroke kag sa dehydration. Wala pa na aton malabot gid ang pinakapik sang El Niño phenomenon. Amo na ang panugyan sang pag-asa nga dapat halungit kita sa mga health workers naton. Amo na ang gina-advise nila, dala kita permisang tubig. Pero dapat gid nakainom ka mo vitamins eh, para sa pagdugang sang resistance bala ninyo, magpabakod sang resistensya ninyo. Agud tuini kita dapuan sang mga masakit. Kay bala kamo ang premium D3 subong. Amo ini ang mga ginapangita subong sang mga katrupa naton sa kabanuhanan. Kay ang premium D3 may moringa oil, may ara man ini mga byan nga virgin coconut oil kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 bala ining bitamina nga makuha nato ligikan sa silak sang adlaw. Hindi na kamo kinahanglan pa magpainit, magpatial sa silak sang adlaw, syadong raan subong kapaang. Ara na subong sa premium D3,

0: Oo, ang vitamin D3 nagapatay sang mga viruses kag bakterya sa aton nilawas. Amo na ang rason kung nga nagabakod resistensya naton. Din pabaskog ini mga katrupa hagin pa epektibo. Sa sini nga panahon nga daw hindi mapaktan, puso man gihapon ng sipon, ilana, trangkaso. Hindi naton gid pagpabayan nga iguon sang sini nga mga pamalatian. Ang aton nga lawas dapat proteksyonan gid pinaagi sa pag-inom sang ginpabag-o nga premium D3. Ginpa-epektibo pa ini. Kay balo kamo, ang premium D3 ginatawag man ini nga ultimate trio. May vitamin D3, may BCO, may moringa oil extract, ang monolaw rin pala nga daan kag monocaprilin kag subuman monocaprin mga abyan sa premium D3, may kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya kag viruses sa aton siningalawas. Kag may ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno mga katrupas ang bitamina, minerals, protina kag may 110 kasahi sang antioxidant. Ining nagapadelay balasang pagyukot-yukot, pagkulurinot sa ato nga panit or anti-aging skin. Gani ugaliun gid ang pagtumar sang premium D3. Ha? Hindi na kinahanglan magpag-init pa kamo pati alpa sa isilak sang adlaw, agud to lamang nga makuha naton ang vitamin D3. Amo ini ang vitamin D3 nga nagapadelay mga byan sang skin aging. Pasiplat kita sa aton nga kasaysayan antes kita maghatag sa inyo sa nagapanguna nga balita lokal kag nasyonal. Kay diri sa XFM sa Radyo Patrol Iloilo, kami ay naniniwala. Kami ay naniniwala. Kay sa nga kasandad ta sang Tagalog tabla. Balaanon gid ang Ilonggo mag Tagalog, no? Bisan ano kasagad sang Ilonggo mag Tagalog, balaanon gid sa tuno bla, no? Bisan ano ka fluent sang isa ka Ilonggo mag Tagalog, ah. Mabisto gid daw. Pasiplata na ito ng aton nga kasaysayan, mga katrupa. Dahil kami sa XFM, naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang karantuan. Okay daw. Ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Diba? Sang May 14, 1935, dumduman nyo? Ah, mga ginikanan nyo, guro kaglulo, kaglula nyo, makadumdum sini. Kaya balo kamo sa itong May 14, 1935. Ginratify mga abyan ang 1935 Constitution. Ang mga Pinoy sa itong mga panahon, nagbotar pabor sa Constitution nga amo ma ang mag-govern o kung amo ang pinaka-Biblia sang Commonwealth Government sang Pilipinas. Kay man may transition period at that time, may transition toward independence from American rule. So luyag naton nga aton gidya nga mga leader ang mag-uyat kag magpungko nga presidente. Sadto nga mga tinion si Manuel Quezon, ang unang Commonwealth president, no? Ang May 14, 1935 Commonwealth election kasunod ini mabiyan sang constitution approval. Nga nagpili kita sang pinakaunang Pinoy president sa idalom sang Commonwealth Government, si Manuel Quezon. Tiyamo lang ina, isa sa pinakaimportante nga pasiplat natin sa atong kakisaysayan mga katrupa sa atong pagpangalagad sa Exciting Pilipinas diri sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas!
0: 22 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Iban pa ang mga balita lokal kag nasyonal maabian sa atong palatuntunan ng iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katrupa, kay baloka mo, amon ini ang pinakamabakal subong sa mga drivers. Mga tricycle drivers, Ika drivers, mga traditional jeepney drivers, sa mga modernized jeepney drivers. Kaglakip din mga katrupa ang mga drivers sa mga 24 hours nga nagabiyahe ni Bla, mga wing van, mga dlagko nga van eh. Kaya ibalo ka mo, kung nagamaniho ka sang salakyan, dapat gid mga katrupa nga masipat ang matapo. Dapat masanag ang pananawan mo, no? Otherwise, dali ka sa disgrasya kung hindi ka magsipat ang mata mo. Amo ini ginapalugyan naton sa aton sini nga mga drivers Kapin pa ining mga nagabiyahe 24 hours a day sa mga taxi drivers, no? Dapat magtumarget ka mo sa Visionix Plus nga may lutein, bitakarotin, kagziasantin. Kay amo ini ang nagapadelay sang pagkurap-kurap, pag-blurred sang inyong pananawan. Kay kung may masanag ka mga pananawan, syempre, may masanag man kita nga Boss Damlag. Ugaliyon ha, Visionix Plus. Ini mga abyan, sa mga kabataan man, abi ninyo, mga tigulan lang nagkurap-kurap ang pananawan, subong mga bata pa, nag-aalanti para na. Kaya nga, too much exposure sa radiation. Aga, udto hapon nga gamit sang cellphone. Sige-sige nga gamit sang cellphone, nagaka-expose ang mata sa radiation. In effect, bata pa, buro na ang pananawan. Agud malikawan ang madasig na pag-deteriorate sang aton nga eyesight, ugalion ang pagtumar sang Visionix Plus. Again, sa Visionix Plus, may masanag nga pananawan, may masanag man nga Boss Damlag. Antes kita magpasiplas ang pila ka mga local reports mga abyan. Una unta ni ana yung mga dalag ko nga balita kagabi nga nasyonal. Ining nagpuhag, grabe nga pagkapuhag sang Senado kagabi pagkatapos sang sesyon mga katrupa. Kay nabatian ang pila ka asod-asod nga paglupok. May clippings na karon dugay-dugay katrupang dyan, Reno. Portion lang. Sa wala may baluan nga direksyon, kung sa din nagalin ang linupok, kung ano ang target sang paglinupok, grabe nga pagpuhag sang mga staff, sang mga recline-line nga mga senador dito sa Senado. Nagkalapuhag man mga katapos ang media, bangod sang asod-asod nga paglupok, hindi mabalaan pa kung ano nga kalibre sang armas, either long firearm or short firearm. Basta linupok lang na batian. Nagpuhag ang mga tao dito. Aling nila ano na ni base mga byan nga may commando style nga pagkuot kay Bato de la Rosa nga padayon subong sa idalom sang Senate custody kay may warrant of arrest nga ginisyo sa iya ang ICC. Isa sa mga panaming ni Senador Bato de la Rosa amo ang pagpangayo to seek refuge from the Senate custodial sa Senado, Senate custodial mga byan ara sa subong sa proteksyon sang mga senador. Sa dalom sang sa sulod sang premises sang Senado. Di kahapon, kagabi na mga nulturas man, 7:45 na to. Napuhag ang mga senador, mga staff, kay may mga usod-asod nga paglupok. Pero huwag man may baluan kung sino nagpalupok kag kung anong target. Huwag man may baluan kung anong kalibre kag kung anong tinutuyo sang paglupok ka. Ginusisa na to sa mga katapos ang soko kagabi. Pero mas maayo ini. Actually, hindi man maayo. Maayo lamang ay wala sang may napilasan. Wala sang may napatay sa ninok pa rin natabo kahapon sa Senado. Pamatyag nyo sinong responsable sinong. Pagkatapos ang linupok mga katrupa,
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagpagwa sang panawagan nga magpangamuyo ang mga senador nga kaupod ni Senator Alan Peter Cayetano, ang bag-ob lang nga presidente sang Senado, nga ginkudita nila si Tito Soto. Pagkatapos mga byan sang linutanganay, o kunara pang linutanganay, nagpanawagan sang pagpangamuyo, nagpanawagan sang proteksyon si Senador Alan Peter Cayetano. Sino pagid? Si Amy Marcos, si Mark Villar. Si Mark Villar tahimik mula noon hanggang ngayon, pero kahapon nagambal siya kagabi. Panawagan sang pangamuyo. Sino pagid man? Sino pagid ang panawagan pangamuyo? Si Pia Cayetano. Si Bongo. Notice nyo ang mga senador nga yara sa 13 Black Bla, ang mga nag-agaw sang poder Black kay Tito Soto, ang mga katrupa bala ni Alan Peter Cayetano, sila nagpanawagan sang pangamuyo pinagi sa social media account nila. Pero daw abot si Kiek nyo man nga wala isa ba senador nga membro ni Tito Soto nagpanawagan sa pangamuyo gabiyaw. Kaya man, may mga hinuring-huring, ha? Pamatiin nyo. May mga balita nga nagpalupok sini kagabi sa Senado, grupo sa mga senador nga sa idalom ni Peter Cayetano. Ano rason nila? Kay man, suno sa aton nga mga sources, mga katrupa. Pagbaon nila, nga daw gamuna bla ang gobyerno. Nga daw nag-aabuso na ang gobyerno to make it appear nga nag-aabuse sang poder ang gobyerno subong. Agod to nga mga kigang tao sa ila. Mga kigang tao sa gobyerno. Kag magsaylo ang simpatiya sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Abot si Keg, no? Nga nga wala man niya sa mga senador sa grupo ni Tito Soto nga ginakulbaan. Oh. O panawagan ni Aimee Marcos bala senador. Pabati tabla katropang John Ray. Doon nagayuhom pa sa'yo mo, bebe. Kaladlawan. Ah, bebe, may mga sources kita abi dito sa Manila ang nagsali niya. Pati, timo karakananda. Ano ang rason ha? Bangod mga katropari, ang rason nga dito sa Manila, ng mga sources naton. Bisan pa kuno nga hindi ma-impeach si Sara sa Senado, kay kahibalo ka mo, sa Senado, damo grupo sang Vice President. Eh. Kita nyo ginagaw nila kay Tito Soto ang presidency. Ibutang ta na lang nga hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Suno sa sources naton sa Manila. Ibutang ta hindi ma-impeach. Ugaling mga abyan, bisan ordinaryo nga tao, sumung siya na isang ordinaryo nga tao, ordinaryo nga Juan de la Cruz, bisan hindi pa ninyo pag-i-impeach si Vice President Sara Duterte sa Senado. Kay during sa proceeding sa House of Representatives, naibal anas ang tao. Live streaming mo. Nagasunod, nagasubaybay, blango isa ka ordinaryo nga tao.
1: Exciting Philippines!
0: Nga wala agad sang may kas, wala agad dyan sang sabat. Wala kang hangpon sa grupo sang vice-presidente. Amo na, sa mga ginaaligar nga ill-gotten wealth, sa mga ginaaligar nga bank transactions nga nagdangat sa billions of pesos, sa hindi mapatag nga paggastos ng confidential funds, etc., etc. Si ang tao, siling nila, abot na namon nga ang mga senador, hindi nila pag-i-impeach si Vice President Sara Duterte. May mga apprehension silang amo sina. Tikaron, dito sa Manila, damo, nagadamo na ang nagaprotesta. Ginapakamalaot nilang Senado, subong. Inaya sa peaceful manner sang protesta. Kita mo, ginakundinar nila, subong. Hindi direkta si Sara. Ang panawagan lang nila, lilitisin si Sara, arestuin si Bato. Amo mo lang na panawagan nila. Pero ang direkta man nga ginapatuhuyan na sa nila protesta, mga Senador, subong. Nga gin-take over nila ang presidency from Tito Soto, isla nila kay Peter Cayetano. To make it appear, mga abyan, suno sa sources naton sa Manila, to make it appear nga daw ipagwa nga nag-aabuso ang gobyerno, magahimo sila sang senaryo. Amo na to kagabi senaryo nila, kuno palupok, kuno gina-ataki na ang mga senador. Tinga ang grupo ni Tito Soto, wala man ang panawagan pangamuyo kahapon kagabi. Kay abot si Kiik na. Ang nagpanawagan pangamuyo, si Alan Peter Cayetano. Way pagani 48 dias ning pag-take over ni Peter Cayetano sa Senado na ginamo na. Si Aimee Marcos. Si Aimee Blang, nami bla ilong sabong. Kita nyo? Namian ka mo sa ilong na Aimee Marcos. Ako namian ko, ikaw yung katropang dyan. Namian ka man. Nami, no? Doon nami korte, ano? Puga daw nagkakaagna siya, o.
1: Exciting Philip!
0: Ah, bayitan na dyan, ah. Oh, si Aimee Marcos. Sino pag nagpangamuyo to? Si Senator Bongo, pangamuyo man. Si Mark Lapid ba? Si Mark Lapid? Si Mark Lapid? Mark Lapid nga mga Lapid. Si Mark Villar gali. Si Mark Villar? Tahimik lang. Mula noon hanggang ngayon. Pero kagabi, nabatian mo sa gambal siya, si Mark Villar. Pangamuyo siya. Unaon tabla, unaon takatropang dyan. Ray, voice clip lang abi ni Aimee Marcos. Si idol mo bla. Namiang tako katsura na Aimee Marcos, pay. Pangamuyo niya lang, oh. Ambot kong suli man yung klase pangamuyo. Bebe, doga kadlaw ta na. Bebe, yung mga porsyon lang bisang pangamuyo. Ayan, may tabi. Sige, kay ma-plug ko diyan. Ay 33 minutos na mga katropa ang nakaligat sa tak ng alas 4 sa aga. Sa ato nga pagpangalagat sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Petsa 14 na sa bulan sang Mayo. Adlaw nga, webes, do ginahunos lang ang mga inadlaw, no? Do kadasig lang sa mga inadlaw kung may trabaho ka. Kung wala ka sa mga inobre, do kadugay sang mga inadlaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Abi, pangita, abi yung voice clips ni Senator Aimee Marcos. ang iya makapagbagbagdamdamin bin panawagan sa pagpangamoy kay Tropang Janle bisan porsyon lang. Hugot sa tigipusoon na bay kun hugot sa tigipusoon nga nagapangayo sa sang pangamoyo bebe. Ay pa. Sige lang. Pangita lang daan ay kay mapasiplat kita na simpila ka mga nagapangunang balita lokal mga byan. May isa direk istorya mga byan. Hi! Sino sa inyo nakakilala kay, ano? Kay Mel Carrion? Ha? Si Mel Carrion mga katrupa, amo ining ginatawag mga byan nga diri sa Iloilo. Why man siguro sang mga taga Iloilo gid nga daw hindi gawagit kakilala kay ano Mel Carrion. Sa mga pangidaron nga 40, 50, 60 kilala nyo gid ni si Mel Carrion. Ining makapila ka beses na bala nga nagpadalagan sa pagkakonsehal, sa pagka vice mayor, sa pagka mayor, sa pagka congressman, may mga eleksyon gani nagapapili sa senador, no? Nagtaliwa na ni sa nagligad nga adlaw kun kahapon suno sa mga paryente ni Mel Carrion maabyan bangod sang brain tumor, no? Sa mga familiar kay Mel Carrion, amo ining ang pirme nagapadalagan sa pagka-public official pero wala gid ginswerte ano. Bangod mabin sang kakulang sang pundo, kulang sang makinarya, kag may impresyon gani siya nga daw wala man diferensya sa lawas, lingal nila base sa ulo. But in fairness, no? Sa kay Mel Carrion, kung pamatian mo siya sa isining mga speeches sa mga public speaking engagement niya, sa kunanano man nga posisyon nga ginapadalaganan niya, may hangpon ka man, no? Ti mga byan sa kalawig na nga mga panahon sa kada eleksyon nga pagpili si Mel Carrion, sa aton sinimulan ginbawian sa sangkabuhi niya kapon, napatay siya bagos ang brain tumor. Ang aton nga pagbuilog sa kasubo nga ginaangkon sang pamilya Carrion subong. Si Mel Carrion mga katrupa, kung imbitaron mo sa mga public affairs program sa radyo, sa TV, sa mga Facebook live program, sa mga kapihan program, in fairness siya, wala, hindi igid ka pag-failure ron. Oo, imbitaron mo siya, ano ang kausa mo, ano Mr. Carrion ang advocacya mo, ano imo plataforma di gobyerno, anong tuyo mo nga nagpadlagan ka sa amo nga posisyon, amo na, amo ni amo to. In fairness, may hangpon ka siya, no? Kay isa pa daw may word of honor black guys lang niya. O sera makadtog na sa programa mo ano oras sa diin nga stasyon. Exactly. He will always make himself available. Basta sa mga interview sa tion ba lang nagakandidato siya, no? So again mga byan ang aton sining pagbuilog sa kasubo nga ginaangkon sang pamilya Carrion. Bangod sang brain tumor nga ginasuffer ni Mr. Mel Carrion sa sulod na sang pila guro ka mga binula, no? Mga nagliligad ng mga binulan, mabatian ta pa siya. Kay brain tumor, medyo ano eh, masyado man kakomplikado. So kahapon, ginbawian siya sang iya kabuhi. Napatay si Mr. Mel Carrion. Ang kilalang kandidato lang pirmi sa kada eleksyon sa kunanano mga posisyon, no? To his family, our deepest sympathy and condolences. Oras mga katrupa, 37 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga byan, bilang reaksyon sa mga linugpanay sa Senado kahapon, may reaksyon diri si Senator Amy Marcos. Sila niya, naninidigan, gapanindugan gid mga byan si Senator Amy Marcos nga hindi gid eksakto ang nagluntad nga kinagamo sa sulod sa Senado. Kagabi mga byan Mayo 13, sunod sa kay Senator Amy Marcos, kung tuyo gid man sang mga otoridad nga arestoon si De La Rosa, dapat hindi pagumiron ng mga senador kag ang senado. Madumduman na batian ang asodasyon ng paglupok kagabi mabyan sa sulod sang Senate building. In fairness, sakto man na, hindi pagumido ng ibang nga senador. Pero kung ikaw bi ang gobyerno, no? Kung ikaw bi si Bongbong Marcos, kung ikaw bi ang PNP chief, kagtuyo nyo gid nga ariston si Anay PNP Chief kagkaroon Senador Bato de la Rosa. Kinanglan gid bala sa ipaagi sa pamahaw kag pagpulupalupok. Kung gusto ni sang PNP mga byan, ubos, pwede makuot na yun. Pwede sirbihan sang warot pa rin si Bato de la Rosa without necessarily pulling sang trigger sang armas. In other words, hindi kinalang palupok ka? pila man pag-deploy sang 10,000 nga miyembro sang Philippine National Policeman. Sinobi makapugong da matuod kun iserbi ang warrant of arrest. Ah? Naserbi gani warrant of arrest kay former President Duterte. Ugaling mga byan, ginapalaba sang gobyerno ang kunsi ang ilang pasyensya. Ginapalaba gid para nga way gamubla. Pero sino nag-create sang senaryo nga magamo sa paminsan nyo, abi? Sino, abi, nagparuagan sang pangamuyo sa mga senador, abi? Sa madumduman ninyo, si Amy Marcos, si Mark Villar, si Peter Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Senator Bongo. Way, Kuya Kabati, kagabi, ni isa ka senador sa grupo ni Tito Soto, gaparuagan sang pangamuyo. Kay abot si Kiik na sang grupo ni Tito Soto. Ah, linya mahimo na sa lasang senaryo nila. Kay gusto sang grupo ni Alan Peter Cayetano nga makakuha sang simpatiya kag kaluoy sa general public. Kay ang ila na batyagan subong nga mga byan, ah, siling nila bisan hindi tadi ma-impeach si Sara daw pigado diaw. Daw nagigadamo kayong chindis ang isyo bla. No? Pero as in fairness, legal remedy man sang mga senador nga kalyado sang mga Duterte. By ida sila, ila na ipanindugan. No? Himuon nila ni tanan-tanan nga mga legal remedies to delay. O tanan nga pamaagi ah. Para nga ma-delay nga ma-delay bla. Tapos samtang gina-delay, magahimo ni ang iban nga grupo nila sang senaryo. Nga ipag-uon nga nag-aabuso ang gobyerno para nga mag-silo ang akig sang mga tao. Instead nga mga akig ang mga tao sa Duterte, paakigo nila kay Bongbong Marcos. Amo na yas politika mo. Kanya-kanyang drama. 40 minutos na nakaligat sa takna alas 4 sa agaway. Gita boses Danny Amy Marcos. Kay pagkita ko tadi karon. Namian ko yung mamati. Pabatita in fairness ang iyang pangamuyo. Blah, nga panawagan nga pangamuyo. Kabay pa mga biyan ako nalang gani. Masabat sang pangamuyo panawagan ni Amy Marcos. Kabay pa mga katropa nga wala lang sa malain nga matabo sa sulod sang Senado. Wala lang sang mapilasan nga any members sang Senado, mga staff, kag ang mga supporters. Kabay pa nga maglikaw lang ang bala pa ibabaw kung may mga linok para gidban. Hindi tani maigo ang konsinuman nga tao sa Senado nga nagaservisyo. Kabay pa nga may malinong ang pagpadayon sang pag-convene sa mga katapos ang senador sa karon nga adlaw. Do subong sila nga adlaw nga mag-convene, no? Webes, May 14. 41 minutes after 4 o'clock ang atong oras, mga katrupa, sa pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, iban pa ang mga balita nasyonal kag lokal, ang inyo mabatian mga byan, pirma atag tanay komersyal, ha? Pulo pang api tanay. Mga pikitanay sa Santon Plus Coffee Mix. Kay amuni oras, mga alas 4.41. Amugid niyo, 4:41 sa aga, ang nakabugtaw na, pwede na kamukabangon. May ara man niya nakabugtaw, nagapamati alam sa radyo, nagaligid-ligid pa. Pero ang nakabugtaw kag nagabangon na, ah, tamat-amat na kamo, init na kamo sang tubig. Believe me, amon yung oras, alas 4:41, na meet ginihigop sang Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga biyan, magapanubalik kami. Pupod sa akong technical partner, katrupang John Ray Bertis, magatag kita na isang commercial. Dugang pa nga mga balita lokal, nasyonal sa among pagpananumbalik, pagkaligad lamang sa importante nga mga pahanumdom.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Seven Plus Herbal Soap. Santone Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santone at XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Makalage na ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Oras-oras sa Pilipinas, mga katrupa, 52 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang inigabahin na inadulong sa inyo sa ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga katrupa, nagapaputi sang panit, nagapahami sang kutis. May glutacodje kag may virgin coconut oil. Kung handom ninyo nga maghamis ang kutis ninyo kag magputi ang panit, gamito nyo lang ang Clear Skin Herbal Beauty Soap adlaw-adlaw. Bata, tigulang, nga babae, dalaga, laon, siparada, biuda o kung mga binayaan, may tsansa pa nga magputi ang inyo panit, maghamis ang kutis. Lalaki, pwede man makagamit sini. Gusto nyo maghamis kutis nyo, pwede gid. Double action ng herbal nga beauty soap nga Clear Skin eh. Nagapaputi, and at the same time nagapahamis ang kutis. Kung nagamit kasi ni adlaw-adlaw, wala gid problema. Kay external use ini. Hindi na kamo maggambol pa sa injection, sa mga tabletas, kapsula, sa handom nga magputi kag maghamis ang kutis. Clear Skin Herbal Soap lang katapat. Wala gid ini sang side effects mga byan, kay external use lamang ini. Ang Clear Skin Herbal Soap, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southern Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa generika. Magamit ka sa Clear Skin Herbal Soap, daw fresh ka ang imong aura. Inang daw bago ka lang balahalin sa banyo, pirmi. 10 years younger looking. Ha? Nantawa wala ang mga babae nga daw halin lang pirmi sa banyo. Bago halin pirmi sa bagyo, bra. Fresh from the bathroom. Kana mi turn. Gabalik bla gana mo. good morning and happy listening sa mga katrupa tayo nagpapati subong sa aton kag nagalantaw sa Facebook page naton. Sa kay Mr. Mark Alayon, Mark Joy Arevalo Alayon, salamat kid sa pagmonitor. Kumusta ang negosyo tara? Kumusta ang meat shop ta? Daw pulupaldo gawa si Mark Subongaw. Mark Joy Arevalo Alayon from Cadiz City. Bakal kamuda karne, baboy, dira sa meat shop nga ginamanage ni Mark. Freska na. Manamit pa. Nagapamangkot si Noo Kuno ang perennial candidate sa kandida sa Iloilo. Siling naton kina si Milcario na. May mga nag-text din sa akon. Pila edad niya kuno sa napatay? 84 years old. Grabe no? 84 years old. Kita niyo sa una, bisan mga tag 70, mga 60 plus o mga kagat-kagat na huluhamboy na sa edad niya 70 si Milcario. Pero masadya siya no? Mahutay man, isipon mo painit nga painit ka, patial ka sa init during campaign time. Mayari yan nga mga tao nga nasadyahan niya kada eleksyon mo. Gawin mo ni makapapukaw na malblas ang balatsago nila, makapautwas ang mga issues nga ginadala-dala nila, bla. Either pabor o kontra sa gobyerno. Tay kahapon, nagpasalig ah. Ari si Councilor Miguel Trinyaso. Nagpasalig si Councilor Miguel Trinyaso ang bulig sa pagpalubong ah. Kay Ilonggo perennial political candidate na si Milcarion na patay sa tumor, brain tumor sa edad ng 84. Baho nag-abot gito gali kahapon si ano si kagawad Miguel Trinyas sa St. Peter Chapel. Yes, sa Barangay Oñate de Leon, Mandurriao, nag-abot gito siya, pakita to siya. Personal nga ginistorya ni Councilor Trinyas, ang caretaker, kita mo may caretaker yas Milcarion, ba mo lagpad ni duta nila mo. Nga si Mr. Alex Paris ang caretaker ni ano ni Milcarion. Ginpasalig nga pangitaan nila sang paagi sa Iloilo City Government nga makabulig pinansyala sa pagpalubong sa kay Milcarion. Aminado man si Kagawad Trinyas nga hindi niya man malimtan ang nagkalain-lain nga mga electoral signage ni Milcarion. Nagtaliwan si Milcarion sa edad nga 84 years old. Ala, mga kandidato nga naghandom sa pagpapili sa 2028 elections. Papugi points na kamusubong. Matamat na. Kaya balo ka mo mga katrupa, hutikan na ka mo. Si Kagawad Miguel Trinyas, mapapili ni Congressman sa 2028 elections. May mga namatyan ka mo, may mga hospital. May mga namatyan lang ah. Kay ospital niya medyo dako-dako bukol eh. Sa mga namatyan, napalapit ka mo sa city government sa mga nagaplano magpapili sa 2028 kay medyo bukas palad pa na sa buong. May-ari ang kandidato, mahapos palapitan, mabudlay pangayuan. Kaya si Kagawad Miguel Trinias, medyo pakita-kita na to. Okay lang na. Oh, pamatihan tanay, ang panuwagan pangamoy ni Peter Caetano.
2: Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment, no? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions.
0: Okay, ang panuwagan ni Senate President, newly elected Senate President Alan Peter Caetano. Mga majority na ni sila sa bungo eh. May ara man panawagan si Senator Bunggo, may ara man si Senator Mark Villar, si Pia Caetano, si Amy Marcos. No? Pero mga byan, sabahin sang gobyerno, wala sang mando ang presidente nga amo inihimuon. No? Nagpanindugan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., nga hindi gobyerno ang yara sa likod sang paglinok panay kagabi sa sulod sang Senate building. Suno sa pinakauli nga report nga nabato nato nagikan sa Malacañang, wala siya sang ginpagwa nga direktiba o kunmando sa kun anano man nga branches sang anuman nga branch sang AFP o kun PNP o kun mga otoridad agud nga magpalupok agud arestuhon si Senator Bato de la Rosa. Wala siya sang may ginmando, ha? Kung may ara agad man nga nagpalupok, ginpasiguro sang presidente nga hindi ina iya direktiba.

Nagtinipon-tipon tong mga bago nga majority black ah. Daw nag-reunion to sila sa Senado. Pakita sa publiko kuno nga intact kami dito, huwag kayong mag-alala, nandito kami ah. Sa mga marahas na aksyon ng gobyerno. Sa mabuting palad, nandito pa rin kami ah, no? Ligtas po kami ah. Ginpakigbahay ni Senator Bongo ang pila ka mga laragway, upod ang mga kapareho niya nga senador nga ara sa majority black. Kasunod ini mabiyan sa natabo nga paglunok panahe sa sunod mismo sang Senate building. Makita tato dito daw nga pala mahaw manis la, no? Doon nag-reunion to sila. Si Senator Bongo, baulod la, dako-dako ini picture niya. Si Senator Alan Peter Cayetano, si Mark Villar nga tahimik lang mula noon hanggang ngayon, pero kagabi nagsalita man. Si Joel Villanueva, nga may kaso man na pangatubang, ato man dito, isa sa laklamisa, oh. Si Pia Cayetano, si Amy Marcos, dako man picture niya. Si Camille Villar, kag ang ginabansagan, subong nga hudas kasi na doon. Nga si Lauren Ligarda. Oh. Ara sila, oh. Kita nyo na. Ba't makita nyo na sa inyo sinang mga... Nga sa inyo sinang feed. Tinaga-yum-yum man si Amy Marcos. Oh. Smile! Ready? 1, 2, 3. Smile! Kung ikaw, abitod, no? Ara na galinok pa na yun, hindi kaya mag... magparanandad pareho kay bato sa pagdalagan. Kung matutuod gid man ini mga byan nga alin sa gobyerno ang direktiba nga pulukpan sila to sa lod, hindi kayahan magparanandad pa dalagan pagwa. Pero ila to do kasimplify man lang pala panawagan nabalag-blag pa daw wa ila sa amin natabo tapos pala pamahaw pa di sila dito sa isa kalamisa inumiinom sila mountain juice. Pagkaisa, matakaan ka man sa mga drama ni sa mga senador, no? Mga attention seeker, bla. Sige lang, binais sa mga animal nila. Why na sila sa ubraon? Daw nalipatan na nila nga ang ila ubra mo paghimo sang lehi kasuguan para sa ikaayos ang tanan. Ang ila na lang mga political interest ang ginatupag nila adlaw-adlaw. Oh? Damo-damo kung tanining mo ubra sila. Kumusta ang amon nga increase sa sweldo sa mga laborers? Ang fuel subsidy nga ginapanawagan, ginapiangak sa mga driver sa bilog nga Pilipinas. Makapila na magmayo uno, Labor Day. Kapila na magsaka ang bilis ang mga balaklon, sweldo sa mga mamumugo na mugyapon. Mayo lang may isa ka congressman. Taga 3rd District, si Lawrence Defensor. Ang naga-file sang bill subong, nga kung hindi masarangan, ipatuman ang 200 pesos nga sweldo, adlawan nga sweldo sa mga mamumugon. Kung hindi man ini matamaton lang, kay matuod, hindi gid mamasarangan sa mga employer, sa mga small and medium scale nga mga business, nga ipatuman galayon ang 200 pesos. Di daw si Congressman Lawrence Defensor lang nakatalpangod siya eh. Nga sa kadugay nga panawagan sa pagpasaka sang fresh sweldo sang mga mamugon adlawan nga sweldo bla. Tiway gid kay naggasako ang mga congressmen kag senador sang impeachment proceedings ngini. Ti kadamo-damo na sa mga bill subong pending sa House kag sa Senado mo man. Sa Senado ya sige sila nga show up ang baisay ni senador Ruben Padilla kag ni Kiko Pangilinan. Amo naman yung ginausikan nila sang tiyempo. Kay man may ara to nga tinion nga nagbaisay bala si Senator Ruben Padilla kag si Kiko Pangilinan. Nga sige pahambal ni Kiko Pangilinan, sige man niya salot ni Ruben Padilla nga wala pa sa ginarecognize. Wala pa sa ginarecognize ang sa nagapunggo nga Senate President. Sige si Albruto, tingunin daw na daw na nga, kigman si Senator Pangilinan, sila niya, I still have the floor! Actually, ang siningitanay sa Senado, hindi niya bago. Experiensya niyo, guro, ang pagka-senador ni Miriam Defensor Santiago, ibisan sinong nasingalan niya. Nga wala man siya magkareklamo. Natural ang ina sa senador, na kung kay Isabla, may mga ginatawag na emotional outburst. Pero hindi na iya hungod. Inaya, wala man personalan da.
Nanungod mo lang sa mga issues kag mga bills, mga hagna nga ginatalakay nila. Ugaling ini si Senator Rubin Padilla, since then, since time immemorial daw attention seeker. Artista ka na, ki-speak ka pa. Ang mga clippings na lang nagpakita nga si Rubin niya ang una nga daw nag-gambal pa si Kiko Pangilinan nga wala pa sa ma-recognize. Sagi siya wakal, ining style niya sa paghambal nga abin niya sa atubang pa sa sang kamera, sang pelikula, bla. Ining anong ba't anong style niya nga daw gapakyut pa. Kagwapo na sa imo, mapakyut ka pa. Tingo ni nagalburuto man tay Kiko Pangilinan, I still have the floor. Doon nagtaas gamay, bla. Di pinalapitan siya ni Kiko Pangilinan. Siyempre, kung emotional outburst, hindi muhungod, bala. Daw si club lang ng damdamin. Pinalapitan siya ni Kiko Pangilinan, kagkumustaon. Bilang pagpangayos ng pasaylo, hindi, tana. Suplado man yung ungas ni. Sling mo, dumaalam, gid, bala. Ginistab niya ang extension, ang pag-attempt ni Kiko Pangilinan nga mag-handshake. Sa pag-recognize ni Kiko Pangilinan nga okay to senator pare ah. Sorry ah. Medyo tumaas lang boses ko. Amutani itong tuyo niya. Boss si Padilla. Nag-atras siya, ginisnap niya si Pangilinan. Mapile sa kunusang kaso, complaint sa Ethics Committee. Akay kun buhi pa si Senator Miriam Defensor Santiago kag nagabtanay kamo sa Senador Rubin Padilla. Hindi lang yan ang abutin mo. Magminango ka na sa Senado, tuksoon niya gid ka pirmi. Maswerte ka lang mga mabuot ang mga upod mo ng senador. Hindi ko ni-mentindihan ang batasan ni Padilyang ini. Tisoy ka na, guwapo ka na, magambal ka sa senado, gapakyut ka pa. Oras mga katropa sa 6 minutos nang nakaligad. Sa takna ang 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mangita tapagitis ang mga balita halin sa ano bla sa news center naton. Mga byan, local report. Dako ini nga political development to. Ano ay hanang implikasyon sini no? Dumduman nyo si former Mayor Jed Mabilog sa mga taga syudad. Dumduman nyo siya no? Si Mayor Jed Mabilog bla sa timpo ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte, ginlista siya mga byan bilang isa sa mga drug protector. Sang syudad, amo man to nagsikat ang mga dinalan. Ang tagline nga ang Iloilo City is the most shabulized city in the country. Ha? Dumduman nyo pa na kay man mga byan at that time ti si Mayor Jed Mabilog at that time ang mayor sang syudad. Nga nagdagsa gid la ang ano ang illegal drugs sa syudad. Ti nalistang pangalan niya. At itong pangalan ni Jed Mabilog, former Mayor Jed Mabilog, sa drug list ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Niya, ang mayor niyo dyan sa Iloilo, drug protector yan. Kung bakit nagiging most shabulized city ang lungsod ng Iloilo, pahayag ni Anay former President Rodrigo Duterte. Sus Mariusip, ginkasuhan man si Jed Mabilog. Hasta mga abyan nga nahadlok na sa pamahog sa sinikabuhi, nag-abroad. Bumalik mga byan na tagaan sa presidential clemency na at panas ang mga kaso ni Jed Mabilog pagpungko ni Pangulong Bongbong Marcos. Ah, wala na sang kangawaan. Wala mapapataw ang perpetual disqualification from running in public office para sa kay Jed Mabilog. Tisiningulihi lang kahapon mga byan ginapanginbulahan sa mga taga-syudad sa Iloilo sa mga nakakilala kag mga supporters ni Anay Mayor Jed Mabilog. Sa yasin nga bag-ong appointment, nagsumpa gilayon ni sa kapon. Sa kay under, sa matagas yung opisyal sang DILG. Kay man si Anay Mayor Jed Mabilog, kahapon mga katrupa, gin-appoint ini siya bilang undersecretary for public safety of the Department of the Interior and Local Government o kung DILG. Nagsumpa gilayon sa saing katungdanan sa atubang ni Executive Secretary Ralph Recto kag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Tike, balo naman kamo makapila man ka beses nga nag-mayor ining si Jed Mabilog. Makapila ka beses man nga nagkonsyal. Ang una pa lang ang pagsabak niya sa public service, nangin konsyal ni siya. Tapos siya man ang term niya sini. Then, nagpadalagan mayor. Daugman, no?
Nagaduha kadikada nga pag angkon sa experience mga byan sa public service. Ano ay hana mangin mandatos? Mangin trabaho ni former Mayor Jed Mabilog bilang undersecretary sa Department of Interior and Local Government. Laban-laban mga byan ay sini nga rolyo kung ang mandato niya nanunggo din sa public safety no? Specifically ang pag-oversee sa ang ginatawag nga disaster preparedness and community empowerment sa mga critical nga mga area sa Pilipinas na ning iya mandato so disaster preparedness. Tekebalo kamo ang Pilipinas, sabi, magluwas nga, prone kita sa mga bagyo, ha? 20 ka mga weather disturbances gabisita sa Pilipinas every year. Di ang aton nga local government unit daw kulang pa sa preparasyon blas sa tiunsang mga baha, bagyo, plus linog, kagsunog. Actually, amuning kulang naton mo, ha? Ining preparedness program, bala, disaster preparedness program. For ejemplo, ha? Ining mga evacuation centers, kulang kita sang mga manami nga mga evacuation centers sa tiunsang disaster o kalamidad, bagyo, baha, sunog, linog, kagiban pa. Ang masaming nga ginagamit naton nga mga evacuation centers, mga katrupa, amo ang mga public schools building, ha? Mga public school buildings, tiuke lang na kun mga bakasyon. Sa tiunsang sunog, okay lang kun bakasyon, permi. Kaya magamit ang ining mga public school buildings. Pero kung may mga sunog matabo, kag may klase, sa diin tani pabutang ang mga evacuees, biktima sang sunog. Oh? Sa ibang nga nasyon, ang mga evacuation centers nila ito ay daw hotel itsura. Diri sa Pilipinas, wala sa payanabot damo kita di kalamidad. Ining mga natural calamities naton, sa bagyo kag baap lang daan, di nagtakrapal. Di masaming ginagamit nga evacuation center, mga school buildings naton. Di sa sininga kang tanan, kabay pa nga ma-improve ining mga preparedness program, mga disaster preparedness, ang mga evacuation centers nga ma-modernize bala. Nga sa tiun sang kalamidad, mahalin ka na sa balay mo, isailo kapag inmabin sa isa ka lugar nga hindi magkalairo ang imo pagsinalayo. Di hopefully, sa bagong appointment ni Secretary, kung Yusek Jed Mabilog sa DILG, matulupang dan niya ini. Kay masaming abing nabutang sang mga proyekto sa mga barangay, sa mga banwa, sa mga local government unit, kung hindi covered gym, waiting shed. Kay tamaan ka visible mo, tamaan ka mga bantog, famous blang mga project. Limta nila ang pag-create, pagpahamtang sa mga nami ng mga evacuation centers. No? Bilang background, tagaantak mo background, lipot lang ah. Antes pa man nag-public servant ining si Jed Mabilog, nangin konsyal sang syudad, nangin mayor. May mga ginatawag man nga academic excellence ah, sa tiyon sa sining nga college days, no? Naka-eskwela man ah, sa Harvard University. Although nga wala man mag-graduar, pero nakakuha sa mga units, blah. Kailain man niya ang impresyon sang tao kung dito kayo mo yan nag-graduate sa Harvard University.

0: Kagisama ni sa matandaan sang iyang ligasya diri sa Iloilo, amo ang iyang proyekto at the time sa timpo pa niya ining beautification.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hindi bala, dira sa sumikat sa sinang tagline ang ginapatuman niya nga proyekto ng beautification. Kay balo ka mo, sa timpo pa ni Anay Mayor Jed Mabilog, nagtahom ang Iloilo. Actually, subong tauman, ang so good gidbla pagtahom sa Iloilo kay siya ning utok-utok sa mga esplanad bala nga gina-enjoy natin subong mag-walking kita, mag-brisk walking, mag-jogging, mag-bike. Siya ning utok-utok. Oo, basilipat ka mo. Nagsugod ang pagtahom sa Iloilo. In fairness sa iya ha. During his time ha. Di maayo man sang ginsubli sang mga trinyas ang Iloilo, ang beautification daw lang nila man ginpabayan. Although may mga deterioration sa mga na-beautify na nga mga lugar diri sa Iloilo, pero in fairness ginpadayon man ha. Pero ang utok-utok sini nagsugod gid ang pagtahom sa Iloilo, mga katrupa, sa term, during the term ni Jed Mabilog. Ah, patas-patason ta lang ni sila ah, sa paghatag credit ah. Kay balon nyo. Anong tanay tubig black? Kay balo ka mo sa palabuton ng eleksyon. May mga information kita. Ang mag- total, lapit naman lang third quarter sang 2026 ah. Nagalay na panay ni Nisla Subong. Sa national gani, sige-sige na pang recruit sa mga partido. Ang mga initial nga report nga nabato nato, nagikan sa aton ng mga sources. Ang mga kapadlagan congressman diri sa siyudad sa Iloilo, ang duha ka mga mabakod, actually hindi man ang duha ang magpadalagan eh. Sa ang aton lamang sa buong nabaluan, ang duha ka mga mabakod na kandidato para sa pagka-congressman, sa initial nga informasyon nga nabato naton, hindi pa ini-final ha. Ang duha ka mga ginalantaw ng mga kandidato sa pagka-congressman sa siyudad sa Iloilo, nga ginakabig nga babaskog, amo sanday, incumbent Councilor Miguel Trinyas, anak ng lalaki ni Anay Mayor, Anay Congressman Jerry Trinyas, utod ng lalaki, manghod ng lalaki, sang nagapungko ng Mayor Subong, Mayor Raisa Trinyas, amo ina si Konsehal Miguel Trinyas, ginatibong sang iyang grupo nga magpadalagan sa pagka-congressman. Kay tapos na ang termino ni Jamjam Barunda. Jamjam Barunda on her last term Subong. So papungkoon pa kandidato si Miguel Trinyas sa 2028 elections bilang congressman.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Sino ang posible nga mangin kontra ni Miguel Trinyas sa pagka-congressman? Ginalantaw sang iban nga ang mabakod nga kontra ni Miguel Trinyas sa pagka-congressman sa 2028 national elections, amo si Jed Mabilog, anay konsehal sang syudad, anay mayor sang syudad, kag Subong, undersecretary na sang Department of Interior and Local Government. Pormahanay na sila, pormahanay na. Mamangkot ka mo, sino ang mga mabaskog na kandidato na mahimo magbunggo sa kay Mayor Raisa Trinyas Subong? Kay si Mayor Raisa Trinyas, kay first term niya pa lang, definitely, she will seek for a second term, pinagi sa re-election. Gapungko isang mayor sa bungo. Naturalmente, magapapili gapon siya sa pagka-mayor. Sino ayhan ang mabaskog na pwede magbunggo sa kay Mayor Raisa Trinyas sa pagka-mayor sang syudad sang Iloilo sa palabutong na 2028 elections? Siling sa aton nga source, ang mahimo makabunggo. Do sala to aton nga analysis ha? Pero hindi pa man na final ah. Ari gali oh, nagbailong source tao. Si Jed Mabilo gali. Suno sa source naton mga katrupa, ang ginalantaw niya iyaya nga pungkuan. Amo ang pagka-mayor mabalik gali sa pagka-mayor. Oo. Ari-ari ho, sulo sa source tao. Ginbato ni Mayor Jed Mabilog nga Subong DILG Undersecretary na ang posisyon sa pag-undersecretary sa DILG kay luyag niya kag may inclination siya nga magbalik sa pagka-mayor. Ah, okay. Sige. Buot silingon, ang magbunggoan ay sa pagka-mayor, Subong, mga katrupa. Suno sa aton nga source,

0: amo si incumbent mayor Raisa Trinias. Kag si Undersecretary Jed Mabilog sa pagka-mayor, ha? Sa pagka-mayor. Sadya ni. Trinias Mabilog ngayong kwentro sa pagka-mayor. Inaya, subong pa lang ang ginatanaw lang mabakod. Actually, why pa man ha? Why pa kita kahibalo ba si may magdugang man ng mga kandidato sa pagka-mayor, ha? Ara pa man si, ano, si Mr. Roland Magahin. Basi ma-arangka pa ni for the second time. Ay, hindi man basta-bastang buto ni Mayor Abol at the time ni Roland Magahin, tro. Sa pagka-mayor, kung may makinarias lang to si Roland Magahin, basi disgrasya pa sa Raisa. Tiara pa, bukas pa ang opsyon ni Mr. Roland Magahin nga magpapili sa pagka-mayor. Ah, ibotang talang, ibotang talang, why pa man niya? Tatlo abi sila, no? Raisa Trinias, Roland Magahin, Jed Mabilog. Sa pagka-mayor, ha? Sa pagka-congressman, sa pagka-representative sa lone districts sa syudad, kay ti, tapos na ang termo, manug tapos na ang term ni Jamjam Barunda, ang incumbent, bla, ang incumbent congressman subong. So, matapos ng term niya. So, hindi na siya pwede makapadalagan pa sa pagka-congressman. Sunod sa source naton, mga katropa, ang magapadalagan sa pagka-congressman sa masunod ng eleksyon, isa pa lang ni nakuata, nga daw matunog, amo si Lablab Barunda, ang vice mayor ba na subong? Si Lablab Barunda, manghud nga babae ni Jamjam Barunda. Di Jamjam Barunda kongresoman subong, si Lablab Barunda vice mayor. Magutod na sila, manghud ni Jamjam Barunda, si Lablab Barunda. Di karon, kaya matapos na ang term ni Jamjam Barunda, sunod sa source naton, masaka si Lablab Barunda. Makandidato siya pagka-congressman. In other words, Barunda gihapon. Sino ang ginatanaw nga mangin pagkontra, inkwentro ni Jamjam ni Lablab Barunda sa Kongreso kay ti mangin zona libre, free zone. Why sang nagauyat nga incumbent? Amo na ni, ang ginalantaw naton kag sunod sa source naton ang anak ni Mayor Trinias, manghud nga lalaki ni Mayor Trinias. Magutod si Raisa Trinias kag si Miguel Trinias. Bata sila duha ni Mayor Jerry Trinias. Ti si Miguel Trinias subong konsehal. Amuning ginatibong nila nga magkandidato sa pagka-congressman sa palabuton nga 2020 elections. Meaning Trinias Barunda inkwentro sa pagka-congressman o kung pagka-representative sa syudad sa Iloilo. Alright, duha pa lang ha. Duha pa lang na-establista. Mga byan, hindi pa ni-definite ha. Amo lang ni nakuat nga balita sa source naton sa masaligan naton nga telemanan. Pero base may mga switching pa man. Ining duha ka mabakod nga kandidato, amo pa lang ning nakita naton sa banawa naton nga mahimo kag kapabligid sila nga mangin kandidato sa pagka-congressman Miguel Trinias, incumbent councilor subong sang syudad, ginatibong padalagan congressman. Ang vice mayor subong nga si Lablab Barunda, ginatibong man nga magpadalagan congresswoman. Okay. Sa pagka-congressman, Trinias Barunda. Sa pagka-mayor, Mabilog Trinias. Okay? Sa pagka-vice mayor, si Jamjam Barunda din siya makadto kay tapos ng term niya. Do you think ma-retire si Jamjam Barunda from public office? So no, sa source pagid naton, si Jamjam Barunda manaog sa pagka-vice mayor. Oo. Kaya daw kapabli pa man siya, bata pa man siya sa iya edad nga mag-retire na sa politika. Basta mo na nakuha ta nga source si Jamjam Barunda from congressman manaog sa siya pagka-vice mayor. Sino yan ang kontra? Sino ang posible nga mangin inkwentro ni Jamjam Barunda sa pagka-vice mayor sang syudad?
1: Exciting Pilipinas!
0: Suno, pagid sa aton nga source, mga byan, ang posible nga mangin kasumpong ni Jamjam Barunda sa pagka-vice mayor sa syudad sang Iloilo, amo ang consistent number one nga konsehal sang syudad nga si Sidfrey Cabaluna. So sa pagka-vice mayor, Barunda Cabaluna. So liton ta, hindi pa ni final ah. Congressman Barunda Trinias. Mayor Mabilog Trenyas. Vice Mayor Baronda Cabaluna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Amoy na mga katulupan na latest na kuha natin sa political update sa siyudad sang Iloilo. Sa pinakauling informasyon nga nakuha natin nagigikan sa aton nga mga masaligan nga mga informants. Pero again, liquid pa na, hindi pa na definite. May mga pagbaylo-baylo pa sa sinamabihan nga informasyon nga nakuha natin. Sundanin nyo diri sa pila ka mga public affairs program natin diri sa XFM mga Radio Patrol Iloilo. Sa mga local reports, sa mga development reports, sa mga balita lokal kag nasyonala, sundanin nyo diri sa XFM mga Radio Patrol Iloilo. Kulabos na kita sang panahon mga abiyan sa itong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pero magabalik ako karon sa takna alas 6 sa Express Balita sa Aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Sa mga nagpamati sa itong subong, salamat gid ha. Salamat gid sa mga riders nga ara subong nag-standby sa Lunok Itiri. Sa kilid sang Injapa Tower, sa mga nagkakaon subong nga mga riders naton, nga mga Grab drivers. Mayang agagid sa kay Moroy Ray, sa kay Incheck, sa kay Tutong, sa kay Gina, sa kay Analy. Salamat gid sa pagpamati ninyo. Sa Dikamay, Itiri, sa kay Rihina, Inday Rihina da sa Rizal La Paz. Salamat gid sa pagmonitor. Mark Alayon. Mark Arevalo Alayon. Ha? Base may mga tusino kada nga namit. I-display lang da sa gwa para mabakal da yon. Ha? Mga byan, upod ko diri sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM mga Radyo Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama niya naman dito sa ating pong programa. Pinabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa atin pong programa The Secrets of Health. Siyempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak, ano, yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
3: Tama.
4: Na hindi yung iba, humahaba ng buhay, kaso, bedridden.
3: Ang dami iniindang sakit.
4: So medyo hindi nila nai-enjoy. Yun yung kanilang buhay.
3: Kaya yan po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto po makihelobilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address ng inyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
2: The Secret of Health.
3: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome is, ito kasi yung metabolic syndrome is, ano yan siya eh, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakaka-apekto no, sa inyo pong cholesterol, nakaka-apekto sa inyo pong sugar, at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Doc, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
4: Oo, sa pangalan pa lang, eh, medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano, yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng naglilink sa iisang dahilan. Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension. Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso. Or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw eh malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Diba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinary yung tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension. Tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito eh humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin eh kulang yung kanilang insulin. So pag nangyayari yon, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So yun po, ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon, pati yung puso tatamaan.
3: Nako. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
4: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
3: Yes.
4: O may extract siya ng ampalaya na ito ay may polypeptide P or P insulin. Meron din siyang charantin. Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin. So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect. Kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin, marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya ano eh, karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
3: Gumagaan.
4: Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
3: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Ano? Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. No?
4: Yung paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Yung ganun.
3: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po, ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayon, araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santong Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santong Plus Gold, meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw ko yung umiinom ng Santong Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santong Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
4: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punudulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman, ang puso natin is, yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth, hindi yan humihinto. Diba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag na triglycerides, saka sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Ang problema ng mga taong ganun, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
3: Hindi pa rin pumapayat.
4: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapaano ko sa katawan na magpapabilis ng aking paggaling. Try niyo i-consider yung ating mga produkto, ano, kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
3: Ayan, so mga kababayan po natin, ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong Santong Plus Gold, at lalo na, mayroon na po itong kapartner na premium D3, mga kaibigan. At ang ating Santone Vitamin C rin is napakaganda po yan, mga kaibigan, sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong ultimate trio na yan, maganda, araw-araw, Dok, nakakainom sila nito.
4: Oo, kasi yung ultimate trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Kasi yung mga tao, ang problema nila, fats, alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Fats din.
3: Fats din.
4: Yun yung ano eh, kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo, fats, hindi pa pwedeng umiwas ka sa taba. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
3: Yun
4: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya kukuha nun? Yung ating premium D3, loaded with healthy fats na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman yung dapat mataas. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
3: So, yan, sa mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oh. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
4: Ay, lumang ano na yun? Ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. The question is, what kind of fats? Kasi ang utak natin is almost 80 to 90% cholesterol yun. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
3: Nako.
4: Pero tumataba pa rin sila. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you. Kasi katawan natin, may balancing effort yan. Kaya di ba yung iba, Dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya. O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
3: Ayun. Okay, napapasarap pang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroong kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa ating pong numero, ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
0: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santone Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Santone Plus Gold Premium D3 at Santone Vitamin C are ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansinin nyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga Dok, ano? Meron nga ang sabi yan, the bigger the waistline,
4: the shorter the lifeline.
3: Yan. Yan. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So, napakahalaga, mga kaibigan, ano? Na mabigyan nyo na po ng pansin ito. Kasi iba, akala, eh, normal lang, ano?
4: Mm.
3: Binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3, Dok, no? Yung mga nabanggit nyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan. Para mabalanse rin, ano? Yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano? Yung blood lipids, ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano? Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano? Subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Dok, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
4: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh.
3: Mm-mm.
4: Nangangatal, parang nag-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin.
3: Mm-hmm.
4: Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganung klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese. Yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other, sangkap na moringa. Yung moringa oil is, meron mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs. Yan. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula, talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3. O kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, two times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually, yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
3: Ayun. So, mga kaibigan po natin, ha? Take a Premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Dok. Kailangan mabigyan din ng ano. Ha?
4: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi ko tinatanong, anong gusto, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Mm-hmm. Ah, kaya pala yung body mo, parang mansanas din.
3: Paghugis pakwan, Doc.
4: Oo. Paghugis pakwan, mas maali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano. Hindi po ako, ano lang yung joke lang yun.
3: Kidding aside.
4: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
3: Yes, oo.
4: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
3: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po babawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
4: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga barabara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because doon talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung yes. HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, ibibreak niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
3: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, no, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, eh namomonitor niyan, nache-check niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
4: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet. Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat. Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
3: May nag-text pa dito, Doc. Good PM, I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
4: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
3: natin.
4: Kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon, na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapa-check up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagba-backflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is, always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. Tsaka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo. Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Number one yan na magti-trigger.
3: Kaya na rin sa mga acidic coffee. Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po, hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
4: So, mag-vitamin C.
3: Yan.
4: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold. Maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement, saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha. Kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, mas better din dali sa doktor at ipa-check para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao, nakikiramdam lang sa katawan nila eh. Hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
3: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, eh, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya mga kasama, no? Para makapagpa-check-up na po kayo ng libre at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
4: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
3: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kusama po nakakabot ang programa po natin. Maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? Premium DT natin and also our Vision X Plus Softgel Capsule. So may mga problema sa mata or kung gusto mo mapanatili, ano, yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama-sama mga kaibigan. Magandang araw sa atin pong lahat. Pagpalain na po tayo ng poong may kapal.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Yes to Health!
6: XFM.
8: XFM.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: XFM. XFM.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7 ang katropa mo station, Lessa is Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Hining Express Balita sa aga Webes, Mayo 14, 2020 sa IIS. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Tarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita, una kita sa balita lokal, former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na numpa bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government.
1: Motorsiklo kag auto nagbunggoanay sa Tigbawan, driver sang motor napatay samtang ginabulong sa ospital.
0: Visayas Grid, ginpailalom sa Yellow Alert, Mayo 13 sang hapon, sunod sa NGCP.
1: Perennial political candidate na si Carmelo Melcarion napatay sa edad ng 84 anyos.
0: Releasing sang cash relief assistance para sa mga POJ drivers sa Iloilo City, nagsugod na.
1: Pagpanagtag sang ayuda sa Dumangas Arena, wala sang sistema.
0: Headlines sa Balita National, pagdinupok nabatian sa second floor sang Senate building kagabi.
1: Senado, wala sa may nabaton nga report sang casualty sa nagluntad nga shooting incident sa sulod mismo sang Senate premises.
0: NBI kag Marines sinapatihan nga nagbasta na ipalupok sa sulod sang Senate building.
1: NBI Director nga si Matibag, wala sang order sa iya personnel nga magpalupok.
0: Ano yung Senate President Tito Soto disappointed sa nagkatabo ng atensyon sa Senado.
1: Mga senador, magpatigayon sang caucus, may kang tanan sa ginapayag nga mga NBI personnel nga luyag magsulod sa Senate building kag may nabatian nga mga lupok sang pusil.
0: PBBM, ginsigurado kay Senate President Cayetano, inigobyerno ang salikod sang shooting incident sa Senado.
1: Senate Minority Black, kinatunlo si Senator De La Rosa sa pag-surrender matapos gin-issue sang ICC ang warrant of arrest.
0: Senator De La Rosa, gina-reject ang surrender resolution sang nagpangako sa pag-exhaust sang legal remedies.
1: An instinctive escape tawag ni Senator De La Rosa sa iya pagpalagyo sa mga NBI agents nga tuyo dakpon siya.
0: Ngalan ni Senator Bato De La Rosa nagkatag sa database sang ICC bilang at large.
1: Senator Pia Cayetano ginpakamalaot ang pagulamid sa iya ni Senator Ping Lacson sa pagbalik ni Senator Bato De La Rosa sa Senado.
0: Articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte na transmit na sa Senado kagabi.
1: Anay Senator Trillanes kag DILG Secretary Rimulya nagsubtray angot sa ICC arrest order bato kay Senator De La Rosa.
0: Vice President Duterte wala sang feelings para sa iya impeachment.
1: Senate President Alan Peter Cayetano nangabay ngon tatana ang istorya angot sa kay Senator De La Rosa.
0: Sa Pina, bato ka kay Senator Bato De La Rosa ginbawi sang CIDG bilang respeto sa institusyon sang Senado.
1: Pagpadalagan sa mataas nga posisyon ginakonsiderar ni Senator Risa Ontiveros.
0: Senate President Alan Cayetano nangabay nga unta tana ang istorya angot kay Senator De La Rosa.
1: Marcos administration fair regardless ang political color suno sa palasyo.
0: Headlines, Balita International, Vice, visa free stay pag-abuhinan sa Thailand para sa mga turista halin sa 93 days o kung halin sa 93 ka mga pungsod.
1: Argentine tourist kag 25 anyos nga Calabrian ginkuhaan sang biological samples agud nga matest kun positibo sa hantavirus.
0: Entertainment news, Heart Evangelista kag John Prats sa liwat nga nagkitaay.
1: Sa sports, Memphis Grizzlies forward ni si Brandon Clark nagtaliwan sa edad nga 29 anyos.
0: Kag sa extra wow balita, lalaki ang hobby amo ang pagpakulo-kulo nga bangkay, nagabaton sang role sa Hollywood. Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: kung madumduman niya sa 2017 nag-self-imposed exile ini kagin dismiss sa office of the Ombudsman sa pagka-mayor sa Iloilo City matapos nga nalawagan niya ni President Rodrigo Duterte ang iya pangalan bilang drug protector sa siyudad. Naghalin ini sa Pilipinas ang Agosto 31 sa mga tuig kasunod sa pag-subject sa iya sa intense scrutiny and accusations ni former President Duterte. Matapos ang 7 katuig na pagpanago, nagbalik si Mabilog sa Pilipinas sa Setyembre 2024. Agud atubangon ang mga akusasyon batok sa iya sa madumduman gin-grant ni President Marcos Jr. kani President Ferdinand Marcos Jr. Executive Clemency sa anay alcalde sa Enero 2025 kagin-lift man ang perpetual ban sa pagpungko sini sa public office.
1: Lasa iskin siya nga itong oras sa itong police report na patay samtang ginabulong sa ospital ang driver sa motorsiklo nga nabungguan sa auto sa barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo, last 12:23 sa udto kahapon. Ginkilala ang driver sa motorsiklo kay Louis Olvido, 47 anyos ang edad, residente sa barangay Buyuan, Tigbawan, samtang ang driver sa auto nga nakabunggo. Ang ginkilala sa kay Jose Neri Balyera, residente sa barangay Balantad, Fruto, Gimbal, Iloilo. Sunod sa kay Police Captain Alfred Mansoy, hype sa Tigbawan Municipal Police Station, head-on collision ang pagbungguan sa motorsiklo kag auto. Halin sa proper sang Tigbawan, padulong sa auto ng motorsiklo, samtang halin naman sa Iloilo City, pauli na kuntani sa Gimbal ang direksyon sang auto. Wasak ang bumper kag hood sang auto tungod sang aksidente. Nakaagom sang pila sa ulo kag tiil ang driver sang motorsiklo nga gintunaan sang iyang kamatayon. Yara na sa custody sang Tigbawan Municipal Police Station ang driver sang auto.
0: Napatay ang perennial political candidate na si Carmelo Melcarion sa edad ng 84 years old sa balatian sa kidney kag bukol sa ulo kahapon, Mayo 13. Kilala si Carion mo sa kaisog sini sa pagpapili sa makapila ka beses sa pihak sa iya kapiyardihan sa Iloilo City. Nagkapapili ini bilang konsehal, alkalde, kongresista, senador kag pagka-presidente sa sulod sa masobra 30 katuig kag wala ini nakaagi nga nagdaog na kilala si Carion bangod masami nga makita sa balota ang iya ngalan kag sa iya pagpakita sa publiko sa handom nga iya maserbisyuhan ang tagsa ka mga Ilonggo.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, ginpaydalom sa yellow alert ang Visayas Power Grid Mayo 13 sa hapon bangon naman sa forced outages kag derated capacity sa pila ka mga planta sunod sa National Grid Corporation. Sa advisory sa NGCP, ang yellow alert status ang iga-implementar halin las 5 sa hapon tubtub las 9 sa gabi. Ang Visayas Grid naman ang running sa available capacity nga 2580 megawatts batok sa peak demand nga 2423 megawatts. Sunod sa grid operator nga 11 ka planta ang yara sa forced outage halin Marso 2026, 4 halin sang 2025, 2 halin sang 2024, 2 sang 2023, kagisa halin sang 2021. Dugang pa nga 12 ka planta ang running sa derated capacities nga may total nga 857.2 megawatts nga unavailable sa grid. Dugang pa sang National Grid Corporation of the Philippines, ang factors nga nag-contribute sa nagataas nga yellow alert amo ang mga masunod: forced outage of TV1 Unit 1 169 megawatts, TV1 Unit 2 169 megawatts, PDC Unit 3 150 megawatts high system demand. Express Balita sa Aga.
0: Lasa is binded sa piyakabahin nagsugod ng releasing sa cash relief assistance sa idalom sa assistance to individuals in crisis situation o kan AX program sa Department of Social Welfare para sa mga POJs drivers sa Iloilo City. Isa sa mga ginhimo nga venue sa releasing among MH Del Pilar Gym sa Haro para sa mga senior citizen nga drivers kag ang mga pilyedo nga nagsugod sa letrang A tubtub G. Sa Zamora Milia's Gym naman ang mga beneficiaries na may mga pilyedo Marieto nga nagasugod sa letra nga H, tubtob Z. Naibaluan nga ini ang first tranche sa assistance sa DSWD para sa mga jeepney drivers sa syudad. 1,579 ka mga POJ drivers ang natala ng mahatagan sa tig 5,000 pesos nga cash relief assistance sa idalom sa among programa. Abril 8, sa unang ginatagan sa

0: Ang cash assistance sa DSWD mga tricycle drivers sa Iloilo City, Pasig City, Cagroha City. Inibagnubo sa 8,000 ka mga tricycle drivers na nakabenepisyo sa among programa.
1: Makatilaw kagid man ayuda pero kinahanglan mo pa nga mag-antos. Ini ang makita nga sitwasyon nga makita song nagligad nga mga inoras sa dumang gasolina sa ginpatigayon nga distribution sang ayuda para sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Madamo sa mga nagreklamo nga mga benepisyaryo sang ayuda tungod sa magutok nga sitwasyon pag sinalutanay sa mga tawo. Kalabanan sa mga benepisyaryo sang ayuda mga senior citizens nga nag-agwanta sang kagutok kag kainit tungod sa kakulang sang sistema. Nagasala pa ang mga beneficiaryo kag nagasala-sala kung diin magpila agud nga ma-validate ang ID kag magkuha sang ticket number. Gintinguan pa sang XFM News Team Iloilo nga makuhaan sang pagpayag ang mga organizers sang amo nga pagparagtag sang mga ayuda.
0: Alas 6.22 na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Sa ilo kita sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nabatian ang pila ka beses nga paglupok sa sulod mismo sang Senado kagabi Mayo 13. Base sa report ginpagwa na ang mga katapos sa media kaginpatay ang mga suga. Sunod sa Senate Sergeant at Arms present ang mga taga NBI sa Senate. Makita man sa mga video ang mga law enforcement group nga yara sa sulod sa building matapos nga wala nag-issue ang Supreme Court sang temporary restraining order nga ginahinyo sang kampo ni Senator Bato de la Rosa. Agud nga punggan ang ICC warrant. Natabo ini matapos naging total lockdown ang bilog ng Senate complex bilang kabahin sang heightened security measure.
2: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
3: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. So, well then, do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabi mo sa akin, huwag kitang sigawan. So may sigaw ako dahil mataas ang emotion.
2: So I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa ka...
0: Nabatian ang kamaisang pagpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang nagluntad ang paglinupok sa sunod sa Senate o sa sunod sa Senate building.
1: Angot sa nasambit nga balita, wala sang may nabaton nga report sa casualties sang Senado matapos ang pagluntad sang shooting incident sa sulod mismo sang Senate premises Mayo 13 sang gabi. Ini naman ang ginpakigbahin ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Samtang padayon pa nga gina-assess ang sitwasyon matapos nga ang undetermined nga kadamuon sa mga law enforcers ang nag-attempt sa pagsulod sa among building. Nagpadulong si DILG Secretary John Vic Rebulla sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano agud nga makigsugilanon. Plano nga i-secure ni Rebulla ang mga CCTV footage agud nga mahibaluan kung ano gid ang natabo kag konsino ang mga involved sa shooting incident. I-secure man ni Rebulla ang tanan nga mga senador nga yara sa sulod sa among building.
0: Sa kangot nga balita ginapatihan sa mga taga ukon ginapatihan nga mga taga National Bureau of Investigation agents kag Marines ang nagbaylohan ng isang lupok sa sulod sa Senate building. Ini ang ginpahayag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Sunod kay Mendoza nga ini amo ang ilang nga ginaperceive sa diin ang mga taga NBI personnel ang una nga nagpalupok. It's
4: sa aga Express.
1: Sunod sa kay Attorney Melvin Matibag, wala na ini nagkadto sa Senate kasunod naman sa natabo nga paglinok pa na bangod indi siya luyag nga maakusaran nga mga tinaw sini ang napalupok sa second floor sang Senado. Dugang pa sini nga wala sa dala nga arma sang iya sini nga mga personnel nga nagkadto sa Senate. Nabaluan nga bangod sini may mga supporters man si Senator De La Rosa nga nagtuyo magsaka sa kudal sang Senado sa rason nga indi na nila luyag nga matabo pa ang natabo kay Anay President Rodrigo Duterte.
0: Samtang disappointed si Senate President Tito Solo III sa nagakatabok nga tensyon sa Senado Mayo 13 sang gabi. Kini matapos nga nagluntad o kung may nagluntad nga pagpangaboy sa mga realista sa ila salakyan samtang siya ang pahalin sa Senado. Palamang ko tanong sa senador kung ano bala ini o kung amo na bala ini kawala sang huya kagwala sang respeto mga taga-suporta sa ibang senador nga nagpatigayon sang rally.
4: Balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Oras sa Pilipinas, 26:26 na ang ining bahin nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men nagapabakod sang panindugan, nagapadugay sang standing ovation. Magapatigay naman sang koko sa mga senador sa Senate Building matapos ginaligar nga mayara nga taga National Bureau of Investigation nga luyag nga magsulod. Ginpaig ni Senate President Alan Peter Cayetano nga may nagabarina sang pirtahan sang Senado halin sa side sang GSIS. Samtang nagpasalamat naman si Cayetano sa mga taga PNP nga yara sa sulod sa kagsubo man sa guwa sang Senado. Mayara man sa mga Marines nga sa karon apang may mga emergency lamang amo ang paglinupok kag pagkonfirmar man sang Sergeant at Arms sang Senado. Gindinay sa mga taga National Bureau of Investigation ang tao nila ang may kahimuan sini. Pagtampad ni Cayetano nga wala sila nakahibalo kung ano ang nagakalanabo. Ang tanan ang yara sa sulod sang mga hulot sa Senado kag nagapanglak na apang hindi nila masecure ang ibaan nga mga staff. Dugang pa ni Cayetano nga wala sang may nagsabat sa ila tawag gikan sa gobyerno. Nag-aapilar si Cayetano sa tanan nga mga nagapamati katulad sang Department of National Defense, DILG kag iban pa nga mga sangasang gobyerno nga sila ang gina-under attack. Luyag niya kung tani nga magwa kag atubangon ang kunsino man nga luyag magserbi sang warrant of arrest bato kay Senador Bato de la Rosa. Pakigbahin dugang ni Cayetano nga welcome sila sa pagserbi sang warrant apang indi lang ni paghimuon sa amo nga pamaagi. Nagapangay man si Cayetano sang pagpangamuyo sa mga pumuluyo.
5: Si Bato.
2: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing sa ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator ano are together. Walang sumasagot from the government from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po. Kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff.
1: Ang nangin kabahin sang pagpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang ginsiguro ni President Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Alan Peter kay tanong ay ni gobyerno ang salikod sa shooting incident sa sulod sa Senate building. Sa subong ginapayag ni Cayetano nga kalma na ang tanan apang padayon sa giyapon ang pag-secure sa ang kabugusan nga building. Pagibay ni Cayetano nga ginkamusta man sa presidenteng sitwasyon sa ang sinado kag-agod nga siguraduhon na nakaabot na si DALG Secretary June Vic Remulla para sa maid-id nga investigasyon. Dugang ni Cayetano nga ang majority block sa ang sinado ang sa giyapon nga sa sulod sa ang building. Samtang, secured kag-okay man si Senator Bato de la Rosa pakigbahin ni Cayetano. Nagapilar si Cayetano sa konsino man ang may ihibalo sa may ihibalo sa natabo kag nakakita sa nag-attempt kag magsulod kag nagpalupok magpadala lang sa ila sa impormasyon. Nagabi sa nagabot man ang articles of impeachment sa Senado.
2: Good evening everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media. Pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government. And kinakamusta kung ano takbo ng mga, kung kamusta, kung nandito na si Sec. John Vic and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here.
0: Nabatian sa Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Sa pihak na bahin, ginatulod naman sa lima kamasirador ng mga bagong membro sa Senate Minority Bloc si Senator Ronald Bato de la Rosa na voluntaryo na nga mag-surrender sa mga otoridad matapos nga gin-issue sa International Criminal Court kon ICC ang arrest warrant batok sa iya bangod sa ginaligar nga links sini sa war on drugs sa tiyon sang Duterte administration. Ang mga senador na nag-file sa resolusyon nga Mosanday, Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Rizal Ontiveros, kag Bam Aquino. Sa dalom sang proposed nga si resolusyon, nagpabot ang mga senador ng chamber ang historically respected judicial and prosecutorial process involving its own members and former officials. Ilaman nga ginsayt ang voluntary surrender kag judicial submission ni late former Senator Juan Ponce Enrile. Ang legal remedies nga ginpursu ni former senator kag karon mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima kag ang judicial resource undertaken ni former Senator Antonio Trillanes IV. Nabaloan nga si De La Rosa ang sakaroon si Dalum sang Senate Protective Custody kag nagapabilin sa sulod sang Senado asamtang nagahulat sang ruling sang petition sa Supreme Court para sa temporaryo nga restraining order batok sa implementasyon sang ICC arrest warrant.
0: Ginsabat ni Senator De La Rosa ang resolusyon yung in-file ang siya ang mag-surrender sa mga otoridad matapos gini-issue ang warrant of arrest sa International Criminal Court kung sariin para sa senador sila ang magahulat samtang iyang ina-exhaust ang tanan ng legal remedies. Pribaloan nga nag-file ang limang mga senador sa minority block sa resolusyon sa pagtukod o kung sa pagtulod sa iyang voluntaryo nga mag-surrender. Nagapabili naman ang kumpiyansa ni De La Rosa sa judicial process samtang iyang ginamintinar nga handa siya sa kung anuman ang out come. Pabudyag sang senador ngayon ginalauman nga mangin patas ang Supreme Court sa diin win or lose. Ang importante nakahambal ang Supreme Court sa ang mga issue. Kinklaro man ni De La Rosa nga siya magkakooperar sa domestic legal processes in kaso nga mag-issue ang sang warrant of arrest ang Philippine Court.
1: Gin-explicar ni Senador Ronald De La Rosa ang iya sining aside may kang tanan sa CCTV footage nga nagapakita sa iyang encounter sa mga National Bureau of Investigation agents. Ang among incidente ang iya ginatawag nga instinctive escape Pakigbahin ni De La Rosa nga sang siya ang ginuyatan sang duha ka magbabayi nga nagapakilala nga NBI nagpalagyo siya kag nagdalagan. Samtang iyaman nga ginpangiwala ang mga allegasyon sang international aggression kag iya gin-describe ang iya sining actions bilang wrestling sa pagpalagyo kag indi pag-attempt sa pag-harm sang mga agents. Nagpabutyag man ang senador nga ini ang preparado man sa pagpabilin sa sulod sang Senate Hall. Naglahog man ini siya nga sa iya sining pagtinedri makatipid pa siya sang gasolina.
0: Samtang nakita ang pangalan ni Senator Ronald De La Rosa sa database sa International Criminal Court sa ilalim sa wanted persons kag nakatag ini bilang at large. Sunod sa tribunal ang warrant of arrest batok sa senador ang sekreto nga gin-issue sa Nobyembre 6, 2025 kagin sa publiko lang sa Mayo 11, 2026. Sa video nga iya ginpagwa pagkatapos ng ila session Mayo 13, ginpayag sini nga indi siya magpasugot nga may isa pa ka Filipino nga pagadaron sa The Hague matapos nga matapos ang report ng mga operatiba sa National Bureau of Investigation kag CIDG na nagahulat na sa iya sagwa sang Senado. Nagapangabay si De La Rosa sa iya mga supporters nga buligan ini nga hindi madala sa ICC tungod lang sa politika bangod. Nagapanindugan ini nga siya isa katampad nga pulis kag tampad sa serbisyo.
1: Lasais 35 na ang atong oras. Sining bahay na ginadulong sa inyo sang Premium D3 nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. Premium D3 nasulod sa mahumok nga kapsula. Ginklaro naman ipiya kay tano nga wala si De La Rosa nagsakay sa iyang salakyan kag wala man ini sang ideya nga maabot sa Senado ang nasambit nga senadora. Payag sini nga isa ka mystery kung paano ini nga ang iya salakyan ang naulamid sa among issue. Ginpakamalaot naman ni Senator Pia Cayetano ang statement ni Senator Ping Lacson bangod suno sa iya wala inisang kamaturan. Nagapangabay man ang senadora sa mga kaangeng senador nga hindi maghimo-imo sa istorya nga hindi matuod batok sa mga kopdanan sa trabaho. Nagalao man si Pia Cayetano nga si dalom sang leadership sang iya sining utod nga si Alan Peter Cayetano mangin patas ang chamber kag may respeto sa tagsa-tagsa.
0: Samtang nagpangayos ang pasaylo sa Senator Panfilo Lacson kay Senator Pia Cayetano matapos ang salang impormasyon nga iya ginpagwa. Suno kay Lacson nagalin sa iya reliable source ang report nga salakyan ni Cayetano ang ginsakyan ni Senator Bato De La Rosa padulong sa Senado sa Mayo 11. Ini ang ginpakamalaot man sa senadora bangod suno sa iya wala inisang kamatuoran. Dugang pa ni Lacson nga wala siya naglaom nga mangin issue ini bangod wala man sang problema kun bisan diin nga salakyan magsakay ang iya mga kaupod nga senador.
6: I want to put it on record that I sincerely apologize to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made that public statement because I thought it was just not really a serious matter, but because maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment. No? Sa amin siguro, kung malaman namin kay Senator Ligardo pa nakasakay, baka doon pa kami magkaroon ng issue. Pero maski ka...
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahaya kag pagpangayos ng pasensya ni Senator Ping Lacson.
1: Na-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ang Articles of Impeachment nga opisyal na nga gin-endorso sang House batok sa Vice Presidente ang gin-deliver ni House Secretary General Chiloy Villicaria Garafil kag ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz. Ini ang nagabot matapos ang linupok na nagluntad sa sulod sang Senate building. Sa karon nagadepende naman sa kay Senate President Alan Peter Cayetano kung ang Senado ang mag convene forthwith.
0: Samtang ginatugyan ni Vice President Sara Duterte sa iya defense team ang pagsabad sa mga palamangkutanon ang sa impeachment nga iya ginatubang. Pabutyag ni Duterte nga wala inis ang balatyagon para sa iya bag-ong impeachment. Nagpabutyag man sa iya kasubuang vice presidente sa nagkatabong ang political climate sa diin siya nagapati nga nag-shift ang focus halin sa public service pagkado sa personal agendas. Para kay Duterte nga iya ginakasubo ang personal o kung nga ang personal nga interest sa naglain-lain nga politiko sa diin napabayaan na ang mga Filipino nga nagkakinahanglan kinahanglan sang bulig ilabi na sa mga panahon. Kung tari magupod, kag mag-isa na lang ang direksyon, dugang pa ni Duterte.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Dasay 39 na ang atong oras, nagsabtanay naman si Anay Senador Antonio Sani Trillanes IV kag Secretary John Bicrimulya sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Gin-criticize ni Trillanes ang kapaslawan sa pagsikura kay Senator Bato de la Rosa nga mayara sang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Nagpabot siyang si Trillanes kung tani handa ang DILG sa police dragnet Bato kay de la Rosa apang ang maini ang nag-hesitate sa pag-enforce ang warrant. Depensa naman ni Rimulya nga sa bayan sang DILG, wala sila sang opisyal nga kopya sang waranta. Suno pa sa Kermulya nga sa iya sining pagkahibalo, hindi miyembro si Trillanes ang Philippine Center on Transnational Crime o kon PCTC. Ginrecall man ni Trillanes nga sang weekend, nag-anunsyar ang DILG sa paghimo sang 10,000 member task force sa paglocate kag pag-arrestar kay De La Rosa kag ang utod ni John Vic nga si Ombudsman ni Sus Crispin Rimulya, ang una nga Philippine official sa pag-report sang issuance sang ICC warrant batok sa senador sang Nobyembre nagligad pa nga tuig. Apang sa karon nga ang warrant ang nagwa na, amo man si Bato, gulpi na lang nga ang warrant can't be that warrant. Dugang pa ni Trillanes kun gin-cut down niya ini siya ang mag o kun dugang pa ni Trillanes nga kun gin-cut down niya ini sa iya sininga mga press conferences na restar na kuntani si De La Rosa.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Alas 6:42 sa dugang nga balita national, ginbawi isang CIDG ang subpoena batok kay Senator Ronald De La Rosa bilang respeto sa institusyon sang Senado angot sa Senate Protection Order. Sino kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ginbato na kahapon sang aga sang staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa subpoena.
7: Nalala mga personnel ng CIDG yung letter of recall ng subpoena de Stecum at supposedly ipapareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically wala siya doon, ito ay pinareceive na lamang sa kanyang mga personal staff sa nasabing opisina. Ito ay may kaugnayan sa pinag-usapan ni GPNP at ang direktor ng CIDG bilang respeto sa institusyon ng Senado, kaugnay ng Senate Protection Order na inisyo nila para kay...
0: Pagkatapos ni Nigin, akanta sang senador ang Philippine Military Academy o kung PMA him, samtang nagpanawagan siya fellow PMA alumni nga magbulig sa pag-oppose ng sovereignty isang pungsod sa piyak sa arrest warrant pagin pagwa sa International Criminal Court batok sa iya. Ginklaro man si Nigin, wala siya nagpanawagan sang violent support kundi ini nagpanawagan para sa peaceful action.
8: Bells for us around and our last stops is silent. Generation see our country free.
0: Nabatian ang kabahin sang pagkanta ni Senator De La Rosa.
1: Las 6:43 ng atong oras, nagpangabay si Senate President Alan Peter Cayetano nga kung mahimo hindi na pagisurihan pa si Senador Ronaldo Bato de la Rosa bangod hindi man ini box office kundi mayari ini sang legal issue. Sa baylo nga mag-usik sang oras, sa wala sang kapaslanan dapat kuntani nga istoryahan na lamang ang inflation, turismo, gas prices, edukasyon kag iban pa nga maimportante nga mga bagay. Sunod sa kay Cayetano nga 24 lang sila sa Senado ganit dapat nga magbinuligay sa trabaho kag tutukan na ang mga matutuod nga mga issues. Mayo 10 ang aga sang nag-communicate si De La Rosa kay Cayetano nga ini ang magabalik sa Senado. Mayo 11 pa man ang impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte. Nakibot si Cayetano sang nag-abot si Senator Bato De La Rosa nagapo-apo pag-abot sa Senado matapos ini nga ginlagas sa mga katapo o kon personnel sang NBI agud nga serbihan kuntani sang warrant of arrest halin sa ICC.
4: Express,
0: Flimsy and acceptable kag mabudlay seryosohon para kay Senator Aimee Marcos sang excuses nga ang House ang nag-reproduce na sang voluminous documents. Nakasulat man sa statement sang senadora nga madamo sa mga personnel ang House kag suportado man ini sang bilog ni Administrative Legal Records Printing and Information Technology Support. Kunwasihan ang sa nagligan nga tuig nga pag-transmit sa Articles of Impeachment sa Senate na approve man ini sa parehong adlaw dugang pa ni Marcos. Nagapati man ang senadora nga nagakatabo nga delay ang isa lamang ka-political maneuver agud nga makontrol ang timing sang Senate proceedings.
1: Seryoso na nga ginakonsiderar ni Senator Risa Ontiveros ang pagpadalagan sa mataas nga posisyon sa 2028 national and local elections. Suno pa diri nga katulad sang ibaan, seryoso sini nga ginapreparahan nga dapat mayara man sila sang mabasko nga kandidato gikan sa ila sini nga grupo agud nga mahatag ang best offer sa mga butante. Sa payak sini ginklaro man ni Ontiveros nga sa tiun nga may mapilian gidman nga ibang nga kandidato nga oposisyon, handa man ini nga mag-give way. Nabuluan matapos na ang senatorial term sang senador sa 2028.
0: Samtang nagpabutiag ang palasyo ng Marcos administration ang nagapabilin ng fair kag hindi mag-deny sa lawful assistance sa kung sino man yung mga Filipino sa nagkalain-lain ang legal remedies. Iniangin pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Matapos nga nagpasalamat si De La Rosa sa iya bangod, sa iya ginhambal nga ang gobyerno ang mag-uphold sa kinamatarong sang senador bilang akusado in accordance sa layi. Tuyag klaruhan ni Castro kay Senator De La Rosa nga ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang patas kag nagasunod sa layi. Tugang pa ni Castro nga ang tanang akusado nagapangayo sa proteksyon lakit na si De La Rosa ang hatagan sini in accordance sa layi. Samtang kagabi sang ginataas sang PNP o kung naging paidalom sang PNP sa full alert status ang bilog ang Pilipinas kasunod sa natabo sa Senado nga o kung may nabatian nga paglupok sa Senado. Base sa report, agikan sa personal on ground security monitoring kag police presence sa vicinity sang Senate premises. Gin-intensified kagabi ang mga in-intensified ang pagbantay kagabi kasunod sa report nga mga may mga insidente nga nagluntad nga subject sa verification iniang kabahin sa standard security protocol kag public safety measures alert status ang in-raise sa full alert status effective last 8:30 sang gabi Mayo 13. Ang tanan nga PNP personnel ang nagapabilin nga deployed sa area sa pag-maintain sa peace and order samtang assessment kag coordination ang nagapadayon. Mga balita nasyonal, ngayon nabatian, ginadulong sa inyo ang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, yung si Magustin Moringa kag Soya Powder Drink Mix, nakakape ka na, may bulong ka pa. Effective safe yung nun, FDA approved, kakalang certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Ang Something Plus Coffee Mix, hindi acidic, nakakape ka na, may bulong ka pa. Mabakal man sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Sir Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Lasais 49 sa Ilokita sa Italia sa nagapangunang balita international. Ginkuhaan sang biological sample ang duha ka mga tawo nga bangod sa posibleng hantavirus infection. Kag ini amo ang Argentine tourist nga okay na, pagabuhinan sang Thailand ang visa-free stay period halin sa 60 days to 30 days para sa mga turista gikan sa 93 ka mga pungsod agud nga mapunggan ang mga criminal activities. Sunod kay Foreign Minister Sehasak Wang Ketkiao ang mag-submit sang planong Ministry of the Foreign Affairs sa Cabinet para sa approval ng buhinan ng visa-free stay period para sa mga foreign tourists sa nasamit kapungsod. Alin sang Hulyo 2024, nagpatuman ng Thailand sang visa-free period para sa 93 ka mga countries. Lantawan man sang Thai authorities sa iban pang mga visa types, agad na masiguro man ang mga individual nga nagasunod sa pungsod ang nagasunod sa purpose sang visa. Base sa report, nakabato ng Thailand sang 12.4 million foreign tourists. Alin sa Enero 1, tuptub Mayo 10, sa mga 2 rin, niyang may pagnubo sa 3.43% kung ikumparar sa nagligad nga 2
1: Dugang pa nga mga balita sa luwas ang pungsod, ginkuhaan sang biological sample sang duha ka mga tao bangon sa posibleng hantay o kun hanta virus infection. Kagini amo ang Argentine tourist nga sa ospital bangon sa pneumonia, kag ang lalaki nga gikan naman sa Calabria nga voluntaryo naman nga nag-isolate sing sini nga kaugalingon sa Italy. Nagalin sa endemic area ang Argentine tourist nga ini para kuntani magpauli na sang Abril 30, kag nagbiyahe ini padulong sa Italy sakay sa Buenos Aires Rome flight antes nakaabot sa Sicily. O kung sa diin, ini ang naospital sunod sa health ministry. Ginrequest ang mga lokal nga otoridad ang test kag ginsend na ang yasining sample sa Spallanzani Infectious Disease Hospital sa Rome. Upod man sa sample sang 25 anyos nga Calabrian nga lalaki nga naka-close contact sa babae nga Dutch nga napatay na bangod sa amuman nga hantavirus. Sunod sa World Health Organization, ang hantavirus sang ini ang naghalin sa mga ilaga kag posible makalaton sa mga tao sa diin ang sintomas ini amo ang la flu-like nga mga symptoms katulad man sang fatigue, paghilanat, isa tubtub walo ka semana matapos ang exposure.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
9: Entertainment News.
0: Lesay 52 sa Ilokita, sa Italia, sa ating balita entertainment. Heart Evangelista kag Jean Prats, liwat nga nagkita ay. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
10: Makita sa itsura kag yuhom nanday Heart Evangelista kag Jean Prats ang kalipay sa liwat nila nga pagkita ay. Mayo 9 ang naningges ni Heart ang iaanay nobyo nga si John sa lifestyle kag reality show nga Heart World. Ginbalikan diri sang duha kung paano nag-umpisa ang ilapag-abyanay nga sang ulihi na hulog sa paghigugmaanay. Sino kay John, una sini nga nakita si Heart sang yara sila sa autograph signing. Nagsugod ang showbiz career ni Heart sang ginlonsar ini bilang kabahin sang Star Circle Batch 9 sang 2001. Sang ulihi ini ang nakaupod sa youth-oriented show nga gimmick kag iyan ang in-partner si John. Pahayag pa ni Heart nga antes ini nagsulod sa showbiz, crush na sini si John apang sang among ation nag-focus ang aktor bilang solo artist. Naibaluan nga pareho nga first love ni John kag ni Heart ang isa kag isa. Ginbalikan man sang duha ang ila breakup sa kasagsagan sang ila pagsikat bilang love team. Sa diin sunod kay John tuman gid ini nga nasakitan kag naapektuhan sang nakita sini nga may ginadala na si Heart nga iban nga lalaki sa ila nga set. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo X FM News.
1: Kakaroon sa ato naman nagapanguna ang balita sa sports. Memphis Grizzlies forward ni si Brandon Clark nagtaliwan sa edad ng 29 anyos. May detalye sa katropang Johnson Crisostomo.
11: Nagtaliwan sa edad ng 29 anyos ang forward sang Memphis Grizzlies nga si Brandon Clark. Ginkumpirmar ini sang pamunuan sang Grizzlies apang wala gintumod ang rason sang iya kamatayon. Samtang base sa ginrelease ng impormasyon sa mga otoridad, nagapadayon pa sa karon ang imbestigasyon sa posible natabo sa basketball lista nga nasapuan patay sa sulod sang iya puluy-an. Nakit-an man sa puluy-an sang basketball player ang pila ka mga drug paraphernalia base sa mga otoridad. Ginaulat na subong ang resulta sang autopsy ni Clark. Agod may baluan ang posibleng rason sang kamatayon sang Grizzlies player. Matandaan nga sang nagligad niya bulan, ginaresto si Clark sa mga otoridad bangod sa overspeeding kun sa diin nakuhaan man siya sang controlled substance sa Arkansas. 2019 sang nakasulod si Clark sa NBA matapos nga naging 21 overall pick sang Oklahoma City Thunder. Gilayon man niya gin-trade sa Memphis Grizzlies para sa draft rights ni Darius Bazley kag future second round pick. Naghampang si Clark sa sulod sang pito ka season sa NBA kung sa diin mayara ini sang average nga 10.2 points, 5.5 rebounds kag 1.3 assists. Nagpalabot naman sang simpatiya ang bugos ka NBA sa pamilya ni Clark. Ang ining balitang nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lesa 6:55 mga katropa, nabatianan ang detalye sa natin balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang, inadulong sa inyo sa Turbo Data Resupplement for Men. Turbo Data Resupplement for Men, nahimo sa makakaglava waska 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
12: Extra wow! Balita!
0: Lasa 6:55 sa atin extra wow balita. Isa ka lalaki sa Kentucky, USA ang nalabot ang iyang handom nga maging actor sa Hollywood matapos ang halos isa katuig nga pagpakuno-kuno nga bangkay sa TikTok. Sa sunod sa 321 days, wala unta ng pag-upload ni Josh Nally sa video sa TikTok. Kag nagapakuno-kuno nga bangkay. Makitaan sa TikTok account ni Nally ang iyong mga videos na nagahigda. Kag nagapakuno-kuno nga bangkay sa nagkala inlain ng mga lugar sa iya hometown sa Elizabethtown, Kentucky. Padugay naman ang handom ni Nally nga makitaan abisan pa mangin extra lang sa paborito niya nga TV series nga CSI o Crime Scene Investigation. Apang, wala siya sang kakilala sa Hollywood agad nga magbulig sa iya nga makasulod sa programa. Sanggin pamangkot si Nally kung nga napinsaran niyang ang mga sahi isang content sa TikTok. Iagin sabat ka nakuha niyang ang mga ideya sa isa kababayi nga TikToker nga nagatilaw kag nag-review sang nag lain-lain nga hot sauces brands. Sa subong sunod kay Nally nga madamo na ang mga hot sauce companies ang nagkuha sa babae agud nga himuon nga endorser sa ilang nga produkto. Ginpabutyag ni Nally nga kunang iya nga kun iya ilugon ang ginhimo sang babae kag ipakita man sa social media ang iya talento sa pagpakunukuno nga bangkay base matulupangdan man siya sa mga producers sing CSI. Nagdamo ang followers ni Nally sa TikTok bangod sa iya mga very unique nga sahi sang content. Matapos ang iya ka 321st nga video na talupang din sa mga producers sang CSI, si Nally kaginhatagan sang all-expense-paid trip pagkato si Hollywood agun mo yung kabahin sa isa ka episode sang CSI Vegas. Magluwas ni nakabatan man si Nally sa mga offers halin sa nagkalain-lain nga Hollywood producers agun himuon nga bangkay sa ilang mga TV series kag pelikula. Sa piyak sa madamo nga mga offers, wala ginpay ilo ni Nally ang iya trabaho nga isa ka restaurant manager. So na kay Nally nga hobby niya lang ang pagpakuno-kuno nga bangkay. Extra wow balita mga katropa ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap himo sa glutacogic at VCO sa pagpahamis, pagpaputi sa ating kutis maggamit sang Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap produkto sang Yes Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search. Ang Claire Skin Herbal Soap pangitaon ang may tatak nga Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan nga pagbalita sa Express Balita Saga Webes, Mayo 14, 2020 sa IAS. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Good morning guys sa mga kitropa patrollers natin nga nagabiyahe na din man nga parte sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Keep safe and exciting a Thursday sa ating tanan, mga kitropa. And we'd like to greet happy birthday sa kay Sir Bombet Hiler. Oh, happy birthday kay sa tanan man na nag-celebrate sa inang birthday today. Happy birthday kid. Kay Ma'am Mary Cabar, good morning. Mayong aga kay Sir Arvi Grace Caceres, kay Ma'am Apple Tabanda, sa kay Sir Mayo Katarasang Candado Cabana. Amuan kay Sir Reynaldo Abeto, good morning and keep safe kid. Good morning man sa kay Joel Jacob, good morning kay Axila Bugadil, kag sa iman pagidaton yung mga katropang nga nag-upo nagapamati ka naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arapang, XFM News.
13: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko po, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: XFM.
7: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Oh, baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
5: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Zentron Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
6: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Junel Pastrana, kurag dos anyos, chief tanod sa barangay Tubok sa Buala Pas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako na pinsyaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Zentron Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Zentron Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
14: O, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
17: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo

0: bakit?
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
0: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
11: magaan.
13: Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C.
14: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
17: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Badyag ko dayon, wala nagsakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: Madayat ako bukas ah.
1: XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.23. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan mga suki na ton yung mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Webes, ato sa ring pagparagad. Today is May 14, 2026. Nagagoom-goom dali karon sa siyudad sa Iloilo, pero tama kapaang sa ato sa ring klima. Amo ni yung sitwasyon sa ato sa ring panahon dali karon sa siyudad sa Iloilo. Daw maulan, pero daw hindi man. Ano nga daw maulan, daw hindi man man. Tikay gagoom-goom pagkatapos maginot mo. Ha? That's why, ladies and gentlemen, sa ato sa ring mga kauturan, halongi kita, bangod kay ang threat bala sa ginatawag sining heat index, posibleng initunaan sang heat stroke. Sa ato sa ring pagparagad, sa gihapon po na ato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna ng mga balita kag informasyon. Kung ano kapaang ang ato sa ring klima, mo man kapaang ang sitwasyon karon dari sa bilog sining Pilipinas. Ha? Tikamusta dari sa inyo, mapaang man? Ha? Ang balita o kung ang panahon sa mga kauturan ta dari sa siyudad sa Iloilo, sa inyo lugar da, sa inyo panimalayda, nung mapaang karon ang balita o kung ang panahon. Sa mga taga-probinsya naman sang Iloilo, kamusta ka modera sa 42 ka kabanwahanan kag ang component city nga Pasig City. Kag sa bilog sini nga isla sang Panay, sa Capiz, Aklan, Antique, Kalakipman, sa probinsya sang Guimaras, kag ang tagpalamati ta sa Negros Island Region, kag sa tanan nga malabutan sa aton nga pagwaragwag, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa managaupod sa aton siring pagparagad online sa aton siring mga Facebook pages, ang XFM 100.7 Iloilo Facebook page kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Wherever you are, welcome na sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo siring katrupa, katrupang Josil Banias. Bullseye. Well, sa mga mainit kag mapaang siring mga balita, ang Senado, according to the Senate President Alan Peter Cayetano, is under siege last night. Bangod mga biyan sang Linok Panay nga nagkinabo sa second floor sang GSIS building nga gina-occupy sang Senate of the Republic of the Philippines. Around 7:46 in the evening, sa nabatian ang asod-asod siringa lupok. Ang pamangkot, sino ang nagpalupok? Kag nga ang nagpalupok. There were exchanges of fire, but amaro sa rin may ara sang nagpalupok on the other side, and may nagbalos man sa pihak sininga grupo. Kay up to now, hindi pa piho, kag hindi pa klaro kung sinong una nagpalupok, kung bala may exchange of fire, nagpalupok man ang pihak ka grupo, kung sinong sa pihak, kag sino sa pihak. Ang aton sa rin, right now, amo ang pag-scrutinized kung sanday sino ma-responsable nga mga individual nga nagtuga sining kinagamo that resulted yung entire Philippine National Police is now under red alert status. Bilog a Pilipinas because of what had happened dito iya sa Senado. Ha? So, ini mga abyan, nag-umpisa sang si Bato nag-appear sa session after 6 months or more than 6 months of being absent. Pag-appear niya way back sang May 11, that's Monday, may immediate and sudden changes sa liderato sa Senado nga nagpatalsik sa kay Senate President, former Senate President Vicente Soto III, si Tito Sen, ang nag-install sa karon Senate President Alan Peter Cayetano. Yung mga crucial dari nga mga individual senators nga nag-upod sa bago nga mayoriya, amoning reason kung nga sila ang ara karon sa mayoriya, these are senators Pia Cayetano, Loren Ligarda, Camille, and Mark Villar. Siyam nga daan ang ara sa minority the time. So, gindugangan sa nga apat ni ka mga senador, na himo sila 13, ang senador ta 24, so you need only 50 plus 1 para mangin mayoriya. So, 13 is 50% plus 1, sila nakaroon ng bagong mayoriya. Since then, ladies and gentlemen, makita naton ang mainit sining mga encounters sa sesyon sang Senado. Pero what had happened yesterday? May sesyon kahapon sa Senado. Ang mainit kahapon sa sesyon sa Senado, amo ang pagtalakay sa natabo sininga paglagas sa mga operatiba sang NBI sang sibato ang mag-attend sang sesyon. Kay pagpanaog niya sa salakyan nga ginaparagiahan ni Senate President Alan Peter Cayetano, he was approached by operatives of NBI. Kung sa Tagalog pa, nagpumigla si Bato and he was able to evade arrest sang NBI, Transnational Crime Group sang NBI. Kumuripas dalagan si Bato and he was able to reach the plenary and dito lang naguntat ang paglagas sa mga operatiba sang NBI. It was admitted by NBI nga silang naglagas sa kay Bato. Ti may napilasan nga taga USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms, and may isa man ka kinuyog, buta malo sini ginman handle sa mga taga USAA nga miyembro iya sang NBI, labi na gid ang naglagas sa kay Bato de la Rosa at the time. So mainit ini nga ginatalakay sa Senado after nga si Bato de la Rosa was put under Senate Protective Custody. Amo nang paghahambalanta, ladies and gentlemen. Ha? Kaya for several occasions, gina-exercise ini sang Senado, not only now. Sang tiyempo, nga gindakop si Trillanes, he was put also under the Senate Protective Custody. Sang nagkakaso si Anay Senador Laila De Lima, she was also a beneficiary of that Senate Protective Custody. So, nangin practice ini sa Senado, nga kon may ara na warrant of arrest from the local court, amoy na ang pag-release sa ila upon serving of the warrant of arrest. Iniya pinasay kay Bato, kaya ang warrant of arrest halinya sa International Criminal Court. Sa kaso nga crime against humanity, upod dia diri ang mga co-accused niya, amoy ni si former President Rodrigo Roa Duterte, now detained dito sa The Hague sa The Netherlands. So kahapon, nagsesyon sila. Ang mainit na ring encounter, amo ang satunga ni Senators Kiko Pangilinan and Robin Padilla. Nagkita ay si Habi kag si X eh. Ni Sharon Cuneta. So ang ginbaisan dari because sa deliberation sang sa Martes sa Senate plenary, nagsabtanay si Senator Kiko kag si Senator Robin. Ini pagkatapos nga si Senator Robin nagpanindugan parte iya sa ginhimo sa kay Senator Bato de la Rosa. So the motion was referred to a committee. Right after that, si Senator Robin Padilla delivered sa iya sining privilege speech. And with that, may ara sang point of order raised si Senator Kiko parte iya sa deliberation kay sining niya it was already referred to a committee. So let's stop discussing this. So let's proceed to other matters which is important also for the nation and for the people. Bangod sina, ladies and gentlemen, being the one at the rostrum, si Senator Robin Padilla, he kept also arguing. Sige man ang argue niya with Senate President Cayetano presiding. And with that, ladies and gentlemen, while there's a heated exchanges of ideas and sentiments, si Senator Kiko kag si Senator Robin, si Senator Kiko suddenly shouted Senator Robin Padilla saying, among others, "I have the floor. I have the floor." With that, ladies and gentlemen, binukad ni Senator Robin Padilla ang Senate rules. Ang Senate rules, among others, nga dapat nga mag-observe sang ginatawag sininga proper decorum ang tanan sininga mga senador. Citing, among others, examples sang mainit nga mga debatehay previously nga nagkinabo sa Senado. With that, si Senator Robin Padilla yesterday delivered again a privilege speech. And ang iyang privilege speech centered on Senator Kiko. And with that, ladies and gentlemen, may question na si Senator Robin Padilla. Sali niya, ina sa rules ba ng Senado na pwedeng sigawan ng kapwa senador, ha? Ang kasamahan niyang senador. So with that, ladies and gentlemen, may mga pronouncements before the media. Si Senator Robin Padilla, nga sila niya, I am entertaining the possibility of bringing the matter to the Ethics Committee. He might be filing a complaint against Senator Kiko before the Senate Ethics Committee. And with that, yesterday, ang ginayo ni Senator Robin Padilla, sila niya, he offered me sang reconciliation by through handshake. Kaya tikon magkamusta na ikamu, buta mo rin niya, all is well that ends well. Why ginbaton ang kamot ni Senator Kiko, ni Senator Robin Padilla, kay nagapanghimulsa siya. Ang iyang point, sila niya, you shouted me before the plenary, if you want, sila niya, ikaw pangayo, pasensya, sa plenary. And that's all. Ha? With that, ladies and gentlemen, tumindog si Senator Kiko kay nagsiling, so if that's the case, siya file appropriate case before the Ethics Committee. Ha? And that's all. In short, inangkat ni Senator Kiko, si Robin Padilla, sila ta file to kaso sa Ethics Committee if you want. With that, ladies and gentlemen, nagbalik sa rostrum si Senator Robin Padilla saying among others, mahirap ba sabihin ang ginatawag sininga pag-apologize sang isa ka veteran senator? Kasi I'm considering siya myself as a new fight senator. Siya mahirap ba para sa isang veteranong senador ang maghingi ng paumanhin sa plenary? Kay prior to that, nangayo pasensya si Senator Panfilo Ping Lacson sa kay Senator Pia Cayetano kay ang iyang intel report palpak. Ginakusaran niya before the media and before sa mga Facebook and social media publications or pages niya ang salakyan niya gingamit ni Senator Bato de la Rosa in going to the Senate. Salakyan ni Senator Pia, and there's an allusion niya kuno they are protecting a criminal, a wanted person. So with that, nag-privilege speech si Senator Pia Cayetano. Sali niya, sala to ang information because hindi ko sasakyan yon. It was admitted by Senator and Senate President Cayetano, Alan Peter Cayetano, nga iya to yung salakyan, hindi kay Senator Pia. So with that, Lacson goes to the rostrum and delivered a speech. Kag nagpangayo, pasensya. Sali niya, I'm sorry. To Senator Pia Cayetano. So with that, sumunod si Robin, Senator Padilla. Pero wala ya magpangayo pasensya si Senator Kiko Pangilinan. May off mic, off the record, during the recess, nga confrontation. Ang confrontation that stays among others, nga naghambal si Senator Kiko Pangilinan, sali niya, nananakot ka. Singgit man si, hindi man singgit ah, taas man boses ni Senator Robin Padilla saying, ikaw na yung, you shouted me. Pagkatapos, ako pa ang nananakot. Pagkatapos, dakpon kong tani to ni Senator Kiko ang iyang kamot mo. Ha? Si Senator Robin Padilla nag-atras saying among others, huwag mo akong hawakan. Ha? Huwag mo akong hawakan. In short, sinay may pandam sa hindi ko ya pag-uyati, hindi ko ya pagtanduga. Ha? I'm telling you. So, nag-init ang sitwasyon and na-pacify lang upon interventions of other senators. That's it, ladies and gentlemen, as of yesterday. Now, sang kahapon, may mga nagagilinuwa ng information while Senate is in session. Nga posible dakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa right after the session. So, amo ni nga, may chimpo gani nga nadula si Bato sa session hall. He goes up sa iya siring opisina at the fifth floor and came back sa session hall. That's why, ladies and gentlemen, as early as nagasesyon pa lang Senado, seem to be may mga haka-haka na nga dakpon gidya si Bato de la Rosa kahapon. So bangod sina, ladies and gentlemen, timprano pa natapos ang Senate session. Timprano pa nagpalauli ang mga empleyado. And early evening, around 6 o'clock, may ara order nga i-lockdown ang Senado. So pag-lockdown sa Senado, ginpang close ang mga roll up, roll down, and the grills surrounding the premises of the Senate. With that, may deployment. Ang deployment, ang mga katapos ang USAA, Office of the Sergeant at Arms, gin-deploy ang ilang sila yung mga personnel, kag nagsok-sok sang bulletproof vest, carrying sa mga assault rifles. Nagupod man ang taga-PSPG, amoning Police Security and Protective Police Security and Protection Group. Amoy ni ang parts ng Philippine National Police in charge sa security detail sang mga senador. So ang mga security details sa Senado, in charge sa security sa Senado, kay kumo may PSPG office da, ang nag-deploy fully armed pagkatapos may mga bulletproof vest. Now, di inaghalin ang Philippine Marines deployed yesterday. Ang Philippine Marines may detachment within the compound. Ining Philippine Marines, they are in charge of support sa security sa Senado. That's why nga may fully armed, full battle gear nga mga miyembro sang Philippine Marines, ini sila naghalin sa detachment dira mismo sa sulod sang GSIS compound iya ina sang Senado. So that explains the presence of the Philippine National Police and members of the Philippine Marines kag ang mga naka-civilian nga may bulletproof vest nga itom amuto ang mga miyembro sang USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms. So with that, gin-lockdown. Pag-lockdown, ladies and gentlemen, dito na nagkinagulat around 7:46 in the evening, sang gulpi lang nga may naglinupok, nagsinigabong. Makit-an nga nakadeploy ang mga miyembro sang Philippine National Police and members of the Philippine Marines and USAA sa mga hallways sa gwa sang offices sang mga senador sa Pasay City sa GSIS building. Kung anong natabo kag ano ang sound, just to recap to you kung ano ang linupok kagabi, ara da katropan dyan rin, no? Ang binakbakanay, hindi lang ni isa kalupok, dua kalupok, pero may lupok sang automatic rifle. In short, sini, kung ano nga kalibre, basta automatic rifle, anabatian na ton nga lupok. Here's the sound sang gunfire at around 7:46 in the evening sa second floor sang Senado. Amoy ning kinagula around 7:46 in the evening. Makitaan sa video from one angle ang mga katapo sang NCRPO, National Capital Regional Police Office deployed in the area and members of the Philippine Marine nga nag-retreat pakadto sa ila sining lugar away from the scene sang gunfire. Now ang gunfire diin naghalin dampi sa second floor. Ara, ladies and gentlemen, sa description sa aton at the back portion sang second floor sang Senate building. Ang Senate building kag ang GSIS building, ang design niya sini abi building nga may ara sang natawag naton sini hallway, nga nagapalibot. May hallway sa pagwa mo sa main door sang isa kapalapag, may ara pa sang hallway, ikaw nga maagyan. So dira, ladies and gentlemen, makitaan, ang buho-buho sang igo sang pusil. May ara sang nakitaan sa mag-respond ang taga Soko, scene of the crime operatives, nga madamo sa mga empty shells, bala, ha? Basiyo sang bala, ha? Nga na-recover sa hallway sa second floor towards sa portahan. Ang portahan is just like our ordinary door. Pagkatapos, sa kilid niya sini, may ara nga porsyon niya made of tempered glass. May tempered glass, pagkatapos may portahan. So makit-an ang buho-buho sa tempered glass. Pakadto sa the hallway, pagwa na niya sa main door sang second floor. So ang lupok most probably naghalin sa sulod. Ang tao sa sulod, PSPG, Philippine Marines, and USAA. Amo nang tao sa sulod. Now, sino ang gintiro? Sino ang ara sa gwa? Ang ara sa gwa, believed to be a group of persons. Grupo sang tao nga subong unidentified pa. Kaya nga, ang statement sang NBI ni Director Matibag nga wala kuno sang personnel sang NBI in that area. Amo nang iya sining pagpanadlong. Kung may ara man gid dito sila sa premises iya sang GSIS. Ang GSIS kag ang Senado, ha? Ang opisina sang Senado is nagatambihan nay. Ang sampihak iya sang Senado, ang sampihak iya sang GSIS, but ang bulk of the building is occupied by GSIS, pero isa lang sila ka compound. Nagasugpunan nay lang ang ila sining nga building. So with that, ladies and gentlemen, diin inidampi, if we speak about lugar kung sa diin na tabo ang linupok, ara ini mga byan in between sang Senado kag sang GSIS. Nga kung halin ka sa GSIS, makasulod ka in that area, makasulod ka na sa hallway sang Senado at the second floor. Now, hambal sang taga NBI, hindi sila. Sa part niya sang PSPG, part niya sang Philippine Marines kag USAA, ang report suggests nga naghalin sa ila ang part sang linupok. In short, part sa linupok naghalin sa ila. Why? Bangod maabyan sa press con with Secretary John Vic Rimulya of the DILG nga may group of persons trying to enter through that area sa portahan nga mga armado. Ang pamangkot, sanday sino ini, ladies and gentlemen. Taw-taw ron ta. Before the incident happens, ladies and gentlemen, nagakarom-karom pa lang, we were able to get postings. Nakita na sa posting ni Attorney Turion, Israelito Turion, happens to be lawyer of Senator Bato de la Rosa. Ininakuha at the back portion of the Senate building. Sa premises niya sang GSIS, nakuhaan sang video nga may grupo ngang isa may vest nga may ngalan NBI nga nagapang flashlight. So amo ning nakitan prior sa linok panay. So diri si Dalom makitaan at the back portion may naka sok-sok sang vest nga naka NBI. So kung paano ini-explain ni Director Matibag sang NBI, that remains to be seen. Kaya wala pa siya sang additional statement issued as of now. So with that, ladies and gentlemen, ang pamangkot sini, paano sila tani, kag paano sila magsulod dito sa second floor hallway, sang second floor sa Senado. Ini mga byan, through the area kung sa diin, may nakitaan sininga buho-buho sang bala sa kristal kag sa portahan, may nakapublish sang video nga may grupo sang tao. Actually, upod nila most likely sininaga video. May grupo sa tao nga nagadrill sa portahan nga amo ini ang ulutan sang Senado kagsang GSIS. Dira sa portahan, kung marungkab nilang portahan, makasulod sila sa hallway sa second floor. Dira sa second floor, ang office ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, ari may na-capture nga audio sa mga tao nga nag-drill. Who are these people? The audio will speak for itself. And the video will speak for itself. Ha? Kami ara sang video nga nakuhaan. Actually, it's a several minutes nga kalawigon sang video nga may nag-istorya sa phone kung sino man ina siya kag sino man ka-istorya ya. We don't know yet, pero subject ini sa investigation sang USAA Senate and of the Philippine National Police. So, ini mga byan ang na-capture eh. Ha? Pamatian ta kung ano ang na-capture niya video. Ini mga byan, may naka-video, pagkatapos napalibutan abisang CCTV ang bilog sininga area. Kag ang CCTV may ara sang microphone that could also capture conversation. Here is the video nga nag-circulate right now, nga nag-drill sa portahan, nga nag-separar sang GSIS kag sang Senate second floor. Kaya actually, amo ini ang main entrance nga gina-close sang Senado, kay kon makagwa ka dira, makadiritso ka sa GSIS. It is most of the time gina-close kag wala na halos ginaagyan. Pero may ara sang portahan. Kag may ara sang glass nga portion ang portahan sa iya sining upper part. Here is the part of the video nga nag-circulate right now kung saan ay sino ni mga tao nga nag-drill. Almost mga past 7:30, mga 7:40 prior sang Linok Panay. Here's the video and the audio sang na-capture kung sino man na nag-shoot sini, ladies and gentlemen, ari ang sound and part of the conversation nga nagaglinuwa karon sa social media. May conversation. May portable drill.
1: Binagit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Mag-deploy sila lahat. May mga yan din nakapag-deploy na.
2: Tugunin ko kayo. Para mga bida.
1: Hindi pa kasi, nandito pa sila sa may
2: center. Parang lang kami.
1: Yung action
2: na yun. Bida.
1: Pero napakita namin yan. Napakita namin yan.
0: Parang drill.
1: Kasama namin yung BIA. Sige. Okay.
0: Kasama namin yung BIA ngayon.
1: Makapagsipa mga tamahan ka?
2: Hindi na nila manan.
1: Pinagawa
2: na
1: lang ng interview.
0: Abo nang hand drill. Ginadrill ang cemented part. Pakadto sa lock sang portahan. Makita na sa video. May ara na ka uniform vest in BI.
2: Sila lang po. Okay.
0: Sila. May ara pag ito ka vest may ngalan in BI.
1: Hindi marami na sila po nakalan dito tayo papasok. Di baka nginis ko, baka di ko nginis.
0: Ginadrill ang portahan. Pala po sa second floor ini.
2: Sir, temporary ano, board ilalak na mo. Baka anytime
1: you say. Pinagkakabog sa kalabog.
3: Kinalabog. Kinalabog ko yung...
0: Bullseye. There you are. Amoy ni na-capture nga video before sa Linok Panay. Kay before sa Linok Panay at the second floor, nag-deploy dito ang Philippine Marines taga PSPG. PSPG and the Philippine Marines. Ang mga taga-usaan nag-deploy sa second floor along that area. Kay may nabatian sila nga sa gitsit nga daw na may nag-drill sa pader between sang GSIS office kag sang Senate second floor. So nag-deploy sila, and dito, upon seeing, reportedly, nga may mga armed men, nga ara sa pihak, dito nag-umpisa ang linupok. May exchanges of fire. Ang report nga nagaglinuwa suggest, nga may exchanges of fire. Nakapalupok in grupo sa mga taong armado, nga nag-drill sa portahan between the Senate and the GSIS office, kag ang grupo dito iya sa sulod sang Senado nga gina-comprise sang taga PSPG usaa kag sang Philippine Marines. Nang pamangko, who are these people? Tikon sandigan ta lang ang ginasuksok nila, but anybody could wear. Pero seldom ini nga magsuksok ikaw if you are not an NBI operative sang ila sini nga official jacket. Ang jacket nila nga may ngalan diri sa kilid sa iya sini nga sa abaga mo dampi nga NBI kag may ngalan sa likod nga NBI, ha, it's a black jacket or dark blue nga jacket nga ginasuksok masami makita naton during the official operations or operations being conducted by the National Bureau of Investigation. So with this video nagasuggest nga ang ara sa opposite side there is a GSIS nga compound amo ang mga taga NBI, pero sino ini nag-istorya, kasama namin ang NBI. Ha? Sino ini sila? Kasama namin NBI. Information pala na ba ito natin kang inataod-taod, nga ang operation suggest reportedly, iyas ang NBI, kag iyas ang Criminal Investigation and Detection Group. Nga ang plano, suno iyas sa mga information suggest, ha? Suggest, we're not confirming, suggest, nga they were there to implement the warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. Who gave the order to the NBI? Kasi kasama namin NBI, naka-deploy na. Ha? So sino ang nag-order sa taga-NBI? Kung may taga-CIDG man nga upod, sino nag-order sa ila? Para nga i-drill ang building, ang portahan, ang pader between sa GSIS office kagsang Senado. That's the question right now. Do you think nagmato-mato ining taga-NBI kung taga-NBI gin man? Nga on their own, ato to sila without the clearance and order coming from their director? That's the question that we are posing, ladies and gentlemen. Ha? There is ato sila nga pagparagad. Naghatag statement si President Bongbong Marcos upon hearing this. May statement sa angin buyan. Pabati ta, ladies and gentlemen, ang statement sang presidente last night, ha? Nagbugtaw gid ang presidente kag nag-record sang iya sini nga statement mo kag pinagwa online. Here's President Bongbong Marcos.
4: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news Ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang, ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas, na sundalo, na militar.